0: Tombstone e fumane ha bophara botle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Le velimulo ho lesedi FM.
3: O mamekubukana nini?

Mamadi ya wotla ha monate ya wotla ha monate go dulo lena le re ba metsotsong e mashume a mabedi a mosomongwa ka mara horena ya bobedi mona hole sedi FM ke mesong ya manta ha e hlola matsatsi ya mashume a mabedi a metsotsupileng go di a phupu a u bana re a enkare la hlela kwana ka la bohlano mamadi tsebeletso ke le sedi ngwana medumela maqhubunga FM 87.7 Kole ba mana 106.6 ke a tseba hona le batho ba emametse mana ho SABC Plus app audio book ya DSTV channel 806 www.lesedifm.co.za mama dina no lena le bitso ga hore kidikalaneng le tla hoena manta u isa la bahlano ba keng sa horwa ya bobedi le horwa bahlano me sontjena mana ho lesedi FM nala ga le bitso ke veli muloye re tlo mathammoho ho fitla ho renyane ya bahlano re tswa mafelonga beke ga nnete abile jwa mafelo beke mo mamedi o no yetsa mafelonga beke king sena se o thabisitseng mafelong ana abeke botlopisi ba mino ba DJ Maiza itumeleng modibedi mo mamedi ko ba balletse ntata ise Romeo Makota a tsama le ka moqaba ka ba balla jalo pine manati skala hlatsepo ya the AD ngize ngifike lelo maka ke kamau ku bapaletsi yena E2 RTiba ka bapala msadi bonolo mona hole sedi FM re motlule pitso tsumane o rqaletse BK kana no le manati la RQB real bo abuti real bo ka nnete Mama ditlara e khitlametsong e le shomela metsu ka ba mashume a mabedi pele ho tla horane ya boraro re tla ke ro femenye tla mona ho le sedi FM mesong ena rutlwe hore mafela wa beke ntodi tsa maile joang mafela wa beke abile joang ebe mkhatlelong wa bobedi wa lenanewo re tswela pele nna le wena mo mamedi minoting se hlole se ding se re tla go jalo go mo ka sona re buele re femenye tla ba ho lang ka jeno mkhatlelong wa oqetela le baba rarobotswang ba hopotse mafube e be re kwala jwalo ka mafube mvololo e morututeng le yena ka jeno re bone maobani papa di bileteng a Toyota Cup e makosi ya kolokotsana jwalo le Scotland FC etwang kamona kazim au makosi nedi ba ra sontso le jwalo re sentse re qadile ka not of dimu awa makhosi a jabulile re bone tabeno mo mamedi jwalo ka o tsiba re mogatlhelong ona wa pele jwalo ka re tswa mafelong a beke re shebe ditaba tse itlhommeng pele mafelong a beke taba tse bile molomong ya batho mafelong ana a beke gore di nthodi tsa maile jwang ke bone video mona mo mamedi ai bana ba rona ba maxhosa ai ba nqabola batho bana ha ba bua mo mamedi entseng matha mona ho marangrang eo a chidima ane nga tswa khotleng la dinyewe he mo mamedi ka mane ka Cape Town ka nnete bana ba bo rona ga itseritsena tsaka ba bua puena ya isiXhosa molaetso bonolo fela ba re kotuga sisi ba re sisi kotuga biele khaya ba re Nigeria ke lapeng ya ha yo tla hopola mo mamedi le fapa la selehaye elile la fumana hore gaitserena ya rona o fumane lengolo la ile budulo la Afrika Borwa ka tsela e sa lokang e sa nepahalang me ya ba netwa hlakolwa ya ba wa khutla o sa kena ga le dibuho la ka mona le tswang ka bo Mozambique atla ile mochaki le hoja he ane nga hlakotswe bo emo mbotle ho raska fumana visa ya weta le ya bujulo jwale video ngena ga itseritsena tsa ka bara SSC kotuka man hambe khaya ba ho hopotse ha ikwana skatloetsa mthotse ngata o manganga jwala o batlotsa maya fela ha e ke kwana ngwana mme eno songwe yetsa ha isa le yo bona ba tbanse ba qoqa ka yona mona o marangranga di gokahanyo maobane mo mamedi re bone committee ya matona hem a tsireletso Afrika Borwa ba hlile ba bontsha hore ba ntse ba lwantsha tabena ya melata
e kwano Afrika Borwa ntle le ditokomane me ba bontsitse re pakeng tsa la supa a Phupjane le la le shumela metsumine pupu ba se ba khonne jwalo hore melate ka bang a kete tse mashuma a supile nga metsumedi magolo a tsheletseng ka nnete mo mamedi ba lebile lapeng ba buela hape ho bula dinyewe etse ka bang magolo a mararo mashume a mahlano a metsumine ba re ka nnete ho na le mo rianteng le sedi ri a le bona re ntse re sebetsa ka thata ho tlisa taolo mona ho melata e kwano na ngena Afrika Borwa ntle le ditokomane mamedi Freestata mane ho tshwerwe mokganni wa lori a fumanwa ka di cable copper cable di cable tsa koporo ka ntlenyana ho Bloemfontein tlene mane Spolesa sile salongwa tsebe hore ela hona le lori mona tshwere moqeqo go hadi ya dikoporo me ya ba Spolesa setlola machato a masisanyane ba tla le yena mogganni eno he me o fumanetse jalo e tlile koporo ena mo mamedi ke ya masipala wa Mangaung a Freestata man re ya le bo ali ntse mo sebetsi o motle ba tlile le yena a le jalo he mo mamedi ba re emna sena so sietsang ha se sona mashuma mabedi a metsi robedi metsi otso ka morago rena ya bobedi mamedi manna o fumanwa le molato wa polao le o hatikela molao ke lekgotla le phameng le neng le dutse mane Kroonstad mme monna enwa mo mamedi o ile a bola kgarebe ya gae le moradi wa gae ya dikgwedi tse leshome le metsi robedi me ya ba o ba tlwella ka tlung ka mono fihlela ba senya ba isane ba utlwa re mmane hona le nthwe sangkeng a monate mona ba bona ditshintsi me ya ba ba tsibisa Spolesa Spolesa se fihla ho chang ba mufumana le kae kae ka ona atla busiwa tsa maya a hana o bula Spolesa sa fumane sine tshore lengolo mamedi se ba dumelang gore ba kene ha ba kena ke ha ba fumana hetu putsena tse pedi sa kharbena haye le moradi wa haye e bile di se di senyegile mo mamedi ba eka di se di ne di dutsi beke tse pedi ka ofela mono mme ke tsalo ena ke ya di 31 December 2024 no tla hlolwa he mo mamedi kgoding ene etlang fumana le molato monnenwa me ri a le bo wa ka nnete ha o le jwalo hle ka re ba ka mofa mphelo ba e bo hle tshankaneng a ilo phumola pa ka mentho di tsamae ha monate ha re phethele mo mamedi ai mamedi batho ba bo mme wa tsiba le ratwa ke tsebe ke nthe jwang batho ba bo mme re dula re bua mo mamedi rela ske wa tata ho rata motho motho a ntsa o jwetsa mona hore o rata jwang o etsang ske wa nke ya ka pele motho wa mme so tse dingata ka ntle ka mona tse seng di bone hore go na le bo mme ba batlang lerato ba hlokang lerato mme banna bana ba nka monyetla mo mamedi ho basadi ba jwalo mme ba ja ditšhelete tsa bo ba kena ka ntho e bonolo fela ya gore ke ya o rata e be ba o bitsa ka mabitso a monate batho ba bo mme ka tlhao ba rata o jwetsa gore o motle ba rata o babatswa go na le banna ba e tsebang ntho eno mo mamedi e ba e etseng sekolong ba tla o natha ba o qete kore ba tla o sagela fatshe jalo ka sefate sa motholo ba o ntshe motsomane ba ije tšhelete mo mamedi ba o sie o le jwalo jwale re a kopa batho ba bo mme re a kopa gaitsedi tsa rona e a ko shebisise man pele o nkeya ha motho a re wa o rata
ke bua sena mo mamedi ho bane mosadi e mo mona o jwe chelete e ga udima 14 million a thetswa ke batho ba sa batsebeng ba kopanang le bona mona di website tsa marat ho tloa 2017 ho ya 2018 mosadi yona o sa hudile mo mamedi ke mme me bane ba ipapalla ka ena ba moromella mantsoa monate ba moromella bo ditshwantsho tse itseng re bona mme a gale le ena gale e ba le jwa le go romele mono mme a lokolle chelete a ne tsotsitsena a tsa motla mo mamedi ke mme a sa hudile ha o tuna ba moromella ntho tsentle ba re mami bona hi love love mme le ena nke yeskepsele batho bana o hloka le rat ho tsore ba bile lo ba ba be di jwale ba ba keng tsa dilemo tse ma shuma mararo a metsi supileng ma shuma mana metsi siletseng la bohlano le fitile me ba tla kopana jwalo le ba bile lo ba ba raro ba neng ba se batshwere ho thuba ne ba hle ba fana ka di account ba jwetsana ai mona o sa nne le ditse mo kene le wena jwale mme le yena a ke tsi bono etsa la ba tu skepsel kore ba ipapalla ka yena ba le bahlano jene ho hlae yona a mo jwetse wa morata a ntse chelete a mo romelle ntho itseng mme le ao batho ba modimo mamedi a re hlokomeleng re bue le batswadi ba rona ba yang dipensioneng ela mme o sebeditse lemo tse 30 35 ha o tlameha o lo ja chelete ao ha monate ya dipensione e bo hlaa moshimane mona a uthia strate ipapalle ka wena Antsa o sidila marame mona tsa maometa a how rad we chebetse chelete na how jwale batho ba ba hola re tlokomeleng ho ho be ka ntle ka mona ga nnete ona la batho ba o tseba mo sebetsiwe mashuma ma bela metse supile metse tso hantle pele wa tla horane ya bra rona re sheba he mo mamedi a tse itlommempile jalo ka re swa mafelo nga be ke arbitse toto Para África.

0: ba ifueng o shebane le o e gona ngwena ka e hlola ntweng ska foster le ntweng o e bona ngo re ena ya o hlola ena ha se nthwaka la o tu foster njengomzekezeke foster ntweng ya housing jwale nahana so roba pala bolo jwalo ka bo re le buile mfukeng o tswetse le yona ke talente hae lo ena batla ya hao le shumele metsetsi le tse mamedi metsotso pele wa tla hora ya bra re thoto ba utlwile le bona ba re Afrika wa tseya mabinda mona are e ve lo tla mpolaya a hore ba shumane bana ba bapale ba tla usidila maramana e ha o mabinda o tlo ba itlela ona mona ba o babatse o ga ika go ngwana wa bo 22 years o le mme wa 58 o le mme wa 62 o thabe hai ga nedi atia e ba shebile ka mane ba batla machangura ba ifitela ha qeta o babatsa o wish ke na le botatanyana tsi ba baby hey ha ke tsebe ke tloetsa jwang ke hloka 100,000 sa o babaditsa ke re a o sidisidila maramana a o bontsha bontho a o bontshang yona wa yagela mshimano wa 37 years ba tlotlhora mme a mogolo mmamedi 62 years 14 million ha mmamedi a bile jwa mafela beke 086 000 3084 079 758 5066 mwana hole sedi FM a re utlwe re qale ka device note mvalolo
1: khotsong vedi khotso testrat ke mathaba se ha o ka mona ka masilo thenezene ya ka nete weekend ka nete ne re tsitse re le ka kona ka le sotho le ribe wa ho bo ro pata e mongwa mosebetsi mo ka nete re tsamaile hantle ka mosebetsi motle ka ka moelo e monnate ya ka moka mahubo a re te boele ntate
2: khotsom vololo au justrata mvolisto ke tsholo felo sidikelo mona motse thabomvelgo a mafelo ka be ke a bile monnate au justrata go loka moqebelo uno le monnate thabomon maobane makhosi exercise ya bona practice ya bona au justrata a e bontsitse hore ona le mo re yanteng le makhosi a ga thabishitse maobane autia strata mvololo mvolisto khotso
3: khotso mvololo khotso khotso ngwala mo happy ka motsingwa peritona elbron kumemetse ka 88.4 a mafela be ke salantse re hamon nati ke le monnati ke na le baeti ba tlang ka mona ka Petrusstein mamafobedu bagotsi ba ka ka nnete bagotsi ba ka ao ba baholo ka nnete mo e lapanandate segame mone le ntšhaketse monana weekend ene sale ke na le bona sale o le monnati ntate wa ka tanki
1: mavolovolovolisto ke nkgono scout-u ka mona ka Matlakeng Zastrone e mafelo a beke mvolisto mqibelo ne re kile ga tsamaya ga lo hlaka kwana ka pebeza re lo hlaela ntate mhlaba ana kile a hlokalwa ke ngwana hae re kile o motshidisa ebile tshebeletso e kgolo e monate wa tseba ka nnete motho a kile a hlaelwa ke ntho o hloka batho mvolisto re leqeba le tsebe o fola ke a leboga thank you bye
4: Dumela mvololo, mavolovolo uthiya strata, mme mimi mona maokeng. Mafelo a ka veke ana a le monate haholo. Hobane jwale ke iketse feta kerekeng, ho tloha moo ke itulela le bana ba ka, re imamella lesedi, re hlaisana leseding, re bontshana mabaka ho tloha mona. Re nka kgato difeng ka bophelo ke a leboga mavololo o thia strata tsasi le monate
5: Nomoro ya ka ke 078-5391.
6: Ee, la skima volovo, ee, le mavololo. Tuiso motobi ka tiko na mavololo. Mavololo, mafula ka beke la lemon. Nato wana mbe. Haa, mavololo, ma pate pate. Kiki, kika po, ikipata ka mogi ya kako. Kujile ka teleka 89.40. Kwa na webstar. Tuiso mto. Thank you, mavololo.
7: Mbolo, mbolo, mbolo, mbolo, mbolo. Khozo ndato, khozo, khozo. Ashe mafela bika ile ba mnati mvonona ile ba mnati mona mabani ka re shebetse chips ei wanga mo khono tletse ka tiro batho bala ka tse bolo mvonona bala ka tse bolo ha bohloko mvonona go mamisa ka 89.9 ka ka thaflak ka ile ka blo fandeng ka thaflak ka mo ari hore nya bohlano ngwana suka mino mo na tim mvonona tangi mvonona ke chabala tangi.
8: Hello, hello, put my benzo, benzo. I put you pilile putuam. I put man the right. Jack Bully is a Kamal Kayesu. Was a Nazareth, a low and gums in DC. No mukulu went below yam. Putuam. I corner. Abandabam Yamin Jabazenzayo. Hi, puti kwa siza utini, zinto za kona, dikili nawe putwa, till to the last hour. Amen.
9: Hashtag dikalani, udumela veja wal, kesi tatizi wa lama katakama na kami lodi mvijinye, kidi tulana kubula 89.4, mafelo waka beke nalamunati, huna huna huu. So that is what I'm from Northern Virginia. Oh, thank you.
10: So many activity. Welcome, the fellow reporter. I'm a fellow Quebec and I'm an activity gator. Well, thank you.
11: Hello, what you mean? I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm a fellow Quebec. I'm
12: le bontomeng ka tumo le Paris. Bye. VM ke pitse o comrade sabata tedis 387 zulu extension 5 monya ke ngapo versus board a bile mina di mafela beke a ho bile hantle fela jwa lo VM a ikela kirekeng ka tsa bangama bakaka ka ga ha ke lo rapela pele ke tsa mabaka re ke tla ho rapela mabaka tla ba a etsa la bonolo ba se ke rapetse a ha ho be jwa lo jang kho ho ga ke bahla.
13: Dumela mavolovo ba e bile monate mafelo ka bekeng ntate a bile monate ntle le mathata letho matela box macolomis lape mothabothama gone le mogane tanke ebile
14: kgotsa volololo a nna mafelo a ka beke a bile monate ka nnete a bile monate maobane motho kitsela ditelekeng fitlha go shebelela lekgosi gao tsa re tshwara monate ka nnete vely bale sa bata ka mona ka lebjartase ya go filesere ka le matobeng tanke vely
2: nadimbololo kea strata go mametse ka ledula 88.5 rona o ikendegeile re ntse re ntsha mouanaga nate nate le gogoselang ba itlhwanresa
15: I'm going to go to the house.
2: Mngani mloi go tsena khompe ya go sompe a ene na ka nne ke mafura ke ga kana le monnate o lo sna tsiti sa le toka nne ke tsotsi le ya tresia mo mana nne a re na na fela ga ka di tsela tsa botla u le ke tsena di ntse mo sibit nta di mi sho po tama ti go tso
15: go tso voli oh, Mametse 9.9. I'm maobane sa le motho e mametse a monata podile ke le ka jeko go gaelela radio ya gore ya botlhano kankeng bolisto
5: okestrata e sebaa wa lokomantorontoro mo wa sg co ae ke la ešhitana ke bopalama n12 ke ya kwa go se le power station ae mafelo a beke e sanete di le kuma yona inte ja fats
16: Hela, hela, hela, mvolole, la mavolo volo. Bona me a mafela na bega sentse ke dutse ja rte mona ke ya kwana kwana ke itukise ke phumula hape. Go bona bile tsatsi lena ja thoela ngona me ka mora go di se hlano motho a dutse fela ka bakana go kula ngona me o tswa kotsi. Bona ene tse ke lokilisa mona bo di uniform jwa ke hlatswa ke lokisa go di boots bona ke phumula ngona me ke pheya ja kwana le kwana mvolo sto. A wana mo tsere mo thana ya breakfast lunch ha le tsa go tsumo rena rena tle ba di ke le bua mavolo volo
17: khotso khotso ke strata kuma metsi ka le khubula 88.1 megahertz ke le kwa ma fitting ha patsa le sotho pela le di bonela la fan roi a ya ka nete ya ka mafelo ya biki abile monnate lo ja ho no bata o ntse o di tsenda di rampa yo ne tsimile re ya botlhano ke mo rena tle ya ke ra o testrata
18: Tumela mavolo volo a mafelo a beke a ka ona ka netabile monate empa e seng monate bo bokalo obane ne re pata moaisane wa ka ka mona mosebetsi mmoho e le ntate Sankura Boko ebile re boloka le mokereki mmoho ntate David Mangata ka mona ka gopa o se dipelaneng ke ona mafelo a beke a bileng jwalo o mvololo ke me mamoloi ka mona ka dipelaneng gobo se ke iteboela fele
9: dumela dumela mvololo dumela a nna weekend ya ka ne le monate obane ke tshele ke dutse ke theohetse mona mosebetsing tlotse weekend ke theohetse le monate ke mametse game ya Kaza Chiefs ya re thabisitseng haholo mavololo ke nna mamotlhelo sekgosana ka mona re ba thabisile danko
19: optivele kgotso ke go tshwele khubu 89.9 ke le Brownford Majamasuo ke re nna a ka mafelo a beke ntle le tsheyona ka bile hantle ke re saturday motho tswa funeraleng ya nkgono sunday motho a ya women's league go tloa mo aesale motho a mametse le cd fm maobane ke ratile mogolong a matala ntate mtaung a botsa potso yena le ntate maikina a re le kopane ka eng gobaneng le kopane ebile ke eng se ntseng le kopane a re ga e beleng le kopane ka mabitso a batho go ga otlhe le cd fm ke molelo o butwa karete o geng yo qatela tanki ndenze o itebela
20: ho tombololo ke motshika ka mozola mafelo a ka beke abile monnate ya ka ukwa ke thaba kutlwa mme wa bua ka kereke maga he batho ba kereke ba tshwenya mbololo kore ba kopa lift ya batho ba kereke mo tla thola ba dutse ba le 80 ka ofela ka edima pene ka mona ga ore kwa sheba ga ba enkae le ngwe mo ya kwana o tla thola didelepa ga tsenana di sebedisitse petrol ya 4 litre kaofela ene petrol ya tura litre ka ke 26 rand 10 cent hei
21: pela ke phela lo khuku e mapela ka abeke tuli tsamaile hantle jwalo le ka mehla ke ne ke le tshebele tsong mabane e tla ke kgutla ka fihla ka phumula ka dula le lesedi fm ke mema lebitso
15: Ela mavolo falo tshastra tshatsha dzi ipapi tama ka dalma sika mafelo ka veke ga monna te mwana kana ho bula kwana kwa pa kono khamete kwana ba mavolo falo danji
22: ke 88.4 mona matati le Christmas kuna ki batle ke tshelwa ke ntlo ke hlaha ga o ka ba mna dikamiti ke nna wa pumulo tsa pumona ka Christmas ya le bua
23: mela vele tumela vele ha e ke ntaka e bile mona dikamiti e tla mona te vele ya sala ke le kwana tshekeng o tla sa tata sonta le fandaga ke tswa gore ke ke ke ke mbele tsa ke ke teka ya pele pele bua le masato ba le fana ka mona ka kanana o kni tango
0: dimela le le mulu bo listo ke bile le mafelo a beke a monnate a hloki le ntshitiso go tswa le kgwila 90.3 ke le mona fiyong score a tamara mo solutsane ke le bo
1: ya mona te ya bikinyana nikitule tsiya rete mona kanne tntse ki pala bebele ya ka kitule tsini mona e vande mona ke le monto ke khanile jalo bikina tanki mavolovolo
3: amvolovolo volovolo ke vili aw ikhubukile 89.9 tamba one taka aya mona me na mafelo bikena le monate ke le ka kona ka KZN konne ke khutlona jwale traffic-e ne le tsileng moo hala a sa le ke tsamaya weekend-e kaofela ke seile nong yena ka kona ke fitlha gona jwale tankosi
4: hai mvololo ke tshepa right kgaitsadi ya motho ke righte le nna ke tselane makao ka thaba tšhecheka Fatima nna mafelo a ka beke a bula monate haholo ke ne ke le mosebetsing ka Saturday then Sunday ka ya kerekeng ke ne ka thabela monyetla ona gore ke tholo ya kerekeng gobane jwale he o ba busy haholo ka nako tse dingwe fitlha gore thaidare ba mosebetsing ke a leboa mvalelo ke letlhatsi le monate a botu waka
24: re a leboa mme mamedi ke motsotso ka morago rena ya boraro go a utlwela ka nnete mafelo a beke bogolo ba batho ba bile le mafelo a beke a monnate le ba neng ba boloka re a tshepa bana beso le sebeditse gantle re a leboa ntho a di tsamaile gantle e mongwe re vele di tsamaile gantle o bane le sapo lena re le beile empa ei ka mara lefu rakgadi mamang a qala moferefere ga o thontshwa diaparo tsa mofu mang baki se latlheile koro tsa o na le batho ba sebedi mo mamedi hai kona ga ntse le lla mona ena o shebile ore onkang ga ntse le lla mona ena o tlile mo phandong mone wa theoa wa nyoloa o iketsa e kare wa sebetsa le ke le ba shebe batho ba tsotsi tsa gale mo mamedi busy o ka mona le re a kgothetse motho a thi a a le re phapha ntho dinyametsi ya ne ntse le ro matsogo he ya gawa matsogo o tshwara mona le mane e ya ithata motho a se aha a le re siile le sephaka sa ntho sa nku e tlo tlhatswa batho na maile kaya ga le ena a tsebo sa panyapanya sala ka nqane o ka mona mamedi a bile jwa mafelo a beke dumela ela le kae kgaitsedi yaka amonate kgaitsedi ya motho enze le re yo o rata mosebetsi ga botswa ha le moshebe kotsi
25: a le monate ga keta o fomola baitilentse ba le botse wa sateng wa tšhaka wa siaka tsentle mo rekela kolo ine ga ikela thontshiokela ka lo itšhabelela bolo ya bangwala mme go monate dilong sebeletse bolo ke gotlhe kaa ka half past six to seven ke dilo tse tsamanta ngwala mme fanda ga ke ya mosesedile kopana le yona ngwala mme go ba o sitla maraba a nana ngwala mme o nkee then ga o sena lerato bathong
24: hai
25: wa o tshwa sa bone go le gantoga le yo
24: mara mabinda ka nnete o le mogolo motho o se o kopane le ena o ntse sebedi sa go ntshe tšhelete ao e ngata ga ka ofe motho bathong ba modimo la o tlwe lerato wa lebatlhe
25: taleyo ke le scam fela ha le saliyo e ka bo nne ba o tshisa bo go tshwere ke nna ke ya ha o tshwere di tsheka thata le di ga nta ka wela fa tshi ka ntsa touch ya phone ya ba ka ntse ke account go na ka ntse ka ke ka yeo o tlo ya tshwere ta o le mo o go jela ba tsaba bang a be di tshe ba tsaba ba kula wa tshwere 14 million
24: aya ba ba pa le ba shiman bana mabinda abana mahao
25: ha ba tsaba ba tsaba ba stoke a a ha ya tende di ha ko ya kana le petrol go nna nka ya gauti ha ka go tsatsa ka ba ka dikhe a o rote fa ndi ke sa mo tebe
24: e go sidila marama
25: mathata ndi ke ya ve ya se ka go tsela ke mathata nga ai ba ba
24: ba ba Mama di Dr. Popi tona gola le Mpopo mane o la ibua tabena re ela basadi le bo etapele mona basadi ba tshwereng di position re diwa ke mabenten o la ibua Dr. Popi mane le Mpopo ara ke re tukise mbo meka nnete mabenten a re qetile la ona le matla bo etapele ha fitla mushimana munyane mona re ka di bua mmame ditaba tsenga ta tse ile ntsa re dutlwa hore ba shimane ba ile ba senya mafaphe mona o ratana le mmeno o salaela sa ikentse director generally o sa laula le fapha la mmuso ka lebaka la ro tshwere le tona mmame di dumela
25: o tsweli ka
24: re tele ka mme e ya mme ke mangwe le tsala ka
25: Kono maditaba ke mona ma bone ka jeno ha ke maukile
24: Kono maditaba abile jwa mafelo ba
25: a bile mona nate ne re tlile ho go handa di tsakateng tsa Gauteng mona 702 of the talk kona ka tla khutla ne le mona to go ka
24: tsodi tsa maile hantle
25: hantle ha go
24: le ho ntle la Gauteng mong kono maditaba
25: ke fo me khatwena te go lohela
24: Oh.
25: Eh, ke o ke a selemo le selemo.
24: Mm.
25: Eh, marane se di monyana ke sakwe.
24: Fela o tjodi tsa maile hantle.
25: Ha mo nna.
24: E ri a le bong gona o le jwalo ntodi tsa maile hantle gutlang hantle he.
25: Nne ke go se dilwa ba ga ba ke. Nge. Ha nge. This is the check ana kana. Ha di chimba go nna di.
24: Ba ba e go.
25: Ba ba e go.

0: mamedi ke nka ba bararo ba katela le sedi dumela mamedi dumela khotsa
1: le se bolambo le so
0: am nati ngwana mme
1: ja ba ja strada ga manda ngwana
0: ka manda ngwana mme
1: ke ya no mbololo le ke lu nna thaba mona ngwana mme 8.9 ntsasa le to mine Carlton Ville ah masalo a ka beti ngwana mme ka mukhelelo ne ntse ke le feme mona ngwana mme ntse ke jikeleza kumpone mona ngwana mme sa fti mona le maobane a sale ntse ke le ona jikeleza ona mosebetsi mona ngwana mme a itshaile ngwana mme ke ka tlhidza mazo ka jeng
0: a ngwana mme re ya le boa sebetsa ngantle le ka jeng
1: ka re o venya botlhano boliso
0: ala ala mamedi dubela
1: Bona boliso
0: shapu wa ngwana is
1: wa rimkhaya
0: a ngwana mme ntori mda ati mkhaya
1: a wena he di sala ke nalo wena weekend
0: can need yakho
1: ah is sala ke le moyeng a ngwana mme na ke ya ke le ha ipatshela weekend ke nka harafu sentse ke lukisa mo ngwana mme ke lukisa jwa mawane ke ke tlo tsetela mona ke batla ho jala pone ho tswa go di etlanyana e lo felela
0: a ngwana mme le ma mono re tsebo
1: ho le sentse ke ntsha le moro wa wa Maria he ke metse wa tsepe ho yana go ntsha ba mme santage tse moro wa hlabula mona ngwana mme le ona sentse o tla hlaha mara la ho sna ntse e tsa ngwana mme ga re tsebe school ha ka e bona school ntate ka go dira batho ba le teng pe di ngwana mme ga ra di go tshe mantla le re go tse
0: ya re leme re tsebo
1: ho leme ngwana mme kana kwa ne ya di jo tlamile ke le ne spera re ka ngwana mme na ana fela se tso sa pone ona ga le ke pentirang ka se se timan ha ntso tsama tsama o tla go itlwa ha ka ngwana mme
0: o ka lema wa Japone tsimunye ha o mo ntho tsa ba hantle
1: ngwana mme wa ka re ka bo ditamati wa ka re ka meroho ntso tsena ka ntse tsoka le ndenzeni ka mani dilantsa nkotela le nantsa re wa so pisa le ena ka mani ka brand for tsi ngwana mme a ke re le ma le wena ka mo ndenzi ke a le bo boliso
0: ke a le bo ngwana mme re nka mo mamedi wa o qetela le se di dumela
1: a mbololo be listo man a man of the match
0: eh shapu jwa ngwana mme
1: a ke a kwala ma
0: kwala ngwana mme
1: Eh wani ja ditaba dingata a fela he na ho se ke nako a mafela ka ba ke bile monate mara he wa diba ho le fatseng ka ho fela ho bua ka ntlo ngwe fela tla pa e kgolo a ma coach for life
0: go tso face
1: a e ka di tsela fatseng na ha wa taba nna fela ko le fatseng ka ho fela tla ke tla pa e kgolo e ba diba ha e winne ngwana mme ai dipampiri mbona di radio mona ho tshwana fela matshiko a le coach le ratswana shapoda
0: ke bone batho ba thabile mfundo vila ga dza ba petse 90 minutes ga nete bile bile se ba padise pa botseng ka magabane
1: ya ngwana mme a di ntse di tlaloka ba shiwana mana ba batle ka ofela hantle ntle ba fela ba tloka nako
0: lo sebediswa
1: e ke yona ntse ke hlalosa nyi tsantsi fela ba sebediswa
0: ngwana mme ke ya le bowa
1: a re ka ofela khosi
0: mam e seng khosi nna Yeah. Le shuma le motsolo mo mamere metsolo so ka mra horena ya bra re mghatlhela kwa bobedi. Na neng la hao la dikala neng ke manta ka jeno. E jere matsatsi a mashuma mabedi a metso e supile ngwe di a phupu. Ngwana mmedumela o mametse le sedi FM. Mamere re tlo thewa ka mmino mghatlhelong ona wa bobedi. Re biela re tlo jala koma se hloho siteng se re tlanga jala koma ka sona wena dula le nna. Ntho di tsamae ha monate. Maobane busuma na re robala mo mamedi a re utlule ditlaleo tsa hore hloho ya IDEC advocate Andrea Johnson ngoletse mo president Cyril Ramaphosa lengolo la ho itukola hang hang mosebetsing mele NPA e netefaditse taba tseno hore ba moetse lengolo la haye la ho itukola mosebetsing hang hang me NPA irim advocate Andrea Johnson wile a khatwa ke mo president mo sebetsing ona haye memo tsa tlanga ya tlang ho ka qeto ka kopuena ya ha ya ho itokolla mosebetsing hang hang ke mo president Cyril Ramaphosa na duty stilong se tshe sambekeng e fitileng sa madlanga commission jwale ho be mo mamedi ga kholo se iphilela ka metsi a tsuki re skepsele hantsa no a bona ra khona re ke tsamaya fela ke bona maikutlo a Afrika borwa ba ra ela o ka itukulla advocate Andrea tlamela o tlo shebana le diphoso tsena tsa o tsengata tso di entseng maphelo a batho wa sintse o wa moetsi le wena mane ka pela madlanga batho ba tswa di chankaneng batho ba ntse ba mata magotleng a dinyewe o sa ka wa latela law 101 wa feta section 27 wa tlolela section 28 e lo re ha wa loto manya dintho hantle ya lo tla mathatswe ke gola le yena mamedi magotleng a dinyewe la ka lapeng gore madlanga ena taba le wena gore wa itukulla o etsang ha o tla o itukullotse o fedile ho arabela phoso sa hao re tla di bona mamedi a re ditloele le shumela metso me raro metso tso kamera hore na boraro jabu ore wazi thwala izone.

di ya ba ofetu a thuso ho nna na mo mamedu te motho ya jwalo ke ma motho na ka papa ke bo mang batho bana be lo re wa tsiba vele bana ke ba tshepa ka bophelo ba ka gore ke ba tshepa ka bophelo ba ka ke a tsiba ka ba ke a tsiba motho yona a kekebe aba mfetola le khale ka ba ra che vele ke iphilela ka mahau ha ngwana mme ha ona le ya le mong ke nna fela e ho matholang ho yena ha mathata le ditsietsi tsa bophelo ba kopana le tsona ba hopola nna 079-758-5066 eo mobamediki nomoro ya WhatsApp mo ka nthumela melaetsa hao ya kgatiso ke bua jalo ka di-voice note tsa hao 086-000-3084 ke mantaka jeno mamedi re jalo ko mo mona ho Lesedi FM re ke bitse Babsi Mlangeni ore mapule ha re khutla re ya bua

0: molemo le naneo la dikalaneng fela
1: mamedi ho fela o le jwalo ha re qale ka mona ka di WhatsApp ong re utlwe mo mamedi o reng
2: a di mebeli e o tsia strata o tsikeng o ka ba botsa o butsitse e o tsike na luna ha no mpe ke tiri te ka ofela di number tse o sale ho le empty Hey, baby, Jara, ya fela ntse re khalemela ntho e iwano. Ha re letsa ha re botsa di voice note. Re timeng di radio ene re ba hulu. Jara ya fela re khalemela ntho e iwano. Ke morongwa ko lekisete shop.
3: Nna voli ka nnete ke na le bona batho ba jwalo. Ba samphoqeng ho tu. Ke bo makhelwane ke mmete bo piani. Ke me mathabo ngodise batho ba haufinyane le nna be ke reng ha ke rena le mathata ba re ka pele le bana ba ka na ba le thuko empane ba sabela ba e ba romelle motho ba ne ke motho wa mo mikulo e itseng 079 e me masello ntsane a ne ke ba teng batho ba tlhokometse le me mahlaba team shosh ke sa tsholona tsena ba khatala pelo ba ka ka tsela ye bang ha ke na bona bophelo ke a lebo ma tshepa hala hle ke me ma phumulo tsa mo hala mona ku Christmas batatie
4: hela hela dumela mvalolo dumela veli mlori a jintate na phone nya ka mona a sengata di phone a dina mabaka ka nnete ke batho ba e leng gore ha ba tlhoka bona kona ke tla bona molaetsa ga seng go thuse nna se ebile ke e tlwaetse ntho yo bophelong go nna ga ona motho e nka banka llela go ye ke taumolo ka mona ka springsing data ke a leboa weso
5: Tumela Bele, Tumela Mvololo, Tumela Autostrata. Nna ke nna le mogotso mongwe wa ka bohlokwa. Kore ha ke na le mathata fela ke mo letsetsa ha re hosane kapa o nkenyetsa tšhelete ke Rosinanong ke Njikelane Matsudubele. Ke hotse le ena ka mona ka Fusion Scone le Batsi Monemango ka mona ka Jobs. Mvololo batho ba bang ai di contacting tsa rona wa fumana ile go bolokile batho ba bang ha o buile bona ai a ke tsebe ho ba thata kae hore motho o ba tlose o delete ntse ke ka mqaba ka mona ka kana opne
6: Mvololo khotso o bua le mahapi ka motsoma peretona helbrone tate Mvololo ya na o teng ka nnete motho ekts morage hausulo thata hausulo bima ha ke tswara phone ya ka ke mo phone ya ka tswa maemo a ba hantle a bona mosebetsi mo ho le na mesara ha ke mo tsepa ho le ndato wa ka a ka o ke mo tsepa ho lo ho le thata ho le jwang ke tswa mo yeng ka go no be hantle thuso e fika pa e fihlo ka ho yena o tla thusa ke sa le ba le ntate malindi ai tena ka motsepa ho le ntate wa ka ke tshwara phone ke mfonela hona jwale tena na neng ka paneng ka tswa ntwe engwe le engwe ke kopa ho yena o ya nthusa batho ba bedi bao ke batho ba go ka ho pilo mbaka ntate wa ka ke le bo
5: dumela veli o phetse a nna ke phetse hle a o nna ba teng batho ba o beng ka buang ka bona beng ka reng le hona jwale ha ke letsa fela ba etsahala se ke kopang ho bona ke bua ka moradi wa ausi wa ka ke ausi a moholo ausi Phegi mane Sosolo Phegi nene ke bua ka ausi wa ka o mo mona constata ke nkhono ndani se sedinyana ke bua ka ngwana mohaisano wa ka re tla iketsetsa family le yena ke mo hodisetsa bana modie seripe mathateng afe kapa afe bana le nna fela jwalo ke na le bona mathateng afe kapa afeng ha ba mpatlaneng kapa neng ke na le bona ke a leboha mavolovolo mme mona maokeng
2: tsumela kgaitse diaka tsumela kgaitse diaka vele dumela ke masosana a nkopane kwakwa ee nna o teng motho a jang
7: Kajala o teng ke maike wa ka ke maike. Ba se majemina. Ke na ga ntsa ga ga ka mahala ga mfumela. A ntsa ke le botate. Ke ba hantle getse ya ka. Bye.
8: Yela yela yela vololo. Yela ma volofolo. Mvolo se ona o te ba te ba babedi. Benga ringa ona jwa le kina. O wa rekile go mang. Ah ngwana mang ka phone fela mathata a ka ho bona. Ba khona ho thusa bona ke ntate HP Ramatswile ka mane ka monya ke Mrs Brown. Ntate ya Musa ya mahao le murutis tisho ka mane ka Tikwane Webster. Ke bona batho ba bidi be reng ha ona jwa le police jo hang kare. Ah ke tsabela ho bona ngwana me ba ka nthusa o sa gatetse ne ke na go mang ke na ke la bokae ke nene. Ke bona batho ba bidi ba ba ba na bolitswe che ke batho ke metswela ka fela ke magai maga ba ba bidi ba ke na le tshepo ka bona ngwana me ba se tsone ba se ba tsone thusa ka magetlo ngwana me tanke bolitswe che mo rena ranthe ba ka mo vakimba
9: nda ke mloi ngwana me wa tla bua taba bohlokwa wa tseba tlhokomediso ya bohlokwa ena o buang ka yona o bua nnete. Nna ke le ntate Bishop ba teng bao ka nnete ba ka mphallelang ha mathata a le teng haholo ba haufi le nna empa ba hole ke mathata ao ba mphallele a tabena ke ya bohlokwa mangadimoloi ke lebile mohlomphei wa ka kgotso
10: kgotso kgotso bololo kgotso ke mogautsi mogautsi ya buang ana che ona la le mo na ke fetwe ke di ke ngwana ka ontahlile mpona ke le tsena lona ke le tswela spetele ke tsaka di ma di tshelte ta re ke spetele ntse ba le dimpela gai ona mtho ntusa ayo
7: katlo mabunda beli mfololo ke o mametse ke le nesia ke le naliwe ke molamo wa ka gore ha ke le mathateng ha sa le botwa ya hlokala ke dilo ke hopotse na fela and ha ke lla ke nan thusang gore o dula mametse ka o le thata jwang ke khona mo fun la busu ha ke hlobaela ke le lwana go le volo le se bfe.
11: Good morning veli ke mabinta ga maoke nna ngwana me ba temba thola be ha ke re holy fifi ho se ba ka empa se bong ha ke qala ke phamisa mahala ha bona ntlela ka dipolelo tsepakisa ngontina ba ntlela ka dipolelo tsepakisa ngontuse ke gona jwale a nka phamisa mohala ona hona jwale ke tlo fumana tjhelete kapa ke tlo fumana thuso ke batlang wa pele ngwana ona ke moradi wa moepelwa ke ngwetse ya tšhabalala ha matšhabalala mane ke masetšhaba ha moepelwa ke nnana ha nka qala fela ka phamisa founu wa kare ausi ho tjena bona ke go ema ka maoto kopanya ntho tsa hae wa bobedi ke ngwana ka mogolo wa moshimane ke mo hata hai bana ba bidi ba ha ke go holy fifu se baka ba kopanya ntwana ke binda ke mari thabo ke mane mo sebetse mo ke sebetsa ntwe yena ke le bo hambi tiks mahanki le yena o ke ne le tse mona ke te motho mo ne ke mo fumaneng ka le baka la sia le moya ge dio yena ke ma yue ma buza hanka ga gele o thata bo nhlo lo dimo hanna pota pota ka nna go le motsotso fela ka go mokotsi go pa cheke phone ya hao go gometletse something mo hona le batho ba dina ke tsiteleng ka bona ba sa itsite hang ka nna ma emong ohle ha o ba thatho ba le fifi ho nna ke mathela batho bao thank you very good le bule ma tsinda mo ke
12: tumela o tia strata dumela veli yo wa bua ka sehlose monate a nnete wa bua ka sehlose setle se monate gore ha re sheba di cell phone tsa rona e ka ba ke mang ka hare ho bona e reng ha o moletse tsa ona le mathata kapo o re nthuse ka hore ebe ke mang ka hare ho mabitswana a o ba teng hleveli ba teng mohaleng ona wa kahle ha ke bue ka mme mogele hona ka mona ka hop house jo ke mme wa bohlokwa ha ke le hole ke sena letho e ba mohlomo bana ba ka ba hloka seitseng jo ke re hey thusetsa ka mo mme mogele jo wa thusa mme yohle jo bohlokwa ho nna le mme mabe ka mo le ka vepenare e ile yena ke mme bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa a bohlokwa ho nna hle ke ngwana ra ngwana wa ka jo wa bua ka sehlose monate se monate vele iyo ke mema moloi ka mona ka dipilaneng hop house ntate wa ka ke itebwe
13: hey wa bua ntwe thata vele wa bua ntwe thata mvololo ho seng ha manta ha sehlose house ha nkimela o na le teng a bua le re ha na le bothata mo founela ka pelenyana ke mo thusa nna itse ke qake ile tsatsi le leng ke re ke re ho yena hela monna a ga mo hauteng ba thuswa a iyo a tshojela ho nna bololo a ga mo hauteng ba thuswa a iyo ai ka fela matla ke mo hloka le bitso ka le se ka mona boli
14: ke mena ptimbololo a nna o teng one so a le mongwa mashimane ke yena fele e reng hanka ba le mathata nka llela ho yena ke a tseba wa khona ho ga ka nthusa le nna ke a mthusa ma the most family ba ba na le mathata ba llela nna nna ha ke sna next out am trying to sa ke ite bola pdivele
15: nna ke na le bona batho ba jwalo le ha ba le hole ba ba bidi ba hole empa a le mongwe ha o pinyane ha o lo le nna hanka ho letsa pela ka nnete ka potlako iketseileng le ha bana ba leng hole ba palama empa ho fihla teng ba tla fihla ke mema le bitsa
16: se le dumela o kae ke teng bua le Thato mo kanana o ke a ina ke na bona founu e tletse mahala ke na motho o engang ha o le Thato nka re yena etsa ke na yena Oh, he bile tsa bua ga yana ga ha e ke ke fokotse a khona. Ah, ya ke na batho ba zwa lokanete. Ke na bona ka nnete, ha ke na bona. O ka mo batho ba tla ba lela ho nna. Hai. Ke na batho ba zwa lokale bua ve bi.
1: Ka itsene na ga ra mvololo itsa o bua ga tabena. Hai, ka re re hlekeng ke monyatlona. O sa nkhopuditse tsena hore ke foko foko tse ho bana ao nomoro ke tsena ditletse phone mona fela di na molemo empa ke mametse boholo ba maikutlo a ba mamedi ba kenang ka nnete hona le batho ba ba bitsang ba sa tswe eng kapa eng ba ba bitsa le ka mabitso re mvololo batho bana ka nnete ha kgomo e wetse taking ga mahala ke ba letsetsa ba potlaka ho araba mamedi mongwe ra o mveli na le ntate a ngotlile mpelo mana ra o bile ke tswa ka di machelete ya o ya spetlele bana baka ha bayo ya le potso dinga ntate hore be banna ke ho baneng engwe tlile ka nnete re bana ba ka ha bayo ke wa ke tsoa ke le mong ha ke batle lo ya hole bathong ba ditshaba bana ba ka ei e bohloko ka nnete mo mamedi
17: bolo lo nna ba bang atelwa nna ba bang atelwa nntse ke le ka ho fukutsa ba ba mona mara ke bona sa se tsebe ba ba bona ke batho ba tla itse mo founu ka fela mo nebe ka re ka ntsha namba tsena tsa bana ka ho fela bo ha sala tsa mo le bueng tume fela ka mo ka parle tsi mo le bueng tume eh man ke utlo no e tile ko e tile ka mona ka shaka bi ke mona la pala ho grina le tinga mona ka shaka bi tango
18: hello hello hello bololo ao wa tsana na kujetse ke a leta ka mona ka Bloemfontein nna ke nela le mathata ke mmwa ka mmamlele ke ka mana ka Clarence
7: kore ka re bile re di mate mo le monga e mongala le botata fa ha ka re go tsiwa tsa ke na botata bo tshele botse a ngone so ga thusana ba bangata bana a ngone so ha ona thuso fela. Thank you.
19: Khotso khotso mafolofolo ah ke skala ga tika fantown ka meeting taxi rank empana go le ke me ka bona ka Carlton Ville ah la ntata bayo ah ntate nak ba tlhuba maka volovolo abayo ntate ah abayo ntate a tsola ditletse ka mona ntate la mathata ka bateng abayo ke hela ke tlabela ah abayo volovolo ya nna ke nna ya nka etsang jwalo ya ba kopa ke le ka go ketsa botho bono volovolo majane le pelo na le go nakong la mothasa wetsetse o etse go batla sala baka la gore jwale eish o thole go fa mathata maga a nna ha bayo ha bayo ke na le go tshwaga mathata a boima volovolo a bayo
20: hai volovolo ke tsana makao ya buang nna le bona nna batho ba nthusa empa ke tsale batho bana ba ke tla ba bala ke a botete ba leloko ke dira ke la go yena le ga o le thata le ga o le monate o dulang kaletsa ang support-a e be a o sethato tshelele e be Celeste Tshepise le ena o la nthusa yena o nthusetse gagolo le ga ntate wa ka sa tsebe o ja sepetleleng re tšhentšhana ka yena ka di-hours ang support-a e be mentate ke nthatisi o la nthusa ke controller ya ka mosebetsi ke le mathateng ke latlhile senotlolo sa thio a nthusang jololo a thola thuso gagolo ke a leboa ke tsela le makao
21: o ntate mvololo ai ba balwa batho ba ka go thusang ke na le mokgotsi a le mong ka mona ka kopise ka kwa kwatsi ka mo ba re ke mokgosi setlhare ke ene ke re ga ke na le mathata ke ene a nthusang tate o tla mona ke monyane wa ka mane Frederfoto mane e leng dadi ke bona batho ba nthusang yamo ba bangwe bana ba eleng ba atametseng plaka mo e leng femedi o nna mao ntate nix ba dula ba bolelela ka mathata ebilanekena ka nako ngwe motho nano hai ka re motho ka ba ntsha le mona founu mone ba bua fela le ntho tsa go kabana ntate ke a leboa ntate o bua le ntate bushi ka Krugersdorp Mogale City.
22: Kgotso ntate Bele o ntate e ka go o moporofeta ga sale ke phapoma ka bowane ke touta mo letlokobo monana ke motho a ikudelang ke naana go naga ke tsowa mong gobane ke tlhoka mefena ya ka ke tlhoka di dijo ka tlong gona ke ma motho a peleng kamponela a ke tshola ke sheba ke fumanao motho e kamponela o monkgang ke mogwane ke a sebeletsa gobane ke bona tamaga ke a bua le bone ba tla kgona go ba nthuse maoba mo ke founela ngwetsi ya nna ke waka e tlhoagagetse o mpelela ka mokgwa nna o kaka na sampate ka teng and-e ka nako motho gana o na le bokgoni ga ntho too ntetebele e ka go moporofeta ka nnete.
1: Sho aski simme ai hobi mama ma medical net
23: ho tlile go tso ke re na motho ga ka bua ka yena go wa nthusa ke ama wini tipe ke no zolile mtokonya tu brokis maloisana pa dula Bramford monana o tendala kwa me mamo simudise batho bao ke bona ba etsalelaka ba ikeng ke go ba nthusa gore be ke swabe goba nna o ka fumanaga ka nako nngwe ga ke kgone go ba thusa. Thank you tubele ke itebogela ntse ke sa lebale le mangwana wa katlhefihliwe barosi bosabelo kwa Thank you, Kalebo.
0: Leo dumela vele dumela arch na ke batlo theetsa aona aona motho ko re ke ha ke lla ke re ka ne ditlwa le batho ba santse balla le pele ke lla hai mara bona ba shebile go ha wena ha bona bana le mathata ba tsiba go tlhaba he re thuse mona re thuse mo ya ga bana batho bana na go motho mo thuso ke chalete fela hai se di a khona e na na le thobile ke hlakotse founu ya ka mo wa hlakotse bo ngata ba bona thank you very much tsaba ta re bega tsa ho feel sana ka le matwabe
3: tabe le dimela dimela o sehla ngwana tso tso re tshwere ke di fuba di sana se di re tsetile tabe le mwana tso ho ga slo se se ke se utlisa bohloko ai rona re tshere le bona batho ba re thusang ha re na le mathata o tena botu wa rona mane ke marisi mia ai ha re na le mathata ka nnete wa itela le ausi o teng mane Elisa Mofokeng o dula Kokomane ai ausi ona na a tsa ke na le mathata nna ke na le mathata jwale ka ke le thuteng mo meke teng ha nka re jo ausi ke re o etsa tsohle a ba o jotsa ha ke re ke a o gaisa tšhelete ka ke a o kadima jo wa tsa ona le batho ba ba botlhoko maphelong a batho ke a leboa Tivele ke malekgotla ka Bethlehem.
4: Hello, Bololo. Hello, Outia Strata. Ke kopela bana.
6: Ke le dumela hle a nna o teng ka nnete ba tsela ba go ka hatlhe. Tukuri ha di ho ya topo le ka maoto ka fihla. Ntlo no bohloko ha golo. Ba mo fitima tela ba tsweke go rumisa la pembo tabote. Ma khona na mora na bo ho le ba tse di mtsona a ka nnete. Selo na tsara ho ke sa leloko.
24: Hai bololo hai bololo hai bololo hai boli. Le khologwe. Ke tsutlo handle tsho sa ha le khologwe. Le khologwe ba teng batho ba tshwanang le bana. Wa pele ke monyana ka ke shatrak mtsale ha ke la hao. Ha na iwa le wa nkutlwa e be ke na le motswalle mona. Motswalle wa ka ke ka moelo David Mnisa man Kronstadt man. Hai ye. Ha nka re fela ke ka lla ka ithole le leng wa le phumula ebile a ke se utlwa ntse a tsamayng tsa bua gore mang o kile are kore e bantho e felelelang go yena fela Mbololo ke a leboa Mbololo ke Andrew Mtshale wa Kronstadt ke ka mona ka Bloemfontein Mbololo
1: mamedi ke leboile gagolo ka nnete tsorama metsotsong e supileng ka mora gore na ya bone re ola mokgatlhelong wa go qetela wa nanao lena la dikalaneng ke mantaka jeno e jere matsatsi a masome a mabedi a metse supileng kgwedi ya phupu mmamedi re buile mme ke kethaba bobane bogolo ba batho ba keneng ba re vele ga di a tlala dinomoro fela founu tsena tsa rona go na le batho ba itseng be re ka ba qollang be e le gore ba etsa ntho kapa ba bapala karolo ya botlhokwa maphelong a rona mme dikamano tse jalo bomamedi ga o na le tsona go botlhokwa gore o di baballe gobane gangata batho kutlwano mo e leng teng lerato kopano gobane kopano ke maatla batho ga ba e thabile mme le moya o di tshila o kaya o batla o kena pakeng tsa lona mme ga o le jalo o na le batho ba jalo o na le motho ya jalo bophelong ba gago mo tlhomphe ka tsela o tlhomphang ka teng fumaneha ka tsela ya fumanegang ka yona ga wena o mo tlhoka ntho ena e bele ga re see ka mona le ka mona e seka tseya fela ka letsong le letsheadi le le tona mona e be le amoela fela le wena jalo ka o dumela gore batho bana ba teng bophelong ba gago le wena e ba teng bophelong ba gae gobane le ena wa e tlhoka thuso ya gago mme mongwe o kene mona momamedi a re hei Mbololo a e sale ke phaphama tabeno buang ka yona ke sheba mahala wa ka ka nnete bila ke na le bophelo bo botle ka ona manka pa mang enka mo letsetsang ha ke sheba mona ai mamedi ke bophelo bo jwalo ba bang o ba bona fela ha ba ntse ba sheba di status di WhatsApp mmano raibo ke ntse ke na le nomoro tsa motho a itseng empa mamedi ha so sna mosebetsi wa tsona hlakola di hlakole ngwana mme o di behetseng ha di na molemo hlakola o bloke o sietso na na ndi tla o sebeletsa empa ka o di matso hle mo mamedi le maemo ha le jwalo ntate modimo de maemo ngohle yena ha re lahle le ha o ka fetuelwa ke mang ka pa mamu mamedi wena mo mamedi a remveli na ke na le ya le mong ntate modimo teng o tsepala ka dina go tsohle ibile yena o re rata le diphoso tsa rona o etsa dintho tse fetang tse etswang ke batho gobane o lehlonolo kajeno ntsa o file bophelo ga ona motho ya ka o fang bophelo le ha o le thata o le boima go na le mo o rwabalang teng go na le marulelo ka hodima tlhoo ya gago ka lebaka fela la gae ntate modimo e seng ka lebaka la motho jale re seke ra ikutlwisa botlhoko nako nngwe ya gore nna ke na letho o itse ke ke ba ba re tloela maemo a dumela le ga sa dumele ee motho wa lefatshe wa nama le madi a o na yena bophelong ba gae empa ka nako tsotlhe tseba yena ga o tse le ga rwabale o dulana le wena bosibu le motsheare mamedi ke a leboa ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlholo mahlonolo re happy birthday ka di 27 tsa July ha o gola lesedi FM le re happy birthday ke a tseba mo mamedi ba teng ba bararo bo swang ba gopotse le bona re tlo balakaletsa ka tlholo mahlonolo re ba tsohe jalo ka ele manta re ba tsohe ba patsi me mona gole lesedi FM mona ke bisa jalo Maria Carey or a honey.

0: ke Zahara ho le Sedi FM are impilo or ba metso tsonge le shumela metso robongwa ka mara ho rena ya bone Maria Karu mo tlile le yena re hani mamedi a hola le Sedi FM le re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le naneong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi re se re itse happy birthday wena ya holanga jeno ka la mashumi a mabedi a metse supile ngwana mme qala letsatsi la hamonati qala letsatsi la ka mafolofolo 086 000 3084 ke mang ya holanga ke bo mamba ba raro bo reng batsue ba patsime le sedi dumela
2: Mvololo tshefata dumela shengwanese.
0: Ke a phela mme wa ka o petse hantle.
2: A ke tshepe ka mo haushe o tshefata mme mimi bona maokeng.
0: Yela mme mimi ha ba tsoe.
2: A ke ne ke kwere ke tsose marinda mo ke re marinda tso wa ku tlile ha o bua tso wa hlele ga tolaka. Ke emane ku ho no hospitala ke tsose mo radio wa usiwa ka Loreng se sedinya na o ke ne chief ya busuke ho so so kae o chaisa. Ke re kgolo no ntu maitsane wa ka ka dinwe ka to wa party ne se ke le rata ka le rato le na tsatsi le monate o hausi le pelo ka mabolo bolo wa tseba
0: o rata ke nna mme mme tsatsi le monate mme
2: ke a le bua mabolo bo
0: bye bye mami tsebe le tsoki le sedi mame di dumela
3: uncle ka tsebele
0: ha man mati ga itse di aka
3: ke kopa o godisa bo itumela mo di se ke ngwana mme mo di se ke o pose le tshila mo fukeng ke re sisters le ba no marantha clinic ma qatela ka ba ai bo se ba ka se ba ba ntse le monate ha mo lo ene go tloka thank you ya le bo
0: lo ena tsatsi le monate ke le buile ha holo
3: thank you
0: tsabele tso ke le sedi dumela
4: hi hi dololo
0: le ga e ga itira motho
4: ke tsene ka wena
0: ha monate ga itse di aka
4: a ene go lokwe le go tswana ke thabita mona unicorn
0: yela o thabita
4: a jo ho la ngwane se ka jeni ke o mo le Selcourt Springs ke Julia antiza khatebe ba pinyi tsanta ke slate ke la bona so hola hola ai ke na re tshwerene la teng wa tsa ke na re fandi advice ke ra re holele a re holele ngwane o seo and then ke re o se mamkit mo HR mo fa pe district ya ntate moloi kre tsong tsong le ntate ho le ntate moyi mo harotsweng ke lona ka jeno ho khatantima e qatele ka sqika mo le ka matatiele di teachereng ra o se sqinthe ku rata jalo fena mwana maloi ke le buile ha ho
0: ke ya le ba o stabita tsa tsile monate
4: a lo ena jalo fela mo ni
0: ke ya le ba ga itse ya ga mama di dumela
5: ke have a way
0: le ga ngwana mme
5: o pe ke mo lisho
0: ke a phela ka gaba
5: a mo hao
0: ngwanes
5: o kore tsi ba tsena o kore kere mo mruti wa le tshebele la ma wesele ka bohloko mbefle ke re di jamo ke tsane ka Las Vegas welcome ke ka tele ka se bu jan se ke ga zon 14 tlokolan e ba a ibo se ba tlokolan bana go se ba tso se skola nyane tlokolan ha o ne London
0: Tango, tamo pomola ngolisto. Eita da skola le Sedi FM dumela?
6: Hela mbolisto mbolisto.
0: Hela ngwana mme.
6: Waremkhaya.
0: A ngwana mme ntoditsa mahamnati.
6: A ntoditsa mahamnati mkhaya go re kire ntate Gabule busetsa. Ba mane ka Carlton Ville ke mo ai wa kwa kwa mona e monontsa. Last bo tsibovo mane kre batsuwe. Ke ke ndenzi ka moka Brandfort. Ntate skeme ke metsuwa ka moka mafahlane ntwele. Ke qetela ka mradi ya ka o ya hola mamello ke hola ngwanaka hola mradi o bonele motsa o sengata ya leboa ke lebo wena mbo litsomane
0: ao mradi a hola manadi ngwana mme ke lebuile
6: o ka hola ngwana mme ka mona ke metsa jwang ke lebo mbo litso
0: ei thata tsebele tso ke le sedi mame di dumela
7: ndo mulo ile kae
0: ke a phela ngwana mme o petse handle
7: ba ke tlo go tlhoka ba tsose bana ba bararo ba tsana ba re batla tsosa ke tsose a pilitlala ngi ke tsose papi mkotedi ke be ke ketella ka ausma peo letsatsi ba tsosa ke Steven Nyelele ka go tsombotlavile ke a leboa mvololo
0: ke a leboa ntate Nyelele letsatsi le monate go tsofele letsatsing lena go hola moradi wa ka ena ke puseletso Ramadumani yena o mane le sotupeka masalenge o kopelwa ke mme wa hae Mapuleng Ramadungwane a le mane Captain Park a re wena puseletso Ramadumane mono peka Lesotho masale mme wa hao re hole ma bona le motsedintseng ngata ke gola o tlatla le nthotse monate ka mona ka Captain Park le sedi dumela
8: hi bili bili
0: ga itsedi ya motho
8: ye o tlo ha tsa tsene ke re ke dis di o mamelo le tsela ke ha hola bona tsedintseng a tsa ithute ke tsotse bona re tlang ke re tsui ka boka ba tsela ho tsama bo selene ha tswe le general ka mane ka le kone ke ha ba tswe ba phatsime
9: Thank you very much. O ka mono ka mosebetsi mare o tlongwana na go vela go bere go lela thunya pe ke ka mane ka kaona ka go vera hula pulani pulani ntshele ke ga hula a bone dilemo tsenga ba kopela ke Paul nna ntshele ka mona ka Bloemfontein Hospital Park mona na mane go lela thunya ke le bagaitsedi ya motho
0: ke le bagaitsedi ya motho tsa tsile mona te ba bae le sedi dumela
10: wala wala mbolong
0: e shapo jwa ngwana mme
10: Eh mona ding ja ka manwa re se.
0: Ka mana ding wana mme. Hey tada.
10: Sho. Eh akbatso se ya di tso mathele ka mani ka ratanda man kere eh tornado a tswa phatsine. Ke khutse ke ka di teacher mana o stream adumane. Bona na be ile matati ele mmapi. Ke ra a tswa phatsine. Ke re eh a usithi. Ke u ka ka sebokeng ka mono wana mme o ra o so utswile no. Ka u fela bana ba tso sa ke Victor ka mona ka na madi transport. Eh mzo liso.
0: Hey tada Victor.
10: Chonjaga
0: Shapoketso nanjaga eithada Mamuri betso tsuma shume amabedi ametso tseletseng ka mrahorwa ya bona ranka di voice note
11: Mevololo yey kwa bana o jastrate wena de heavyweight kwa del paso mio ka mona ka petana re Mololo ko ri ke ka mana ka maplasi matete Bromfontein ke fitse ke tsosa bathwana ba latela bona ke mulifidi laka iri linda vilaka ka tella ka matebesi vilaka ye kala ka mehlal matsatso ke re hashtag ha ba tseba hashtag ke se di ke molela e ya bo haile hanne
12: deli ngwana me dumela se a kon tumela ke tso se mholwane wa ka yena ke sabata mahalanyani o manga o ntwaqwa ke tso senta ke o teng ka ma kon ntwaqwa yena ke rengo mlefe ke ketele ka Ouma mahalanyani pama yena o kamali ka botsabelo section n ke tsitsi mahalanyane ka tswa ke le bahle ngwana mme
13: heli dumela mela ke tso sebana ba latelang ke tso sa phoshalala khale la sa ka mosumkwena ba ne ba tso sa ke mo bona pontsho mkwena ka petsana re tsatsi le mona tveli
14: au tsha strata o pitse ke pitse a gore ke tsetse batho ba na le tsatsi le mona nate ke batso se ba phatsime ke lele Mabota o section C2 botsabelo nkaika o Carlton Vin ke qetelelo lo ka le rato me ke jana ka botsabelo section C2 bona batho sa jwalo ke fusima phakisa ka botsabelo thank you ta strata
15: mola vi ngone mo sengwe ha ke batho sehle ha ke Braston bo tshu tsumo tswe ke ndi bishop o ke re Mr Nkaika Carlton Vin ke ke mgana ga ntheba ke re ndate sabata thedi ke mgana mola ba ka mo ka masimo ntle ke ri bo ke di tlhoka mang ka katlego ke ntata wa tsepane mamelo ntate malbisi ka qwaqwa le tshila mo fukeng ka mo ka qwaqwa qetele ka Victor ka mang kana ma Frankfurt o tlheke di bile le machiro kwa le khosi ka mang kana ga Tswana
16: o tshe strata o take you faster nang ma Paul Marumo ka Pretoria bolisto e re ke tso se bana ba latela mme ka ka mozolo ke Kronstadt ka mang ke memimi ke memimi Marumo magongwana re ke mathela ka hlohlolwane ke go go go so mahlatsane ke be ke qetella ka letshela mofokeng ka mane ka matebeleng ka kwaqwa nna ke mahopol marumo ka Pretoria thank you volisto
17: le ka team vololo o bua le ke mo le mo yepi john and train ne kopa mathela la peng kwaqwa mabolela phami ke tso semme motswa ya ntswalang ke di matatso mofokeng lena ke tso sele mochana ka lena hona mono mabolela ke thela mo yepi goi ke tletele ka mofumari wa ka yena o lusaka ke dieketse mo epi poshia danga ke mvolona
18: Hashtag ha batswe batho dumela reja boy ke sethete se batlho bakgetha ka mona ka meloding visioneng e ke tsosa molebo e ntumeng jaka tsewa mokeele ka moo ka paraisi tsotse semema morena malokase ke tsetelela ka mamintšabane ke re batswe ba phatsime ba beletsatsi le monnate le wena fela jalo fetsa boy
19: ololo o tlhastrata ga batswe batho tsosa tudu siele tsosa tudu mafanya bona ba ka phere tuna ke qetela ka Paul Mabitso ka Ramolusi for just crown ka ofela bona batswa ke koshi tagosh tsama ka phere tuna helbro tango
20: hashtag ka batswe ba to khotso ntate veli a ke batso se ke bana ntate mo lifiko disang ntate mo tete marumo veli a ke ketela lese ka o tsosa ba a ibohle ba motso wa moemane veli pelo ka botlhoko ngwana mme pelo ka botlhoko bosigo bona bo sa tswa feta ke latlhaetswe ke mosebetsi mmogo le nna pelo ka botlhoko vele ga ke na maatla ngwana mme thank you vele
21: olambololo velestome ga ore ke re mapatata thobokwane ka mola ka crostata ke re morena ranteba ka mola ka kimbane ke qetelele ka mamoloi kamola ka lady brand ka paki di vest wa twag plus mo machiko alkosi la ratswa
22: ha tsola le mbololo yo na des fola ka bona ka gastembe ka ga simo le ntate ye ga tao tso sa bala bala telang ga tao tso sa gwa le se fole kamola ka prince ye tso senda te motla tsira ma hlosi kamola ka flex top ka okni ke tso senda te ha ba ka se ba bole ye se bitsa le na molana Rastembe ka ga simo le nta tik aba tswe batho
23: Hai velo ke go pa go tsosa a butwa ka ke te bo ha makao ke tsose me ke tse hofu ke re tswa skim ke se e ke go pela le motswala ka go tsofala moleko wa hola ke re a bone tse dintse ngata dilemo atsosa kitirana makao kataba chicha katima matatia
24: halo vele halo vele halo vele batswe batho ngwaneso akere mokholo mokoeno mani harismeti hatswe kire kire mama put matela hatswe mani mahunwane ke kere stitma khanya le na tsuwe mare kwa ba tsheke mse mae tlameng mona tlere se ta ke mgaka
25: good morning veli mole bohen tumeng ka tumo le paraisi ke kopotsa santa te tsholo felo se dikelo ka welcome tsui matumani ka matatiele me ester ramangalo ke le bolo go lokwe pele tsetse le mona ti bye
26: hello hello hello hello ngololo ke rata o tsosa mmwa ka me mamle le keng ka man ka tlerengs le baga bana ba ka ba be di dine mo kwena le skujana mo kwena ka mo ka tlhagansa ke a leta ka mo ka blue fountain ka ga batswe batho thank
27: you e mo follow follow test rat ha tla tlhale ke pa pitana ka mo ka dala ma se ka mona na re nge yo di chabe o ka kwa mane phaming tsere di ya mo sha no fes bro ke ma mkiti Kuburu mfundiri mwana plastiri ya masandete mwule mwela nda teki papita mwaka mwaka del masika mwa tangi
28: Hava tuwe watu filimu loi Anje kituse mena ni cheba kapota fili kituse mema ngaka kama naka pakeste Mema mtira mea toni mwono kiketeleka mema libiza western area watu swa kinta televisi tango
29: just kata Kari kituse wana bala tela mbana kituse tatera kwa taba kutwano kamwewe ke tsere mmela matsi ga ba tswe ba phatsime tango
30: vele vele vele aba tswe batho tso sa madilo ga ngwaku le tso sa Charles Muneti le tso sa Fani Muneti bana ba tso ke mme wa bona ma Fani Muneti le so thumo ke me ya hlalele ba vele
31: Aba tswe batho vololo dumela ro ya mthimbu ka mona ka phiritona helborona re ke tso center te sitting corners go uta ka mona ka kolong sa pitsana hona ka phiritona ka mona helborona re aba tswe batho tangi vololo
0: re a leboa ngwana mme mamedi na re kwala yona ka nnete re fella mona ka jeno ka dikopo ho sane sa boetse re letsatsi mona ho le sedi FM re tla o fana ko na nong lena la hololo ratanga misongwa dikalaneng mashume a mabedi a metso siletseng mamedi ke meso so pele wa tla horane ya bahlano morutile di mu teng ka jeno metso senge mehlano pele wa tla hora ya bahlano kana ka mafube metlare ha retswa le yena morutile di mu ebe rusial na nong le mona tla ditaba o senga macheke go tlile ba di tshwere bana ba esu di a chesa mo mamedi etsa bonnete ba hore halofete ka jeno

0: modimo o mpabaletse mo mmamedi ho ba le wena bekeng ena ha re tlo qala tshebeletso ya mafube ke kena le wena na go satsana ba tau moduti ma modupuni sledimo mo kerekeng ya St. Tunis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo mo tseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mmamedi ya matla o hle modimo ya mosa ntate wa rona di atumela tironeng ya o seng hona ha letsatsi re leboa bophelo modimo ba ne o re ba baletse ntate ya matla ka ona ntate ya matla di leboa mosa le lekola ha o ntate ya matla ha o ntse o re tshireletse ka mehla modimo tswa le batho ba modimo le ba tla mosebetsi ne ba kula ntate ya matla e ba le bana ba fodise modimo re kopa tsena tsohle le bitso ke la ntate mo ra le moya o halalelang Jesu ke modena amen a di fumaneng lengolo la rona buka ya apostoli ya pele ma apostola petrosi khaulo ke abo hlanu re tlo nkatimana ya bosupa le ya borobedi me ka thuswa modimo a ifumanele e bale ka mogwaletsela la hlelang dipelelo tsohle ho modimo ona ho bane wa le hlokomela le tsohe masene le fadime ho bane di abolo si ile ntsega saluna o ntse a dikadika jalo ka tau a puma e batla eo e ka mojang a modana e hlonfatse dipelong le meng ho bohle ba utuleng ka kriste modena amen mo mamedi wa ka ya rate hang di kopana le petrosi ha khothatsa baholo le setjhaba sohle me a kopa batho hore ba tsamaye ka boikokobetse ba be le phadimeho bophelong mona ba re phelang ho bona e mo mamedi ke paulosi ha kopana le ditaba tsena a mametse petrosi ha bua ditaba tsena a bolella batho hore ba lahlele dipelaelo tsohle tsa bona ho jehofa hobane jehofa o a ba hlokomela o re e ba tswe masene o re mona tlasa kgwedi le letsatsi o re ba hlokomele gobane diabolosi o fetoile seda mme wa dikadika o batla motho ya ka moharolang o re e momamedi o re ga ga lefatshe lena go na le ditlhogiso go na le ditsietse le mathata le matlhoko le matlhomola o batho ba kopanang le yona bophelong mona kapo dintho tse ba tlhaelang o re ha bua hantle petrosi o re ganang ke gona o re le tie tumelong ya lona gobane diabolosi diabolosi gana maatla empa diabolosi o na le maatla o re ga o kopana le tsona bophelong tse o garametsang o re di latlhele go jehofa o re o mo bolelele tsotlhe gobane jehofa ke ena ya tla o tlhokomela o re le tswe masene o re le fadimege gobane diabolosi o tene wa dikadika e momamedi ke ka nako e thata nakong ya matlhoko le matlhomola ka nako o e tsalang dintho tse botlhoko batho ba bolayana batho ba sa ratane matheko a tlhekefetswa ena ke nako mo mmamedi ya gore re latlhele dipelelo tsotlhe go jehofa motho ya latlhelang dipelelo jehofa o bina mmina sefela ke tedile tsa lefatshe ke tlobogane le tsona ke o jesu o ae go nna ka matsatsi le matsatsi ga o latlhela dipolelo tsotlhe go jehofa o bina sefela se eleng o sa tlampaballa le bophelong bona mme ke tla tlhola ka metlha ka tlong ya jehofa gobane o tla opata tabore nakeleng ya gae le ka matsatsi a mabe e momamedi ga re dinke tsotlhe ga re dinke tsotlhe ge di latlhele go jehofa dipelaelo tsotlhe ke ka go mina sefela goreng di thusang dipelaelo le ora masisa pelo gobane mookamedi a renang o tseba se gore se tlhokang e momamedi ga re latlhele tsotlhe go jehofa gobane jehofa ke ene a re tlhokomelang e momamedi re tsebe go tlola satane gobane satane ga na maatla satane ke mano fela ke ka go wantsa dikadika a batla ka mogadulang ka mantswa jalo ke rataole modimo a re matafatse modimo a re tshireletse ge mo tshepe dinthong tsotlhe le maemong a o phelang ka re ona a botlhoko e ntse le modimo ya ntseng a na le rona ga re latlheleng tsotlhe mo mamedi ya ka ya rategang ka keresete morena amen a re rapele mau a morena a rona jesu keresete le rato kopane le matshiso di be le rona botlhe di re tlhokomele ka keresete morena amen
1: re a leboa morutile dimo mafube mona ho le sedi FM mamele re kopana hape ho sane etsa bonnete ba hore ha lo fete handori mahlo ho ra ke ya bahlano re fetela ka otlo wa ho lana ne ola makumane a mona le mane ga itsira ka mantse wa mofukeng le moifo ke tseo
2: kele buila holo khaitsedi aka uthia strata mamedi ntle le ho senyana ko re re le kole hore re tswa ka difengo makumane o sengona ibile re gakola beke
3: ti di toilet di ditshila motswadi di ditshila o ka ha uhela eno wa 8 years wa itshwara ngwana wa itshoka ntila batle monai
2: se so ti ha ofile selmo ya saha o tlo kwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane lekeletso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding le gotla la toropo ya eThekwini le re le malala ala o tse ho amohela barumua ba balwang ka magolo ba tlang kopanong ya beke ya SADC ya ntshetsopele ya di-industry e kalang ka jeno Durban Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mmantsheua mo Fokeng ha re teane ka maraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo o redi balwang ketsietse mohaladi

0: kaenwang ka di ARV me ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entse ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi kapa marothodi a Promin.
1: A medi ha ke le kola tshupana ko ya ka re metsotso e le shume le metso e robong ra re lebile hore nya botshelela bahlanka ba lekala la nahala taolo ya madiboho BMA ba bile le dipuisano le bomphato ba bona ba Zimbabwe e le karolo ya mikutu ya ho fokotsa tshubuhlellano ya sephetephete e bakilweng ke mola o molelele wa diloritse emeng ka kwano ka Afrika Borwa di lebile Zimbabwe ba khani ba dilori ba re mola o molelele wa dikilometara tse 20 o bakilwe ke ditieiso tsa ho hlahlotjwa ha ditokomane tsa bona ka lehlakoreng la le dibohola Zimbabwe mme ba feletswe ke tshepo ya hore ba tla fumana thuso mebila e mengatanyana ya Mosina Limpopo e sitiseile ho ka dintlha tsa moraorao tse malebana le bothata bona e re ke buisane le mmueli wa BMA yana ke mme Mogotsi. Mme Mogotsi, kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
2: Ke
1: khotse ba mamedi ba le sedi. Ke le bo hambe. Bothata bo ba tshubuhlellano ya sephetephete hantle bo bakile keng ha le batlisisa. Na ke se boletseng ke baganni.
2: Rona re le ba Service of Border Management Authority le the South African Revenue Service. Re tsebile hore bothata bo etsa hala ka tseleng e ka mo Zimbabwe side. Re fumane hore ba re jodise hore ho na le bothata mo e leng hore dilori tse di tlang ha di fumane hore di tlo kgona hore di pake kae gobane e le tsone di le tse ngata di tswa Afrika Borwa di tlamele di fete mo ledibohong la Beitbridge mareka Zimbabwe side. Ba re jodise hore ha ona mo e leng gore ba kgona hore ba offloade merwalo hona gore ba check-e dithuto tse e leng gore di mo diloring. Ba re jodisa gape le gore ba sebetsa thata le di-clearing agents tse e leng gore di tshwantse di fetise dipampiri gantle mo e leng gore go check-iwa ntho e nngwe le nngwe ba kgone gore ba phasisise phatlho e leng gore e mo diloring tse tswang Aforika Borwa di feta ka Zimbabwe di ya dinageng di sele. Jale batho bao ba e leng gore ke bone ba tlamele ba etsa mosebetsi wa go phasisisa ke bone mo e leng gore go bile bothata mo go bile le tsone diteiso tseo. Jwale go le jalo mme re kopile gore FCC ba kgone gore ba leke gore ba etse gore mosebetsi o be ka potlakonyana gore re kgone gore re tsebe gore re bolae melao motelletele wa dilori o leng ka Aforika Borwa. Go tla tseba gore mo siteng ya Aforika Borwa re na le tsela e teletsa le ya agiwa e le tsela e yang le dibohong la Beitbridge. Tsela eo gone jone e stretcha up until bo ma 10 kilometers mme maobane e ne stretcha go fitlha bo 15 kilometers. Go fokotsa hanyane-hanyane gore at least di-tracker di mova hanyane-hanyane maare go tlamehile re bolae yone tsela eo e teleo ya gore ditraka di sa ema sebaka mo yone dileng o leng gore o ya Beitbridge. Ka tseba gore yone le dibo la Beitbridge lone ka bo lone ga le na poleke mo e leng gore le ka paka ditraka go lona se e leng gore yo na le tiego on the other side ga o na gore di ka paka ka mo fighting ya Aforika Borwa gobane e le le dibo le le nyane-nyane that is why o tseba gore re ne ra bolela re le goromente gore e tlamehile le thubiwe le agiwe gape ka projecte e diragalang ya rona ya goromente le ya lefapha la selegae Department of Home Affairs.
1: E taba tsena tse o ntseng o di arolelana le rona di tswa kae? Di tswa go bona baganni ke bona ba buileng le lona ka diphepetso tse o ba tsamaelanang le tsone.
2: Ditaba tse di tswa go basebetsi ba rona ba o le dibohong o Zimbabwe ba re jodise gore ke bone bothata bo e leng gore bo etsagala go le jwang. Re sebedisana thata le bone batho ba Zimbabwe ka o tseba gore re sebetsa.

0: toropong. Ke mantaha, kgwedi ke ntšha, letsatsi ke le letšha. Monate fela-fela e sentse e kgathala, kgwedi ena ka nnete e sentse e tla e kgathala. Le Chepate wa tseba o teng, fela re fetisetsa mabenkele a re kgutla go utlwelela ke Chepate tsa gae dintho di tsamaya jwang.
1: Wa batse ba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba boostang toast ya abo nkare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butlehle mona mzantsi re na le sunbake di-sliced tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka ofela ga runa mme ka sunbake motho ye mongwe le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promune. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promune. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promune.
0: Metso sorra di bese ba shoma ma bere ba se meri fara ba so fara sorra ga ba tsela fuka ba re wake chepa tote ke mantaka jeno ao a ali ena ma fulu fulu ke rumela chepa e re kurbe di se bo soka le kae
4: moro chairman moro ka mo DJ le na comrade joni to ka ma hauli kae ka je
5: a ntso di lukile chepa
0: nati fela go tsoma felo nga beke wena chepa ti ke ne ke le tsela ma felo nga na beke di dipapadi a ke a di bona hantle di tlhopaletse di tukisa ke utlwile makgosi a thabile mone ke le teng maobane le ha fela he ke sa kgona go ba shebelela
4: ba ba bi makgosi ba ga jwale ba qadile ba sa ba nkile khapo ba ga ba ota ba ape
0: ye
4: ba ba bi
5: makgosi
0: hona le ntate a kene maobane a re ntse re bola batho ke re he a re bola batho ntate
4: ntate makgosi a mabe ba ntetse ditse maobane ba ga na ke bone ba nkile khapo ke re ke bone ba ga jwale khapo engwe le ngwe tlang ka pela yona o tla re ba ba bitsa for the foot 8 ba tshwara
0: ajajajajajajaja
4: possible
0: life ha e tla ba monate di a qala bekeng etlang ne sentse ba bontsha makhosuri e dinka ka ofela ntate
4: e dinka ka ofela jole pele geetsa geetsa phoso ke batla ke bua le DJ gatsela
5: ntate
4: a re printele motho mo skipa ga sengole jersey number 17 ke beni makhaka
5: oh o ke o bone beni makhaka
4: eh jersey number 17
5: a ntate ke tsa malwe
4: a re mongolla a sa utlwe gona re reng o tla ipu
0: ai nna ke utlwe ka nnete
4: o re
0: nna ke utlwe
5: beni makhaka 17
4: jersey number 17
5: 17
0: a fela le ya beni ke a enka ntate
4: ai ke tsamela ke a hao
0: yo a le ya beni ke a enka yeah
5: yo
4: no tshedimonate bana beso
0: a chepata re go pareka la kwa hao
4: ke o ta
0: mashoba ba pele ba se berano fela ba tsela se go fela tsora ke botsela la Africa bra se gele teng he a o tla ba monate ga di yo lwana ke tsapala ona o dumela hle mafelo a beke a tsama ile ha monate o kwetse mabaka tsohle tsone ba tla dietsa mafelo ngana beke ho bile fela jwalo ke ntsha beke a re keneng ka mafelo
5: awe.

0: dumela tsebele tsa le sedi metsotso e dula hantle ho ya robompelo ho ra bo supa motho mafelo mona beke la fumana sebaka sa ba ka mane ka leadership development conference mota ba kgolo ene le hona ho tshorisa batho le ba matlafatsa ka taba tsena tsa boeta pele bophelong ba hao bothumba hao lapeng la hao mosebetsi mo sebetsang teng ka nnete mosebetsi o tsamaileng antle ka tsela ya makatsang ka mane ka Gateway Church International ke bone ba eta pele ba dikgwebo ke bone ba eta pele ba diputheo ke bone ba eta pele ba eleng gore ba tswa mahlako gore ba megatlo e ikemetseng e mona e thusang setšhaba le bona ba le teng ka mono ntho ena e kgolo le yona e ne ya go matlafatsa ona le potso e nngwe le a botswa ke a gola ke puisanong ya pele se buisa pele se botsa gore na o phetse hantle na o ikutlwa jwang momamedi na o phetse hantle na mme ga se gangata re iphang nako ya go itšheba o itlhatlhoba gore na ntho di tsamaya gantle gangata re nana ntho di thotse di tsamaya gantle maikutlwang a ga o phetse gantle kelelelong ya ga o phetse gantle mmele wa gago na o phetse gantle na ntho di tsamaya gantle lapeng la gago potso e botlhokwa ga kalo ke ile ka utlwa ka nnete le potso e botlhokwa mme ka jeno re na le ngaka kwano e leng gore o re thusa gore re be batho ba phetseng gantle Dr Mthabise Matla kgotsotlhe rao amoela tlhwa breakfast show re sentse ro amohela ibile re tloshe bana jwalo le tabatse o no bua ka tsona be ke fitileng post traumatic stress disorder PTSD ka bokhutshwanyane khotso
1: khotso tsa ke dube le sele ba tukada mo ifole ba mamedi ba tlhwa breakfast show
2: Dr Thabise ga tlo go dube le sele re kene ditabe mme mamedi re letsetse 0860003084 0860003084 re foena monyetla o botse dipotso tsona le tsona ho ngaka ka yona tabena ya post traumatic stress disorder ka pele ga la fela doctor ha re ba hopotse hle ha re bua ka yona PTSD ena re bua ka e mo mamedi a hlakene ditabeng
1: ha re bua ka PTSD ka post traumatic stress disorder re bua ka botata ba kelello ka ba maikutlo bo re bo ba nteng ka mora hore motho a be kotsing e bang e ka ba yena ka bo yena a be kotsing kape go be ka be bo yemo bo a bo bonang bo be ile mbophilo ba hae ka ba motho mo kotsing e ka ba go hlokahala ka go bona motho a hlokahala ka pa e ka ba go lematswa ka pa e ka ba ha go lojo le ka ke buile bona mesebetsing ena rona mo re sebetsang le batho ba dikotsi ba ipolayang kapa ba hlokagalang ka pela matho a rona ntho ena gore ebe re bona bothata bono nako e kgolo le nyane letsatsi le leng le leng e ka etsa gore ga nako e ntse ya re tsetelletse re ba le bothata bona ba maikutlo bo tlhagang ka mora gore motho o be tsietsing kapa o bone tsietsi kapa ditlokotsi tse makatang kapa batho ba bangwe ba e bang ba phela mo o ileng ga tlha tlokotsi kapa natural disasters re ka bona ntho jalo matshwao a teng e ka ba go tshwenya nako e telele e ka ba go ba le letswalo le legolo kapa go tlhoka boroko mme ena nang re bona kgaedi matshwao a ka feta nako e ka fetang kgwedi
2: ee re tlhe re kene go bona wena doctor re kene go bona re utlwe ba nang le dipotso le sedi a fa mthubelang a le kae boso waka a monate
3: ke a itebela o bua le ntate le tsie ka wesemere ya Caras ke kopa go tsela doctor o rena ntjene ya post traumatic disorder motho a nan le yona o tlhokona go ikutlwa jang ga bobebe gona ga e se e le teng ke ntheng ka nako e kae gore jale re kare e se e le boemong botso bo o tla tswang taolong kampo bo e ka bang kosi go motho a nan le yona ke a leboa doctor le wena Caras le tshwatsa ka moo ke a leboga ke a kgola potso ya ka eutlwae
2: Ai utlwaetse ntate.
0: Utlwaetse wena ngwane so o ska ba tshinye mamedi icon a ile handle. O moyeng ho le se di dumela.
4: Eh go tla le kae?
0: Ho lukile ho jwa.
4: Eh khada.
2: Boso.
4: Eh ke nna mo profeta mo tsoe mo mora mo go atse. So 2 weeks ago ke nale mo putego ho tloga ba le teng ke papa wa.
2: Mm.
4: So e be re ba tsenya process ya go kere ke. So ngwane o le be re tla tsa phatu. So mama ho ba re fulela gore ngwane o le ha ro bale because papa go tlhoka le tsebo ene re ile go tegera tsa se re swetsang se tsontse re swetse mara ya tswela pele go tlo botsanga ka gore ga ntse yalo a medication is recommended any advice ya go pele
2: a mamela radio boss wa ka ga le bo potso bo hlokwa
4: hello
2: re re go bara
0: mamela mo endmel
5: pasal guys
0: re teng le ka ngwane se
5: amana ke ke bo le mo itse pasa ke ba kopa botsa doctor sa tswa bona baking e fitileng ka sonta go di etsa beyang ke bona ka mahloaka jwale ke tsalo yeo ha itlo e mahlo na nka iphumana mhlomo ke se ke nwa bo dipilisi ka po ke se ke kena le botata ba stress
0: ga le buile wana ngwaneso
5: jota
0: thank you cable ha re watle tsena tse tharo Dr. Matla na go e santsane re dumela jeng
1: ke a leboga kotsi taba ya pele ke gore na matshwao ke a seng ya kanka re ka bona ka nako ka mogana ko e kae ke kgone se ke buile ganyane gore ka nako tse dingwe ke taba gore motho ena o tlhaelwa ke ditoro tse botlhoko ka nako tse dingwe bothata bona ba bo boneng bo kitso bo phetapheta bo tla ka maikutlong a gae kapa ka kelellong ya gae ka nako tse dingwe o sutwa le o robala kapa o dunana le letswale la nako e telele le ga kotsi se le thuko ka pela gae o ntsa kelello ya gae sadimegile e ka goja o ntsa le kotsing ka nako tse dingwe ka ba le go tetubela maikutlo kapa go wa moyeng ge sheba gore kgwedi ga e ka ya feta motho a ntse a na le matshwao ana ke nako e re tshwenyang gore ka nna ba go o na le yona PTSD empa ke ikenyeletse le ena ya go tletela ya gore na ntate o bone kotsi e tshabegang e tlile taba eo ya go bona kotsi e tshabeyang eo ebile bang gore motlhomo le kelelo ya gae ntse e tshwile ntsena e gopola ditaba tsa kotsi eo go tlhoka gore a tlanne a tlhokomele gore matshwao ana ga a ka feta nako e fetang kgwedi a ntse a na le ona e ka tsweteletse kaba ke PTSD empa taba botlhokwa ke gore yena a itlhokomele ga e ba a utlwa kare mosomong beke ya feta beke tse pedi di ya feta a ntse a bona matshwaona ka nako tse dingwe ebile sedile e ama ka mokgwa a sebetsang ka teng kapa ga ebe ke motho a kenang sekolo o sa bile a na le letswalo la gore a tswele ka tlhong e le gore e ama le bophelo ba gae ba letsatsi le letsatsi o tshwanela gore a le o batla thuso go ka qalwa pele ka gore go shebue maikutlo a gae e leng tshwere ke reng ke mental assessment o bone gore na boemo bo kelelo ya gae e leng ka teng bo jang ka nako eo ebe ka nako eo o ka nna wa fumana gore o tlhoka fela tlhabololo fela ya maikutlo le gore a thuse gore megopolo ena e tsamaye mme a phele gantle ga se ka dinako tsotlhe go tla tlhokegang gore a nwe dipidisi empa ga re bona matshwaana a le boima goo le taba ya tlhabololo fela ka bo yona e sa fetole maikutlo a gae le mokgwa wa bona dintho ka teng le go kgoba matshwafo a gae ke gona mo a ka tlhokang gore a tsweteletsana dipidisi mme o fiwa nako a ka fiwa dikgwedi tse ka bantse tsheletseng go ntse o shebiwa gona dipidisi di a sebetsa tlhabololo ntse e tswela pele go ntse ka nna go a theotheola taba dipidisi wa bona gorena a ka nna a phela gantle ka morago go mono le ga ebe dipidisi di se di tlile tlhabololo ntse e le teng se tlhokomela gore le nakong e e tlang bophelong ba gae ga a ka bona tsietsi engwe kapa kotsi engwe go ka nna go etsagala gore maikutlo a gae a tlale go khutle morago gape ntho o reteng ke trigger mme o tlanne gore a dula a ntse a shedile maikutlo a gae a tsebe ga e le nako ya gore a khutle gape a le batla thuso ya bobedi ya gore ntate o tlhokagetse ngwana a mo bona mme ngwana o tlile ntho ena e mo stressitse gagolo gore na ebe a ka tlhoka thuso ga ba tlhokomela taba eno e jalo ya gore ngwana etlile o bona a le maikutlo a gae a neile gagolo go tlhokega gore ba mo ise tleliniking a gaufinyane kapo ngakeng kapo a iswe setsing sa tlhabololo go lo tlhabololwa maikutlo a gae a thuswe ke mane mo kereng ga e be taba ena tlhabololo e sa sebetse ka bo yona a ka tlhoka dipidisi ka mora nakonyana go ntse o shebiwa gafetsa gorena maikutlo a gae a ntsa le jwang
2: ai doctor re a leboa fela batho ba e fumana thuso doctor motho wa le bona ba tlang ba kopa thuso mohlomong go ya ka mo le ba eletsang ka teng ga ba etsa jwalo motho le bona ntho e kokobela
1: batho ba bangata ehlile ka tlhabololo fela ba thuswa ka dinako tse dinkelelo ke gore fela e thuse go bona dintho ka mokgwa o fapaneng yona ka bo yona e be o se kgona gore e sebeletse motho a thobe maikutlo a utlwa go kotsi ena le ga e ba e bone o se a fetile go yona kelelo ya gae ge e thuse gore e tlhokomele gore e setsile kotsing eno mme a be le bophelo bo botle e tlile thuso e teng batho ba nang le PTSD ba ntse ba fumana thuso gagolo
0: mme re lebogile gagolo ka nako ya gago le ka mokgwa o arabileng dipotso tsa momamedi ka teng tsatsi e be le monate
1: ke a leboga bamamedi ba ithute mme ba phele
0: mamela tsebo letswa lesen fm ke Dr. Nthabise Matla o ka kopana le ena le go Facebook ke Dr. Matla e jwalo fela Dr. Matla butla o le jena re tle re ya ditabeng a ntle o dimatlhoora ke ya bosupa ena tshebeletso ke lesedi wa SABC re balelwa ditaba

0: Emona Tipinena, Shikaina, Natamale Brandon Glue, Lefatso 98, Ramasedi, Reba Petipilo Humona, Ka Mokis, Tseho, AMG, Le DJ Lovers. My baby, I'm going to breakfast show. Radio. Breakfast show. Kana lwa na ofela ho renya borobong ne ke thotse ke shebile hore tabena ya ba ithuti ba ditsitsa thuto e phahameng ha holobeleng hore ba fuwa ditshetso tsa ditshelete ke muso ena ya hore ebe hona le bothata bona ba ho betsa online e ke bothata bo boholo hle mmamedi e hle ke bothata bo boholo ba bangata motho wa ba le ka ho eketsa tshelete na e fuwang ka ba ya bodulo kapa ya dijo a le ka ho bona hore na mohlomong o tla bona ya diapao ya monate ya eng fela nnete kore ihle ke le raba tabena ya o betsa e baka mathata ba ne jwale ho qalelletse ho bonahala hore ba ithuti ba bangata ha ba finyelle di classeng ka lebaka la ba ne tshelete ya ho ya sekolong motho e jwe di online mona e monyena o e sebedisitse tshelete ya dijo jwale tlala le yona ke ena ikagetse ha ona mafumanang dijo teng ka lebaka la tlala ha sa ya sekolong ba bang ba bona ha ba sa tlo gona o phethela dithuto tsa bona bana ho se sekolong o bolela hore motho a wa fumana dithuto tseo no di hloka di teko ha di tla di hlahloba ha di tla motho ha ona se hlokehang hore o ka tle jwale ka nnete tabena ya hona hana hore o ka aha le ruo ka pa waetsa wa eketsa tshelete ka o betsa a e ba ka mathata a ho ba tshimo
1: se tshaba se tsaba iswa keng ke mmuso wa sona ke mmuso kona o eteletseng se tshaba pele
0: nna ke nana ke se tshaba se eteletseng mmuso pele
1: ai a se ha jwalo e jwalo a re bua fela re a tseba hore dintho di etswa ho ya ka mo mmuso ona hore nka ga itse ya ka ke batla o tla tabeng ena hore nthwena ya mabetsa ya maeng ya di company tse re sa ditsebentsetse ho le kwana nthwena ya mabetsa ena ba sebedisa le dipahlo tse batho ba di ratang tse ba tshabana ba di ratang batho ba ba ratang ebe etsa hale kare ke fashion
0: maybe le ho na le melao e busang ho gambola mona lapeng
1: e bontse e ho na le melao e busang e kare ke fashion e kare motho a ba hlae tjena ba bangata be ke ga se bitsi mabitso a batho be ke ba tsebang a fitlare wa tsiba ke ntse ka 100 rand mona bona ke fumane 5 million social media mo emong a tla re mona nna ke sebedisitse fela 150 cents
0: ya ba
1: ke fumana 300,000 di fatlo tso di tsebantse batho
0: bo ba
1: ke di papatso ga itse riaka jwale ha fela ntho tse jwalo ntse di etse hala re tlo dula ntse re na le mathata
0: ai
1: fela re ntse re bona hore thwasa ke wa hlaha mo le batho
0: ha ke bothata
1: ba tsho hore ke ena ya sebetsa
0: kada ke botha
1: ke baba kae ba tlo sala morao gaitse
0: dia yo
1: ke baba kae jwale ho bo ba le bana ba reng kada se le wena thwasa le bua tshe ya sebetsa nthweno 970
0: palo ya bana enyane enyane ha
1: ho hona le mong ka bolo hana jwale tjena ka papadi ya bafana hana re la ga shapeng re sa lebella
0: World Cup South Korea
1: social media mona ka hla fitla 300,000 ke ne ke ke de ka boka
0: ha o mong ha re bale ba jueng
1: he
0: ha re bale ba jueng kada nna ke batla re bale ba jueng
1: are 300,000
0: ye no a thole 300
1: 300,000 ka bafana bafana fe
0: ke batla ba jueng feme e mo fan 300,000 ya o jwetsa tsatsi leo ya gola ba potse bo ma 30 million
1: ga itse ka ke bothata o bua nnete ke bothata nthwena batho ba se ba phele ebile jwale ga ba sa batla le go roye go bona ba romelela yona founung mona batho ba dula difounung tse re batho ba re ke busy ka email
0: wa gamble
1: ke sa le busy mona ke sa a wa gamble ke a ba tseba nna kore ke a ba tseba ba bangata fela ke sa tsho ga re santsane re nka difahlo tsa batho be e leng gore batho bana batho ba bangata
0: ba re bue ka ye China hona ndindo China Facebook enna lwana gona le ha iyo ba ikwetse
1: ke le mohlane ke le take ba kile ba kwala Facebook kalona letsatsi le sa jwetsa
0: le WhatsApp WhatsApp
1: le sa jwetsa fela ba re khatla
0: ha o le Dubai
1: o thuse le bua haholo
0: ha o gone ho ho letsa ho phone ka WhatsApp
1: o thuse le bua haholo
0: yona WhatsApp ya se letsa fela o tla ngola
1: o tla ke be mo labo jalo kana
0: ba bile ba e kwala go re ha ba o feel bo ikgethela go na ba hlolwa ke
1: ba ba medi thwasa o tla u ba ka o betsa motho a re yei ke le goba lena lena lena le ho baneng ba nka thwasa le batho kana ba gatwa ke batho ba etse nthwena e kare ke fashion
0: jalo re ba ruta dikareng
2: mme na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card
3: che ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card ho baneng
2: ho bane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card e ka emisa ho sebetsa
3: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
2: che mme ho molemo o etse hona jwale pele mila e ba milelele phetoho ke mahala
3: hlokang
2: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se ha o fisa ho fetola dikarete tsa Post Bank
3: o hulukile o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi
2: Ho bonolo, letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
4: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 card.
5: Stop it.
4: Mme o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le mila wana le dipehelo.
0: Ntse re bua ka ntwana o betsa mamedi re tlo sheba tsena tsa sepiripetana jwa le. Ba re ha o kopanya cinnamon le basilini le mogo.
1: Eh.
0: Jwa le wa hapa. Ke re jwa le hona le dirata ka ntle ka mona.
1: Bona we beile hantle.
0: Mo mamedi.
1: O jwetsa ka motho wa 300,000 tore. Bona ba yentse e kae.
0: Ya bana ba jwe. Ya ba jwe bana ba sa tlo bua o ba ntle o tlo swabela lotsho.
1: Batho ba
0: bu.
1: Tani founu ngala jalo tsaka ya ke ya gaba di mail tsa weekend ta ho la mail tsa nne.
0: Ene hona le ntjene ya hore ere neke ile ka hanyane, ere neke ile ka etlaloka. Bo etlaloka.
1: Yey, ba be di go rutla ka sepedi ba tsema jwa DJ Levi's. O tenga tsheno ke manta. Ba di khang so ka teng, manga o metro, ba di khang ho re nye di me jwang manga o metro.
6: Ke le dipetse tsa ha pele pa mamedi ba tla go a breakfast show. Tsa sepetse pitse manga o. Fa tsare mbe pena di best of soup pa ni tapang so go tsabela se pala hantle. Ha ke gena pere nye so tsinganga tsa kona monument and o artambo. Go bo di tsule ta ulo mo go kopa ba gani ba ona ho ela hloko ha ba feta mo lo fana se ba ka ho bane. Ke tsela e pitse pitse se tla se pala ka matla. Ho tloa mo se pala hantle ngwane so ha o tsitisa ditso.
1: Ariale bo khaitse ri aka ke le bogile mafa City of Joburg pele twasa fetela ka mane ka ekurulene. A o skile bogile City of Joburg di tsama jwang? A o skile?
7: Batukara wa nkutla?
1: Yeah, eh ke a utla khaitse ri aka.
7: A ke le bo ha tlo lona batukara le twasa mo ho le ba mamedi ba le City FM. Re na le go tsere kolo e mane good news ho entry northbound pele ha bo clue interchange. Ho jala le mane Midrand ho Pretoria Main Road le Olifantsfontein Road ka kopa ba khani ba hlokomela di bakeng tsena. Se phete phete se matla ho Protea Glen ho hara R559 le Impala Road. Ho jala le mane Eldorado Park ho N12 East mahareng a Clipsburg Valley Road le Golden Highway. Mane Soweto se phete phete se matla ho N1 le N12 Deepkloof Interchange. Ke tla di saluki so mane Road Report ho Ellis Motswaledi Road le Main Reef Road. Ate Karen Pakrit se phete phete se matla ho N1 North le Albertina Sisulu Road se matla ho Maritzburg ho N1 North le Albertina Sisulu Road se phete phete se phete tsane hape le ho M1 North mahareng a Poison Road Town Interchange ho ya ho Empire Road o Kremka Park Town le ho Main Reef Road mahareng a Langlach the Traffic Department le Church Street Mane four ways ho phete tsane mahareng a Winnie Mandela Drive East le Leslie Avenue Ati mabona ala ulang sepetipetia azile taulong Randburg maharing a Malikongo Drive with Open Road. Ho Selby arobihile hara Poisons le Lake Street. Mani Kedek CBD azile taulong ho Anderson Street le Pixley Semi Street. Reko babakheni ba CBD City Tsirazena jolo ka matao aho Emma. Babanke mula wadi points men. Iha gare za sepetipetia ureng ena batu karar lebo heje R.A. Nekalofwe.
0: Kala bile wana ngwane so tsatsi e bele monate mashuma mabedi ana le metso mene metso tso kamara ra bo super DJ Levi so teng kamara mona a tloga thagolela bekena kama fulu fulu butla ha o le tsena re kopane le kobedi mogeseng ka mona ka ikurulene re utlo re se phalla joang se peripete kobedi khaitsedi aka ha re boele re wa moele hle ho etsa lang hore nge
5: ke le bua khaitsedi aka motati mo ga de dikoloi di thulane mane se bakeng sa Jameson sa kurenda simpane mona ke matiano nga power le refinery kama ne ka rwede kop extension 31 ntabeni di thulane matiano nga Heidelberg eleng R554 le makenong a N3 be hantle re bua tsena mola tsa wa kena o thwe ka mona ka Albertoni di thulane tseleng ya lebelo le phaming N12 o di bile bo tshabela mileng o gerohelang Khomaro ka o ya o hopotse bo reading interchange jwalo jwalo a go hlokomela moganni he ha o le sebakeng seo mo mabone ya alaulan sepetepeta tsileng taolong e ba le tshwala o MIBD a re faneng sebaka ha re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlalego ena
0: re lebile wena kgaitsedi yaka o bele letsatsi le monate.

0: Afcon ena ya rona ena e bafana bafana re tswileng ha ga sebetsa hantla ga sebetsa hantlo Afcon ke a hopola jwale banyana banyana wa Afcon ba bapala papadi ya bona ya pele e ka busumba ka jeno mo re bapalang le Tanzania me ntho engwe e leng hore ke a rata ka banyana banyana ba tla ba keteka dipapadi tse legolo tsa Linda Motlhalo. Linda Motlhalo ke jersey number 10 ke mo rata hampe. Linda o bapala mo soma wa tle kwana tlabe haibe o tla qala papadi ya ka jeno kgaitsedi ena yaka ka dipapadi tsena tse qadileng maobane haibe o tla qala papadi ya rona yaka magolo e qala ke star o tla ba etsa papadi ya bolegolo jwale banyana banyana ka nnete ha re etse lerata le rona le nna ke le batho kara tjena ke etse lerata le lekaneng gore re le etsetse banyana banyana wena thwasa
1: bolo
0: bolo ya banana man ka nnete ka nnete ka nnete le nna ke a ikenyeletsa gore a man ha ke le sebetse hantle banyana o tloa ka jeno lena o fitlhelela lebe letletla jwale re bua ka Wafcon Wafcon Wafcon e qadile maobane wena mmamedi mme e tla matha jwale o fitlhelela di-16 tsa August mo teng re tla bona gore ke naga e feng e tla ba bomampodi ba kontinente sentse re tsho jalo gore mahlonolo banyana banyana ebile papadi eno o tla e fumana ka kotloloo go le sedi FM Thaboko fa o tla o gasetsa yona banyana banyana le Tanzania goreng ya bosupa o e shebelele momamedi o e mamele mo o tla bo le teng e kadile maobane wa Afcon mme go tloa ka jeno go fitlhelela banyana banyana e be e qeta re tla nne re bue ka banyana banyana banyana mahlonolo
1: ka nnete ke la rona leno tlhe mamedi ya tshebeletso ya le CDFM re tsho jwalo a ko re letsetse go 086 000 3084 086 000 3084 ka nnete re bone le ditlhopha ka go fapana di a itukisa ga o banna makosi ai makosi a tshwanela go thetse ka nne ai ba tshwanela ba go thetse khada makosi ba ba hapile
0: di tloa fela ntate ba ba santse ba tla ka
1: thaba
0: yeah di tloa fela ba tla ka mohope di tloha gore a se taba ya hore fela gaitse ya khona le batho ba bang ba reng ba ne ba itumele nkhune ne ke shebile ke mametse maikutlo a hore le jabu mahlangu ba re ei ba le ba sa khotso falla papadi ya makhosi gaitse ya ka o santse le ho itukiswa la jwala mokotlisi o santse le a le motho
1: wa fihla
0: wa fihla haibe o shebile o rotla ba tla bapala ya Spain ya e monate mahlomona e monate ya bo shebile
1: ha re sofisa
0: ha re bue nnete
1: santsane re tshwantse ba etrepe
0: ha re bue nnete ha re bue nnete nna jwale ne ke sa e sheba ke ne ke sa e sheba interview ena itumele ona le motho a nromeletseng a re maikutlo ka ke a fikire a ke tsebe ka nnete mang le maona le maikutlo a fela nna nka o jwetsa ke re a mokotlisi wa bona ga na nako e kalwa le teng o gapile ke eno le sa batlang
1: mogope o ka tsuna sentse ba imetha ka batlang mamedi butlegetseše
2: mme nna o se o fetogetse go Post Bank Black Card
3: che ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card gobaneng
2: gobane letsatsi la go qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card e ka emisa go sebetsa
3: ke ne ke nagana gore nako e ntse e le teng
2: che mme go molemo o etse gona jwale pele mela e ba melelele phetogo ke mahala
3: e tlhokang
2: ke ID ya gago fela ebe o ya sebakeng se gaufi sa go fetola dikarate tsa Post Bank
3: o golokile o tla nthusa go fumana sebaka se gaufi
2: Ho bonolo, letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
1: Kamara tsabetso ya lesedi robometso tsopelo hora ya borobedi roba paletse take me higher ka trademark DJs dramatic boys limungu queen rao bapala young john lewis kid pilomono bare cash flow ntso rutse le thwasa le batukada ho ta kwa breakfast show hle o khanne hantle hona le mongwa tshware ei ke potlaketse kopano ihlile ya dula hana jwale metso ke mashuma mararo ka morahora ya borobedi mpe ba ka nete ntho tsa o di beile ka manane o ithlopile hantle hona le ba bambele ngore ba ya ka nnete ba lo thautela mesebetsi ya le sebetseng hantle ha re utlwa mamelo tshebeletso ya le CD FM o di bone jwang a tsene ndi bapala tselongwe go di setse morao hlopa sa ha o semalala la utswe wena ba nyana banyana e hlile o lebelletse eng ho bona ke di bapadi di fetse leng hore jwang kapa jwang o a tshware ei nna e hlile ke motsietsi ke molatedi ke batla o bona hore tshebetso ya sebapadi sena e tla ba jwang ka mona ka Wafcon etsa jwalo re tshware e ka ba ka tennis e ka ba ka rugby e bile ke bone ho na le scam se seng ona le batho ba bambele ngore ba ba tshwarwa ke leano lena la baqhikanyetsi online kana ko ba palang di Springboks ebe ba rekisa thepa ya di Springboks ya eng batho ba reka ba sa sheba fela ka lebaka la o thabela di Springboks ba reka online fela le le tho ntho tse di ntse reng ha ba di rekile ha di fihli hobane ha o so sheja o fumana go le ona website eno ha se yona jwale batho ba fa di mehehe ha re le dibakeng tsena tsa boithabiso
0: e re rutlo gaitse ya ka le seria fa mjibelang a re le ke bona le seri dubelang le seria fa mjibela le seria fa mjibela ba
4: tikhada
0: hai
4: hai di thoko ka mo
0: ngane hai o kai
4: ah umna ti ujwa
0: manati
4: ai ne ke se ne se papa ai aba solo ke hantle ba fana kona ba tsama khosi kona tsama a solo ke
0: eh fela fela o molatedi wa sona slop a
4: tsuko
0: o e bona jwa ke le ya qala bekeng etlang le ya bapala moqibelo ke sa le bapala le Kruger United so
4: ikari ba tatiti sa ke tsire hantle ba tshwara mara he
0: eh
4: ikari ba ba itshepile
0: eh
4: ga le ba tshwara sa ba re itleng ka mo hope ka ka di
0: eh o tswantse le thabe ya le khothatsa selinkile wa pele
4: aye ba sulea batho ka da ba sulea
1: ha o tlo ba bona ska ba tshinye o tlo ba bona
4: ba e ba kela bo madimadi hey mama ha di muloi wa rate ma plastic karambazo bye twasa le batho ka do
0: bye
1: bye ba me mo endumela o mo endumela
5: ale twasa le kae
1: ho sha pujwa
5: Amona tira ke bua le Edmond Kutane ka Kabulong Fantine ka se tsai.
1: Thank you Edmond.
5: Ah ke ne ke se ile ke nya ma khosi mo bana. Ai ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba bona se tsha. Ah se tsha ne re bola ya ba ke pa sala di tsari ya no ke ne ma le se ke ne hafo ba ntse ba ba petse ba sala ai ba se ke le sono lo fela.
0: Eh?
5: Bona o wan dile bua ka phamisa so fela ha ka go ra bla.
0: Ke le ke shebile la bohlano ke la ka ba le monyetla o shebella ya Pirates ke sa re ba e shapile ka mane ka Spain ba e jele 1-0 e ba qetile le bona o itukise league ya qala bekeng etlang
5: ha o bona ba pompiki bo mo mola ba kuruka ha kuruka ke feta ka bona fela bana
0: ke ba batsha e bile ba qetang o kena
5: ya ba no bona ai ba ke ke tsena ke ke batho ba ka ba di injari mana re le lona ba ya ba letelana e tsheki sentse ke ratela fela cross le maboye ba khutse ba skente ba kana go dile
0: ba ba cha bana ba papala ho lona ke o ba bone jwang mohlomo ba ka pale ba ba papadisa ba fihlang
5: o ba tsinto o tsiki mang
0: ha go so o also to go a midfielder
5: ya you know la san tanzania ba pita o mutse ke mo le competition ya lele le mabuye le mo funtse mo no a e ntla
0: o hantle o bapala e jwang o yetswe ke re kapa ke bo nengo masha ke o bapala jwang
5: ke ba tsena ya bo nengo masha
0: oh asibo di skill tse ba ba tribulang a holo ba
5: a a ni a tribule na a wa tsara wa tswena
0: oh Mm. Ke tla le sheba, ke tla le ya ke a le bona maobane man. Ye ya ke a le bona fela he ke utla leng lena le cup se linkile ya pele.
5: Ah no gele a e bitse tse ding khara, tse ding.
0: Of course.
5: Ndi ba tu garai.
0: Hey Tanaso, listen to me like. Yeah, ba khosi. Dumela. Hi, uka yesu ya tsamfubase.
1: Ho la ke ga ketang wi da mabane. Ho la ke di etsa mabane.
0: Ai lola, ai lola le a sele a lola.
1: Ai. Ai.
6: Mo wa re skuima ke mali ka ba tsiele. He ba ba tsara tsima
0: ba ba ka ba. Ai le a sele a lola.
1: O re skuima ya ba u di le di tse wena wana ba.
6: Ya ba ke di le tsimbe ke bo tsam go shapa senga ta mo ba ngata pitho tsa tsotsalela mo ba kopala ba tshumana
0: no le we e bile le na le kha
1: ha o khotsofetse
0: hai hai hai
6: ha tsi ja le bo sha skuta le rata
1: ga ke skwe go rata ne
0: ba chiefs ba rata bana teli ba yone
1: ha holo kha
0: ha ba rata
1: fela re bua nnete ka bana ba tshetseng
0: eh
1: ka le bakala ho tla bohloko
0: ba ba ngata nna be ke batsi ba
1: na le nna ba
0: ke ba teng be ke ba tseba nna ka nnete
1: e mongwe na nko ba nne ke motsebang e a rata makosi ka pila ke a nkopa nkopa jezi ya ka moka tlong ke ba le kopa ho nna a ga le yona e
0: ha ona ne ke pelo fe o tla gutle
1: a ga le yona ena a ga a go fihlile mo asang a sa khone ho iphapanya ntwe ntseng yetswa ke ntate motsepe ka ntle
0: a ga o tla gutle
1: a ga ntate motsepe o sebeletsa na
0: e
1: go ga tshietse hlopha sa hae
0: hey Hey fella ba ga tama kosi ay ke le botsa no le sedi bela
7: Hello Mr.
0: Boso
7: Eh le ka
0: Monate
7: Ha monate mane ke molele kwa Paradise Ramabodika kwa ka mona Stilfontein
0: Ka bra para ke to tsa Stilfontein mo ke tla jwetsa
7: Awe awe awe go tsana
0: ka Hey jana so
7: Yeah,
1: I
7: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ke tlotla ka yona bana ke ba tshepa bana
1: ha bana le nna ke
0: ba tshepa ke ba tshepa
1: ha le nna ke ba tshepa bana re gona o ya ntweng le bona ba gutlele ntwa teng
0: e la kwa ke Nigeria e fitileng
1: eh
0: ba etswa ba santsane ba re tshwaretse yona fela
1: eh ba hantle lapeng ke ha bo mohope bona lapeng
0: ntate motsepe bile o ekeditse chelete ya bona ba hapa
1: eh ba fumana trend
0: ke bo ka
1: bo tho
0: ke bo kae
1: $2 million. No, ye me
0: hand. Nata,
1: no, ye me hand.
0: I am. Ya batswa magaola gara
1: ba jwang ai ba jwang
0: ka ba sa sibitsa
1: ha re tlo ya paga jersey ka dilabohla
0: yes yes
1: amara tsamela tsa SFM antlo di mahlo ra ke a brobedi na tsamela tsokele sedi wa SABC tsi ya tsimo hala di u balata batse

0: ntshetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Ngwetsi wa rona ka jeno ke Katlego Modise o ka mona ka papading ena ya hockey. O lobapala sefe setlhopha se ya kae ho etsala?
3: Ke under 16 ya Netherlands go lobapala mo.
4: Hey, ho tho kotsi ka hockey monna, wa e tseba hockey?
3: Ke ga tlo le mo tsena ka yona. Ke a tlile 6 years ntse ke ba pa ke go tla ja tiwa.
2: A tlalosetsa mo mamedi le neletsana jwang bolo hockey mo le hlaba dintlha ka tsela.
3: Ha ke dire nka tsalosa ga mmare. Eh, re o fa ke iponele e be re tla se tapa ga tsa botsi.
2: E ya re tla iponela.
4: Ga le tla iponela le a.
2: Lo na ke tsebe ke lwetse ba. Tla iponela nthena hona.
4: Tsopo.
2: E tla ba.
5: Ke bang ona na hore ke ka wa khona o lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: E be rena le tlhahiso leseding eo re e hlokang ka opanya ha leihlo. Empa re na le kgetho hore re batla naha ya bo rona e tswele pele kapa dintho di dule di le tjena. Ho bonolo, re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi Phato 2026. Hape o ka kgona ho ingodisa online. Ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa. Sena sona ke selemo sa batjha. Ha re yeng batjha ba 2026. Kala pili, Phato, ke rona bao.
7: Ema, ke bona hatu.
6: Kgetha. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education, ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: Mafikeng, toropo ya nalane ya buitshepo, e profensing ya bokone bophirima.

0: Tsebele tsebeletso ya lesedi FM safety belt ka thebe pelo mono re bapaletse DJ Kent a tsamaya le the arrows spin my world around e ngwa dipina tse e leng gore di ile tsa tlhatsa mmapeng DJ Kent leshomane metso tsheletse metsotso ka morao raborobedi ke mantaka jeno monono Monday ke tshwalo mamira tsebeletso ya lesedi FM a di ntse di mandolo a ka nnete tsena tsa madlanga commission re bone e ka nnete yena metapele ka monaka IDEC ihle tabatsa ha di lahlatsa ba ka tselanyane nngwe ba kopa hore ampa itukolle mosebetsing hang hang re hle ai ya no mamedi tsena tsa madlanga commission di mathaka pele fela he butle ha re shebetse di mbeking e fitileng re bone musisi wa banka reserve ka neta sa fetule se gahla sa tswala le ha ile hore muruo wa naha o batla o letla sa gatello re bone hore di tlhaselo tsa America entseng di etsa ka mana ka Iran ba kile o nyolwa hape ha theko ya mafura ka hore hle felle mane ho $100 per barrel mo ile ngore e ka nna ama ditheko tsa mafura kwa no lapeng ga tla bona mamedi wa sebeletso wa SFM rotloetsa hala jwang fela he botlhoko go re wetse bonnete ba go tseba hantle gore maemo a ho di tshelete ya mejwang le fa dikoloto tso tshwanelang go di lefa sky ketsa dikoloto e ketsa segahla se o tlosang dikoloto ka sona o tlotsebe gore monyane yana bona bo bufumanang o khone go bona gore wetsang ka bona akere wa opola hore ka jeno ga shebana jwalo le taba tsena tsa o mang baking e fitileng ne re bua ka taba ya hore ke mangana le tokelo ya o rea ngwana le bitso
1: o ka ba mena tse go utlwa le momamedi go wena o la e sebetsa jwang ha e ka ba ka mathata batho ba bangi ba ka le mathata batho ba ba qabane o gore le tsetse le gore mohlomong la ha o lile latla jwang e mong ke a tseba o tla o jwetsa re nna ngwana ka kila ka morea ka morao re o hla enthweitseng dina go di fetulana jwala re tla utlwa wena o gore le tsetso 0860003084 0860003084 tabena o re ya bana mabitso a ifela mabitso ana jwala sa le monate a o sala mabitso ana abo abogokwane ma
0: ke a fe mabitso
1: a go nna le mabitso a seng hantle
0: a bohloko ke
1: a re tla re hola ha o nna le mabitso o nna le mabitso ipotsa motho yo ba mo fa le bitso le tje ai khona ban mabedi ari re letsetse ei re bile le mafelo a beke a monate lo wena ke a tshepa hle a ha o mafelo a beke a tsamaile monate ke ne ke le ka mane ka qoqwa maobane mosebetsing wa abuti thabiso mokotla o naetsa dilemo tse mashome a mahlano thwasa ei a kena ka mane ntse ba thwasa o kae jwalo na re meme ka mo ine le nna ho lo thabisa batho he nna lavasi skuzabele lebusi gobela david mashabela di lapalapa sanere
0: ha o no le monate
1: hey o na ntse line up o ne hana ngore ke festival
0: ha o no le monate
1: a itebuwa dilemo tse mashu a le bua ntate modimo ka dilemo tse bashuma mahlano le yena itebuwa ho tletse mane ne holonya sekolo ga na ke sekolo seo jone ke o jotsitse ka re ke e khola thuto khola thuto
0: mo joni ana ke
1: ah o le monate ga itsedi ya ka o le monate nati ah o batho ka nnete batho le moruti maino na le teng
0: ye bana ye na le ile ka ofe
1: hey ke re line up eno no ke a festival ga iketse ditsena ha ba se betso motho jwale ho hle mo ke kena ntse le thwasa o ka ke le botsa nna le ngwana mo
0: ka sonta
1: ah motho e botsa
0: nna ntse ba ka sonta motho ka mala mala e swai ke shebisa kwa kanke
1: ah pela o
0: mme
1: ya mala se ke ra motho e
0: le sha
1: ya le tla mola o tlatla ke motho a le sha o ba shali
2: e bang una na hore ke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: bon jana ke mosifa
1: o ba botse leng jana
0: tlolana how les ba pa di sa bolo gona o dula kgonitse tsheletse
1: eh
0: o lwantsana le mosifa
1: eh ba tiba di poso thwasa o nonne batho ba botsa o nontshitswe o tile batho ba botsa ah batho ba di poso man
0: ai batho ba di
1: botsa kana tswa re ntshetse dinga di botse
0: a ntshetse dinga di botse o bua nnete o kila bona motho o ba jwa hu wa ska nona he o kena ka
1: ai ba tsebe mathata motho eo jalo sa sa tsetse go na o baneng a nonne awa
0: hai kon bona le batho ba ba mmele ngore kwa kula o tla ba re o tsofetse
1: wa ibona
0: hona le motho e leng gore ka bakala boemo ba bophelo maleng
1: ntsho di a fetuwa
0: tshobotsi ya ha ya fetuwa motsama wa fetuwa kana kwa nngwe o ko iphena go tseba motho na le ntotse leng gore ho hanga wa dumela di bua bo re he ke bone kae ka ga buru go bona ba ho ba ka ga bo hlaile mo kwagela ko hlaile theke o mang o nshela ntse
1: ai batho ba rata o botsa
2: le bala ka pele marathwasa
0: mang
1: batho
2: a re ritsa go tlo buisa ka jeno gaitsedi ya ka la bono la go feta
1: nna ne ke le fa chance bana ba se nna le moedi wa bohlokwa
2: a le sympathetic
0: na
2: sympathia se
0: go go botsa ntse yo na o se a go botsa se
2: ka go buile motho
1: o ke go bona ntse ke re a ba thi u thotse bela
2: a ithulela fe ka ke ithulela fe
0: no a go botsa se ela wa tseba nna ke dilwa ke ithabetse ke a le ba ke le ba la o fatela ba wa
1: tseba ke dilwa o tsontjwetse
2: motho yo ba ke motho ne ha ke na ga thola a bua le mong hai
1: bona ntsho hlaela mo jwa my darling ko botse man
2: a tla hai monna ke tlhare ke sharp
0: o tswa patinya di taita
1: hey ke bona patinya ya di taita mme wa kana ka mo di taita
2: monna line up
0: ke hanna me zwa bo
1: bo ke shebile fela ka lena po ka rena ke patinya di taita
2: o ka kena ka 500 kai le mahala di jo tsona ke sa bua
1: he bana
2: tulwana
1: he bana
2: ya batho ba iteboa ka ntle ka
1: batho ba iteboa ka nnete batho ka tsho hape ka nnete batho ba letsatsi la tsolo ke nthe bohlokwa jwang batho ba nna ke ke bona ba sa lenke le hlong
2: a ke nthe bohlokwa
0: me bile batho ba ske ba hlodisana le batho ba o satse beng ba tshepile ba lebe o rekise ntlo mona rejele
2: a re le di ya ka batho body limo tse ding tse itseng tse ba bangata ba fitla o tsona bona
1: thulwana
2: ke ka ho batho ba bang ha ba sheba mo atswang teng a re ai wa tseba keng
0: e batla go mufatse
2: se papane ne batla go mufatse gore ke ntwe go ba letse re bua ka mabitso mo ha ona mohlomo lo se lo le patile ne re sa le
0: Jusinta
2: ga somo
1: Merlin la letse
2: a le lebe akalo magabe
0: o Merlin
1: ke Merlin Hala tsala bitsa mabitso na go tsama strate mona mo mamelisa Merlin
0: o lana thulana o tsala ne ba kare ne ba kare Merlin ke tse a lwana mo e ba ke tutsi tu a ke tse no ntsho bi
1: o Merlin ke
2: Merlin o lo ke ke Merlin
1: Merlin
2: ga lo wa tsa ba ga ke Merlin ba re ga ba le dutsa
0: Hai
2: hai hai hai ha pala ali lebe akala
1: ali lebe akala
2: Merlin ka nete ka le jaga le
0: Merlin Monroe
2: ha ne Merlin
0: Merlin
2: a tata ka kilo to Merlin le ba go
0: Merlin
2: go ala litse ke Merlin
1: tsasa wena la ha o ke mambua ngipuleleng e wena
0: ke nono
1: a una nono la
2: sgo la mono la sgo ke ma
0: ha ke na lona
1: Hallo.
0: Ke kopa tsidi a bontse pasa ke na le bitso la sego.
2: A nna ke ga ke Godfrey.
0: E la re ha ke tshwara matric ba ngoma ba ga ke loetsa pasa ka lenyahlatsa.
2: Ah ba bangata ba bangata ba
0: re. Ga le sala.
2: Ke Godfrey nna ke.
1: Jo le ne le ma.
2: Godfrey.
0: A ke wa utla ine ile.
2: Godfrey.
0: Na na fela ke tlo bitsa nthene le yona.
1: Na le se di swabela ba re tlose.
0: E la re.
2: Tsholwana se ke.
0: Paulo se re ke le balatse ka mogao.
2: Bitso la
0: ka. Ga le bitso la ka.
2: A go ntsitse bitso la Paulo.
1: A go.
2: O lo bitso.
1: Eh wena wena.
0: Paulo
1: se
0: re.
1: Ke tsenye na ke Paulo. Paulo se re.
2: Oh ke
0: ka mo ka di ba. A kona ka. Na na se.
2: O ntsitse Paulo.

0: ga a be ke ntsale
1: si pati monono paulos yo ya bo
2: yo ha o le se ke motho a bibeleng batho ya kere ke tswa o ibale
0: ntshwareleng bala la ke ga ke god for god
1: le tena tulana sa batle mo tsaya lo wena ka labone ha ba tlole ba o tswa re paulos
0: i ba ntshwareleng bala la itsa go tswa paulos ka ga so se id so se pasa
1: ha kona ha nke ba ke le gelo ha ke le gelo le ho re mme ka lord ke ne ke le nyahlatse ho
0: o Paul yeah o Paul o mona
1: ke ba clinic sa impo bua tla
2: ne re lini
0: yeah ke Marilyn
2: ke le botle bana beso ka tsene ho itlhabolle re tshwere taba tsa bohlokwa bakeng sa batho ba qhwadileng re tlo bua le motho ya qhwadileng e le mme ya leng ka hara kgwebo ntle le mono he re tla ke re bue ka taba tsa mesebetsi hore bohlokwa ba hore bo ramesebetsi ba tsetele tabeng ya team building ebe bo ke bofeng re tla buisana le setsebi ditabeng tseno ntle le mono he ditabeng tsa bophelo re tlo sheba hore hangata ha matsatsi a hao a nyamela o tla fumana hore re se re nka hore re tseba hore motho o tlameile a ba le mmeleng empa re tlo sheba na go na le mabaka a mang a ka etsang hore o fetwe ke matsatsi a hao ntle le hore o mmeleng re tla ba le ngaka e tla buisana le rona ka yona taba eno ke tsona bana besekele bilaola
1: thank you wena ngwaneso
2: a se mohe
1: o sebetsa monate kada hona le gaitsedi ya ka rama ne ke rama fahla ditswala
0: ke rama
1: ah ke rama e boga ya ka le butsi
0: yeah
1: o hani file hampe a go batlele motho mo sebetsi mona kgwedi ha e fela fela a ba hlaba nkwa a le baba di a so fela
0: a le ka o muta ha
3: Na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela go bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Come to me, ke le bitsolana pina ka Rhythm Centric, ke metsotsong ena e robong pele hora ya borobong. Ntshomametse le monate ke thakgwa breakfast show. Mme paballo wa hola ka jeno, tente ka nnete a re, hey, mme wa hae, mme paballo. O ke tega monate ka mono ka maseru le so dautente go tso wena ngwaneso lo wena mamela tsabela tsa seli ha ba wa hola ka jeno re sentse re tshujwa lo re ma hlono lo hle morena go tso se kae ka raka o yetsa hantle tsatsila ho ebele hlono lo fetseng o kena selemo sena ebe selemo se leng re

0: hao, dipampiri tse ngata tjena ke sa mang?
1: Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengwantseng.
2: Musadi ya neng a nthusa, o mponsise mohato ka mong. A dolo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako. Ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join Africa Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think captain.
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC kapa marothodi a Promune.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Swipe, ufumane ho ekeditswa ngo birthday ya Botsa. Reka mefuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 liter tse pedi ka 30 randa. Haggis Diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa ufumane 3 gig Boxacom data mahala ha Boxa.
2: Kgweding ena ya mohale ntate go le hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Malele sedi FM ke molelwa
3: le kubula 88.4 le ali weta ba ayiba orange farm ka patena ho SABC plus app ba ke sale sedi FM ke molelwa
4: Mamedi ke mesoso e mashima mabedi le meso e medi kamara hora ena ya boropong ntsoma mesi e tlhabolle ke le sedi FM e bang ke hona o bulelang selmo ya sahau re le wena ke tleke o amohele hle ho bane o karolo ya lelapa lena la e tlhabolle me ka jeno he re thaba ho bane o ne a re file dipina tsa hai ke makhosong ke choko me yena are ke dula ka manaka Everton extension 15 me reale bohle makhosong ke re lebile ha holongwa leso ona kupile Teddy Pendergrass you are my latest my greatest inspiration a kopapina ya Whitney Houston you give a good love yo mantsa mona tika nnete ha motho a re ho wena you give good love ke baba kae ba khona ngore ba o jetse hore hey hey o mphala gato la nnete man give me good love ha re le bohle bo ba bitse botle le wena qalella hore jwale o qalepile ka lentswe cup ebe o romela dipina tsa hao tse pedi ebe dipina tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 Mabile motle jalo ka ha re qala beke e be o ikemiseditse ho etsa eng bekeng e mohlomong ha o sheba bekeng e fetileng dintho tse o ileng wa batla ho di etsa ho hang ha ona le le nngwe e o kgonneng hore o etse empa ngwaneso nako e sa le teng bekeng ena hape sebedisa monyetla o etse dintho tseo e bang mohlomong o ikemiseditse hore o tlo o di etse la o sa di fitlhelele kaofela wa tsaba kana kongwe ho na le hore o rere dintho empa o sitwe ho di finyella kaofela jwale ha o etsa etse jwalo o ske wa utla bohloko ske ba utla bohloko empa ntse o hlokomela ka lehlakoreng le ngore nako ha e ka lehlakoreng la hao hona jwale ha o sheba ngwaneso beke ke ntho e felang ka pelenyana hampe le mafelo a beke a o rekela bohlano ha o re ke manta sele ya mesebetsing ho se wa dikolong nako ha iyo nako e tsama ka pele jwale seke wa senya nako ka dintho tsa bohlokwa tsa bophelo ba hao iri retlo kena senelong sa tumelo metsotsongena e mashimi a mararo ka mora hora ena ya borobong Mottingham re tlabeng re sithela ntate morutisi Raymer Fojani ka jeno he o bala ditaba tsa hae bukeng ya Joshua mono o bala temana ya gaolo ya mashimi a mabedi le metso emene o bala temana ya mashimi a mabedi ntate moruti Serey Mafojani gaolo ke mashimi a mabedi le metso emene bukeng ya Joshua temana ke mashimi a mabedi hanga mara mono mo mabedi motle ke na le taba eo ke la katsang hore nke ke tshohle le wena ke le ka re tla itshohla ya hore na e be bophelo ba hao o kile wa gaoletswa ono yentseng o tla qoqa le nna he o go arulela Nepal ya hao le babang kana ko ngwe tsona dietsa hala mo midimotle go gaoletswa ha se tabeng tsa marato fela o ka gauletswa o bula mokotlana wa motho wa letsoka pa o bula sepatche sa motho kapa wa gauletswa o utswa go sa gathaletse hore na o utswang kana ka ngo gauletswa o seba ka motho mongata ba a bakena o ntse mo seba a bakena thodinga tatse batho ba gauletswang ka tsona motho o ile a gauletswa mona a sebetsa matlong yaba motsehare ha monga hai a theuhetse yaba o apaga diaparo tsa monga hai wa itereka o ya toropo ha khutla ba fihlela home gate monga hai hona lentho eo aneng a ile betse a tlo ilata jalo ka hlana hana hore na ho ile ha itsa halang o itrekile ka dintho tse ka diaparo tsa monga hao eo mo sebeletsang ebe ha le fihla gate le babedi le emile le babedi o no itse o direka fela ka pelinyana wa khutla o tlo di hlobola ya re ha o le gate mo kena mono mo sebetsang so khutlile le bakeng la ha ngwaneso ya ba monga hae o eme mona gate ha o tsebo ka re lefatshe petswa ke kene jale di ntse dingata bo ba be re tlotlotla fela ke mantaka jeno re ke re le baletse bohloko tse re tsaletseng re ke re tsheo be monate re rinke pina ke pina e tlanjalo ka nozi popiri uri uya lalela ke ha re hleka he mo mamedi motle re hlekela moruti mafojani nozi popiri uya lalela.

0: Momamedi ke a o dumedisa le ho mema o kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o palang mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Joshua kgaolo ke a 24 meteng re bala temana e le nngwe fela ya 20. Me yona ka thusa Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena. Ha le ka furalla Jehova, la sebeletsa Modimo e sele, le yena o tla le furalla, a le sinye, a le timetse, le ha a se a neile, a le etsa hantle. Lena ke lentswe la Morena, a Modimo a kgotso, o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste mona wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le Joshua Moranune a nkile setšhaba sa Iseraele a le sekeme a bitsa baholo ba Iseraele le ditlogolo tsa bona le baahlodi ba bona le matuna a bona a etsa qeto ena le lelapa la gae a ba gopotsa gore setšhaba se tswa kae le ditaba tse fetileng ka Modimo yona o nka qeto ka re go bona gore go bona e furaletse Modimo le sebeletsa Modimo e sele le apesitswe ke lefifi ke ka gona dintho di le tlhagelang gobane lona le itebetse ga le setšhaba se tshwanang le ditšhaba tse dingwe o nka qeto o re go bona ga e le nna le bantlo yaka re tla sebeletsa Jehova ikgethileng lona ka jeno eo le tla mo sebeletsang e momamedi ya rategang jwale ka moetapele wa setšhaba qeto e qala ka ena le lelapa la gae e be e ba o ya setšhabeng empa o re ga le furalla Jehova le sebeletsa Modimo e sele le ena o tla le furalla tshebeletso ena e kopana le nna le wena ba bang ba rona re lebetse mo re neng re tswa teng le Modimo wa rona ba bang re fetile mo re neng sa tlameha go feta teng ka jeno lena re mo furaletse re tsamaya le Modimo e sele empa Joshua o re ga le ka furalla Jehova la sebeletsa Modimo e sele le ena o tla le furalla mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena o furaletse Jehova ke ka gona o sesang ka ra lefifi o sesang ka ra dikoloto tsa bophelo o sesang ka ra maemo a sa tsitsang a bophelo lelapa la gago le bophelo ba gago bo lobokane o furaletse Jehova gotla ditseleng tsa gago tsa gale o tsamaye tseleng ya Jehova gobane o mo furaletse o ka ga lefifi bophelo ba gago bo apesitswe ke bodagone ba lefatshe lena tswaga ka ra lefifi leno gobane Jehova wa rona ke Modimo ya boulelang ke Modimo ya sa batleng letho ke ka gona a reng go bona Modimo wa rona o a galalela a galalela o batla batho ba mo tshepang o batla batho ba mo ratang le wena o ka tswa ka ra lefifi leno Modimo a o thuse a o etse gantle ya moga wa morena wa sekeresete lerato kopano le matlamatsiso a mogalelang dibele wena ka keresete morena wa rona amen.
1: Re le boha ntate moruti Sirei Mafojane ha re khutleleng morao re lo sheba hore na re fositse ha re fihla kae hey molaetsa o matla ntate moruti re le buile re utlwile Joshua Khaolo ya mashume a mabedi le metso e mene temana ya mashume a mabedi ke mo abadileng teng mo mamedi motle metsoso e re beha ho mashume a mabedi le metso e mene pele ho ra ya le shume ke itse ke na le taba eo ke lakatsang ho tshohla le wena potso ya ka ke reng ana o kile wa gauletswa me ke hlokomela hore batho ba bangata ba gauletswang ke ba etsang dintho tse fosaetseng jale ke le ka ba ka etsa mohlala kana ko ngwe o gauletswa o bula mokotlana wa mme kapa o tswa sepatchi kapa o sheba hona le ntho o batlang ho nka ka sepatching sa motho a kene monga sona kana ko ngwe o tshwarwa o phenyekolla mohala wa motho thodingata mani kana ko ngwe o tshwarwa o tswa e ka ba lapeng bona e ka ba mosebetsing kae bo kerekeng wa utswa bo society mona o tshwarwa o tswa jale kana ko ngwe o fumana hore motho o tshwara o seba motho o seba nka yena aba re thoswa kena o fumane o swa hlamefela o satse bo rena o tla reng ke tsa hala ntse jalo na mohlobo lwela o kile wa feta mo 0860003084 ke taba tse fapanentse o batho ba iphumana ba tshwarwa haha ka tsona le se dia fam dumel
2: My truly.
1: What's the name, my Baba? Who's wrong?
2: Who's up, who's wrong? My truly.
1: Who's up, my darling?
2: Monade. Hey, Nike, I still remember. Okilabonawe. Weekend take an ago otabe ule samwene. So come and tata me lot away. They have a year. Yeah, ke se le mong a ka message ke nnele de wetu kulanga ding ha ke no khona reporta commissioning today so Monday I tsere zwano tsa berelo ba ta o shila re tsantho king Monday wa mogodi Monday somewhere so ati se ba can say o se drop nye go mo go ditinteng ati mong a ka ba ile mo ka workshop so unfortunately ba ya mo ba no ka nama o kila bona batho motho ha hla mo are a o fumana le di tsimo da fule mo ke di ntse ke di baba ne di mata fole ke eng kore tuli ke le go buka le di baba ntse na tsa fule nka ka nka di fule tsa kona ba ne se di tlise le ka hano o ke bona o tshwarila o se boetse ke re ha bo soko ya ba jemi mo ndi ke fela tjo
1: o ntse re fela tjo
2: That's the only thing that I'm thinking about. Let us all see the thing about I corner. Ntshe ya ba se taba ke na ga mo baga kantse ba irekang
1: ya sala ja wena
2: ya ba ke tla falese ya ba ke tla falese the whole day ke ipotsa gona ho sane ke lo account a kere e ba bona maka kana ko ngwa a e tsa tsa misane le nnete
1: a tsa maisane mogotsi
2: ah jo ka tsaka ya bohloko ka jwana
1: ai ke le buile hle mai baba
2: thank you my truly
1: bye bye le se dia fam hello
3: truly
1: ndaje
3: ha mona ha di
1: eh ndaje
3: Hey, to be the night like a holiday, it's like a session of the one of the colleagues
1: in
3: You are the Mongaka on Sadega of the Shevile, may you know what they move. What on a office now? Oh, yes, I am more and that day. My name tag is Lina, I tell you, no, I'll be getting you over time. Ke makhufega mmadi khisa.
1: E lo mo sebetsi wa ho ene lo hlokisa mo. O ene lo hlokisa.
3: Ntse ke hlokisa kolo ya garage ya mmadi khisa mo.
1: Jwale ya bo so shebe shebe le ntho tse sa re nshebe.
3: Ke a oblela ke re jwale mmadi tana ntse re di stack di di tsa ke la bona di kae kae ha o tso hlasitse ba tla o sheba ntho.
1: Yo, ke tsidiye. Ah, ke le buile ngwanese.
3: Sa putuli.
1: A se mo he, mamedi re fete mabenkeleng e ke tlong ka mohala wa hao hape ka moramona.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobotsa bophelo, ha o tlatswe diforomo. SMS Alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle, re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
7: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Ile shume le meso e robong a meso supile hora ina ya le shume 0860003084 ana o kile wa gauletso e re ntse re qoqa le momamedi ke le ka ho lebatsa nthotse bohloko tse o sabatleng ho di hopola tse tsaetseng mafelong a beke ge ke re qabwe ho ba monate re qale letsatsi hantle Lesedi FM dime. Hello Mamedi dime.
8: Hey, Tuli.
1: Hi, Ndati. Likai?
8: Likai, Tuli. Likai, Tuli.
1: Amunati.
8: Tuli, kama natavale. Tuli, kama kala kwa Tuli.
1: Ah, kia lebu, Ndati.
8: Thank you, Tuli. Hey. Ajera mnaki ya khana, ya khana jilori.
1: Oh, khana jilori, okay.
8: Hey. Ikata, hey. Wale, ki gala, gana ron, kia namana di plaz, kima nagolo lai chula, man. Wale, kampani mo, mulawate ngunga agata mea wana retuwa rentu ilori. Kamela motho a re kile ntwe ere yena la itshola tshule ke tsika plant nana bana ke batho ba thotla tsi ntse ba tsaba mangho ha ke fika ra go nanta ke jalo ntwe ka la itshola ke nanta ke ra ke lona ba ga le khala le khona gona ha lo di mala ke re mo jote nna ke go tlo la itshola yena he kana go lo khwantse le tsama mona.

0: lo ho ka ta ha ba ka ta dijola mo ka khlo tsile mo na ha ka mo ke ha ke mata
1: he ban
0: ha ke ha se ba ka dile ka go la ga e tsile le ntwa wa ye lo twa mo tsebetsa ke re nna ke tswa mo tsebetsa ka fa ha re tsile tshuli ke re tse ana go se suti se utwa ala ntse se tso tso tso tso ko mo tsa a sa ka tsile se so ba se bua ngantle
1: Yeah.
0: Ontela, ntlo go sebe ba thontso ga ba tsi bua ya.
1: Ba ba tsi bua ya ha. Ba tsira ke le bina utla.
0: Thank you very much.
1: Bye bye. Le sari ya FM Dumela.
2: Ah, tuli.
1: Hello ntate. O phila jwa?
2: Ke nna.
1: A bonadi.
2: Ra we tuke se nne ka fanda beke.
1: Ntate.
2: Wa tsiba ona ne ka tsiba mene ja ga sa theohele sa tereta ha. Jwale o theohela rona fela ba batho.
1: Mm.
2: Be ke tsi ja office nye mene ja kinga yona khalasi ya mini ja ke telele ke tshela di coffee ke tshela di coffee so na tulo sa hae ke dula mo
1: eh we dalweda
2: eh dula mo se azinga tulo da kinga phone ha be ona mo ke phone la
1: ho tsala
2: eh ha ke re hepo motho go na wa kene he o tsamile motho sa tswa ka isa tsa bana go tswa sa sebe Waza ke le ka le bala wa skuwa. Ka le bala wa skuwa. Ka tsula le motho lo bua le motho ne ke bua le yena. Ka ba ka re tla fikela ho yena. Ke sa swaba.
1: Jo we.
2: Ha ka da moare. O sa tswe khala siaka. Ma swabi ya makala.
1: Ma swabi ya makala. A one chance ang hanka fumana tsatsi le leng ke le tulong se ke tlo dula jwang? Ke tlo nwa tea ka jwang?
2: Ke pata jo wa nautu.
1: Ya a re tso fela le sa lebella.
2: Ka ka tso. And ha gena. Ke o gena mnyako office ya ke na mnyako. O gena sense a bona ntengwe le mo office. Ha ona ka re. Jo ka se ka tso. Wa sa ile nyambola ya ke ha are. O hlatswe komedian. Ka tswa ba ka re le motho wa no. A no se la le la ka yona. Paso, paso.
1: Paso, ke tla le ke a le bontate. Bye bye. Yo, ai ka da ba bitse botle ile shebe le betsebe le metsotso pele ho rra ena ya le shume onso ba metse le sedi FM le nana o ke la haula e tlabolle me re dula hantle metsotso nge le shume le metsimene pele ho rra ena ya le shume ha ke qamaka ke sheba kwana le kwana ke fumana metsole ka ya tsuhang ba nthabetse jwang hallo le nna ke thabile lona ye la nthabela kana kana Yo, e ba ntabetse nze ke qama ka ke sheba ka bona ke sheba ka bona ke fumana posa solo fela difahlong tsa bona mona dumelang ragadi ipulane o santsa le teng me hopola hle ditaba tsena o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le SADC FM enriching minds enriching lives ke le botle mo mamedi motle ka le bakalana go ke bona ka nnete mehala ya panya panya batho ba ile ba gauletswa ka nthotseng a tjale ke paletse qabolang ka nnete ke yona tsela ya o qala letsatsi la mantaha ena o le bale thotsedi tse bang ha di tsa ma hantle mafelongwana ya beke re renke metso le rona ya tsohang ba sentse ba leteng ke bana

0: le lipina e monate ka nnete. Tumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Tumela mme Mathebo.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse ntla re tsi bona mo go.
0: Le nne ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, go sana le pali e monate eo ke tlang go le phetela yona.
2: Ke a gola gore pali ya ka jeno e ntse e tla be monate jalo ka tseding tse ngata tse fitileng mme Mathebo.
1: Itse dipalo tse go phetlang tsona di monate ya holo mme Mathebo. Ebile nna le thuto itseng ka gare.
0: Ke a leboa bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka Lolo o lukisa internet.
1: Mme Mathebo?
0: E?
1: Re sebedise internet bakeng sa mabaka a mangata a fapaneng.
2: Ho jwalo mme Mathebo. Rona jwalo ka bana ba sekolo, re sebedisa internet ho etsa diphuputso ka diprojeke tseo re di fuwang sekolong. Mme e ya re thusa haholo mme Mathebo.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Mme ke a kgolwa hore le sebetsa hantle diprojekeng tseo tsa lona tsa sekolo. Jwale he, ke nako ya hore le dule fatshe. Mme le mamele pale ena ya rona ka hloko hoba e ya qala. Lolo ene e le ngwananyana ya bohlale ya neng a dula motseng wa Kopanong. Motse ona o motle, o ne o sa tshwane le metse e meng lefatsheng ka bophara. Boholo ba batho ba motse ona, ba ne ba le bohlale e le ka nnete. Ebile ba tswetse pele bophelong. Motsaneng ona wa bololo, internete ene e le sesebediswa sa bohlokwa ka ho fetisisa. Ha o ne o etela motsana ona, o ne o tla fumana bana ba sekolo ba sebedisa di-tablet tsa bona le di-computer ho batla tlhahiso leseding eo ba e hlokang bakeng sa mosebetsi wa bona wa sekolo. Batho ba bangata ba ne ba ena le dikoloi tse tsebang ho fofa, mme ba ne ba laola dikoloi tsa bona ka internet. Ho bua nnete, batho ba ne ba sebedisa internet bakeng sa dintho tsohle motseng ona. Tsatsi le leng ho ile ha etsahala mohlolo. Hang internete ya nyamela nyame, bohle ba ne ba nahana hore empa e wele nakwana fela, mme e tla kgutla. Empa ba ne ba fositse. Morena le mofumahadi ba motseng ona wa Kopanong, ba etsa tsebiso ka seyalemoya. Ba bolela hore internete e tla ba siyo nako e telele. Batho bohle ba motseng ba ne ba maketse haholo. Jwale bana bohle sekolong seo Lolo a neng a kena ho sona, ba ne ba sulafaletswe. E mong wa metswalle wa Lolo o ile a mo tshwara lehetleng e le ho mo lemosa hore o lokela ho etsa ho hong. Ke ka yona nako ena moo teng Lolo a ileng a bona e mong wa matitjhere a tswa a lla ka phaposing ya borutelo. O ile a tla a mo lebile mme a re,
3: etsa ho ho Lolo, wa tseba hore ke wena ya bohlala ke re.
2: Lolo, thusetsa. Ho se o le hobe, tshepo ya bohle e ho wena.
0: Ke a kgolwa ka nanelo ngwana ka hore Lolo o utlwile hle. Ha re tsweleng pele ka pale. Lolo o ne a sa utlwisise hore na ona ke moferefere wa eng. O ile a nahana a le mong.
2: Batho bohle ba etsa ka re ho thule fatshe la fela.
0: Yaba o etsa qeto ya hore tsatsi le hlahlamang o tla etela morena le mofumahadi ho ya utlwa ka bothata bona hantle. Ha Lolo a fihla moreneng, o ile a amohelwa ka kgalase ya lebese le futhumetseng le dibiskiti tsa chocolate. Lolo o ile a ja tse ding tsa dibiskiti ha ntse a emetse morena le mofumahadi. Ho bua nnete, dibiskiti tsena di ne di le monate ho feta tsohle tseo a kileng a di latswa. Morena le mofumahadi ba ile ba fela ba fihla. Mme ba dumedisa Lolo. E se neng ke ha ba se ba qala ho bua ka bothata bona ba motseng. Ba ile ba hlalosa hore matona a fumane hore bothata bona bo bakwa ke satellite e neng e le hole hodimo kwana sepakapakeng. Mofumahadi o ile a tshwara Lolo ka letsoho mme a re,
4: ngwanaka,
2: Mofumahadi,
4: ha se motse ona wa rona fela o angweng ke bothata bona, empa ke lefatshe lohle le senang internet a jwale. Mamela mona he ngwanaka, re batla motho ya bohlale le ka nnete ya ka palamang sefofane sa boreneng sa sepakapaka a ye sepakapakeng mme a lokise satellite eo. Na o ka re thusa Lolo?
3: Lolo, ke wena fela a loketsweng ke mosebetsi ona. Ha o ka etsa sena, ke a o hlapanyetsa ngwanaka ka nnete, o tla be o thuse lefatshe lena kaofela.
0: Lolo wile ikutwa athabile ibile a tshuhile kana go elongwe. O ne a kile abala hore ho ya sepakapakeng ke ntho e kotse. Empa a dumela ho ya. Lolo wile a sebetsa mo le basebetsi ba sepakapaka matsatsi-tsatsi ntle le kgefutso. Ho mo kwetlisa. O ile a ithuta ho fufisa sefofane sa sepakapakeng. Le hona ho phaphalla sepakapakeng. E se khale Lolo o ne a se a loketse go fofela sepakapakeng. Ka letsatsi leo Lolo a tlohang ka lona, batho bohle ba ile ba tla go tla mo shebella. Ba ile ba mo agella dipalesa go mo lakaletsa mahlono. Ba bang ba bina dipina tsa kgothatso. Jwale Lolo o ne a utlwa lerato leo a neng a ratwa ka lona.
2: Ka nnete Lolo o sebete. Na nkeke ka ya sepakapakeng le ka mohla.
0: Ha o kananelo, le wena o letswalo la nonyana na ngwanaka. Ka mehla ke ipulelela hore le wena o ngwananyana ya sepedi. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale. Lolo o ile a palama sefofane sa sepakapaka mme bora tekhniki ba bulela engine. Motsotswana ka moramo, sefofane sa sepakapaka sa tloa fatshe. Mme ka mora ho fofa nako e itseng, sa fihla stationeng sa sepakapaka. Lolo o ne a kgona go bona satellite ka fenster. A hokahana le morena mo le mofumahadi ka mofuta o ikgethang wa radio. Go ba tsebisa hore o fihlile hantle a ntse a bolokeile. Batswadi ba hae le bona ba ne ba thabile ho utlwa hore moradinyana wa bona o tsamaile hantle. Mosebetsi wa mona satellite ha wa ka wa tsamaya ka moo o neng o rerilwe ka teng. Lolo o ile a sokola ka matsatsi a mangata ho fumana hore bothata bo kae. O ne a tseba hore katleho ya mosebetsi ona e diatleng tsa hae. Mme o ne a sa batle ho swabisa mang kapa mang. Jwale dijo le metsi tsa qala ho qepa mona sepakapakeng. Sehlopha sa basebetsi ba mona sepakapakeng ba nna ba tswela pele ho sebetsa ka thata le Lolo. Mosebetsi ona o ne o le boima. Empa Lolo a nna a tswela pele ho sebetsa. A sebetsa ho fihlela a fumana tharollo.
2: Halala Lolo, ke o tshepela mabaka a maholo ngwanana.
0: Ho lokile hle kananelo, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Lolo o ile a elellwa hore e nngwe ya di-cable tsa satellite e ne e tjhile. Mme ho ne ho hlokeha hore ho kengwe e ntjha. Hang ha Lolo a se a entse seo, internet-e ya kgutla. Batho bohle motseng wa bololo le lefatsheng ka bophara ba ile ba keteka ke thabo. Ka mora mosebetsi ona o boima, empa o atlehileng Lolo a kgutlela hae. E ne e le mohale. Morena le mofumahadi ba ne ba le motlotlo ka yena ho ba ileng ba mo fa mmetlele wa tlotlo. Mme ba reella ngwana wa bona ya latelang ka yena Lolo. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang, mmoho le kananelo le hlone. Lebitso la ngwananyana e ho buang ka ena moo paleng ke mang?
2: Ke Lolo Mematshepe.
0: Lolo e ne e le ngwananyana ya jwang?
1: O na le bohlale Mematshepe.
0: Ho ile ha etsahala eng motseng wa bo e ileng ya amoha baahi ba motse o kgotso?
2: Internet e ile emisa ho sebetsa Mematshepe.
0: Ke bo mang ba ileng ba kopa Lolo ho ya ilukisa?
1: Ke morena le mofumahadi Mematshepe.
0: Hobaneng ha morena le mofumahadi ba ile ba nka qeto ya ho rehella ngwana e mong wa bona ka Lolo?
2: Ke hobane ba ne ba batla ho bontsha Lolo ka moo ba mo ananelang ka teng Mematshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle Mematshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: botle ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mabidi le shume le metsorobedi metsotso pele horra ya le shume le motsomong dimelang ka dikantorong ka mona le tswile hantle ke ya phila nna le lona le phila jwang mo mamedi a re ke phetse hantle thuli e hlile o ntshwara hantle ke ka mona ka kantorong nyaka e mong a re re kantorong re kopanetse re 20 ka mona ka hara kantoro ka mona empa e mong le mong he o na le tafole ya hae le komporo ya hae mo a sebeletsang teng. Ke le bohle bana beso ke le amohela ho lena la itlhabolle dumelang dumelang dumelang ka ofela me rena le ntate tsietsi mo le batsi ke moeti wa rona ka jeno me taba ya bohlokwa e o re buang le yena ka yona ke hore na bo ramosebetsi na ho bohlokwa hore ba tsetele tabeng ya hore ba ke ba puta pute basebetsi re ke rebe moho mohlomong sebakeng se le seng hona le dipapadi tseo re di bapalang kapa diketsagalo tseo re di etsang moho e le ho bopa sehlopha sena sa tshebetso mme re bua yona taba eno he le ntate tsietsi mo lebatsi ba bang ba rona ka nnete se re tswa ho tse mmalwa di-team building tsena ba bang

0: makajeno ntate mo lebatse ha re ke re qala ka yona ntla yena rona ebe ho bo hlokwa hore bo ra mo sebetse mesebetsi nya rona e fapaneng di company tse fapaneng ba gothalletse taba ya hore ho be le nthwena e o re bitsa team building
1: re ya le bo ha ka putse yo e no neng bi le le matla ha ho lo mme karabo ya ka e tshatsi ni ka tshatsametsa iri go bohlokwa haholo hore boramosebetsi baetapele di-manager-a bonyane hang ka selemo ba nke basebetsi mme ba tlohele bona ba ye ditulong tse fapaneng tse etseditseng fena jalo ka mane tulong ena ya Paris ho na le ditulo moo di-conference centers bo ibubesi bo sanwa dino kenya lekwa ba ya mono me ba lo bapala ene huwa mo ka sepheo sa hore re lo aha tshebedisano mmoho jwalo ka basebetsi ka bokgutshwanyane ke re ke taba e hlokahalang haholo mme ha ba re ba hlolehile ba tlamehile hang ka selemo haholoholo haholo jwalo ka dikhampani tse di ngatle di a kwala ka December pele ba kwala ba banke ba ba ise mo ho lwetswa dipapadi tsena ho mo ka sepheo ke utlwile o re ba bangetlile ho ba bonyebe re re dintho tsohle di phama ebile diwa boetapele ha boetapele bo e nka taba ena mme bo futhumatsa batho hore re lo ya mola sepheo ke hore 1, 2, 3 mme ke re ha re kgutla moo re tle re tsebe ho akeha nthong tse latelang ke re ke a peta ga se monyetla keo ramosebetsi ba di etsang le baetapele ke seo ba tlamehile gore ba se etse
0: ntate ke a leboa ntate molebatsi jale ga re ke re shebe ntate molebatsi gorena team building e gantlentle e kenyeletsang motlhomong o koye ka botebo gorena e kenyeletsang le gore melemo ya teng ke e feng jalo ka ga o qeta o bua ntlha ya botlhokwa gore re lokela gore re ye moo ka sepheo sa gore ga re gutla moo tseo re ithutileng tsona tsa mona moo re tswang teng re tlo di sebedisa go ntshetsa tshebetso ya rona pele ka katleo jale ga re ke re shebe rona gantlentle nthwena e kenyeletsang le gore melemo e meng ya teng e ba e feng gagolo tshebetsong ya lona jalo ka baetapele jalo ka ramosebetsi le basebetsi ba gago
1: re a leboga mme ke potso tse nonneng tseo di toma e le ka nnete ga re ka le ka ena ya pele ya gore ke di eng dintho tseo re di etsang ga re etsa yona kago ya setlhopha team building ya pele re tlamehile re tlwise gore na e mong le e mongwe wa batho ba leng teng mo mosebetsi wa e kofeng ke maoto a mararo la pele ke ene ba e bitsang role and responsibility ka mantswe a mang ya gao karolo le boikarabelo ke fe ya bobedi e bua ka gore re tlo aga tshebedisano mmogo relationships ya boraro ke gore na di-values kapa tse re kopanyang moetlo wa company e ya rona ke ofeng di tharo ntho tse ke a di peta ya pele role and responsibility gore karolo ya gao le boikarabelo bao ke ofeng ya bobedi relationships ke dikamano ya boraro ke di-values re tlamehile ga re etsa team building re shebe ntho tseo pele ka nako tseo re eme ka tlasa sefate re ya koka kapa re ka tlaseng re ya buisana pele re ya ka ntle so ga re katetsa ntho tseo tse tharo tseo e mongwe le e mongwe o tlamehile ke mo fa mosebetsi ke re a ko re bele rona wena karolo ya gago mosebetsing o ke efeng ka mantswe a mangwe o tlamehile a gopole rona kana pampiri ele e tlalosa mosebetsi wa gae e reng ba e bitsa job description ka senyesemane tlamehile a rengolle tsona empa nke makatseng ke ne ya gore e fela e qetela motlhane a qala mosebetsi o elebetsi le rona a reng o ntse a tsena a tswatsatsi le le le leng beke engwe le engwe kgwedi engwe le engwe le selemo kao fela so go ba molemo gore a ikgopotse gore kana ena karolo ya gae le maikarabelo mosebetsing wa ekefeng fa ba katewa tsanto tseo tse tharo tseo ka nako tse dingwe ke a ba kgaoganya ga e be ditlhophanyana tse nyane ga ba le masome mabedi e ba ditlhopha tse tlhano tsa batho ba bane kapa tse nne tsa batho ba batlhano motlhang re qetileng ho etsa dikarolo tseo kaofela.

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: mamedi re kopa tswarelo hle ke betse hape ke mofumane ntate mo lebatsi wile wa gawa ntate ha o qeta go ntlha bohloko hore hara emeng ya melemo ya team building ke taba ya hore batho ba tshepane ntle le mono he o ka tsola pele
2: ya me ke ntse ke bua ke le monge sa ile lo re ga o ile ga ya mpolella lo mpolella re ja le inkile qeto ya o gaoga ke kopa tshwarelo hle ho wena le ba mamedi ya pele ke o tseba ya o tshepana ya bobedi ke ne ba reng ka sekgowa ke communication ka bontsha mang ya dipuisano ya gore ke le de tsebiso tse teng kapa tsohle tseo re tlabeng re di tsebe mabapi le tshebetso re a di tseba batho ba buisana ba na le mathata ba ya go ba bangwe bane ba ba tshepa ba ya go bone ba tshele ba re monna ke na le bothata bo itseng o ka nthusa na re ke ne ke re ke gotlele kanselo re motho ba re psychology a human being is a dynamic being ka mantswe a mang o a fetofetoga ga a tshepagale a ka tsewa a le tjena a ka robala a le tjena a tsewa a le tjena ka gobane motho o jalo re tlamehile gore ka nako tsotlhe re utlwise gore ga re tshepana o molemo gobane ga re sa tshepane le tseo re tlamehile gore re fane ka tsona e le ditaba ga re fa o fa tsona jalo ba na re utsepe so di a tsamaelana taba ene ya trust le communication o tshepana le dipuisano ya boraro ya bohlokwa ke gore company e etsa tsotlhe tse e tlameng di etse ka tsela e phetagetseng le ka bonono so ntho tsena ditharo ya pele ke trust go tshepana ya bobedi ke communication dipuisano le go tsamaiswa ga tsebo ya boraro ke gore company nthong tsotlhe tse tlameleng di etse go ntshetsa pele production tsotlhe tseo e se etsang di-services ditshebetso e di etsa ka tsela e phetagetseng gobane batho ba sebetsa mmogo ebile ra utlwisisa gore yona taba e re bitsang ya production ite social thing ko mantse mang ga re ntsha disebediswa le dintho tsotlhe tse setšhaba se di tlhokang re sebetsa re le mmogo re le batho and batho ka tlhago re etseditse gore re be mmogo mme re etseditse gore re sebetse ka kgotso so team building kapa kago ya setšhaba ditaba tse tse tharo kere ke buile ka tse tharo tse re di etsang ga re le ka tlelaseng jale ke bua ka tse tharo tse tla re tswela mosola tse re tswela molemo gore nako tsotlhe re tsa gore ga re ile ka bo December le ga ebe se company sa kwalang empa re se reng ka team building kago ya setšhaba re ikopanya le ba re ke year end party mo re lebogang batho teng di molemo gore o dikopanye gore ba itumele go be monate empa re ya ka setlo sa gore re tla thabela gore ga le mo se qala ga batho o sebetsa batho ba tshepane re ya ka setlo sa gore aba ba tsebe go buisana ba rerisane ditabeng gore le a bangwe o na le mathata a re ga nka ka bua le yo o experience-ang le ena o tla nthusa ga a no tsamaya a ntshenyatshenya kapa a ntsheba bathong ya boraro ko gore
1: elontate ee o ka tswela pele o ntse o tsamaya o gaoanyana ganyane e re re utlwe
2: tshwarelo ke wifi kwano lapeng re re tsotlhe tseo re ikemiseditseng go se ntlha kapa go se producer kwano company e re feta le mo remeng re itse re tla fitlha teng gobane re a gotlhala e re ke etse motlhala company teng o kete Google mane America go sebetsa tlhakanyetse sane ba bo 18, 19, 20 fela go bo 30 ga ba ya mosebetsing ba kapara di-denimi fela le di-t-shirt-e and ba dula ba thabile gobane ketapele ya moo e ba fa kutlwisiso ya gore re tlile kwano go tlo sebetsa cell phone di-computer le ntlo tsena ka go fela re tlameile tsatsi le lengwe le lengwe o be le ntwentšha jale mosebetsing o jalo go batlagala batho bana ba otheng ba innovative and ba creative ka mantswe mang ke le lotsa bona di dila le le tšhatsi gore ka nako tsotlhe bana oesadin ka senke motho wa 71 yese bo fitha monkenya mo gore seretsa le bana bana ba tla mo duba gobane kelelo ya gae ena e se e na le mature e itsenyeng e keneng go yona ka dilemo tseo a diphetseng so o nkapa batšha bana mme le tsela yo ba etelelang pele ka yona ke tsela e ba go thatsang ke tsela e ba thabisa ha ba le lapeng ba khala go tsama sedithi ka ba tsoka ofela o di etsa re le mola ha nka se le bobunyane re le mane parisi ka pa kae kapa kae fela bona le noka le dipapadi tse papaneng tsena bo amazing race le eng kapa eng fela eo ka yona re reng re aga setšhaba ka nako tse reng ba hula ka dirompu ba hula na mo re le ka o bontsha gore ka nako tsotlhe sebetsang le le mmogo gobane le mathata ba ka sesotho ha o thwe kgomo itsula ha hlubuke nari a itsaletse bolao ha e bolao ke tawile nngwe di tla di le nne kaofela ga ona popolo e le nngwe e ka leka mo bolaya nare gobane e golo ya imela so re ka setsetho ntša pedi ga e hloloke sebatabolaleyonatabaeyagoremotho ga e tsetsa o raphile a le mongwe o phela le batho ba bangwe so ga re le mosebetsing tsona ntho tseo tse re di sebedisang lapeng le setšhabeng ka ntle ka mo di ntse di tlhokagala gore re sebetsa mmogo tao kakila tuhuri, tabo ya team building, ito ya di papadi, hao sheba bolo, o sheba rugby, kuri di papadi, tase sopa, isi mbo tene, suba luma pala ni mungu, akiri, papadi tase sopa, nirinali, FIFA World Cup, mabamona, rishedile kamo, ki uweke sebe sangate, Spain, eba peti di papadi te robedi, yao kete labu robedi, la ene mapala li fura, ibonfite, e khame fura, ya yete kare, hayo, e khame Spain obani, hauna a le mong a hlahelang ka hodimo ba kopane kaofela so ga batho ba batla go tsheba gore na teamwork ke eng le gore o sebetsa mmogo le setlhopha ke eng ba shebe se etsagetseng so dipapadi tse ke tsona tseo ba mosebetsi boradicompany le ba nkile go sona gore le rona re tlamehile re age setlhopha jale ka ga dipapadi le tsona
1: ke nna le yona taba e. Ee, ntate tsena di botlhokwa nako ke yona fela e repeteditseng se re ya ditemeng tsa gora ya leshome le motsemong re tla leka gape gore re tswele pele re ke re o bitse gape ka letsatsi le leng re tlo o bua ka tsona taba tsena gobane di botlhokwa mesebetsing mona ka nnete jalo ka o qeta o bua re a tlhokana mosebetsing mona mme re lebuile gagolo ka lesedi lena le gore fileng lona re tla teana gape le wena ka nako e tlang ke lebuile ntate tsietsi mo lebatsi mohala wa hae momamedi motle o tlo re inele matsometsing o tsamaya nenneng o a nyamela nenneng o tlhaa gantle ka nnete o di beile gantle ditaba tsena ke ditaba tsa botlhokwa tse amang mesebetsi ya rona re ya ditabeng tsa gora ya leshome le motsemong e tla re gang fela ka mora tsona re be re kena mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo lena la itlhabolle o seke wa fetwa godima tlhogo rra ke ya leshome le motsemong ena ke tshebeletso ya lesedi go SABC ditaba tsena di balwa ke Kenny Modupi.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le lesedi FM. Ke molelwa.
1: Amedi e le shume le motsomong a metso so kamara hora ya le shume le motsomong a mogetlalo kwa o qetela wa itlabolle kwa no tshebeletsong ya lesedi me kina ko jole ya hore re itukisetse ho kena ditabeng tsa proceeding dula hantle me wena mo mamedi motle o tlo utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo e leng hore di molemong wa bophelo ba hao bo botle re fela ke fete mona ke tle ke tsole pele le wena kamara bana
2: Baai ba Soweto.
3: Soweto.
2: Kaulang ka lekhubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Hasma he mamidi motle re kena ditabeng tsa bohlokwa. Ere he ha re itukisetsa ho kena ho tsana tsa proceeding pele nalwena re qala ka tsona. Ke tle ke nke monyetla ona ke re ho wena proceeding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare re boetse hape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki ke yena moeti wa rona wa ka mehla eo e leng hore ke yena ya dulang a re hlaba malotsana ka ditaba tse amanang le proceeding Nthabi dumela ngwaneso
4: tumela thuli
1: ke a phela o phela hantle
4: a re phetse ngwaneso
1: a ke a leboha hle Nthabi ke lebohile haholo me re boetse hape re o amohela lenaneong lena me re lebeletse ho utlwa tseo o re tshwaretseng tsona ka jeno wena Nthabi bopaki ba hore dipuisano tsena tsa rona di bohlokwa ke hore batho ba bangata hohle mona mo ke tsamayang teng ba bua ka proceeding junior ha mo le promin ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi
4: hey thuli u bua taba ya bohlokwa e re ke dumedise mo mamedi hohle mo a le nteng pele re qala mo mamedi dumela thuli u bua nnete hore ka nnete batho ba bangata bophelo ba bona bua fetwa ka lebaka la proceeding junior ha mo le promin ene hape ntho engwe ya bohlokwa ke ya go dipuisano tsena tsa rona di fetola bophelo ba batho ba bangata go bane re batlisetsa dihlaiswa tse tshehetsang bophelo bo botle mme ha re ya tseba hore ha re phetse hantle re kgona o fihlella ditoro tsa rona se thabisang ke hore proceeding junior le promin di ka o thusa hore o dule o matlafetse o kwene mme o phetse hantle ha re nwa dihlaiswa tsena bophelo ba rona bo a fetoa bopaki ba seo thuli ke maikutlo a hore na di tshwere ba di sebedisang jwang mme jwalo ka tlaelo ke tla la maikutlo a emong ya sebedisang dihlahiswa tsena. Karabo o re, mariha a selemo sena a qadile hampe haholo ho nna. Ke ile ka tshwarwa ke sefuba se sebe mme ka sulafallwa haholo. Ke kopanetse sebaka sa tshebetso le basebetsi mmoho ba bang ba bararo. Ba bararo re ile ra kula ha a le mong. A ne a shebahala ntse a phetse hantle ntle le tshitiso ya letho. Ke ka hoo ke ileng ka hopola hore hai, motho enwa o dula a nwa dipidisi tsa proceeding le promin. Jwale, ya ba ke se ke hopola hape le hore Nthabi le thuli ba dula ba bua ka promin le hore ke sehlaiswa se matlafatsa masole a mmele ke ile ka reka proceeding promin le promin effervescent tablets ka dinwa mme ka hlaphohelwa ka pele ho feta ka moo ke neng ke nahanne ka teng dihlaiswa tsena di fela di le matla e le ruri thuli le Nthabi ke leboha haholo dipuisano tsa lona di fetotse bophelo ba ka
1: ke taba tsa monate e le ruri wena Nthabi le momamedi ho ya kgothatsa ho utlwa ka batho ba sebedisang dihlahiso tsena hore na di bile le sebo sefe bophelong ba bona promin ke sehlahiswa sa bohlokwa e le ruri le sona ebe o ka bua haholonyane ka melemo ya yona Nthabi
4: momamedi na o kgathatswa ke sefuba le mokgohlane jwalo ka karabo promin ke karabo nakong ena ya selemo matshwao a sefuba a itlela ka tshohanyetso ka hona sebedisa sehlaiswa se sebetsang ka potlako ho thibela le ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba o boele o ikutlwa o phetse hantle ka pele e leng promin effervescent tablets khibidisa e lengwe ka kgalaseng ya metsi a futhumetseng mme matshwao a sefuba a tla emisa ka pele le haeba o se o tshwerwe ke sefuba nwa dipidisi tsena o ntse o nwa promin marothodi kapa dipidisi o tla hlaphohelwa ka potlako hopola mo mamedi hore promin ke sehlaiswa se matlafatsang masole a na mmele le ho thibela di-virus le mahloko. E na le selenium, zinc le sadarindia tse thusang batho bao masole a bona mmele a fokolang. E thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV le TB. Jwale momamedi o ka e sebedisa promin o ntse o nwa di-ARV tsa hao, mme sena se ka thusa ho eketsa CD4 count ya hao. Hopola hle momamedi hore bohle re lokela ho sebedisa sehlwekisi sa tsa prosiding letsatsi letsatsi hore re dule re kwenne di hlaiswa tsena tse pedi jolo ka ha karabo a sa buile di matla haholo ha di sebediswa mmoho jwale le ha ba ukula gafetsa no a di hlaiswa tsena o tla iphumana o phetse handle ka pele
1: o dula o tobeketsa hore prosiding ke se hlaiswa sa mantla sa batho bohle ntabi me bohle re lokela ho etsa molekane wa rona bophelong bo botle hobaneng re tlameha ho etsa seo
4: thule ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle bohle re batla ho phela nako e telele re thabile le bao re ba ratang me prosiding e tla re thusa hore re phele ntle le tshitiso ya letho ha re qalella ho sebedisa prosiding ho hlwekisa mmele ya rona ka hare re tla dula re matlafetse re kwenne ka hona re tlameha ho ietsa bonnete ba hore ba malapa a rona ba ietsa molekano wa bona bophelong letsatsi letsatsi ba nwa prosiding. Prosiding ke sehlaiswa se ntshang ditjhefo ka hara mmele ya rona tse ka re kodisang. Mmamedi o seke wa lebala ba banyane hle hore prosiding junior e ntse le teng bakeng sa bona. Ngwana a ka fuwa fela pidisi e le nngwe ya prosiding junior ka letsatsi e tla thusa ho matlafatsa mmele wa hae. E thusa hape hore boko ba hae bo sebetse hantle le hore a robale ka tsela e nepahetseng.
1: Really bohle ntabi jwale prosiding junior le promin ke di hlaiswa tsa bohlokwa e le ruri ebe di fumana kae
4: ba value added life to live ba ntse bonnete ba hore mo mamedi a ka fumana prosiding junior le promin chemising e haufi le yena na henga bo phara di chemising tsohle e teng prosiding junior le promin jwale mo mamedi phakisa tsa chemising ha o filo wena o iphumanele se hlwekisi sa ho ile prosiding le se matla fatse ile promine ga jeni o seke wa thetswa hle hopola ha isa re prosiding
1: ha se prosiding halala prosiding halala ke le bile hle ntabiseng mo janki har kopane ha pe kana ko etla ngwane
4: le bile nna ngwane so letsatsi le monate
1: ha se mohem mamedi prosiding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matla fatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare
3: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahlao sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
5: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
3: ke nnete prosiding e fumana dichemising tsohle naga ka bophara
5: prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
3: ha e sa re prosiding
1: Mama di re qetse jalo he tsena tsa prosiding e re fela ke fete mabenkeleng ke tlonka mohala wa hao wena ya ketekang tsatsi la hao la tswalo
6: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o qeka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
7: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high qualifying e be tefelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane ho lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso Fetela dintotsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya bona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa sa tshelete le dikadimo a semolao
8: sebeletso e ratwa le sedi FSM
1: Eri ke tlorna ke mang ya ke tikang letsatsi la haila tsalo ka jeno me nomoro ya mahala ke 0860003084 kapa kormela molaitsa whatsapp ya rona nomoro ya tinki 0797585066 eri ke hle ke utlo he mama demo tle ke mang ya ke tikang le seri fm mama di hot
9: Belang ustulan lagi.
1: Kita tunggu kaya mak.
9: Kamu dah ustulan. Ustulan kacau kau lima hula. Aku mesti pergi. Tanya hai kamu salah ni. Udulah merahku marahana jadi kena mengkali zoom saya cuma na. Wah hula kacau kau lima. Aku tengok kena mampir nama luka semua na zoom saya cerita wanju. Tata ustulan kau rakyat.
1: Tata saya wena lina wa kau rakyat uta.
9: Thank you.
1: Bye bye darling. Bye bye. Listen, dia fam mau mesti jumel.
10: Lagi ustulan.
1: Kita tunggu kaya ente.
10: Habla de nada o la gacha que te lavo la meba mukwena mamujibe udula mane muna halati ukupela jenta de kaliga matanta kamana ari ha hule a tsaga tsidi tsenya ya le bostuli
1: uri ke kai mo ndate tsadi
10: amuna halata na matanta mura kwetinila ha ya tsenega
1: Hey, oh, okay, ntate ke lebile.
10: Thank you, ma.
1: Yo, mabitso ma ke shine a rona, monna ha lahlwe. Yo, I could. Listen, did you man? Hello.
11: Hamonati
1: meleke.
11: Dentuli.
1: Hey.
11: Tuli ki kopela ke abetsong, tshodi ka mang ka botsa video sa le mo se pedi ke go yena go la bona tsena tangata. Makabelo sa mogata ke a le bohle thulisa se le monate a ke.
1: Thank you hle o se makabelo ke le bila holo. Le Sadie FM dumel.
12: Le kae mo wan tuli?
1: Hamonati meleke.
12: Eteng.
1: Hey.
12: Ke ba sa batla se be go ka mokwalo free le fort. Ke ikupela ka tshelo ke fetse dilimo tse ngata ngata. Ha ona motho go kupela go pompilela le mangwe ni tsuri be di hle.
1: Ke tlo binela tse ba. Ke tlo binela ke be ka etsa pause. Re ke emele le ba bang ke tle ke le binela ka ofela o tla mogotsi wa ka.
12: Se buile ke le buile go mangwe tsuri.
1: Eh, thank you ngone so ke tike ya monate.
12: Ya le buwa mangwe tsuri.
1: Ha se mo he. Le se di hello.
13: Hello Tholwana.
1: Hello Khajele.
13: Hamnati ngwana mmetse hanke ke mo kopela mamelo le tsimane le tsila mamelo le tsila ka manka ka qoqohle tsingwana le tsila ngwana mmetse hanke ke mo bona ola sibidi mulefe le abutwa kona ola ka 26 tshwanja tsa ba go tsa mnati ngwana mmetse mmetse tsile mnati tholwana
1: ke le bile hla gauta mavoso tsa tsile mnati
13: thank you my darling
1: thank you mwanis le sadi dumela hello
14: hello tshubi
1: hello ntate
14: le kae
1: ke a phila o phila hantle ntate
14: a ke pete me ka jeno ho la mmadwa ka ke le mmalo tsana na ze bogo ke a hole a bona tedi ke ngata na ta ke morata ka le batho le na lena lena ke a le batho le beng
1: ke le bile ho lona tatwa ke
14: thank you
1: ntat hello ba me di gmail
15: ko tso pini ni ka
1: khatini ntene ka ntat ke ntat ka pe ke me
15: Kintate motho ka mo le ka maokeng.
1: Eh.
15: Le ke tshini ke re le boile. Ke hore sa tsholo, ke tsholo sa ka, se ne se hula ka motsebelo a ka gona o kena manane mo malona ka tsela. Ne tuli ka mo risa o eta dile mo tsenne. O la eta dile mo tsenne. Ke ga hole le bo anjuni ya hole. Ke ke mola wa moraka. Ke ke matlela ka mane. Ka go se tsha paka, ke di tsamo ke tsi. Ke ba teng. Ke ga hula a bona ke ngata. Ke le botu mme tsa ke le monate ga se ja.
1: Nka tse ke le bila holo.
15: Ka ntse ba thuse.
1: A se mo hem. Ba me di dumel.
16: A tule.
1: Ha ntate.
16: Le ga tule.
1: Ba tene kae?
16: Ke tule ke tsona do ka rata nda tule.
1: Ntate.
16: Ka se go hula mseletsi mo le nna ke thabo mai. Ke supervisor ya ka ke re a hole. Na u tsima sabata yo re ga kutlele tsa mkupela le yena. Ke bala ke tsa mahlobo ke re thank you tule ke le bua tule.
1: Thank you hle ntate tsa sile monate.
16: Lo wena le tsa sile monate tu.
1: Ha se mahem. Mamidi it's get sorry bale tsa kwano ke kopele ngwana ka hle ke simpiwe mkhunjulwa wa hola ka jeno wetsa dilemo tse robedi ke kopanta timo timo amakeletse dilemo tse ding tse ngatangata gapu ya mahlonolo e moatele o kopelwa ke mewa hai ke sibongile ya ring happy birthday hle wena simpiwe mkhunjulwa ke tikatsa tsila hao latswalo ha monate ate mong hape ya ketekang letsatsi la hai latswalo ka jeno tuli ntumele hle ke kopele moradi waka wa hofela ke letsatsi la hai latswalo ka jeno lebitso la hai ke Lusanda Ngalo o kopelwa ke mme wa hai Nosintu Agnes Ngalo are ke kopahle ntate Modimo a mo fe gapu ya mahlonolo metsoso e dula hantle ho ye mashume a mabedi le metso mehlano ka mora hora ya leshume le motsumong me ke sentse ke re ho bohle ba ketekang letsatsi la bona la tsolo chocolate girl ke tsaporo ke tikila monate ngwe le soma obane ho bile le letsatsi le monate ke sividi molefe ona keteka maobane mamidi motle happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear wena Happy birthday to you. Hip hip hooray. Re konkelepina itlaka semito na lady.

0: motlhopisi wa imatlafatse ke segametse mo ilwa gaso e laolwa ke moruti siamalaku nna la ka lebitso ke na ka moloi ke go emamedika rarabe mmogo go tla ona jwa lefitlha ga le na le imatlafatse le fitlha pheletsong metsonyane masomararo ka morago ra ena ya lesome le na le metso e mmedi kgotso mamedi ha re ntse ratela pele ha re tlabela rofa sebaka sa gore o ntse maikutlo mabapi le ntlha ena ya go itokolola mosebetsing ha Andrea Johnson re belape re ofe sebaka o ntse maikutlo a gago ka ntwa ena e sa ntsaneng e ginwe nakwana e ntseng e tswela mane e ntse e tswela pele dinageng tsane tsa botšhabela bogare tseo di tla e tsala ma morago ha lena la imatlafatse le tswela pele nomoronyana ya mohala ya 086-000-3084
1: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
2: Stop it.
1: White Havela, che, we rata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
3: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet list spinners don't get price drops. Betcha ka tshwantsha ka profita. Hore pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantsa ha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare. Ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800-006-008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
4: Major League birthday ya Shoprite. Mere ke tika ka subsidize di theko tsa di tloko tsa mantla. Ka di solutse jo lokali 750 gram tsa pedi tsa Cremora coffee creamer. Ka 99 randa. Di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal. Ka 159 randa fela. Di solo di fumana ofihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
5: Ba etapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
7: Moratuwa, a ko tlise ngwana o kwano.
8: Keno na he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
7: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
8: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12. Ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: Mamele ke metsotso e le shumelana le metso mehlano ka borago ra ena ya bo shumelana le metso mmedi. Tsogela mamedi ka se ka mohala o ntso o lla ka mona ya ba go lebetse. Ke metsotso le shumelana le metso o mo ka borago ra ya le shumelana le metso mmedi. O mametse nna nola imatlafatse tshebeletsong ena ya le sedi FM. Moporesidente Ramaphosa o mohetse ho itokolla mosebetsing ha hlogo ya lekala naha le fuputsang bobodu betswang ke bahlanka ba phahameng ba makala a molao le toka e leng Advocate Andrea Johnson. Johnson o ngwaletse ka bobedi moporesidente le hlogo ya lekala la naha la botšhotšhisi ba setšhaba Advocate Andy Motibi. Lengolo le ho lona a kopang ho dumellwa ho itokolla mosebetsing nakong ya dihora tse 20 a na le metso e mene mme a se etsetsebiso ya dikgwedi tse 20 ya dihora tse tshwarelo mamedi ya dihora a dikgwedi tse tharo ya ho itokolla. Johnson ha e sale a ntse a teka bopaki komishene ya diphuputso ya matlanka e ntseng e tswela pele ho mamela bopaki ba dipaki tse fapaneng Pretoria. o ile hlongwa dipotso tse matla tse mabapile tshebetso le botshepedi ba kantoro ya hae haolo-holo ha e fuputsa dinyewe tse mabapile le kala la seponesa sa naha la mautlwela le go seng ka jeno Johnson o tlhaeletse ka pele komišene mme re buisana ka taba ena ya ditokolo ya gae le setsebi sa ditaba tsa dipolotiki se ikemetseng yana ke mohlomphe Good Enough Mashego ntate Mashego kgotso wa metso tshebeletsong ya Lesedi FM
2: tobela go ena mogasi le ba mamedi ba Lesedi FM
0: kopo ya Johnson ya gore a dumelelwe ditokolo la mosebetsing na ke mogato o makaditseng
2: mogato o makaditseng ka ga e le gore bekeng e fetileng ga na tlhagelele ko mazlang o thoma ka mosupolotlha ka labone go ne go le pepeneneng gore ga gona ka tsela ka tlhage a ka boela morago a ile go nna motšhutšhisi ko go IDEC ka ga e le gore diputo tsa neng a tlhatswa ka tsone mme di bontsha gore difuputso tsa bone ke tsele dibe di tswela pele di sa sepidisi ka tsela ya maleba gomme go kopa go itekolola ga se mmakatsang e fela ke ne ke letetse gore motlho mongwe kore o batla fegwa mosebetsing gomme morago ga mo yana mo le gore ba moleko le morago ga ga e le gore o tholagetse a ne le melato e itseng e le gore ka etsa gore a sa kgone go sebetsa e le motšhutšhisi gore ba sa kgone go sebetsa e le ramolao
0: go latela bopaki ba Johnson commissioneng go bonagala seriti sa yona IDEC se thuntshetsegile gagolo ke eng se lokelang go etswa ka IDEC gona jwale go ya pele
2: sa pele go tlisisa gore IDEC e tla e le lebaka la eng gore go tlhangwe IDEC lebaka la teng ne e leng ga re tlhakala moragoganyane ka ngwaga wa 2000 go ile go tlhongwa lekala la bofuputsi la discopion le le gore le ne le le tlase ga National Prosecuting Authority gomme morago ga conference ya ANC ke ga le gore ba tlo le shabakanya ko Polokwane mo e le gore Jacob Zuma le batho ba gagwe ba le ba le shabakanya gomme go ba lenyeo e le rileyang ka dijalo tse dintsi ko court-e e le gore ba ne ba re go batlagale discopione le buele gape di nne teng gomme ga kgoro e fetse laola gore seo se etsagale ke mo e le gore puso ga ya batla gore e tse discopione ka ke tse e le rene di tsona tse di kemetse ka nosi gomme ke ga ba tsweetsa ntho e re bitsang DPCI gona nne go ba di-hawks gomme ga di-hawks di ne di sa etse mosebetsi wa teng ka le ko SAPS ba bona re ba etse ntho eno ka IDEC seke fa histori e kale ke bontsha gore ga gona mogola gore go nne teng le IDEC se se se nne teng ke gore DPCI di-hawks di tloge ko SAPS e nne tsona di leng ko NPA gomme bafuputse ba IDEC ba kena mo go di-hawks gore ba nne ka tlase ga taolo go ya ga taolo ya IPT ga ba etsa se seng se sotsaketseng motho a kgone go ko IPT go na le gona no mo le gore IDEC ga e sa le nako teng ka 2018 go tsa gona no e ne e sena ombudsman ga e le gore motlhe mongwe o bona kare ba o senyetsa gona mo nne ka nako teng ga ba kanka bafuputsa ba isa ko di-hawks ba ba tlosa ko SAPS ba isa ko NPA ke mo le gore go ka tswela pele go bonagala go na le tswelopele mo go fuputseng ga melato e tletseng mo Aforika Borwa gona no
0: tate Mashego go na le maikutlo a gore go lekela gore go kgethwa setlhopha sa boeletsi se tla shebana le go thongwatlho e ntšha ya IDEC mme bo e sebe boikarabelo ba moporesidente Ramaphosa a le mo maikutlo a gantlheng eo
2: maikutlo a ka ke gore go ne le ditlhopha tse dintsi tse nyake se isang tse fuputsa mo Aforika Borwa gona no go na le SAPS ra itsere ke e le gore e teng ka police act e ne le DPCI go ne le bo SIU go ne le AFU Asset Forfeiture Unit e sebetsang le SIU gona ne go na le bo IDEC di tletse thata go batlagala naga e nang le seponisa se le sengwe go batlagala ga tlhoka e ntšha IDEC ke bone o tlo thusa batho ka gore IDEC ka mo emeng ka teng ke e leng gore e bonala e ne le maatla a e le gore ebile a feta maatla a moporesidente gore motho a kgethe gore Andre Johnson le bafuputsi ba gabo Perlman le ba bangwe ba kgone gore ba kane tsoga kaosane ba re batla go tlo tshwara Dumisane Khumalo e le tlhogo ya intelligence ya SAPS gomme ba motshware ba tete ka gore ba re motho ga re batle gore a ye ko officing ga go bontsha gore ba ne le maatla a e le gore a tshwana le a discopione e fela e se discopione ka ga e le gore ga bana ke bona le batla a fetang a discopione mola e se discopione ka baka le ke reng ga go batla ga leng presidente a tse batla tlhogo e ntšha IDEC ka gore IDEC maatla a yone ka e bontsha gore ga go bonele gore motho a ka etelela pele fela a sa tswele pele a senyana ka maatla a goba a corrupta maatla ao a dirisa ka botlhaso
0: tete Mashego a re petele puisano ya rona ka o sheba tsa morara a boemo ba matšhaba mo re bone naga ya Amerika le Iran di dumelelana ka go kgina nakwana ntwa pakeng tsa tsona sepio sa qeto e go ne ya ba emedi ba dina tso tsepedi ba ntse ba le tshekano go tswela pele ho le khotso le botsitso ba kentsa dina hatseo ka tumelano ena ya go ginwana kwana ditlhaselo tsa moyeng na re ka re it's a first step into a right direction ha ke adima mantso a puya ba ditshap
2: re ka fara ke mogato wa pele go ya go go tseleng ha maleba ka hore le baka le o ka lona America gone no ye mesitseng ka ditlhaselo tsa yona tsa matsatsa le some le mong tse e leng a di etsa morago ga go fela ga tumelano ya bona MOU lebaka la teng gore go tlhala gore tlhogo ya sesolo sa America go Joint Chiefs of Staff go boleletse Donald Trump gore America ke le gore e ne le dimisale tse e leng ko tlase dimisale tsana di thekgile ko tlase ka ga di sebedisitse thata ko Iran thata-thata dimisale tse e le gore ba re ke di-intercept tsa ga o ne o thunya ba sebedisa tsona go thibelela misale ya gago re fitlhe mo go bone di ko tlase gomme se ba setse ya gone lo ke gore ba di tlosa ko mafatsheng a mangwe tse e le motlho mong di le ko South Korea tse ne di le ko Japan tse ne le ko Germany ba di tlosa ba di isa gona kwa gola e Middle East go me ga se bane le tsona di le gaufi ke mo re ke bona ba tsala gape sentse go fetsa Iran ga se le ba ka ba motho ba batla khutse gore go nne le khotso ga se ba ba batla go nne le khotso Iran ile a bua gore go nne le khotso go batla tumelano ye ba dimela ye ba bang le America e ya ka retse go tlhokela ga Israel go tsatsela le Lebanon ra bona Israel ke lore le maobane e tlhatsela le Lebanon go nna gore ga fela taba Israel le Lebanon e se karolo tumelano ya America le Iran ga gona khotse tla nko teng se se batlagalang gore America e bulele Benjamin Netanyahu gore tlogela go tlhatsela le Lebanon ke gona fela go tsetsa tsela pele e fela gona no America e etsa se e le go batla gore gona le dibitso tse ba di tlosa ko Japan ko Korea ko Germany ko Italy ko Spain ba di sa gona kwa bogare bo tlhabela ga ba tsetile seo tse bona ntwa gape di thoma ba tsama gape fa sone ka nngwe tsena
0: ka mantswe a mang ntwa a pakeng tsa Iran le America se ntwa e tla fela go sane kapa selmo se tlang
2: ga se ntho e tla felang go sane ka gore Iran e shebile gape gore gona no Donald Trump e leng presidente ko e leng gore morago ga kgwedi ya November o tle o tswela pele a sena maatla ga dikgetho tsa gare ga ngwago bantsho ba e bitsang di-midterm e tle o tshwara ntwa e tswela pele gatlampana bakgetsi ba bantsi ko America ba re setse go kgetha baetapele ba di-republican mo ba nnang ko teng go nna gore moemedi mongwe le mongwe wa le senator goba wa ko ntshong ya boemedi o e leng gore o tshega ntwa e ba ka se mokgethe gore a gofele ko parlamenteng ya bona e leng congress gomme ga seo se etsagala go nna gore Donald Trump o tshwane a sena maatla Iran ba tla se se etsagala
0: ntatemashego ga re leboa golong data le kamoso mamedi eo ke ntate good enough mashego re sheba maemo a ditaba Afrika Borwa le bomane ba matšhaba ga re fetele ka mona ka gore ramathola
3: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka thulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions betšha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso betšha hona jwale o itshasetse gauta go nna le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betšha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710
9: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
10: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $189.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Di jetsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
0: Mabedi metsotso e mashome mabedi ana le metso meraro ka mora hora ya leshome le na le metso medi mo metse le nolo ditaba la dimatlafatse tshebeletso ke ya lesedi FM ka le tsa mahala he. Nomoro ya mahala 086-000-3084 utlwile puisano ya ka le ntate Mashego kama emo ditaba renang America le Iran ntwenye tsenye tsola pele dinaheng tsa botshabela bohare le ntlha ena ya ho itekolla mosebetsing ha hloho ya lekala la IDEC e leng advocate Andrea Johnson kamora hore mo presidente amohele lengolo la itekolla ha hae mosebetsing e le kopo a etsang hore a hla itekolle hanghang a seka a kenya tsebiso ya dikgwedi tse tharo.
12: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Ke le ba Blugambush kwa kwa ho ntate Tsholo. Kgotso ntate Tsholo.
2: Kgotso ntate Moloi le mofa ho potipotile.
0: Ntate.
2: Ntate Moloi wa seba ntho ke bonang. Mongadi Johnson a ka itokolla itokollotse a khona. Batho bana ba feletsa mmuso mo jwale ae ba bereng ba ka hodimo ke diketapele tsa rona nahe mo bobodi ba seng ba boetsa di duba kelello ya ntate Johnson o tlamehile a itokolle ntate gobane ga na le phomolo lelapa la ya ka qope ka tse monate senotšha a kgathetse ka nnena ga go bua nnete ka molao commissioning ka mo ba monyatsa so hai ntate ga itokolle le nnankele na nka itokolla ke be freele
0: ke ka tlo la bona motho sa ipola ya mo tani na te mulo ha re le betse
13: tsholo re le ba Kimberley
0: hunta de rantheba abuti a
13: amna ke a di ke e go e tsantsa ka itokolle
0: eh
13: e ba ka tsana ke maphetsa le matshepene na a hore a se ka bona a le mola ka bohla le mane commission ke tsana tsena a se mo tsola mo le mo a bona tsela e commission ya ga ga e tsetsa ka teng hore na o itokollotse ka pa ba itokolla o tla nne sela tsa tsanya le o tla tsaya tsa a le dikolo le dikolo e le bona se se o ikantsa re enda le ga go motho o tsantsa le molato bona sa tsa tshile mata ba ga itukole mo tshedi le tshela ma itukole empa ha tse le one ha dia la ha ya la ya kuba de le le tshele bo
0: ha re le bo ente tsa ntse ba Kimberley re le ba zone 12 Sebokeng ho mme Maskeleme go tsome
14: o ke tlile ka ntate wa ka
0: re pela me ka mahau
14: ntate ka unta entsa hantle hore a itokolle ba bang ba batho mo parlamenteng ha ba batle ho itokolla ba ntse ba itseba hore ba diposo wa tseba moferefere o dulang o etsa parlamenteng nna ke bone ka gape ke batho ba baholo ntho tse ba ntse ba di bua dina ka pele le ka morago ba hlokisa kathogotso ntate wa ka thank you
0: ga re leboene Maskeleme re ya ho ntate Madoda o ka Brownville kgotso ntate
15: ntate ko hlomphile se bodisa ka segabane mo Afrika Borwa matla dumela ntate wa tseba ka utlwa dinyane sa mone ke thatile ha a re utlwa re ntwa ya America le Iran ka tla fitla pheletse gore bo phele bo tsebo tsela pele mpa ka utlwa ke wa moya o ya ka ntate Mashego a hlakisa ntlo re ha ya fela mpa fela America lo mpa lo lata matla morao fela kana kupa na go ntse ya ke o bontsho re bo meeting ntate Trump ana go tswa ke se hlole ape a ba le botho ba haya ne ke mo tsadi go ka o tla dula le di go ka empa o tla ba mme ba ba mothula tulo mo hlanga ba botsa ba America mo se mo go tsetsa ba ke na ine tsa go tsata a te magilo a rona a bo tsene ja le bua ntate wa
0: a re le boeta te madoda re le ba ho nkae kae o letsa a le Carltonville ntate nkae kae khotso
16: ba tsona na demolo
0: re tena te kae kae
16: ya tsena demo le nna le bana le a tsane dile nna ke go ntse a nka itukolla e bile a ka ba nka itukolla tse khale sa lo ga nna senye tse commission na go ka bona ba ikudisa ba nna le commission le bana ka nka na ka sa khatello go na kwa teng ya fela ka go wena o bona go batlana ba ba pala di dileng tse tiksi pe lo mo re ke tlo nyala tsa go committee ndo commission go ka tella sa gona go e fihlelela nako eo e bang dipetse yona re dipo tsa ape gona a le mana tsela a itukollotse ana a ritetse nyawe tsa lefofu bo tsa bontate Khumalo le bontate Masebola na re ke tlo ndinyawe tsena tsona a go kwetsala jwang ka tsona a le mana jwale a sa itukollotse mba o ntse a nka itukolla ka ba ka itukolla ka o fela ba kwelo senyetsa ntate Maganga le moifo wa gae nako mane ke a leboga ntate Molori
0: ntate Nkakae ga re leboe Carltonville ke qetela ka ntate Mobango o letsa le ka mona ka Botshabelo ntate Mobango
17: re tene kae ntate
0: re tene ntate ka utlwa wena
17: ee ntate ke bua ka wena ya Johnson ntate Johnson e file o tlamehile o itokolola pitsa gana jwale tjena ga e sa dela e ya tswatla o tlamehile o itokolola ntate wa ka Johnson Johnson wa bona jwale go bima ntate wa ke le wena komišene ya mazanka ntate ga e sebetse ga ba ya tlongkong ka go fela bona ntate ke a lebowa ntate
0: ha re leboe ntate Mobango ka mokabo Tshabelo
12: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
0: mamedi ka mo re fitlhang pheletsong ka teng ka lena la imatlafatse mantaheng wa letsatsi la ka jeno ga ke thola mona ke a tshepa ke thuso mo taung ka le monate la jwale ke nako le le letshwane lena le teng thapama ka phirimana ke la dintlha diketsagalo tsa letsatsi ka leng lona ke la matshotlho motlhophisi wa lona ka jeno ebile segametse moilwa ga so elelwa ke moruti Seamalaku nna la ka lebitso ke naka moloi ka gohe ke re o fitlha re kopana nakong e e tlang ga e be e tshologotso

mashoma mabedi le metso robedi re le ba horenga ya pele le nana o ke tjwa le kinako wa ke na le bonnete ba rotla ba le nna go tloa gona tjwa le ke na le bonnete ba hore la o le mosebetsing o tlamamela le CDFM FM la ile hore gona tjwa le hona le montso iketsetsa kgwebo ya hawa o tlamamela nana o lena jole e kinako mile mono ke na le wena garage mono ke na le wena montse ngore hlatswa hlatswa koloi mono ke na le wena nka o lebala jwang ya leng spetlele nka o lebala jwang ya kenang cliniking le wena ya kenanga toropong gona jwale o le ka taxing hai hai hai hai hai hai hai

re bile lwana mafelong a beke le ka jone ke bona le tontsedeleng ka le wena meke a tsaba re o ile wa palama di bese wa palama koloi tsa ba etia ke batla utlwa ka wena hore na o ile wa tsama joan le tone la hawa o rotloa Natala o tloa Limpopo o tloa Hasibi o tloa Mani Kukompo o tloa hona temotse ka pa Somerset West o tloa Kampumalanga Nelspoort ke na le wena ka jeno ke tsama le wena ona teng kwa no ba boneng ka utenga ke teng tsepedi le jola motheo kilena le jola motheo kilena

0: Batho jwa lobale jwa le motheo ba bua ka wena ba re isa metsotsenga mashoma mabedi a ntle pele o ra e ya pele ke batla o tla rena leto la o libile tswang o ile wa tsama tswang mafelonga na beke le hona ka jene o senga le wena ngwana ya nenga ya sekolong na ba o latile kana kona ba fihlile kana kona le wena mme ya emelang kolo ye la tamba na mpolelo rena ka jene ya latang ngwana ha o fihlile hantle kana ko me ngwana o tsamaile kana ko ke emetse taba tseno nomorong ya 086-000-3084 le WhatsApp-ong ya lesedi FM 079-758-5066 o palame jwang kwano mona motsemogolo maboneng o palame jwang ka mane ka Nel Spruit mme o palame jwang Thabadimatlwa o ile wa palama jwang ka mona ka Fitzburg.
1: Wabatsi ba batho ba wa kere ba ba rata breakfast sa maemo ba postang toast ya avo nka re ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi rena le sunbake di slice tinya tse bonolo tse tsang re ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloki o bele tsa sibaka ha o di omelette tsa 200 ke bo hobe ba nnete fela ba ke nsa batho ba nnete go bane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka sunbake motho ya mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Soy ba fumane ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 spakana tse pedi ka 56 randa. Cool baked beans 400 grams tse tletseng ka 84 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
4: Bakhani ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle, empa ka o latelang, mohodi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
5: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
6: Stop.
5: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 car.
6: Stop it.
5: Mme o boloke 44 randa. 44 randa, o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
6: Stop it, I like it.
5: Wa e thabela, tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Atsumo ya motho motle ke kopana le ntate mophiringa ona joale ya ka mona ka kwa Thabadimatlwa re ya moyeng le yena ntate mophiringa o so le teng ho le sedi FM a ke no singa na ka motho moholo re moyeng hona joale dumela ntate
7: e ntate mtao nga go dumedisa le momamedi wa le sedi e thapa menya
0: ke le bona ntate
7: Ntate Mtaung re na le ausi mane motseng wa Phutha Ditjhaba e re sa tsebeng hore na lebitso la hao ausi o re na ho mang hobane ausi enwana ke motho o thunga ka ba dilemong tsa 20 a metso e supileng mafelong a beke ausi enwa e ka re ho na le moshimane o bashimane bana ba nyaope hona setsing mona e leng hore motho a mmoneng ore moshimane o tlile a hula ausi enwana e ka rona mohlabile a mohulela ho eminya mikhukhu ka stinka mo
0: es nambatho
7: e es nambatho jwale ka ha ho no ho besitswe ka rekrotse ba shimana ona ba tlabetsa di plastic jwale e ka re ba re ba be sitse mollo wa di plastic ha bula le matide wa kena ka mokuku ke ho nka ngwane wa motho a mobe ya ho dima mollo wo mollo o tuka ngwa di plastic a mme ya ho dima mollo wo ka ha bura ba sa mo hlabile a tsamae hape yo batla di card box ya tlo di ala ho dima ngwana nyane nono a mobe seletsa lo fete
0: o ka mshimani
7: mshimane nona re ntse re batlana le yena general mukalake e sale alaela mafokisi ka o fela di timitse ka re kwakwa ba ntse ba batlana le yena ba itsa sna nna poseno ho bane ho a tsijwa ho bane ka re ke mshimane a dulang motseng

0: Officer Mathibela re bona hore na re ka thusa jwang bakeng sa gore o thuswe lelapa leo le e leng gore ngwane wa lona o latlheile, mme ke yona ntho e ke tshepang gore e ka re thusa enono bakeng sa taba ena kaofela.
1: Mamela kwano mona ntate, gana gona jalo se o le captain sersant ke reng gana
0: warrant officer
1: mamela mona ntate moshimane enwa ga e le gore o tsuba nyaope ke eng a baleha o tseba ntho a e ntseng o tseba gantle ntho a eng e etsang gore a balee ke eng ke eng se etsang gore le seke la mofumana a nyamele jwale a nyamele jwale
0: o tseba gantle tao ntho a e entseng gobane o na tseba le ntho ana e etsa gobane enano a tla re o na le ena o lekile ebile a re wa mothiba o ana wa mothiba o tswa ka mokhukhung wa baleya o tlaleya gobane ke ena ile a ketelela tola mapolisi enoana a re o tlo utswe fela o tla ntseba ntho ena e tla etsagala mona o ntse o le teng, mme itse ga saya kgetlho la bobedi a re o lata dikhadiboto tse dingwe gape o tlo besa enoana ke monana mo e leng gore o kgona go tshopoa gona a ntse a le steam mona ke a kopana le koloi ya maponesa e patrolang e ka re ke a jotsa maponesa ao ba tlalelela ba batlana le ena kanti le ena o bone gore yaano o sa tswile ke a pchemoa le ena a be e le gore o ile wa ba le a o tshola tlhako morogo.
1: Ntate Mophiring ke kopa o botsa mona gore go dule mekhukhu mono gaufi le setseng mono e sa sebetseng e sa gore bana le e tloelelang ntate a kompolele go botlha ntho e botlhoko a kana wena warrant officer mekhukhu e moo batho ba sa duleng teng ke eng gore e sa qhaqhwe ke eng e sa qhaqhwe tle bathong ao ngwana batho ngwana o tlhokaetse
0: ngwana o tau o tshile re bua motho a tshileng o tsha loge seng taba ya gore o ntse a phela o kae re bua ka motho a tshisitsweng a tshileng
1: mme mekhukhu ono mono wena warrant officer yaka ga e dule motho batho bana bashimane bana ba etsa ntho ba e ratang ka nako e ba e ratang gobaneng rona momamedi ga ke botse ntate ga ke botse warrant officer ke botsa rona jalo ka setšhaba re dumela gore go be le dibaka tse jalo tse sa duleng batho go be le mekhukhu fela e tletseng fela e be a e dule batho gobaneng re dumela ntho tse jalo a swa botlhoko ngwana batho mane ga ke tsebe rena ke ngwana mang ga ke tsebe ke ngwana mang empa ka mo ke utlwileng botlhoko tlhokala botlhoko ngwana batho tsheswa ka di-plastic o tsheswa ka di-cardboard
0: kannete tao ke ntho e botlhoko gago
1: ga iketile tlelva ya baleya e tlala-tlala qwaqwa mono o a tlala-tlala ga tlameya gore a ikise sepone seng gona jwale
0: yena tao o baleya e ga o ne o moisa ka ba qetelelo ro qetelela re mothosi
1: re a kopa qwaqwa re a kopa qwaqwa re a kopa thabadimatlhwa thusang sepolesa gore se tshware moshimanenwa re ya kopa ga o na gore ngwana motho a ke sono ka bana ba banana mane a ke sono ka bana ba banana kore ntho ena e otla pelo yaka kore ntate a na le ngwana-ngwanana mme a na le ngwana-ngwanana ga a phumole ga a robale ga a kgone go ja ke sono ka bana ba banana ke sono ga golo e seng ganyane ga ko bone moshimanenwa ga a qetile wa bale o tseba ntho a e ntseng hantle e be ka le ka mofumana ntate
0: ga golo tau re tla tle re etse jalo re tla gotlela mo mamedi go mofa ga re se re mothotse gore re mothola jwang go etsela jwang ka ena
1: re a leboa
0: ga o be jwang
1: jwale moshimanenwa go thwe yena ga bo ko kae ga le utlwela
0: koko kudumane ke ngwana kudumane mone
1: o kudumane
0: kudumane mone ga o fele le riba a gole ke ona kwakwa mone kudumane
1: e be ka leka wa ka ena
0: ga golo tau re tla etsa jwang
1: ai ke tlo ya mabenkeleng e re ke buile maqhubu mme maqhubu ke a magolo ke maqhubu a FM
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Holubets kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball. Letse di ntse ngata. Ho tloha ka 5 rand fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo.

0: betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa, empa ke sa hopola kobo eo keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
4: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
5: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
6: Stop.
5: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 ka.
6: Stop it.
5: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
6: Stop it, I like it.
5: Wa e thabela? Tjhe, o e rata? Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
7: A tsamo ya motho motle ona jwa re metsotsong e robedi hantle fela le ba horeng ya pele o mametse le CD FM ka sa batla o senyana go ketswa ka mane ka thaba di matlwa ketswa qwaqwa a go bona ntwe tsa itseng ka bonke bohloko jwang ngwana ngwanana a tsheswa ka di plastic a hlatjwa ka di tipa a bile a tsheswa le ka di cardboard la tswa maponisa ra amuile matla hona jwa le mana ra amuile maponisa matsoho mana re a tlamme matswana re tshwere maponisa matsoho ona jwa batho ba ikaela mekuku fela mona bo pela bo setsi mona o tla mo mokuku na ona batho ho hulwa bana ba banana mono ba bolaelwa moo ke eng yona ntho eo re tsekisana eng tšhaba se setso e re kopanele ntate ka radi ona jwale sere sa nta dumela ntate
8: go tsotlhe ntate motaung mme ke dumedise le bamamedi
7: ke a leboa ntate e ka radi ga re utlwa gore na ke tswa ka kwakwa jwale ke pereng e tshweu senganga Bloemfontein o re tshwaretse dife
8: ntate motaung re ke kale ka operation ya rona e leng yona chanela ke ya bobedi mme ka nnete re le seponesa bekeng ena fetileng matsatsing ana supileng a fetileng ra tlaile gore re tshware batho ba fetang 1,400 ka o fela ntate motaung mme ke ka tshebetso e le gore ka nnete ne hlile le maatla ya mafokisi a rona ga mmogo le maponesa a rona ka nnete ntate motaung ka bo di-roadblock di-stop and search go ya mona bo di-scrap ya teng mona ntate motaung re ne re ya teng re lo sheba rona ebe ka nnete dinthong tse di tsamaya gantle gobane se re ba nne le diketsalo mo e le gore re fumana lori e kentse mokikwadi wa koporo ntate motaung mme ba bua ntho ya gore e tlhaga gona mona Bloemfontein mona
7: e tshwerwe lori
8: e tshwerwe ga se a e nngwe fe ntate motaung se di batla di le mmala ona jwale tjena go ya ka dibeke tse fetileng jwale go bonala ka nnete e ka masepala wa rona ba tlhile ba batla go seremaka gobane ga re seba gobana ke rake re jwale gagolo re sebetsa gagolo le bontate ba sentle ke mane ga re qeta go e tshware ga ba bitse ba ke ba tlo sheba rona ebe ke ya bonana mme ba e ba dumele ntate motaung ba e bone ka nnete gore ke ya bona mme batho bana re ba tshware jale ka nnete ke ka goo re tlileng re tisitse ntate motaung ke maponisa ka kwana ka Bloemfontein le ka mane ka bo cross sata bo Heuningspruit mme e le gore ka nnete re tlile re batla gore re shebe ntho ena gore re fedisa taba ena ya koporo ena e mathisiwang ena ntate motaung gobane ke mona mo e le gore dipetlele tsa rona di tlhoka motlakase makešene a rona ntate motaung a tlhoka metsi ke ka baka la batho bana ba e le gore ba utswa dikoporo tsena ntate motaung
7: ntate
8: ga ke tloa mono ntate motaung ka nnete tse etsaetseng di bile mmalwa di bile ngata golo ntate motaung se ke kare mmalwa ka mane ka o dindal stress o kgonne gore go tshware ntate wa dilemo tse 55 a motse supileng e le gore ke motswantle o tholwa tjena ntate motaung a tshwere sethunya ka mane ka K4
7: batho
8: a tshwere sethunya se e le gore ga ge sesheba re fumana gore ga se molaong go gang ga a na le ditokomane go gang tsa gore a ka bana le sone
7: ke molata ga a na ditokomane empa o tshwere sethunya
8: mme gape ga o fitlwa ntlong gae moo ke bana ba public order policing kana ka moka Verkom go fumana dikarata tsa banka go fumana di-I D book tsa batho ga bana fumana le mokekwadi wa tšhelete gona ntlo mono ntate mteo
7: e ka nna ba o kadimisana ka
8: tšhelete go bontsha ntlo go kadimisana ka tšhelete mme jale bothata ke gore o etsa ntho ena e se molaong
7: gana le pampitshana ya Aforika Borwa empa batho ba rona mo lekeišeneng mo kutlwanong ba mo neya di-I D tsa bona a sena le a e le pampitshana ba mofa di-I D tsa bona ba mofa eng ba kadima tšhelete go
8: yena
7: jale mmuso o tla etsa jang ntate ka redi ke a go botsa le tla etsa jwang le maponisa ga batho bona ba lekeišene leo ba nka di-I D tsa bona ba di fa motho a senang mangolo ba kadima tšhelete go
8: yeba
7: re lona le etse jwang jalo ka maponisa kutlwanong ke a botsa le re maponisa a etse jwang le re mmuso o etse jwang tswela pele ntate ka redi re tlo ikwala
8: ke tle ka kona kwa Bluefontaine tate mtaung mo e le gore ka nnete maponisa a rona public order policing ba sa tsweletse pele ba sebetsa mme teng me ba ile ba tshwara banne ba bane ba le bane jalo ke batho ba tlhang ka ntlong a rona Aforika Borwa mme
7: ba le bane jalo ke melata
8: gape ntate mtaung mme ba fumana ka dithetefatsi mandrax crystal meth le yona cocaine
7: melataina
8: mo ba dulang teng ntate mtaung ile re ga ba bona maponisa a rona ba atumela mono o mo batlile a ilatlhela ntate mtaung gobane ke mokatong wa bone go tlwa fatshe o batlile a itatlhela ka festere a re wa baleya kathi maponisa a rona ba kgona go ba motshware ntate mtaung nana mokatong godimo kwana go wa
7: baleyasebeditse la batshwara
8: ntate mtaung o ile a re fa teko wa re ka nnete re ye nkgono kwane
7: ngwana wa mosukudisa
8: moshimane kona wa sukudisa
7: wa 28 years
8: o dula mono ke dithetefatsi ke ntho tsena ka ofela wa utswa nkgono mono nkgono tlile o wena mona alla nne ka nnete ka kopana le maponisa a rona e leng sergeant modupi sergeant mofokeng le constable nkgentse ka nnete ba ile ba potlaka ntate mtaung
7: baya
8: mono ntlong eno a buti ena ga re mo fumana ntate mtaung re mo fumana e le gore ebileng kgone o keta o kena ee ra mo tlotsa gage he a buti ka nnete nkgono go ka nnete mophidisa
7: gaga
8: o mophidise gantle mone gae mone jale go botlhoko ke gore mme wa buti ena o dula le nkgono gona moo mme watse ke setlogolo mothakon mme o tseba gantle gore o ntse e tsala e o tseba gantle obana le a re mmotsa ee oa dumelo re etšhe ngwana ka o se toutu empa ke ntse ke dutse le ena re dutse gantle a monate leng
7: gonogotsho
8: mmae ee ntate mtaung ga ke ge jwale gobane se re fitlhile ga tlamaya re motlose jwale gobane ka nnete nkgono
7: oa
8: tlamaya ga tloe moo re motlosa ntate mtaung purru re tsamaya huwa mane thabantšho kopa tshwarelo ona thabantšho ga o fitlhiwa thabantšho mono ntate e le gore ka nnete o mo godisitse ke ga alla a re hei motho enwa
7: ga
8: ke batle o mo bona mona go gang ga ke batle o mo bona mona gotlang le ena jale yao ka nnete re le maponisa ga tla lelane
7: ngwaneno ga ona motho a mmatlang
8: metswalle ya gae gona mo thabantšho ba re go gang ga re batle utlwa letho ka motho
7: enaga
8: re batle utlwa letho jale ntate mtaung ka nnete chair ga gutla le ena mono o twa thabantšho e se le bosiu jwa le se le gore ntsane tsa bolesome bosiu ntse re ya dumo lefatshe le ena mothakona go fitlhela ka nnete maponisa a mane a hedidale ba re ee ba tseba motho e le gore o mo tlwaetse mme a ba nna etsa bonnete ba gore etšhe a mo thuse a mo bee mono jale ga re tsebe nkgono o rena ebe obane nkgono a gege o yena nkgono bulanyeo tle go kgone gore ka nnete re tshware motho eno ga a batle
7: e kwale gona teng mo fela leile le sebeditse ke rata go le ba maponisa e leng mone bo sygene kao fela tanke ya nngwe tanke ya bedi tanke ya raro tate mophirin ra lebotlha o reisa ditabeng ga o etsa tjena mme ausi mabinda o a botsa gore ntate motaung molao jwale ke wa mang bathong ga batho ba ikaela gotlhe mo ba batlang go aga teng ba ae mekhukhu ba esia e le jalo e o botsa potso e nepaetseng mabinda mmasepala o tlameya go qhaqha ntho tsena maspala o tlame o tlosa mekhukhu ena a se mosebetsi wa maponisa wena mabinda ke mosebetsi wa maspala maspala maspala hodima tlhogo ra ke ya pele o mametse lesedi FM kgotlang la kgatso la Afrika Borwa ditaba tsa o rapele o tla di balelwa ke Kenny Modupe.
9: Dihlo tsa ditaba horeng ena Fidel Arams o tlatlhela dinyewe gahlano le bahlanka ba phameng ba sepolesa sa Afrika Borwa. Tlhogo ya baatlhodi ya Eastern Cape Selbin Benenge e ntse le mathateng ana a haesa le nyeweng ya boitshwaro bo tlhephileng mosebetsing. Athe tlhogo ya IDEC Advocate Andrea Johnson e ntse tlhongwa dipotso tse maatla komisheneng ya matlhanka. Mabedi mamelele tsena le tseding ka botlalo diaga tsa matšhaba le boemo ba legodimo letshegare lena di a latela gang fela. Kamara selelekela ke sena.

0: Ditaba tsena tse ya garetsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo le tshegare lena horeng yana ya pele di fella hona mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba horeng yane ya bobedi ke tseo tau.
1: A ko leboe moshane so ke o leboa hle mona Kenya. Ha o etsa tjena he o nkisa metsotsong e leshome ka morao ho ra ya pele. O nkisa hantle metsotsong e leshome ebile ke ena e dula ona teng mane ke metsotso e leshome ka morao ho ra ya pele. Dumela momamedi kgotso, kgotso. Re rata ho kopa makeisheneng a lona metseng hotlhe mo le dulang teng. Ha o na le mekhukhu, ha o na le mekhukhu e sa duleng batho, ha e tlowe mekhukhu eno mono, ha e qhaqhwe mekhukhu eno e sa duleng batho moo, la utlwa sehloho se etsahetseng ka mona ka Qwaqwa. Ho ya swabisa ebile ho utlwisa bohloko haholo. Rata o kopa hle maspala maspala maspala nka mehato o ske wa tshaba o tlosa mokhukhu o sa dule motho hona jwale go ya bua borra dipolitiki ba bua borra dipolitiki ba bua bomma dipolitiki ba bua batho le a tswara nthotse ka rentse ke batla o e beha hantle ke batla o e beha hantle. Mathata a bohlokwana batho ba kopanang lona. A etsa gore batho fumane ba emetse morao mane le ditabeng tsa dipolitiki. A etsa gore batho ba emele morao mane. Gore re thuswa jwang ha o le tjena, re thuswa jwang ha o le tjena. Ha motho a etsa ntho e bohlokwa kana a ya mane mokuku mona o sa dule motho. Re thuseng e re ha letla metseng ya rona le tlo kopa gore jwale re etse dikroso e be e le gore o na le ntho e bonagalang e e tsagalang. Ga o le metapele o seke wa tshaba go hata, o seke wa tshaba go hata, o seke wa tshaba go hata mo o bonang gore mo na ntho a di tsamaye gantle. Jwale ga e le gore o tla ba moetapele mmasepaleng o bo o batla go ratwa, o batla go ba ice cream, o batla go ratwa. Ke botaba, ke botaba, ke botaba. Nkampa ka hlaka Lady Brand.

0: Asimo hema tsotsela shuma ne metso etseletseng wona tshole ka mora hora ya pele komitsing ya mahlanga me ma Johnson on tsa tsola pele me bile bona le mo dumelang teng gore dipuputso tsa rona ha di akatsatsa mahantle o bile le dipotso dipuputsong a tsa rona tsa tsola pele le ha ngotse lengolo a kopile gore mo president a molokolla o sa ngotse lengolo gore ka gore ka opanya ha lihlo ntukuleng mosebetsing ona ke utlwile a re ntukulle mosebetsing ona ke utlwile ke mme ma Johnson ere ke fete ka monohe mothemotle ke tle ho wena ke kana hape di maspala hotwi le monsetlang maemo a lehodimo a tloba mabe haholo ka baka la El Nino ena. A ke rotsa lwena maemo ona a mabe a lehodimo a fuwa lebitso. Mme El Nino ke lebitso la moshimane. Empa re ke tlwe mo ke tle maemong a lehodimo. Ho thule mong se tlang. Ho tla ba le motjheso ona. Mme ba re pula e tlana ke ena e tshosang. Re rata ho kopa di masipaleng. Hona jwale fumanang batho ba ithutileng ka maemo a lehodimo. Le tsebe ho tla bua. Le tle le kgone ho bua. Le ba aiba maspala o. Ho ska e ba le maspala. Ho ska wa leka e ba le maspala. O sena motho ya na le ntsebo ya maemo a lehodimo. Ke le bolella di maspaleng. Ke le jwetsa hona jwale. E tsang hore le hire motho. Ya tla bolella ba ai monori ye ha o le tsena le lona le bolella hore mane batho bana ba jole tshwantse ba tlwe mono ho hobe ba re le montse tlang mme le mose ya fela hona jwale mme ba ho di motho ba mabe le utlwe di mane bo moroko mo tsheso mono sai tsa letsatsi le letsatsi. Maemo a lehodimo. Jwale ba re e tlo ba supa, ba e bitsa supa. Maobane ke ne ke mametse professor ya bolipi e bua hlalosa hore kontinente e nngwe e tlang ho fumana mathata ke ena ya Afrika. Ha re nke le dintho hloohong. Masepala o tlameha ho ba le motho ya nang le tsebo ena ya maemo a lehodimo. Simbutu a tasheba udimo a phamisile mahlo a sheba udimo ka rwetse dipaniki o shebile udimo no a ke bona ka ka jeno pula etlana ke bona ka ka ho batla motho ya na le ntsebo singe ka rungwe ile dipaniki le hlongong tsare ka pa dibrele tsena o ditlamme ka ltanta o ditlamme ka trata o ntsha ai motho ya na le ntsebo a tsebe ho fa ba itapelo e bana ha re etseng tjena ma councilor ho tjena kena makation kena meeting buan le sechaba mona hore ho bona hala hore pula e tlang ke pula e mpe hampe bana ba dutseng ba ipeileng di bakeng ha ba tlowe ka potlako ba ho tlo ba ho be etsa njalo di masipala ba re le montse tlang El Nino ena e tla e le mpe.
1: Na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ona jwale re metsotsong e mashome a mabedi le motsolo mong a ka morao ra ya pele. Ntate Motaunga, ke rekile koloi mme ke tsamaile fela kilomitara tse 15. Ha ke ikgutlisa monga koloi o rona o tla nkenya sethunya ke suthe pele gae a ya tsamaya le go feta kilometera tse mashome a mabedi kilometera tse leshome le metso e metlhano ka e shwele koloi ena tshwantse o ye small claims court ba tla o thusa ngwaneso e ya mono ba botse fela tsamaya o botse fela batho ka small claims court ba tla o thusa ke a feta ke bona nkgono mona o ngotswe ntate kgotsa nkgono ga a na motlakase o na le motse leshome le motse le mongwe a sena ona go ganga re tsebe go baneng ba bangwe ba o fumane nkgono wa ka o dula ka mane ka tuelenga ka extension one go tla jwang ka boka tuelenga nkgono a tlhoke motlakase mo extension one mafube e ntate matsole go e tsala jwang monna nkgono a ka tlhoka motlakase jwang mowa ke extension one motse ke tuelenga mafatlhaneng gaufi lea namagadi frankfort gaufi le petsana reitsa re tle re bone wena ya rekileng koloi ya tsama fela kilometera tse leshome le metso e metlhano ngwana mme e ya lekgotleng leo e ya moo ke tla fetisa taba ya gago nkgono mme ke tla batla majoro matsole yena o ka a kore ke bone gore na ke a mo fumana wa tsa gore ke mang monna enwa matsole ke enwa not available ha yo hona joale ke ne ke re ke a moleka he ngwaneso ke kgone mo fa ditaba tsena o ka he monna yo ke moleka hape le mmolelela majoro ka mo bolela majoro ka mono ka Frankfurt ndate thuso motaung o kopa o bua le yena ndate motaung wa mohloka sia le moye mona le tele motsebise ke a tswa gore le mamela le sedi FM mono masepaleng bolelela majoro tle gore ke a mo tlhoka ke batla utlwa bothata ba nkgono gore na go tla jwang gore nkgono a dule le motse leshome le motse le mongwe a tlhoka motlakase extension one lebitso la nkgono ke sara mofokeng ngwana ao sara go tlile jwang oye ba emsadi Hout les joies. Kauta or Baba Mbona. Kauta or Baba Mbona. Banali. Motakase. Kiwena. Yasnang Motakas. Hadwan Mamfugi. Yes, sir. Huluki le hen. Ketalekao bata majoro wahao kamono. Ke utlwa gore na a ka o thusa a jwang ke tla mmotsa ke re majoro thusa moo ke feta e re ke bone nomoro ya gae ake supa a utlwa he three a ke utlwa one ake ke tla bua le ena gona jalang ka mo fumana ke letsetsa ona ka moo ka tueleng mafatlhaneng go na le monna wa legoa mo ra polase mono o ya ruileng gagolo dumela mme le kae ke teng ke utlwa motlholo ke sa o tsebeng mona 11 years o sena motlakase gobaneng 12 years.
2: Eh.
0: Go baneng o sena motlakase mogotsi?
2: 2014.
0: Go etsa etseng? Go baneng o sena motlakase?
2: A ke mo go ntse ke mathabe Christa ka bophelo ke tsena le bophelo. O ntshutile ha jalo fela. Jalo ha ke tsa majoro, majoro ntse tsere o ntse le tsinya batho ba re pile motlakase. Ka kgotsa ke ba rena ha jwang.
0: Wena o so ka o ba le motlakase.
2: Ha ke se ka ba kena lona.
0: Bao aisaneng le bona mono bana le motlakase
2: bana le motlakase
0: go mametse Sara ke a utlwa jwa le ke a utlwa ha hore ho nna ba ile ba o kenya le naneng la batho ba utswang motlakase
2: empa ke sina one
0: empa wena o sina motlakase
2: ke sina nnete ke tenteng
0: ke a ba batla mme ke a ba batla ke a le bo ha so ntlhaloseditse ona jwalo ka ke bua ona jwalo ntse ke le ka o letsetsa ntate matsole ke majoro e mochaka mono gore batle ba o potlakele ke a mo letsetsa hape ke tla motshwara wa utlwa mama
2: e bo tsena mo rera ntse
0: a no mo rera ke na a ska mpa moeng se ke tshwere yona ene ke tshwereng ire ke batle majoro mono ke batla mamela mamela a ko mphe nomoro ha o ya ntlo ke number mang
2: 174 extension 1 ka khomo
0: mphe nomoro hape
2: 174 extension 1
0: kelebo aushi tatana re kitekete jalo mona matsole ikopanye le nna re tsebe o thusa mme re tsebe o thusa mme mshaneso ikopanye le ndate mutawunga re gone o thusa mme mme o dula 174 extension 1 heba na twile ntsena le extension ye isena le extension e tweleng abuti wa ka o kila ruta mono concord 174 extension 1 tweleng he ntetse ntate wa ka re gone go bua ditaba sa Sara Mofokeng hana motlakase ka feta matsotso ma shoma mabidi le metsoro bedi hona jwale hantle ka morao ho hora ya pele me re rete re shebe he kwa no mona mothemotle ho ba hana ko ye metsena re tlo fetela le ho ntate mafaisa pina ke mona tempe ko tshwaretseng yona press pataka hle

0: awase wa iphotha kahle inhliziyo yami motho motle nthotsa ka dialoga jwa le tshwantse ke fitele ho ntate mafaisa ke buisana le yena kamane dipotso ntse di le matla tse yang ho mme ma Johnson halala ka mofumana ntate mafaisa retsebe ho bua ditaba tsa bohlokwa Okay. Ntate mafaisa o moyeng hona jwale morena ka khotso.
1: Khotso ntate mutaung le bamanedi ba le sedi ya sona ka ofela.
0: Ke le bohle ntate mafaisa. Au hey, au mafaisa. Mona he motho motle re tshwere motho ya tsebang ho dikopanya, ya tsebang ho dikopanya ntho tsa ho kopanyetse moriane ya hae ka tsebo ya hae ya ho kopanyetse ka tseba bo nkgono, ya ho kopanyetse ka tseba bo ntatemoholo, ya ho kopanyetse pele ya tsebang hore o etsa jwang. Ntate Mafaisa, ke a leboha ngaka Mafaisa. Ha re kene tabeng, tabola Mafaisa Hebale, tabola Mafaisa Hebale, tabola Mafaisa Hebale ena ke moriana. A go hlalose moriano na hore o etsa eng
1: ya le bona dem tau ba mamedi moriano wa tabola mafaisa hebale moriano ma tla gagolo ke moriano o thusang batho ka bo high blood tekere arthritis ba bo so tlina madi o thusa batho le ka bo yemo ba dipio ere hona mono ka o thusa ka grantte na go ngwe ke phokola madi o tla o thusa mo yana tabola mafaisa hebatse ke bua ka batho ba nna le siki ya le banta ha ona le siki ya le banta mamedi e ka ba le letsha ka pola gale pele di sa botola tabola mafaisa hebale e ka gona go thusa dipinyo e ntle ha go lo botola tabola mafaisa hebale go thusa batho ka dipinyo ke re ka bua ka batho ba bontate ntate na go ngotla thola go ha ana ditaka tso tentle ya le motho wa thuwe ya ntate se ne di se botola tabola mafaisa hebale ke tla gona go thusa ba followadi e ka ba ntate ka pomme le se ne di se na botola tabola mafaisa hebale e go gona go thusa ha e ba le hloka le tla teng mo batho ba bomme ba na le sikene di tsang sala ya matswele le se ne di se na botola tabola mafaisa hebale e go khona feri sa saleng ya matswele ha le sa thole bana la teng mono mme le ntate se le ka botola tabola mafaisa bo matabola mafaisa hebale ntse ha holo bakeng sa bomme ba sa thole bana e be se ba thusa ka siluni e ba thusa ka ditshupu e tlina popelo ho batho ba bomme ba sa bone dinako ho hang ya dibula dinako tsa bomme ba ya dinako ba sa emise ho hang e ya dikwala dinako tsa bomme ba ya dinakong ka tsela e nepaetseng go na le batho ba tswang mathoko a tlhole ba tlala mathoko a mmeleng mona sebedisang botlhole la tabola mafaisa hebale e tla kgona go le thusa e be se e thusa le ka go phamisa sole sa mmele e tlhiline madi botlo la tabola mafaisa hebale
0: tabola mafaisa
1: hebale ke ne ke ile ka bua gore botola tabola mafaisa hebale e tlo tla ba le sehlaiswa sa bo yona se tlotsang maoto bakeng sa serane manonyeletso e kgona go thusa batho gona mono mo e bang motho o phelwa teng a utlwa dipeine o tlotsa ka moriana ono bamamedi o santse o tholala dishopong ona le tlo o thola o ngotse ke mafaisa ultra cooling balm o go tota mmeleng mo e ba go na le serane kapo mo ba motho a teilega jale o santse o fumanea di-chemisting jale ke tlakise go botlola tabola mafaisa hebale ke botlolo e tshweu e printeng ka kgala e tala e le spikara sa teng ga se tsowe ke pente le setlotso sena sa bo yona le sona ke pente ga se pampiri spikara sa teng
0: ke utaba ha ke re fane ka dinomoro tsa mahala ha ba o hloka mme ibile ba batla ho ithekisetsa batla ho fumana kae
1: ke le bua ntate nna ba tla nthola nomoro ntse ba 078 0663 5590. Ke di pete hape 0786 663 5590. Ke di hape 0631886554. Ke tawa tapote 0631886554. Ta le soki ke +2 6 5 6 888 530 +2 6 5 6 888 530 Di baka nka sala ka di baka
0: mphe di baka ntate
1: ke le bua ntate di baka tse mo ke rona o fumane yang ho tsona ha ke tlo di bitsa ka ofela di ngata golo mo fumane yang teng ke bo mfanteng ke chemistry ke batho batho o fumane ya matati ele shop ya teng ke famous supermarket o fumane kwakwa bibi cash and carry o fumane Frankfurt TFS o fumane Bethlehem ke Baxel all in one o fumane minisi ke Lucky Boy Klerksdorp African Motor Shop opposite le police station Johannesburg ke Bekamo Kronstadt o fumane Kronstadt African Motor Shop ba bo fumane botshabelo mo le mo lo fumane ya Thabantsho o fumane ba hlabana pharmacy ntate di chemiti tsohle ka polipropong ka ofela dibaka tsohle wa fumaneya ntate
0: ke le bao menagane ntate nako ena e sentse ebile e risa kwana le kwana ke tabola ke tabola mafaisa hebal e fumane ngwaneso e fumane o sa o tlhaloseditse mosebetsi ka ofela ga ba o fa le dibaka mo o tla e fumana teng aids a jwalo ntate mafaisa ke a lebogatlhe motshamonte re tlo ya mabenkeleng ga re a tshware
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa masidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Motho montle ke a paleng. Mme pale ya hao ke palo e ratang haholo. Pale ena ke monyaka. Ke kopa o tlo o mamele monyaka. Patimbulindi mmoho le Nthabiseng.
3: Go mo mamedi ya ho tla mamela tshantsiso mo tshaotshile wa rona e le munyaka ya ke jono gaolo ke a diketse tsa tharoma kholo mane le metse medi na tefelo

0: harule bue ngwanana ke munyaka ono lo sane he munyaka o tla bontso le teng ere hana ka rona ye me mona re tle re bule maqhubuana a FM
1: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC eso ka nyibona Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka
2: stop
1: me o buluke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno
2: stop it I like it
1: wa ithabela che o irata Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
3: Di tropa tsa fapaneng, dinako di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha etswa. Ka nako e le nngwe.
4: Ho bona tjhelete e tlameha ho bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno FNB tuso e fetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua sebeletsa sa tshelete le dikadimo wa semolao
0: motho motho o setse metsotso meraro pelo hora ya bobedi irana ka rona e emetsena ke re the East Brothers

Urukile ke tla fitisa. Ke tla fitisa me tabene ha ho he. Ona le mo ke tla fitisetsa teng hona jwale. Ke a bona. Ka bela pe ka fumana lengolo le leng. Johannes. Sebeditse le motse le shumane metso robedi. Ah. Mona Johannes. O no sebetsa kae? O ona sebetsa o seseng sa dikolo. Rukile mona Johannes. La ifitsetsa ka bonta tendaba. Ba ke ba fumana rona botata ba hawo. Ke. Molekani wa ka o ile a hlokahala. Jwale ha ke a teba Lesotho. Ke le ka utlwa uthi ke tle teba Gauteng. Hobane o ne a sebedisa ditokomane tsa Afrika Borwa. Jwale ha ke so fumane letho ha esale. It's all wrong. Ha ke so fumane letho ha esale molekani wa ka a hlokahala. Metsotso le shuma le metso mene ka moraora ya bobedi. Jwale mme, o na le di mining. Mme ke yona o ya ngola o na le mining ka mane ka bo Rustenburg. A wa ngola mona rona molekane o hlokaetse neng. Ho lokile mme, ka utlwa taba ya hawa. E rona jwale ko fengwa dipina tsa monate haholo Bruce Springsteen.

Oh, Gerald Vett, kantsile monati noti nati. Hatsa mabohloko banna monnenwa ke morata. Ndate monte ndumela ke kopo batliswa ngwana wa auswa ka eleng mo ferefere Timothy Chabalala fani. O batlwa ke mangwana ye. Mahani. Mbe o tlamphumana di nomorong tsena 073 564 9279. Dinomoro mo tlamphumana teng ke 073 564 9279. Ke kopa gore tle ampe a ntetsetse ke a mmatla ke ngwana wa ausi wa ka moferefere Timothy ke wa ha Chabalala ba mo bitsa fani. Ke sa tswa bua ka ngwana ya ntseng a ithutela booki wa smoodi le ena e salanyamela go tloa ka bo di-13 le o fitlhela lena le odimo. O ile a letsetsa mmae a bua le ena a ya Universitas e a ba go jalo fela o fitlhela lena le odimo. Ha ba tsebe gore na ngwana o kae. Thusang re a leboa. E re ke fete dumela moteong ye motle ausi wa ka le abuti wa ka go e tsala jwang ngwaneso tlhalosa ke tle kutlwe. Lesi dikena di le ngata jwale jwale di sitisa tsena di a matha di matha gagolo di matha ka lebelo le legolo

are ene ne maobane metsotso hantle jole ke robedia hantle le ba goreng ya bo raro dumela motown ke ka mona ka maokeng Kroonstad le motsaka 84 ke na le botata bo bogolo ke le ka tlokalwa ke mora le moradi bao ke neng ke tsheditswe ke bona ba ntshile le bana lemo tse le shumane metso mmedi le lemo tse robedi bana ba sekolong mokhukhu wa ka ga ke na le motlakase o setse le dikgutsana nkgono ga ona motlakase mo o dulang ga ona ntlo nkgono mmatau a ka tsoa mabitleng a re motaung ngwanaka e re ke tle ke potlakise taba ena nkgono nomoro tsa mogala ke tsena ke a di bona le ke shebe odimo mona o lokile ke a di fetisa ditaba tsena kaofela mme ke tlatlhe ke ba kope gore ba tle ba o tshware ka nako nka nna ka ba kopa le gore ba o letsetse gona jwa le pele go hora ya boraro nka ba kopa ke batho ba go sebedisana mmogo gantle le bona lefapheng mona ke e fetisitse tlhe nkgono ka mona ka maokeng wena mphadile Maria Mahlatsi taba o se ke e fetisitse nkgono ao monna 84 go na le ba bo 1980 mang mona ba bang ba bo 1982 ba se ba na le matlo ba dula ka matlongana di RDP wena o tseba tshotle o e kana-kana mo batho ba o tsho ba tswang teng tsoba le sa sebetsa mane toropo mane ga o batla tie o batla eng go le thata ga ke a e fetisa gona jale mošhane se o teng mona ke tla mo kopa gore a potlake e se ile nkgono a utlwa mo Mahlatsi ka mona ka maokeng Kroonstad jale o na le setsha nkgono mo o dulang teng mokhukhung ono setsha ke sa gago ga o na le setsha ntho di a potlaka ga setsha se le teng ntho di a potlaka e fetile o tla letsetswa ngwaneso semoge tla godimatlho metsotso ke emene pele gora ya boraro motlhomotlhoreng ya boraro o thuso motaung o tla furalela tshepi ena e tshabayang ena mo lethabang morobane mme ka mora mona o balole ditaba go tloa mono kopane le Thabo Mokone kopane le Lebo Mawela mmogo le mora Tšhabalala ga le nna ka jeno ke re ke sa ntse tlhe le o sane ntse le letsatsi mogolo a lona a mangata bona mme ntse ke ya ka ona jwalo ganyane ke mathe ka ona jwalo ke qetile ka lankgono e re tle nne ke lengolo gore ka jeno ke qetile ka lona ga kgwedi na tlhola matsatsi a 20 le metso supileng qetile ka lengolo la nkgono nkgono ba tla o letsetsa lebo letsetsa nkgono gona jwale ba a le ke le motshwareng le bue le ena ke tseo utlwa gore na le tsamaya jwang ga na motlakase mo a dulang teng ga na motlakase go na motlakase ga diemg bana ga diemg bashimane

0: nazi kwebezile modideli balibali yajelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimigogode uyabalabala tujiki tukusha igwarugwaru street vibe two vibe gopa gopa is that you trying to be fun they don't feel money you more than change money big boys
1: apo ubo unde bichiko watarichi ndo amanda alifuona lo ya samzela inga krami kekola nje
2: too much or oh, too cool too cool uncle waffles royal music shoes master mojwalo libweida pole seri fm zikele shimele mezoro bonga bra horena ya boraro mego wa mezika ntshomela tia hole ya Caterpillar, Sol Pinduga, Papi Keys, Mojolo le Itumarema ba ga sedilaka me he mo me di ka laboraro ke bone kwa no hore la boga go lona lena ke mo leng hore tlabele se hopotso sa Itumarema ka mane ka EMI Bloemfontein ka mantsoe a mang industry ka ofele tlabele ka EMI laboraro lena go tloa ka hore laboraro go fitla re nyane ya bosupa go kete kwa bophelo ba Itumele Marema
3: Kalabraro ko pana ka mo bana beso utlule heke mo sebetse mo holo ke bone ka nnete jalo ka re la ratso bekeng e fitileng hore ba tshwanga tsa ba amile ke ho tlokahala ha Itumarema ke bone le voice no over romela malaitsa ha tisitse malaitsa ka nnete o matla bua ka Itu ka re ba nna monneno ka nnete na ratwa ke sechaba na ratwa ke sechaba monneno re a gutlana jwa
4: Itopi sets a 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tshwana ya rona ya sitso ya Season of Champions Beshata 50 rand ka profit ali bilong la dipera online. Papa le ka leng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpuntso. Betsa hona jwale we tsase te hauja. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app.
3: Kimulela. Ala tsela fama kimulela mashama mabedi le metse medi fela metse tsuru fela letse ho raya boraro. Ai sugile. E tadi le ntwana jwa lekena ko re ba pale ka makhubu le patlelong re tse ntwa rona a 3 to 6 month of fithlela la bohlano. Ke TLB kha ka pele kha ka mara. Topla ma 7 re tse ba selemo le selemo ka hlakola. Ka di 4 ke World Cancer Day. Selemo le selemo. Empa ka jeno re ke re hopotse molomo ditaba. Hore ke letsatsi le leholo ha re bua ka mofetsi lefatshe ka bophara ka jeno
2: ho jwa lengwane so ka jeno ke World Head and Neck Cancer Day me momedi hona le matshwao e leng hore o ba lona o tshwara ke bohlongo o ba le di lamp di kututsena mona mo molaleng o ka iphumana jwalo le hore ka morao ka mona methapo ya hao ina le bothata mme hangata ha o ba le nthotse jwalo o ntse o dibella ka thoko tuma tsao a head kapa neck cancer Haranke le tlhoho.
7: Ba ne
2: ranka hanyane o tla bo ga ke tlo fela ya fete e bontse e nwella eng. O ga ke nthwana ke rua fela ho tla tloa ere ke ne ke nwe o e treatela yona. Fela o fumane hore hana ko ntse ya o fumana so le stage 4 sa cancer e o ka bakala hore ha e ka ba ya hlokomelana ka sa le teng. Mme sene he mo medikwano ke ho etsa tlhokomediso e kgolo hore e teng head and neck cancer. Mme re tshwanela hore re hlokomela ona matsho wa re nga manyane. Ha o qala o ba le lona o bona hore le se le iphetang e se iphetang ga tantu na sa le ntho ya hangwe fela o tshwanela hore o potlake o yeng a kenge haufi ho shejwe hore bothata hante ntse
7: ke mme rena ba tshaba ngata rena le yona ntho yo plus 7 motho utlwa re ha e hlwena ha e fole e ntshwara gafetsa fela se ke tsebe hore ha e tla fela ke nwa eng e tla tholana kwana e khutla pe se ke tloetse ha rena ha no fithella mo hore tsa mo le bona ngaka o ka etsa hore ke matsho a itseng a head and neck cancer
2: ho tsana le gona batho ba sebetsang ka mantswe o ntse o utlwa go qoqotho ena fela ha o sa le monate mona ebe re tla na ntho se re dulang re di nwa tse re tloetseng go di sebedisa bakeng la mantswe a rona fela wa e bona hore atshe ena taba ha e sa le ya hore ke sefuba ha e sa le taba ya hore ke ile ka hoeletsa holo ka pakano a dino tse itseng ho so ona le hohong mme o itlhokomela ka morao hona koba hotu e ba le yona ho ba le kotulwane ka reng ya e ka hare ka mona ho qoqotho mme ebe o so iphumana mohlang o lo itekola ebe hotu na le mofetsi
7: ene bohono ba rena kotulwana tse re di bona bathong ba bang re di bona nne le wena o ba le yona o iputsa ke eng ebe e se le di-tonsils ebe e se leng ha e tla ipholola fela ke yona ka jano re o kgotheletse gore ga o kala o bona eka o bona ntho o sa e tlwaelang mmeleng wa oekang eo yanga ke eng lo shebisisa gore ke eng e se ka ba gobane tse ding tsa dintho tse o buang gagolo ka tsona top plus 7 ga o bua ka mofetsi ke gore ga o ke wa o fumana ka pele go ba bonolo gore o phekolege empa ga o fumana ka mara nako o buile ka stage 4
2: stage 4
7: fumana e se leng wa gona
2: jale hote ha wa tsana no sebedisa ntho tse tshwana le tsena he momedi tshe tsena ga tsebe hore le mabokoso a di sebedisa tsa thoba ka ofela dingotswe hore di ka u phuma ka iphumana ona le cancer ho sebedisa di cigarettes di cigars di baby tse tsana le bo habli babli ho na le tobacco ene nengelong hore di cigarettes tsantse leng go di kenya ka hanong ka mona e bentweno e etsa go takatswa cigarette fe le yona o thui e batla e le kotse ha holo ho le lesne e futhi se kotse
7: oh ke le king o swaba
2: a ke ne ke a ke tsoko pele mo ke bua di ntoka o pele tse ke di fa ke fa Muhammad di taba ka ofela le tshebediso ya jwala Muhammad ho nwa ha holo ho ka o bakela mathata
7: ho thi se kotse house ka nkong ka pa sine
2: Snefe
7: o ona le ntwana o tsa ona le
2: o sepa. Mm.
7: O se tsara rongwe.
2: Khala le.
3: Are so komela ntse bana bese. Ke tsere FM drive mo shoma mapedi le metso tsena tsenka mara ho ra ya boraro.
7: World head and neck

0: Monday re bua ka taba ke ena moment. Ho na le ntwa hore re etsa matric. Me ha re etsa matric be re batla ya investing e itseng ka ofela. Re batla ya University of the Free State. Me ra apply, ya ke ra apply ka ofela, ra apply, ra ke ta ho apply ka ofela. E be ba ntwa ke fela a long hore o approve wa sekolong. Me rona ba ba gago ka ofela ga rona be ha re kgone o kena sekolong. E be sena se ba ka hore jwale re a o kwatela.
1: Ha o sana khotso
0: dipakeng tsa rona. Ba bangwe ba ntwa hore ore o ba neng ile ena fela pa sitseng ho so bile ho tlatswa dintho tsedingwe ga o la mmona hane hane re bala yena ke ha etsa ke ha ithuhlulla a sa bale le rona ka mantswe a mang ona sa batlo re fa information e be so tala taba so bale tsingata
1: nao ke la bona a se a se mahlong motswalle o sa tsebe hore bothata bo hokae nao ke la bona o so sa ratuwe ke tlhophana tlhotshwana sa lona sa metswalle mono tsewa ga mona ga bloma ke ba fethu fela of mane wena se ka omogelo ha o sa kengwa dinthong diqetong mano nga setswalle wena o bellwa ka thuko fela ha o tsebe bothata boka o kila bona o se o kunihetswe o sa tsebe o entse
0: le ile di auditioning
1: goe
0: ka ofela me hale ya di auditioning ka ofela ne li jwetse hore le nanne o leitseng. Why bon? Era ha o qeta mone be kwa ena fela a phumella. Ba sale bana ba bang. Ho tlo a ibile ka ho bane o na le high snow baneng. Ho no sna hore. Ngwanelo a no sna hore. Ha mphithi lo mphitha.
1: Now ke la bona o so o behellwa ka thuko. O sa tsebe kana ka ngo fumana ka morana ka re le baka la o robeletse ka thuko. Ke katlego e ileng ya tla ha lentse le leka. A ke re le ka bophelo. E be ba dikatlego di tla di ritlela kana go tsesa tse fapaneng. O bo fumana re ya ha o itlapile. E be ba ka boga ka mona. Fela ha o tse bona o lebelletse gore ba tla o thabela ntse le leka o feka pa o tla o thabela. O fumana sa se mahlong. A sa le mehala wa sa eh le ha bua le wena o ukwa go se sa o fella pele.
0: Fela nako nngwe wa tseba ke ka matlhakore ngana le mabedi goba nako e nngwe lona ba sa fitlhelelang ga se taba gore le mona ga kalo kapa ke o se utlwisise kapa go ba le nkareng go tshwabo eno ya gore ga le a fitlhelela wa utlwisise go na le nthweno ya gore ore ke tla e beya jangtle
1: nna le wena setswalle sa rona ga ona gore o ka swabela nna gore wena o a fitlhela
0: disappointment
1: ga gona gore wena o ka swabela nna o tseba setswalle sa rona gore gale re cross night re ngola di-CV re etsang re re mogotse o iwana ga ka ke
0: e wa bona ntho eo ya gore re ne re re re lo fitlha ga mmogo fela nna ka salela ka ntle ga se gore ke mona bakeng la gao taba go fela ke ne ke nnaganne gore re tla fitlha re le babedi
1: nao ke la iphumana o kwenogetse o sa tsebe gore bothata bo gokae motlhomong bothata bo qadile ka morago go nyalwe kapa ka morago go nyale kapa ka morago go graduate kapa ka morago go reke koloi bothata bo o sa bo tsebeng bo o ne o nagana gore o tlo thabelwa gobane ga e le gantle o tshwanetse o thabelwe ore a re thabile motswale wa rona kona o tlile banna ha tswile re tla tswa le rona nako ntse o
0: fumanehibnol
1: ka nnete
0: Hibnol mabedi tla go tshwaregmontse tsa bata 086 000 3084 kapa 079 75 8506 6 ra gobongse ka dipapadi
2: a tsa dipapadi go riatella le Bongani Tshabalala
3: a bana be supile ke qala nna ke re wa tseba taba ya mona Thibla le wena Lebza ke ntheteng e phila le motho empa gona le maemo a o leng gore o lokela o ikgalemele go gona le mona bona wa why mo ya mo tshwanela ke ntwe empa nna ke ya pirisa dule empa hona le wana ke galeka re aka ai o ne se le mona ona le boloi ka ha re bapi yona e teng tseno fela gore ai jwale o sa re kile koloi hape a qeta o e reka empa he a mogotsi go thabetse kapa wena monna e ke o tsebang ko thabetse mosebetsi o motho o sebeditse wa tloa ya feta fela se ntho le gakalokalo e kareng and e etsalela boholo ba batho
1: go bonwa le dintho tse seo gore le tumediso ga e le a bona o sa re dumedisa jwang e change-e e sa change-a
3: Timaloya goalkeeper Nicola Smith ile batla City Samrero wa Mokotlisi empa he di papaditse o ile nga di Kenya e leng Jamie Van Wyk le Kamogelo Maseko ho ile wa bona ala ha di sebetsa hantle ha hololo thusa se hlopa ho qetella se hapile papadi eno papadi la telang ya the Spa Proteas ho na tlhisanong nka hla ka re di papadi tsa Commonwealth e tla bapala jwalo ho sane me batla thulana le se hlopa sa Northern Ireland Hari di kwala katsa papadi ya bolo mo kotlisi wa sehlopa sa banyana banyana Desiree Ellis o dubela a sehlopa sa high cinema maemong a matle bakeng sa o qala ka noto hodimo a se bapala papadi ya sona ya pele ka jeno tlhodisanong ya 2026 Women's Africa Cup of Nations mme se tlo thulana jwalo lehlopha sa Tanzania papading e tlo bapalelwa mane Moulay Rashid Stadium Casablanca hlopha sena sa Afrika Borwa se kena dipapading tsena e le lekgetlo la bolesome le na le metso e mene se ba le kabelo ho tsona mme se shebile hore se tle se hape tlhodisano eno le khatlo la bobedi ka morao re se hape khatlo la pele ka selemo sa 2022 Elise o hateletse ntlha hore ba lokela hore jwang kapa jwang ba qale ka noto hodimo e le hore ba tle ba hlekeditsela loetsa hore leeto la bona le bebola chautlo ha jwale ho ya pele tlhodisano nyeno jwalo ka ba le ho group B mo kitseng ba lo bapala papadi ya bona ya pele khatlo le hlopha sa Tanzania mo kapteni re filo jane le yena o dumela le mo kotlisika hore ba lokela hore ba se ke ba halala hlopha sena sa Tanzania mme ba sebedise menyetla yohle eo ba tlo tiana le yona papading ya ka jeno horeng ya busupa ha re sheba fela hona le tseba petsoeng he maobane ho group A se hlopa sa Algeria se hlotse sa Senegal ka dinthatse pedi ho noto ha papadi nye ngwe hlopa sa Morocco se hlotse sa Kenya ka dinthatse nne ho noto me ke tsa group A tsa group B he di tlahle di bapalwe ka jeno me ha motho sheba fela mono o fumana hore ka nete group A hlopa sa Morocco ka ha se tlhabile dinthatse ngata ke sona se itlhomme mpile ka tla bona he ha me kgahlolentse bapala jwa le hore di hlopa di tla bapala jwa papadi ya bosimbona ya Africa Borwa ta thagwa ring ya busupa dibile ya kala tso ke neng ko tsware tsona tseding hape di metsetsunye mashume nga tla gare e le shume pele re fitla hore nya bahlano ka ka jeno ke mantaha hona le khutlwana sa thuto bana ba se fitse
1: re lebela ho le fela bong zito
3: ke utaba
1: sharp ke tsona we bone jwa papa di maobane
3: ya
1: makosi
3: toyota
1: ya
3: ke bone ngwana me ke bone che e bile papa di e leng hore ka go lonya pele ya yona makosi ba bapetse hantle empa ka rolonya bobedi go ile wa bona le ka re hlopa sa nne se se ba bona gore nabe ba mathamatha ka tsela e feng ka bona ba sa gone fumana menyetla ba ileng ba e thola ka rolonya pele ya papadi
1: no re le bobong se le bile go lefe
3: e le se papadisana se se tshaba na ke le bala bitso la hai a che o bapitse
1: e ntasi monneno fela ke bone mokwetlisa tshaba tsa dipetuo ke papadi ya setswalle ke tournament e mo tshwantse re o shebedi bapale
3: e le ana ka sentse ka o fela hlopa sena ke ya se seng.
1: Ntweteng yona ntweteng fela ke bona tshaba o etsa dipetuo re bone ba fana ba bang ba teng
3: kapa mohlomong ha ba tlo hlaisa ntho tsa e ka ofela
1: marumo ka ofela
3: eh
1: all right
3: ana o thunga se sotule ba motho ba batla a sa ba tlo hlaisa eh yona taba e
0: yona ba
3: ka tsaka ke bua ke khutla ka yane ke bone ai mabakhane a ikhore ka ba tla ba tla tuka sehleng setlang
1: o bua ka strike
3: e ba tiki nemo team e ke mmona ga go ga dinhlatsena
1: ka tafela motho
3: motho na tswaga bolo le ka ka ga 18 ka pa le ka ntlo di 18 wa ga wa go
1: no way
3: hey
1: ayo bonga ne tsaka na bua ka ntlo
3: se ba ke mo ke mo tswala haland e
1: kase ke di tloetse ntlo se ka bua ka ntlo se we are used to this
3: ah la ke no bua ka yona ke la le taba tsa hai mona e ka ka pena
1: a go tlhela tsona mushana
3: Peterson
1: ke mo tswala ma
3: e ba ke mo tswala haland
2: re tla ka se pitimbi
0: a ke ga fitla mono mo wa di re kena mebileng re kena ka kwano ka N1 northbound ka mora ho Rivonia Road ona le koloi neng ke e me ka rumila e tusitswe ha jwale se palamana tsana se petepete ga feta ka N1 southbound ka mona ka pelo fitla jalo mo Rocka bypass le pelo le tuna la mila le kwetswe ka mono le bela tie hiso e matla hona le ya kotsi a manjalo tekesi moho le koloi e nyane ka mo rafita ka mo momedi hape re ka mana ka N1 southbound ka proof plaza interchange le pelo le tuna la mmila le kwetso ka mo hona le lori e menggegenene ka hare ho mmila ga nna ga kelo hlokwe bang o sebedisa mmila o ke ne go tshwaretsa kana hore ngena kwa no hora tshela traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratellatraffic
2: Romela bana itsa ha ba neng la bona ntho se di fetuile o satse bo re ho senyeile kae. Ha kete long la tse bo re ho senyeile kae ka go la itlolla ya fellana mo. O satse bo re ho etsa etseng ha ile hanne. Don't take your love away from me. Lebo.

0: Ana hecho mal.
1: Lona, hey, mucho. Ore king batho. Hana go le kana ka re king a re motho king. A ke kolobe. Ke re kolobe king a re ke motho. Wena arebe na ke be se ke etsa he. Ke ke dutse mona kitcheneng ke sa sebetse, molekane wa ka sa sebetse, ya ta a ya ta piece job nyana. Ke se ke no stock fela le bo mme mona. Wena ha ga ke lona dikobo, ha ga ke lona dikobo. Selemo sa fela. Ha selemo se se kala se ke thotse mosebetsi. Ha se ke thotse mosebetsi. Ha kere ku kwa batho sentse ba bua kwa nana. Mogatlong kae kae mogatlong kae kae. Se ke si uwe ka ntle ka botsa gore bathong ebile o sebile otho se bile re lekane o sotletse ke re bathong nna le se leng kwanetse ka ntle e le gore ga ke a le sebetsa ntle last year ga ke a le sebetsa ntle a ba ga sana le motho a nkarabang mo tlhoka lebitso ka snake park
2: a o tlhoka sebane
3: thabo thabo le lebu skin sa drive le bongane ka morago ka moo Tabo le bona be sa tlosa rona sa friendship mandi ke nana na just tiba ne ke ile ka feta ka ha go taba tsena ga o feta ya le nna ke fitile ka tsela e ke metswalle ya ka ha ya sekolo ya bana ke sa ya sekolo aba ke qetella se ke sa qete sekolo ba ya matric nna ntse ke le ha e tsa ba ntse ba le matric ka thola mosebetsi ka megafong ka mo ya ba ko baneng ga nna ko thotse mosebetsi sa keta sekolo bona ke bana ba ntse ba dutse le gona tsena ga ke ya gae e ba botlhoko gampe eya o rata botlever o rata botlhale e bana be seke etse ba taba
4: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
5: tsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshitlhile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo ena ke nako ya o bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhand.org.za
1: Thabo le lebo tosa lonatlhe se monate se botlhoko Ya ka ba le motswalle, ke le motho ke motswalle wa ka, ke mothusa ka sohle se ke nang le sona, sohle, kutlwa ke re sohle se ke nang le sona. Ha se na shabo le bana ba gabo ke mo etsetsa alles, ke mo bona gore seshabo se ba teng, re thusana le nkutlwe na ke re. Go thusa le go beya setswetsa ona jale a rebela ke sa le motswalle wa gae sa bana ba ba nang le dikoloi nna ke sa le taxi o ya e bophelo
2: bophelo ngwaneso
0: o badimeng kgotso re te le kae
6: matsatsing ana ngwaneso tšhomi kuru ke pela le ga wa rajo ri go mengela la go tsela ta pele ta bo rona gale ona ke re ke le tsa fela ro bula go o ba go kha wa tla mse le di grao ka ba se le tsa tsantso se le tsela to mi ma ta ke nana e bi ma bi ma me e ka tsa go ra ma ne mara ga ga mo ba ke jo ma o ne fela ke le tsho mse le tsa ha di tsa fela se le go ha ka ha e ha mo a o tsha ke di mo a go bona o sa tsena ona go ga ha o tama wa go kwa hele ntse go so ke go bua le ntse ka fa so ke se ra me bye bye
0: bye bye ntate mo eng ga tso
7: ke ne ke le tlhompi la mna dira
0: re te ntate
7: a mo na a tsa bana ke
0: eh
7: ya u tswa la tsin saka mamme
0: u tswa ntate ma dot
7: ya motho mo e khopisa motho e mong e motho bohloko
0: batho
7: ka ndate
2: go mametse ndate
7: ka 29 ane re lo shebelantso convention e ne le stay e leng so ko re le ra gopisa ka gopisa batho ba neng bang rata ba tsaba

0: utlwa lo re ne ke lo shebela Spain ba pala le Afrika Borwa le a ne re ya World Cup le bile ne ke lo sheba papadi ya Greece le Nigeria mo Bloemfontein gore lo tsa ne lo laba di tsa me ke ke la gola go atlea jwalo ntse di tikiti tseno di turu ha di kopo ke batho ba sebeletsang tshelete gore katlao ya motho e mongwe motse e gopisa motho e mongwe motse bohloko ha o ya sitse kre ka koloya o ya sitse kre ka koloya ka nne ka fumana di fahla ba batho ba o ne ke le tlhontse le bona ya ba skafe ba skafe nyane katlao ya motho e motse e gopisa motho e mongwe motse bohloko ke le hlompile team sa ka thank you
1: ga le bona de madoda ke friendship mande mo mame di re botsa fela potse gore na o ile go etsa la moteng o le wa bona o se o sa ananelwe o se o sa ratwe o se o se ya pelong tsa bona o sa etsa letho sa etsa letho
2: next mo yong khatso
3: le bo di tsi
1: boy
3: CLB ke ka gemba ke ka la pambi
1: da diman
3: ole le tsi bo tlo la ke mo se ke sa tsone ni mata ke ma ya ga ne
1: ei tera
3: Hotman ona re ba tshuba hutse background se mnati nyana bomme ba bona ba tsama ka tlatse ba tsama ka tine Hotman so now ri le ba mokele da ona Hotman o ya bona se tsotso se tla se tla le ba ga u ka bohlopi se ya panda le ho di panda ka sedi ke tshatilela Hotman no ke ga ile khomo di puo tse hlayang se tsamba ho di baka le ba bang ba tsama ka background ya ka go kutse di khomo ke re ne na ha se ke panda
1: Yo.
3: Hai.
1: Rutile one se rutila buti. Bohono ba batho re fitile o yona ntwe. Mo teng utlwe motho a botsa, mona wena le nyeo le sharp. Ah, na ke tswa ke le sharp. Re sharp nna le ga. Hai, da mana sharp. Hai mana, re sharp nna le da mana re sharp. Ah, da mana sharp. Ah, sharp, a le sharp. Next. Ga itse bantwe.
2: Moeng khotso.
4: Lebo.
2: Hi Terry.
4: O shapunga lebo.
2: O shapunga neso.
4: Sa tiba.
1: A lebza.
4: O shapunga mafete.
1: Shapunga terla.
4: Right mana mgana kwa temene.
1: Eh munna.
4: Ya eh le tla se mhlaka ka sose se sima. Na di kata ide kolla se gala mse ke go dipetedi. Non te la hanto lo mnati gena lo kopana he re ntsha bo di tshenete jwalo wale ke motho mo re ha motho mo nga sokola ke bua ke re no a re thusa ne wa bona bona le majita matsa a sa tsane ke ra ha re ba thuse re tse ke la etsa la khotela pele ke bona ho se mnati nyana o kile bona se ke ipotsa gona o itsala no ho tsho go a botsa ha ona motho wa ga ba ya tsweetsa la hatwe no no go dinana tsa ofeng ha ke re ke a botsa ha ona motho a ga ba ntse thifela ha ntshungwe nngwe sharp ntshungwe nngwe sharp ha ke ya mole a wa bona lo ena fela ga mo ha o sa le mna ti ma o sa le mna ti ha se ku kgela se le taba na ga ke bona wa gona o ba ne gona lo u thiba batho ba mara ba bona ba go lo ba thisa so ke ipotsa na ja le e se ke na ka go ho etsa langwe ba tiwe ke ka ke le go la ka tsaka ga group ya bana ba WhatsApp ka tsa ntshungwe nngwe no u tsena ke bona ba mpotsang gape gona go itsaetse ke ga ena ke sharp se ke shebelele bophelo ba ka jwale no
1: ke ipušetsa ke sharp
4: ea ke ipušetsa bona bana nako maybe ke ba kwatetse kapa jwang ke ga phelo bo tswela pelo a tsa ntho tse ding re a gola bophelo ena ga re gola ke tse ding di a tšhintsha bophelo tlamehile re amoela
1: ke nnete Grootman
4: waibo tlamehile re amoele ge le boemo bo re golang ka bona
1: ola Terris
4: sharp ba fetse
1: woi
2: Moyong khotso.
5: I love da.
2: Hi.
5: Din tsa ngwanana.
2: Ah. Chapuja.
1: Bona bona.
5: Ke tsa ke bana le tsheka ka nako e tele. Lo tswa ke le boli tshibo.
2: Mm.
5: Ha o ka hola la maplasing o kile bona batho ba nyatsa o.
1: Mm.
5: Ira o tsika ka tsi modimo ba etsa ntho go bona lo ka wa wedding.
1: Ewe.
5: Ba e bona ntjejwa. Kore hey ka tlo sa batho ba bang di tshisa botlhoko dipelong tsa batho ba bang. Maro wena o ipelela sela ka hore ana ke a se bore ntwa ka ke ntwa ka le ntate modimo. Le nyalo le lo la wa itwe di nka ke tso ha tse le go le tshibose.
1: Ai sa.
5: Ha ke tso ka batho ba thaba ba tshetsa ho nne. ka dula selemo fela lemong sa bobedi ka nyalo ke na le 6 years ke nyetse nou jena kore batho ba la ba intsha kore ba la ba sutha ke sa ba etsa fokolo ke sa ba qala ka taba lenyalo fela ane ke phela ha monate go feta go lanela 18 years le ke ditseng lona la white wedding
1: ne
5: kore motho o molo mo lefatsheng ke batla lo bolela ona le ntho ha e re ke le ka bola nya le le bu mawane ntreitane ke le bi mpo pa sa bana le ba khomo
1: eh
5: ha la ke fita ga ra he so ke se re ka bua le se die family le bolitsi bo ke ke a ne ke le ya ke ke kwa la le bolitsi bo ke le bi mpo pa ka sa tre tale ba khomo
1: eh
5: ma se di mare he so di mare ko bula le se die family ke re ha mona ne ke tsore le bolitsi bo ke re ke mpenje sa ka tse
1: Bye. Hey, sopla.
2: Ai le nyalo le moratile.
1: Ha le moratile. Ah, nke na go tele.
2: Ah, bo se mo fela.
1: Ah, nke na go tele.
2: Ba
1: ba sale le. Ah, sopla.
2: Ah! Ah!

0: dinkana go bana nna a ke maibeng a go nka hlalosa go bana ha distribute tsa bona dinkana go nna ke wa career development services
1: ke le boholo merapo ho ka nete re le boele ka tlhisolo se dinya o nehetseng kwa no ka jeno ho se ikokotlela.
0: Okay, ke le bo o se lebo nka rata ho fana ka di number tsa rona re na le di number tsa WhatsApp ke 063-748-1393 ke tsa WhatsApp kapa ba ka re sendela please call me mo 072-204-5056 kapa ba re letsetsa mo 086-999-0123 ra fumaneya ka manta ho fitlha labohlano ho tloha ka 8 o'clock ho fitlha 4:30 kapa ba re sendela email mo ho careerhelp@bhet.gov.za kapa ba re etela ra fumaneya mo ho ofising tsa Department of Education and Training e leng 1123 Francis Balde Street kapa ba ka like page ya rona ya Facebook e leng Khetha Career Development.
1: Merapo re lebula holo tle.
0: Okay, lebuile o sile, bye bye.
1: Bye. Mo re tsamela fela jalo puisana rona le Mekresta Rapoho me ha ora ta ho ka fumana dinthatsa gatisana no lena la manga fitile o ka letsetsa jalo masara me mita mashao 0515033225 le Eric Mkhwanazi 0117147342 lena no lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke le fapala thuto e phahameng le SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwa no se FM botlhagiseng batshidiso ramatsie
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Tsadi papadi horiatella libongani chabalala
4: ke o taba bana ba esu mamari wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng re go neletsetsa pele tsa dipapadi nga tlhagare sa bobedi tsa dipapadi re ya thella re tla ka tsa papadi ya rugby hlopa sa Boland Cavaliers se gagatile sa Stormers ka dinthatse mashume a mana motsumong ho tse tharo papadi ya Carling Curry Cup Cape Derby e bapaletsweng ka mona ka Wellington Maubane hlopa sa Boland se ka dile papadi ka matla maholo ka ho hlaba di try tse pedi metsotsunye mehlano e kalanga pele dipapadi nga tlhagare pele mane teng dipapadi tse kang kwesi mafu ba di sebeditsa ntla ho lo kwesi bile yena he wile a hla qhaqha le botla le morao la hlopha sa Stormers a thidi papa ditse dintse lentsa tlo la mola ke Dominic Smith Xavier Michel le Jaden Bantom me Bantom he na he ka kakaretswa o sheba papa dingenu o entse hat trick ka ho hlaba di try tse tharo a thi he ha o sheba fumana hore hlopha sena sa Stormers ka nnete ba bangata ba re papa diena ba petse maobane ene le a uiphetetsa hlopha sa Boland jolo ka ile hore Stormers si sa hlola hlopa seo ka sekoro seo dimo haholo sehleng se fetileng papading e leng gore e ne ntse e le yona ya Carling Cup Cape Derby mme ke monahe kgetlo lena Boland ba kgutliseditse molamo sefateng jalo ka ha ba kgonne o hlola papadi ka dintlha tse 40 motsumong go tse tharo a thentse re le o tsona tsa rugby dihlopheng tse bapalang ho Carling Curry Cup re fumana gore utlwala ha sehlopha sa Cheetahs se se le haufi haholo le o tekena galala ya hlopha sa Stormers e leng Dominic Malgas jalo ka ha mokwetlisi France Stein a shebile hore atlea a he sehlopha se matla sa kamana ka Free State sehlopha sena he nka tlhagare se bapadi sena se dilemo tse 20 he mamedi se ile hle sa bapala hantle haholo papading ya pele ho Curry Cup ka la leshome le motse supileng gore nyana ya phupu a hlopa sa Stormers se ne se bapala le sa Crickwas me o boetse ke se bapala dise tebuka mane hlopeng sana sa bakatla se dilimo tse mashoma ba di motsumong e lenga sa Junior Springboks e bang tso hleditsa maho ya ho ya ka mogodi ke go nka teng ka Tello Malgas e tlo ba karolo ya di bapala tse dintse hlwahlwa tse tikinweng

0: sehlopeng sa Cheetahs mme o tlo bapala mmoho le scrum half sa hlopha sa Springboks e leng Faf de Klerk ka setana jwalo le Siya Ningiza. Ha re kena ho tsa papadi ya bolo kgalala ya mehleng ya sehlopha sa Orlando Pirates le Boa Mokwena o elelisitswe sehlopha sa hae sa mehleng ka le reng se lokela ho lebella phepetso e matla sehleng sena se thakgwang mafelong a beke sa 2026-2027 jwalo ka ha e le sona se sireletsang sekola. Sehleng se fetileng mabakhania ba ile ba qeta tlala ya dilemo tse 14 kaofela ha ba ne ba hapa leaki le ho sitisa merero ya hlopha sa Masandawana ya hore ba e hape lekgetlo la borobong ka tatellano. Mokwena o re Orlando Pirates e se le sehlopha seo tse ding di shebileng re di tle di se hlole ha di bapala le sona ka ha leeto le leng gore le ya qhoeng le batla le bobebe papiso le ha motho so le qhoeng mali mo leng gore motho e molemong a o shebang o ipona a batla ho hlola mme o ikala ka wena jalo ke tlo ba sehlase ke keng sa ba bonolo sena ba keng sa sehlopha sa mabakhania ha re utlwe ha bua ka ntlha ena o reng a bile a sheba hetla morao leeto la bona haholo ba ne ba hapa leaki le sehlopha sa Masandawana nakong eo ba ne ba kwetliswa ke mokwetlisi Pitso gore ho ile ha ba jwang ka morao gore ba hape leaki ha ne ba bapala Masandawana e leng se wa leliswang mabakhania ka sona ha re utlwe o reng Leboha Mokwena.
1: I'd also say that, you know, it's really hard to win a championship the following season again. I know Sundowns have really made it look easy, but it took a couple of years for them to get it right. If you recall, when the first league title was won under Coach Pitso with us and Surprise and the guys, I think after that, there was a season that they could not win it, and then the following season we won it again. So yeah, it's going to be really difficult for Orlando Pirates to try and maintain what they, you know, they have already started in terms of winning the championship, you know. So yeah, Sundowns is not going to make it easy for them.
0: O boetse o thole di itse tshebetso ntla mo kotlisi wa du sehleng sa sa pele le hoja dintho di ile tsa qala di batla di hle di sekame jwalo ka ile hore dipapadi ntse qalang ha bapala hantle mme ba tsietse ba ile ba batletle ba ka yena ya re utlwa mono re bona ha dintho di fetua mme sehlopha sa qalella ho bapala hantle mme hore tshebetso ya hae ntle e ba kuwe ke tsietso e wa ile nga e bontsha ho tswa ho technical team ke stana le ba kotlisi ba DDC mo le dipapadi tse wa ile nga di sebedisa sehleng se fetileng hore busiwa ba re lebule mofukeng e o ile re tsebang hore o sa lo bapala mane na henya Belgium botlo tshefula so hlopha haholo empa ka oleleng ke nthwentle jwalo ka ile hore e tlo bulela talente engwe e ntsha le mati ka re so hlopha ka mantswe a mari kana ra bona ona le sebapadi se seng hape se itshupang jwalo ka re le buile a se a tlule hlopheng sa Orlando Pirates ntse ke lona hlopheng seno sa mabakhane ya maobane se ne difaditse ha se matlafaditse pele se tla se qala ka o tekena forosa e le letswallo la mane no way e leng Sebastian Patterson ka kontraka ya dilemo tse pedi ka ofela sebapadi sena he mamedi se dilemo tse mashoma a mabedi yana le motso supileng se tla hlopheng sa Bakhania tjena he ka mora hore ba palela hlopha se bitswang Sodal Football mo wa hlabileng dintlha tse robedi ka ofela dipapadi ntse le shuma le metsumine sehleng sena se ntse se tswela pele mane no way Patterson o se ile ba palela hlopha sana ha ya no way sa bakatla sudi le motse le shuma le metsumine hlano le bakatla sudi le motse mashuma mabedi ya metsumong na go nye fitileng mme ka kakaretso ya sala ba pala bolo pa boe mo ba professionally o se a hlabile dintlha tse mashuma ya mahlano na metsumong dipapadi ntse le kgolo le shuma le na le metso e supileng se bapadi sena he mamedi ke sa mora o tjena se tikinweng ke pa sala no parets pele se hlasese cha se thagwa mafelongana a beke jwa lo ka mokotlisi Abel Samuadu a shebile hore batle ba sebetsantle le u sireletsa sekola mane ho betwe premiership re bile hakalo tseo ke leng go tsaretsa tsona tsa bobedi tsa o qetela di mesetso nyoma shuma mararo ka mara o raya bohlano le bile thibo skitseo
2: re le bo bongzito
0: keuta
2: re bile ho lo fela.

0: Tedisim salute control or say FM rule buile musi what's who ka ditaba tsa hora ya bohlana ya ya pinina man ay pinina man
1: I lose control.
0: Lose control. Re ka mo khatlo ngo ketela wa drive time to kamala ka be le ma tuba tsana jwa le ho di highways le di byways ka tsamo ntso khana ka kelo hloko mo le nteng o ithlokometse e bile o hlokometse le baganni ba bangwe ma metse tshebeletso na kana la ho le be ile tshebeletsong ya le sedi FM ntso ba metse TLB. Ei a tshopla ma 700 re se bile re bua ka El Vovo Dirango. Se bile se ile ntsa thabisa Afrika bo rona go etelele.
1: Ei ga itse ka taba ya El Vovo re le bohanta te modimo. Re le boalwa phantsi. Ka taba e tsa hetseng. Bonneteng fela re tseba qalo ya yona o ile wa ba jwang. Mme ho thabisa. Kiki ena tshwanela be kiki ga thaba ona jwale. Ho wa e mahona jwale o eme. Mme mo ha wa nete modimo ntso mosireleditse.
0: Ka nnete mo ha wa nete modimo ke kwetsa re le boha bophelo. Tsengata tse dintho tse tshwareang wa tsa mo mamedi o na le hore o di bukeletse o be le tsona o fitlhe nako mo ntate modimo a lekang tumelo ya wa lekang ho bona hore motho ya jwang dintho tse tshwareyang di be di tloswa mme o bosalwa ke ntho ya bohlokwa e leng bophelo mme ka El Vovo re leboha bophelo mme ke rata le ho leboha ka mokgo maAforika Borwa a mo phalelang ka teng le tshehetso e ba mo fang yona
1: ene ga itse ka ntho e bohlokwa re tshwanelang ho ela hloko jwalo ka batho ba batjha hona jwale re ntse re tlo tsofala mme re ntse re tlo hola re ntse re tlo kula jwale ntho ya bohlokwa ke ya hore e ba le mokgwa o ipehelang tšhelete ka ona ho na le motho a reng a medical aid ha ke na taba le ona fela ga o tsebe na o sane o tshwaretse eng ntho tse jalo di thusa haholo ba le ha re tla re le setšhaba re o phalela re se re tlatselletsa o se o ntse o na le sona re tshwanela re shebe dintho tse jalo haholo ka tseleng makatsang kgaitse di yaka
0: Katsirak kanete re lebo ai uzungpengisa kanjani singfiki sekwenze
1: njani
0: upengu ah El Vovo eu ke la tswara munne e ba bona ke la bantwa na bayangsukela
1: eya mihlenye
0: le
1: na o ke la yetsa ntwa hai
0: fela re le bo bophelo wa tsa ke ke ka botsa potso tsa tsileleng e ne le moqibelo ba nna ka pa ne le sonta o seng ke re kana ko ngwe le bo rena lo ske ra ba le re ske ra tsotella se mo modimo re beileng teng re kope re batle dintho tse ngata tse tshwareng tsa bophelo ka botsa ka re ha o ka hwaetsahala hore modimo a o arabe a o botse potso a re ho wena ntho tsena tse o di llelang tsena thapelo ya o mehlaena walla o bua le nna o batla ntho tsena a ka re wena ke ya ofa ke tsena ntho tsena ka fela tse o di batlang mabaibai ana majaba ke ya ofa fela ke nka bophelo ba ka wena o tloetsa o tlo re ke mane mo kgonang go tlhokomela gore bophelo bo bohlokwa
1: haholo
0: bo bohlokwa ngwaneso bo bohlokwa haholo ai El Vovo ha re tsamaya re stokfele
1: ho jalo fela momedi ke manta ha he ka jeno me wa tseba ha ena go eme tsena he ke mo go neletsa njalo mo ho
0: Monday ra stokfele hashtag mo go Monday

0: Hola, papito, TLB, Yaliseri FM. Mhodu Monday, papito. Kilizileka 88.8 megahertz. Intabazo Harrismith. Hola, Skim.
1: Dumelan, Thabo le lebu. Le bua le Mathapelo ka Holomisa. Ke hlumile ho kena, ke ne ke rata sehlogo sa lona ho. Ke hlumile ho kena mara next time. Next time Thabo le lebu. Ke a le rata ne. Danko.
2: Haslebo abdi Thabo, ntse ke utlwa monate bana ba se hleng. Come on, Nati, Mohodu Monday. It's a little bit of a hand, Kalebo. Kalebo, let's go to the pot.
3: Lebula hule fela kali, triple play ya Mohodu Monday. UPZ, DKP, Pure Surprise, Love, Peace and Happiness, Tribute to Poison, Dark Horse, Cubs at the Small Artwork Sounds, Ecstasy, Boogie Tonight Remix. Kiso wanati rufilin zona jaloka Mohodu Monday. Wa runaka jeno. Eretle repota kele mabene ngari papadi li bonzito.
4: Atadi papadi, hurri atella, li bongani chabalala.
5: Re ke leboga holo bana beso mamedi wa sebeletso le sedi tsena ke tsa go qetela ka jeno tsa dipapadi o re a thella re qale ka tsa papadi ya rugby re fana hore se papadi se kileng sa hapa mohopo le fatshe le hlopha sa Africa Borwa sa the boke se papala mo re mbala Lukanyo M o re ho thulana le se hlopha se tshwanang le sa All Blacks ke tlotla e golo jalo ka ile hore papadi eo iba engwe ya tse kholo ka ofitisisa o buile sana nako nyena e o hlopha ka bobedi ke bua ka the Springboks le the All Blacks di tukisetsang ho tiana kgweding e tlang hlopha tseo he di tlotiana magatlo a mane ka ofela ho ella mafelong a kgwedi e tlang le mathwasong a kgwedi ya lwetse mo papadi ya pele tla bapalwa ka la mashumi a mabedi ana le metsomedi ka mona ka Ellis Park ebe be ya bobedi bapalwa mane Cape Town ya bone bapalwa kwano Johannesburg FNB Stadium ya o qetela bapalwa mane Baltimore hantse kopaneng tsa America Lukanyo M o re papadi eno ke kgolo jalo fela ka papadi ya mohopo lefatshe kapa ha ba papala le British and Irish Lions mo lebeletse phepetso e kgolo haholo go tswa hlopeng sa New Zealand le hoja se se kwetliswa ke mokwetlisi ya motšha e leng Dave Rainey. Go sa le jalo mokwetlisi wa the boke Rassie Erasmus o lebeletse gore a tle a phatlhalatse sehlopha se tla le bamane naheng ya Argentina bakeng sa papadi ya teko e tlo bapalwa ka la robedi kgweding e tlang ya Phato. Mme a o sheba he hlopheng seno o beetse o latile jalo nka tlhakare kampong ya hai pele a phatlhalatsa sehlopha o beetse o latile sebapadi se kileng sa nna sa batlha gona tlhopheng sa naga nakong e fetileng e leng lose head prop ya sehlopha sa Stomas e leng Mthuthuko Mkhunu mme go lebeleletse gore ga mamaraonyana bekeng ena a tle a kgethe sehlopha se le bamane naheng ya Argentina jalo ka e le gore kampong ga jwale ka kwano ka Johannesburg go na le dibapadi tse ka bantse mashome a mane a na le metsemene ka ofela mme a o sheba ga se dibapadi ka ofela tse tlo ba mane na henya Argentina bakeng sa papadi ena teko e tlo bapalwa ka la robedi jalo ka e le gore tse ding di tlo lokela go sala e le go itukisetsa e kgolo le toto ga e le gantle la tse kgolo tse batlodi bapala kgatlhano le tlhopha sa New Zealand ga mamaraonyana kgweding e tlang mokwetlisi Erasmus o tshepa setlhopha sa e se tlo go sebetsa gantle dipapading tsena tse thata tse maatla tse lebeletsweng ka tšhangelelo gagolo tse batlodi bapala le setlhopha sa naga ya New Zealand. Ha re tsotse no tsa papadi ya rugby re tshelela ho tsa papadi ya bolo re fumana hore mo kwetlisi wa mehleng wa dithibathibane so hlopeng sa TS Galaxy e leng coach Craig Etafia o lebuile tshebetso ya hae e ntlabile le yona hlopeng sena sa TS Galaxy mo a dutseng dilemo tse hlano ka ofela e le mokwetlisi wa dithibathibane jalo ka ha e le hore o latuwe ke mokwetlisi ya seng a kwetlisa hlopha se bapala mane Tanzania sa Young Africans e leng Manqoba Mncithi lo ba karolo ya technical team mme o lebuile tshepo eo Manqoba a bile le yona ho yena hore a tla molate a ba leboa gape modulo wa setulo wa hlopha sa TS Galaxy Team Sugazi ya mo fileng ditlhonolofatso tsa hae jalo ka e le hore o tlo ntshetsa tshebetso ya hae pele jalo ka mokwetlisi wa dithibathibane moneno he ya dilemo tse mashome a mane a na le metsomeraro ya kileng a thibela hlopha sa Morocco Swallows le sehlopha sa naga ya Nigeria nakong e fetileng o re se ba shebileng gore ba tle ba seetse ba fitlha mane naheng ya Tanzania jalo ka ba se ba e le gona mono ebile ga e le gantle ke gore ba tle ba thuse sehlopha sa yanga gore se tle se kgone go bapala gantle go feta pele tlhodisanong ya CAF Champions League jalo ka e le gore ka selemo sa 2024 sehlopha sena se ile sa felela go dikota finale tsa tlhodisano eo ya CAF Champions League mme tebelelo ke gore kgetlho lena ba tle ba sebetse beterenyana go feta moo motlhomong ba fete maemo ao a dikota finale go fetela pele ntshekelo tsa bolo se re dikwala re ya tlhopheng sa Orlando Pirates maobane senetefaditse ha se imatlafaditse pele mane ka o tekena forose e o le letswallo la Norway e leng Sebastian Pedersen ka kontraka ya dilemo tse pedi se bapadi sena se dilemo tse mashoma mabedi ana le metso supleng se tla hlopeng sa mabakhane ya tjena ka morao bapalla hlopha sa Sodal Football mo hlabileng dintlha tse robedi ka ofela dipapading tse le shume le metso e mene se hleng sena fela Pedersen o se ile bapalla hlopha sa naha ya Norway go baka tlase dilemo tse le shume le metso mehlano le go baka tlase dilemo tse mashoma mabedi ana le motso mo nako nye fitileng mme ka kakaretso ha o sheba o hlabile dintlha tse mashome a mahlano ana le motso mo dipapading tse le kgolo le le shume le motso supileng e sa la bapala papadi ya bolo boemong ba professional ke se bapadi sa maraung tjena he se tikinwang hlopheng sa Pirates jwalo ka ha mokotlisi Abdul Samwadu a shebile a se tlhopha se matla bakeng sa sehla se tlang sa 2026-2027 se thakgwang mafelongwana a o reyang hona a beke dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona go tla ba le lenaneo ebile ga e lentle go tla ba le kgaso ya papadi ya bolong ka tlhakatsho jalo jalo ka e le gore setlhopha sa banyana banyana ke tlhalositse ga ke ne ke bula tsena tsa dipapadi metsetsong ye mashome araro ka morago re ya boraro gore se tlo kena papading e maatla e bulang tlhodisano eno ya yone e bulang tlhodisano eno ga bile gantle ya WAFCON 2026 mane naheng ya Morocco jalo ka se tla tholena jalo le setlhopha sa Tanzania jwale papadi eno o tla gasetswa kwano tshebeletsong ya lesedi e leng se tlhalosang gore lenaneo la dipapadi lekeke la bago ya ka mogolo tlwaetseng ka teng ebile ga ke nagano go le tla ba teng gobane papadi thagwa goreng eno ya bosupa go sane o se malaxen o tla tlhagelela he ka dintlhagolo tsa dipapadi go thagwa nna le wena ka tla kopana go sane go tloa metsetsong e mashome a mararo ka moragora ya boraro kwano gore ya thelela bana beso ke tseo
6: lebile go lefela zito
5: ke lebile ya gore bana beso
6: mafelo a beke reng gona di a thagwa jwa letsa lapeng
5: di a thagwa ngwaneso di a thagwa ka nnete re tla bona gore nabe di tla sebetsa jwang le gore sehla sena se re tshwaretse eng
6: ya no tama monate
5: fela banyana ke bana ba bapala o le ba bona jwang Tanzania Mr. Khulu tla ba le teng goreng ya bosupa ha sa papadi eno kwano le seng
6: no tshwantse re ba tshetse tshwantse re ba tshetse banyana tshwantse re ba tshetse ba sa tshetse ke gona monna ha ona motho a tla ba tshetse
5: me re a tshepa go batla sebetsa hantle le ho hapa tlhodisano
7: ba tshwanetse ba tshwanetse
6: tshetse re fandi tlhopa tse di
7: nna tshwanetse ba fa
6: yona tante ha ba hapa ka jeno re ne re me ho ho
7: ha monati jwa ha monati ba
6: ke tla rena go mampapa di ka 7
5: e ka hore ya bosu
6: Tanzania ai
5: e fela u tlile ha ke ne ke bua mano re hle mo kapteni hore re se ra se halala hlopase mme ntwe tla ga sebeletsa gore re sebedise menyetla e re ba le yona ha re ifumane bana botata e hlile ka re hlopase sona se ya gona o etsa menyetla empa botata ke o qetlela mosebetsi
6: no mo khotlisi o e bone o tla lokisa le ke sa mo ke se webo se ntwa lo papa di la tena re kenya la ma 7
7: tsantsi limpiti tso tlwa qalong
6: o bapala position o
7: nna ke striker o tlokala nna mono
6: o fogose
7: ke nna he mo hlabadintla
6: wena o fogose korollang bonso sa
5: ai o lokile bana face
7: thank you
8: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka tjuranja ka paofeta. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Hakule bo bong se mo holwela tibla mo medu jalo fela ga sentse rekela ka N1 southbound ke mane ka Deep Kloof interchange mola o ka lepiong le letsheri kwetso ka mo gana ga kelo hloko hona le kotsi amang makolo ya ka bang a mabedi ka fela fela ke bana mathuso a pele ba sentse ba le teng hona jwale ka mo ka N1 ka Deep Kloof interchange ga feta ga N3 northbound ka mara fela ho Langsford Road mele media ka lepiong le tona e kwetso gana ga kelo hloko e bang o sebedisa mila o hona le kotsi le teng ka mo N12 is kamara ho Atlas Road hono na le kotsi ka mono malala hla tenga hlekile sephalla ha mona jana sephetepete ka mana ka N1 northbound ka Linwood Road molobo ha rengwe kwetso gana ga kelo hloko me o lebele le tie hiso mo amedi hona le kotsi e amanga makoloi a mmalwa ka mmileng o kine ko tshwaretsa kana ka jeno kwa no ho retela traffic difumari feletso sane ha metsotso ene ma shume ama bedi a metsi mihlano pele ga fika ho renya bone hashtag retela traffic
10: Springs, Toropo ya Lebatuwana Egruleni, Lesedi FM, Livumane ya Habu Nolo, Lidubula 88.3.

0: Indi buhlungu sey hayi mina indi buhlungu sey
1: Justus
0: yo re bitipi ka mona ka re ka botshabela N8 Park re bitipi kahle ka lebo.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya botshelela ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. Ho botlo ha le na ha re qala jwa ka province ya Gauteng le North West le dumela tlahla ka Mpole Mpumalanga. Ho tla kwela ka khotla di baka ka botshabela ntle le bona lo dumela tlahla ka Mpole fela ho futhumale ka lo fela. Ha ile province ya Free State le dumela tlahla ka Mpobate ho fihlela ho phola Northern Cape tla thiba ka mohodi ho seng ka lebopong ntle le bona. Lo dumela tlahla ka Mpole ho fihlela ho bata fela ho kwela ka bogwa botshabela. A ile province ya Western Cape tla hla ka Mpole ka bophirima bo hole ntle le mona ho tla kwela Mpole ho fihlela ho bata me ho tsholwe pula ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape ho tla kwela Mpobate ka mafafatsane a jadileng a dia duma re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng ho tla kwela Mpole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a jadileng a dia duma ho namela ka bohwa. Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela a re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ga bosana madie he ha mole moifo
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna ne o ke la matshoso ka ra bosana madie ho lesedi FM fela.

0: kwene ha re tloeletsa ba
1: o le metse bo ya lona rona re sebetsa ka ntlo ke in committee of
0: holuki na botata ba ke se ke re shebe re se mana re se ntshele taka ba re itse ha itla mora
1: okay o
0: bona
1: bona jwale ke bo happy fimbe re tshwantse nka ho dila ka batho ba ikemisitse o senya bophelo bo mitsa batho o se khantle ke ntse ke ipo rena ke tla ba le mang yena a tla mpha dikobane ke yona Mavis o mpile sesotho ausi e journalist to me is lundis how ka fela so ntong ta odimo o di mo jalo ka ntho wa women to fame pata tlo ba mona modie ke tla ke mate ke feta ho phetsa hetseng le nne ke letseleng ha hona ntho e nka e buang na ausi for now ha ne sa se matho tsela qeta ho tswarwa ka pilana ba sekolo le mathege tsela hona motho a batla ho bula rona ka tabeng ho bona la o tla ona le information o e batlang ke fe sheba ke go komphe motho tsona nyana le nna o ise pele ho etsa etseng di ke maketse jo ka wena le nna wena o tla mona o se o le well informed o thata ba o ke tlile mona ka utlwa maikutlo a sko hore ke a go bane presale ke nona e tshwaretswe teko ya pola tsela ke tlhoka motho mpha dikarapo hore na ha ile ke go etsa eng
2: tsetsa ha o di gate ka podi a utlwa etsa mosebetsi wa tsona wena o tla bona ona le information nna ha ke tsebe letho jolo ke se ko buleletseng di hore ha ke tsetho tsona ke fitlhang ga ke na tlhaka o fela jo wena o se ntse o nale ke kopa
1: le mistress Macy a fitlhe ke yena vice principal mona e seng
2: ke ka tlela yena o wena o tsebe o bua le
1: mistress mmaba ga ke na letlhare ka fela ke tlhoka dikarabo hona tsena mme
2: o re nna ke dinga kae ka bomodi kopa hore o ko sirue hanya re tlhoka o se le mathata jo kono
1: okay jalo ho tloetsa ha ka setulo sa sepala ha ile mnana e re go pala etshwere ka tsadi ba batla dikarabo mme ho le tsena ba tshwilo bana ba bona ba tswa ke mmolai
2: sheba karabo enka ofna for now no comment mudi
1: ah mistress mmaba
2: ha ke bo emo o fa dikarabo le ha e nka rata ke kopemele mevisi atlo ho araba nna ke ha ke na ka bo i think up a thing of fanyo please ke kopa o me
1: na wa le lo hore di allegations tse tsa se ya ka kang khone le pirla mme ba batho ha sekolo bui le ka go se tshaba sene hore lo ha hona le ntho le pa hona go baneng ha mbisi ampa hampon he e ke bona le ntho mo le pta mona
2: mamela hona ausi kana hore motho so o tsholwa tsantsane e le mmelo ya fela o re nka taba ya innocent until proven guilty ke go tla mola ha ke le rona taba ye henkane a sena molato o fitlhelela a fumanwa a lelato ke legolo jale ke kopa o tlogele o mmitsa molai
1: mmitsi ma batho na wa elo lopoleng o batlile a tlhelelwa ke bophelo
2: baga
1: ba tshelwa ke ngwana fela we o eme mmo o buela principal tsholwane ke utlwa gantle ka phoetlang
2: wa tseba ga ke na maatla ka go kgothometsa ke na le one ne ke tla go kgothometsa ko ntshe ka jaa sekolo ke qetile o bua le wena ke kopa o kgaole o mpotsa dipotse o nna maba ke senang dikarabo tsa tsone
1: a kile mistress matho a ona bothata gabe ga le batho bua le nna ke kopa o tseba gore sona lo sengola
2: a o lo sengola
1: ba nna ke ne ke le monana gona ke batla gore le mphe lehlako la lona la taba jalo ka sekolo jwale mistress me baleile wena ga o batle bua le nna gante e re ko o jotse letlaala koranteng ga ke etsa kile
2: o bona monate wa longola wa tseba gona o longwa ka eng jalo ka ena o ntseng o mpata information e o nang le yone jalo ka ga ke se ke oile ke itse go wena no comment unless if you don't understand the word no comment a le reng
1: jenaa koranteng
2: ke kotsamaye ke tlhoka go ipua jalo ka sekolo aie ore gwa
3: ntate botlaki ke thabela o ka mogana ko etele ntate waka e kwanka o thusa ka eng ntate waka
4: e bona mfantone
3: ntate
4: botlaki ke ka monna ka matlo
3: bo botlaki jwa lewe tsaka ka wang o ntse tsa ntate botlaki o tla ntate tsaka jwa ntate
4: wa la wi maka mphe mosadi wa
3: ntate
4: ke ba ta mosadi wa wena kolo
3: ha ka wang ga tsene ntate botlaki mosadi wa wa tsa ntwa ke tsela la ka tsa ntwa ka botlaki botlaki ke bo ke tsa ntate Buka bantle
4: o tsontena ngutlwa
3: ndi buka ke
4: botlhe ke wa batla gore ko pheta mo santu
3: thola mo ndi botla
4: ke ndi ntse ke batla go lelela gore na mosadi wa ka o mbisitse kae
3: ndi botla ke tlhano wa
4: mo santu
3: bua le motho wa forsa ndi botla ke tlhano ka nne ta ke tsena mo sedi a wile ndi ta ke tsena o kae mo santu ka tlhano
4: o le ben o le ben thela la ke so wena
3: ntata tlhana o ka ho skana kana go tsho sha bona ana tlhana ntata ke kopa o tsamo le mo batla ho le kwa ntata

kgomo e blokwe kaofela le so e ntle letsatsi.

lehlana hlana ke la modima ha wa pitch le patelo mo hle ba habile ra ka surprise deal ho tla nna sa go hona ho ntse tla di ya ka ho lo ke ke tse tlo le kholo ma shuma tsela tsi supileng nyaka na fela.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago
0: so wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka this time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: ba tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: ka temonyala sepatiso obelalo motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadite ake tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua ka
0: Godmanska imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua ka
2: enoo
0: nonka tšhelete yaka o e kenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le kenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kamang
2: ka nnete a ke tsebe o bua ka eng bramogale bogasalampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosung bona o tla bo o na le ena mo mapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nasatse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: okay jwale he
0: qoqela le focus hore na go etsaetse le jile eng dine di phewe ke mang a o tliseditseng tsona di jotseng
1: ba tseba ntho ke hopola ke gore tsatsing leo ke ne ke re rolo reka di take away
0: eyes
1: ya ba puleng wa hana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete o ile a fela a pheya

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: Hela, moreso potlaki. Wa tsama hese ile kana kwe. Ke ntse ke nna ha o sa tla metsi. Ha o bata jine ntate, ke ke batho ba bangata e malofa.
1: Ke na le thatanyana ma squad. Ka o mpona ke dihile tjena mona ho fihla. Ha se mo mona mo nna.
0: Ntate. Ke sa rai.
1: Ke kwa ti. Mo hatsa ka ha robala la pima o ba. Ha ke mo funela. Ai, ha ra di funa.
0: Jo. Jo. Jo. Wa tsama ke ntse.
1: Ba tle swa.
0: Mosadi ha a qa o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: tse
0: ee motlhomongwe le motho yo o robetseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwadi
0: o batla ke reng
1: a e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa roho tla ipherekanya mo nanang te gante motho ya moo a leng te he o natefetswe ntate he o leswa diheleme he o
1: sekwati balato ya gago bona sekwati ee ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa telela mosadi wa man sky jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlheleng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mone ena wa bapa sekwati sky jalo man
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ipisa tlhoo ka tswang tate gobane mosadi e wa eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwate
0: taba di
1: sti ke alemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapadiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke reng sele o nkutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba keng tate ne sa batle go bole taba ena
1: ke taba dinae
0: ke ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go kanya le lelapa la gago
1: utlwoorsedi
0: ee fa jale le nna ke a bona kaekae mona teng ke ele phoso oba goja tloa ke o jetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng gwa jwa lejen
1: e batsayaka di ae banna
0: ke tshojalo
1: e ka o na le ditaba o tseba gantle mo mmapakileng teng sekwane bua taba tsa gago ke utlwa
0: nna ntate wa ka ke kopa gore se ke wa nkwakela gobane nna ke buo eo ke utlwileng wa utlwa batho ntse ba bua ka gona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa ga fe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o
0: empa ge ke na gore ache tlhoka gore taba ena oe
1: a ko buetlhe sekwadi ke tshwile ke moaka mane
0: ke ena ge nna keum re ba re gore mosadi wa mmapakiso o na le le bentene ndate
1: benten
0: sadi motlhomo o ka ya mononong ka mo fumana teng
1: a ko go sekwadi mmapakiso a ke se ikgwetsa ga e fela jena ao ya monneng
0: wa tseba ke nthe ga ke rongkgobe ke re motlhomo ga o tlwamosheba go motho e nonong go teng o tha le ena o ka fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho e o bitseng lebisae ke motho yo sekwadi
0: nna nta ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: goreng
0: di sana ke a go bolela go thwe mosadi eno wa gao nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
1: mapakiso a ka etsang ka kolwane lesaleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena
0: sekwaga
1: se nne
0: tsamaye o lo ipusa ena kolwane gore na mosadi wa gago kae motlhong o tla fa nnete ya ditaba he gora o kae o se ka tlotlhoga tenana mona ganthe motho na moo a lente
1: ee o tlhileng tlwaelela
0: mantswe
1: a gago.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla hore Dene
0: ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le ne ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tsenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke fane, ke yona e ntseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba bolo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo tlhe ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jwale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate. Ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola. Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: ebe ha le batlo bua le nna ke kopotse bo story sona ke lo sengola
1: tsama ha lo sengola
0: sheba nna ke ne ke le mona na holona ke batla gore le mphe le hlakore la lona la ditaba jalo ka sekolo jwale mistress Mivis o mpaleile wena ha o batle ho bua le nna hantle e re ko jotse he le tla e bala kuranteng ha ke etsa tjena kile
1: o bona monate wa go ulongola wa tseba gore na ulongola ka eng jalo ka ile wena o ntsong o mpatla information ye o nan le yona jalo ka ha ke se ke buile ke itse ho wena no comment unless if you don't understand the word no comment gore na le reng
0: re tla kopana kuranteng
1: ke kopa o tsamaye ke tlhoka ho ipua jalo ka sekolo aiye ha ba re gwa
2: ntate botlaki ke thabela ho bona ka mogana kwetelele ntate waka e ka banka o thusa ka eng ntate waka
3: e bana mosimantule
2: a bana.

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ga o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana gore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa sejwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe ausi wa ka. Ha o hlokagale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Ema ke o robetse le ene.
1: He?
0: Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao di se di o tshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna. O thetsa nna. Ke ga setsa eng. Haibane ho sena ntho o e patang. Why o tshwile hore ke rase.
1: Hei hei. Ha ke batle batho ba tle ba nahane
0: hore ntho ena e ka. Wena thabola ha wa tseba le tshwana le molo.

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe

0: ke le bonne jo le ka o sohlabisitse gore ke modula setulo wa local economic development and job creation ka ga province ya Free State ka tlasa SALGA. Mosebetsi wa rona ko etsa bonnete haholoholo gore di micro small and medium enterprises kapo bo rakgwebo potlana ba fumana moo ba ka fumana dithuso tsa ditšhelete tseng go ntshetsa pele dikgwebo tsa bona, le gore ba thusa gore na ga ba tshwanetse ba lo batla ditšhelete mane nena ke metšha efe ba tshwanetseng ba e sebedise. Ebile gape mosebetsi wa rona ko thusa re etsa ntho o ka dimmasepala, ga re tlwe fela re ke yona re ya mmasepaleng o itseng re sebetse le ona gore na ba kgone gore ba thuse batho ba bona dikgwebo tsa selegae o di tswele pele, tšhelete e dule ka ga sebaka senono e seke ya tswela ka ntle ya dikgwebong tse gologolo tsa.
1: Ke a utlwa mme waka, ke a utlwa mme mokotla. Jale ga re kena tabeng tsa rona, ga re ke re shebe gore go ya ka molaotheo le molao wa tsamaiso ya masepala e be re ka re mmuso wa legae o tlamehile o phethagatsa eng?
0: Mme mmuso wa legae gantlentle mosebetsi wa ona ke phano ya ditshebeletso. Ga ke bua ka phano ya ditshebeletso ke bua ka gore marangrang e tshwanetse go tlhokomelwa ga di gantle. Ke tlhokomele gore batho ba na le metsi a nowang a tswang dipompong tsa bona a tlhatswieng gantle a sa kudising. Ke tlhokomele gore motlakase wa rona ke motlakase o sa tsamayeng o wa nako ena kao fela batho kgone go fumana motlakase o gantle. Re tlhokomele gore dikgwerekgwere siwa ya rona e tsamaya gantle. Re tlhokomele gape gore dithwele matlong di a tloswa di isa mo ditshwaneding di le teng. Re tlhokomele gape ga ne ke bua ka magangrang gore le ditsela tsa rona di be maemong a maatla.
1: Ke a utlwa mme mokotla. Jwale e be motlhomong e be re ka re leruo la legae lona le tlhagiswa jwang?
0: Leruo la legae mme le tlhagiswa ke dikgwebo tsena tse nyenyane haholo. Mme leruo la legae re ka le etsa ka gore re tlhokomele gore e le municipality kapa ka gara mmasepala go ba le mega ya go etsa mesebetsi e nngwe e etsang gore leruo la legae le kie gantle ke ga e le gore tšhelete e dula e tsamaya ka gara kore e sa tswele ka ntle. Ka mantswe a mangwe ke mmasepale ngwe na tšhelete enana e mo reka steam mane e mo reka cement mane mare re monana re le bang re a phamisana tšhelete e dula e le mo setšhabeng seno sa monono ga e tswele ka ntle. Ke ntho e golo gagolo ya go etsa ya go creata moruo wa selegae mme.
1: Ke a utlwa mme mokotla. Jale motho yo mongwe a ka botsa gore na e be ke eng e etsang gore dimasepala tse ding di tlameye go gogela matsete go feta dimasepala tse ding.
0: Batho ba mme masepala o e bang boetapele ba teng botsitsitse. Masepala o e bang o kgona go bua le setšhaba le borakgwebo. Masepala o go nang le metsi a gantle le motlakase dithuni di tloswa gantle ditsela tsa teng di le gantle. Masepala o e bang kere tsamaiso ya teng e tlhwekile. Masepala o kgona gore o tswe go lo bua le batho bana ba poraefete go na le ntshwane ba e bitsa triple P ba re ke public private partnership lo bua le kgwebo e itseng mane gore re kopa o tlo tla bula kgwebo ya gago ka mona batho ba rona ba thole mosebetsi rona re le mmasepala re tla o fa sena le sena le sena le sena. Ke tse dingwe tse etsang gore dikgwebo kapo dimmasepala tse dingwe di kgone gore di gogele matsete go feta tse dingwe.
1: Ke a utlwa mme waka. Jwale e be motlhomong re ka re masepala e ka thega tikologo eo dikgwebo di ka atlegang go yona jwang? Go ba ka nako tse dingwe ke potso e leng gore re ipotsa yona ge le batho kila bona jwane ke batla fela go tseba gore ebe motlhomong bakeng sa go feta potsong eo e be motlhomong ka re masepala ona ka bo ona o ka thega tikologo eo e leng gore dikgwebo di ka atlega fela go yona jwang?
0: Potso tsa gago di ntse di batla di fana ka re tshwanang.

0: mara.
1: How is that for me? When I am moving, or sanity, or to say, Mosomon, Jaretia how? We could say Jaretina Budulo, E. Jaretina Quip, and yet. Now, although Fumana or Gana Gong, Honganago, Mori, who could say a Jaretia how, who go ile le ha ho ya ho ya business ka ba ya ya kgwebo hate o do fumana ho nne ho nka nako hore batho ba masipala ha o ka tlosa taba ya hore o fane ka di permit ka nako batho anke ene masipala ho ze bonete ba hore masipala ona na ona le kana di masipala di na le di LED strategy madi masipala di na le melao ya tsona ya kgwebo ba etse hore ba shebe dintho di a tšhentšha mme go na le mo re tshwanetseng re sothege re ipapanye le maemo ga dintho tseo di ka tsa etsala ka pelenyana batho ba fumana gore batho ba rezounelwa gantle batho ba fuwa di-permity ka nako a kere local LED strategy tsa tsa le masipala di kenya tshebetsong gantle kore e mo le mo a tshwaro ka go tshwana empa hape ba santse ne ntisa mane hape hore ha ile maranga nga hantle ona le bona e ile le ntho e ka hodimo hore ka nnete ile di kgwebo di ka gona hore di tswele pele le go masipala a ka thusa di kgwebo jang ke ka hodimo ho tsona ka ofela
2: e ya mme wa ka jwale ntho engwe hape e o re ka lokelang hore re shebe ke ya hore go baneng ha meralo ya motheo e tshepagalang e le ntho ya bohlokwa ga kalekale bakeng sa ntshetsopele ya moruo
1: batho mme e nono yona e theola ditheo tsa kgwebo ke batla go etsa mohlala ke nna ena ke ntse bakery ya ka mane ne akere ke etseditse le batho mosebetsi but o tlo fumana hore o bo fumana hore motlakase mo ke teng moo ga se motlakase o hantle ka mantse mang ke se ke tshwanetse ke lo ba le ditjeo tse dingwe ka godimo hore ke lo batla di-solar panel gobane motlakase o se hantle kapo basebetsi ka nako ba tshwanetse ba sebetse ba nkile dikupu ba lo batla metsi gobaneneng ga re na metsi kapa dikoloi tse bang di tshwanetse di tsamaise thepa di dula di robeile nako ena kao fela gobane ditsela di sa loka so ke tse dintsa dintho tsenono ga dintho tseno di le hantle infrastructure ya rona ga e le hantle dikgwebo di kgona go tswela pele
2: ke ya utlwa mme re sa ntse re le tabeng yona eo ya gore dikgwebo di tswela pele ga re ke re sheba gore na e be ke tshetso efe e teng bakeng sa barekisi ba banyane bana be re reng ke di-informal trader
1: ke a leboa mme di-informal trader di thusa gagolo ka yona ntho ka ntho ya local economic development o tlo fumana gore ka nako nngwe re ba fa sebaka mo ba tlo sebeletsa teng kgwebo ga e kala mofe a sebeletse mono fela nna etse lekeno e tla ga sa le gantle o tla batla lo ikhirela teng empa gape-gape e tla nthonyana gape ya di-trading permits and gape-gape re le dimasepala re leka ka maatla gore batho bana bo kgwebo potlana ba rona re ba kopanye kapo re be le hokela pakeng tsa bona le mafapha a mangwe a ka godimong go rona jalo ka lefapha le bogareng le la porofense re kgona gore re ba thuse ba bone gorena ba fumana SETFA ba thusa jang ke bo SETFA bo Department of Small Business Development di ba thusa jang so rona re ba le hokela re ba bontsha mo ba tshwanetseng ba ye teng mo ba ka ba fumanang thuso teng ebile re bile le di mo ne re tsamaya dimasepala le masepala re tsamaya le mafapha a thusang ka tsa ditšhelete re tsamaya le dibanka re tsamaya le bo ke tla bala tse dingwe fela ntho tse kang bo SARS because o lo fumana hore re tsa kgwebo nna le wena empa nna ke ga kgwebo a talang jwale hona le dibaka tse ding tse ke keng tse bang ha ke soka ke ba hantle hore ba ka kgona hore ba mphetheleke empa wena sa le ka hodimo yana le mo yang teng ke ne re ba tsamaisa mo nono ebile ba ne ba rutwa hape ke rata ntho e se etsahalana tsena go puso ha e fana ka tšhelete e se fana ka tšhelete empa e fana ka nthwane ya hore ya o fuama a ke ka tseba go o fuama lehe lehe le fae ditsuonyana go o fumane ditsuonyana ditsuonyana di futhumale ditsuonyana ha di fedile hantle tse di kgona go itsamela go e tloge go tsona e ka mokgwa e bang re leka go ba thusa ka teng le batho bana ba fanang ka dithuso tsa ditšhelete ba ba thusa ka mokgwa o jwalo.
2: Ke a utlwa mme wa ka ha re ke re shebe gore na ebe motlhomong re ka re theko ya lehae e na le seabo sefe tshehetsong ya dikgwebo tsa lehae.
1: Ke a le bone theko ya lehae kapo local procurement ke yona e bang hantlentle e ganna go gola ga ikonomi ebile e etsa le kenetsang le mesebetsi. Jale o tlo fumana gore ka nako nngwe go na le nthwane ya gore ka gara ntho ya procurement akere ba kgona gore ba shebane le ba targete kapo ga ke bone lekabeajang ne ke batla bua sesotho se patlaneng empa gore ba kgona go etsa jang gore go be le bo rakgwebo potlana banana ba kgone gore ba kene kore e be ntho e inclusive. And hape go na le nthwane ya gore go ka etsa ntho e bitswang ga ke tsemena ke tlareng ka sesotho mara
2: ebitse ka sekgoadimafela ka mona ka senyesemane
1: preferential sourcing policy re mona re sebetsana le economy ya mmasepala ona o monana re tlotla shebana gagolo-golo le batho ba dulang ka gara mmasepala onono ke ntho tse dingwe tse bang local procurement e kgona go ithuse ka tsona.
2: Ke a utlwa mme mokotla mmamedi metsotso ke mashome a mabedi ka morago gora ena ya borobong re ntse re buisana jwalo le mme mokotla re shebile taba ena ya go netefatsa gore leruo la masepala wa lehae le tswela setšhaba molemo ga re ke re shebe ebile re tswele pele mme wa ka rona e be ke menyetla efe e teng bakeng sa batšha ya go kenya letsogo ntshetsopeleng ya moruo wa lehae.
1: Mme batšha ba kgona go kena nthong yane re ditsang gore ke ya National Youth Development Agency mo onono go ba le menyetla e mengata gagolo e shebaneng gagolo-golo le batšha. Batšha ba rona gana tsena re na le tšhelete e ngata-ngata-ngata-ngata e beeletsweng ka thoko e tlo thusa batho ka di-sponsorship ke mo bana ba rona ba ka ba kenang teng ba ka ba thusang teng gape re le mmasepala re thusa ka ntlho yane ya dikgwebo tse nyenyana-nyenyana-nyenyana go di support-a. Go na le ntho tsena tse di tswang bo ditšhelete tsa ntshetsopele ya batšha. Batšha gape-gape re leka go thusa batšha gore ba shebane le dintho tsa di-digital platforms ba iketsetse mosebetsi monono ke ntho tse mmasepala o kgona gore a thuse batšha.
2: Ke a utlwa mmemokotla jwale motho e mongwe a ka botsa gore na e be masepala ona o ka tshetsa boikapelo ba batšha jwang a ke re pele re ne re shebile gore tabeng ya go kenya letsoo ntshetsopeleng ya moruo wa lehae jwale ga re ke re sheba gore na e be motlho mongwe kgetlong le masepala ona o ka tshetsa boikapelo ba batšha jwang
1: ona mme e tshwanetseng re e beye ka pele kore masepala gantlentle a ke re ona ga ona tšhelete re kadima mo re kadimang teng gore re kgone go thusa batšha go na le mekgatlo e mengata e kgonang go thusa batšha ka dintho tse batšha batlang ka tsona tse kgonang gore di ba thuse dinthong tsa moruo like o bua ka ntho ya boikapelo thopola go na le batšha ba bangwe mona ba ne ba entse motšhini o kgonang go sebetsana le ntho tsa ta emergency services rona re le masepala re ile ra ba bontshetsa pele mo ba kgonang go ba thuse teng gobaneneng e nngwe mosomong e re tshwanetseng re e bue kore ka nako ngwe o tlo fumana gore ka gara di-led tsa rona kapo mafapana antsetsa pele wa muruo wa le se hayo go fumana hore le boiphikelo bo se bokalo ka lone batshwana ba tlaka ka dintho tse ka hodimonyana go rona so re tla bone ke ba gore ba kopanya le mafapha a kgona gore a ba thuse a ke kgona gore a etse go dintho tsa bona di tswele pele di ba tswele molemo.
2: Ya mme mokotla mamedi e mashumi a mabedi le metso meraro re fogaletse hora ena ya borobong re ntse re kene ho lena la kasi to kasi jole mme mokotla ha re ke re sheba rona ebe mohlomong re ka re ba a hi bona ba ka kenya letso go joang mogalong wa moruo o wa masipala
1: masipala o mollo mo mmese mo leslimo hona le tseditsang IDP IDP ke plani yena le motse hlano tsa gona masipala go isa ba ahi ntle ngwe le ngwe mo ahi ya batla gore masipala a tla mo thuse ka yona go bo ho molemo ngwa ba ahi go ba ahi ba itse bonnete ba gore e ba part ya di process tse ka masipala tse no no hape hape ga ba le di process le ba ba le ka pekinicha e bule le e public ya di budget ha o bua ka di budget batho ba hlokala mono batho ba rona hape hore ba be le metsoho mono ha ba ka ba itsetsa ntho ya gore ba etse bonnete ba gore e fa part ya ntho tsena tsa di ward committees ba attende ba kene dikopanong tseno ba tseba otse ba gore na ke eng e etsahalang because ho ba qetellong ntho e kgolo ko bua motho e mong le mong santse a etse bonnete ba gore o seke ka nahana gore ntho o e nahanne mohlomong o le modudi a sentse ke tlaba molemong empa ntho engwe le engwe molemong go o bua gore sene se batla ke sena a kere mme re pusong ya democracy a kere
2: ke nnete
1: re pusong ya setšhaba ka setšhaba empa ke ke bone setšhaba ka nako nngwe se sa tsebe gore na maatla a sona a makakang bakeng sa tsamaiso ya puso ba ntho engwe le engwe e re etsang gantlentle e tshwanetse e be ntho e bang setšhaba se re etsitse gore ntho e re tlhokang gore ka e tsala ke ena.
2: Ee, mme waka jole ha re ke re shebo e re mohlomong re ka re masipala o na le seabo sefe ho aheng dintho tsa bohlokwa tsa LED
1: hata mme LED ha ile hantle e go tsa bofuma e go tsa ho le mesebetsi LED hantle ke mokokotlo wa mebuso ya lesehae empa hangata o tlo fumana gore LED haya a hwa ka mokgolo bane ne tshwanetse e be a hue ka yona ga ke tsebe kapo ke wagala hantle na bane o na le ntho e ile batla e nyetsa gampenyana monana mohloma ke a utlwa potso ya gago gantle ke kopa ko mphethele potso ya gago gape-gape.
2: Ke a utlwa mme mokotla mamedi re setse ka poso go qetela fe ebe ra iphethela taba tsena tsa kasi to kasi le mme mokotla. Mme mokotla a re phethela a kore fe mohlala wa masipala o sebedisitse matsete a merafe ka katleho theko ya lehae bohahlaudi temo kapa ntshetso pele ya dikgwebo go kgothaletsa kgolo ya moruo wa lehae. Ke lebe mohlomong o ka re fa mohlala wa masipala o sebedisitse matsete a merafo ka katleho theko ya lehae bohahlaudi temo kapa ntshetso pele ya dikgwebo go kgothaletsa kgolo ya moruo wa lehae. Mona re batla fela ga shebo nna ebe mohlomong o ka re fa mohlala wa masipala o sebedisitse successfully ha re sheba ntlheng ena ya mining investment local procurement tourism agriculture business development mohlomong ho promote local economic growth
1: a ke no re o sebedisitse hantle haholo empa ke le ka bona ha ne re le masipaleng una le kone re tsheketse masipala wa Karipi. Karipi le kopanong. Maranganye ba yentseng e bang ba batla hore ho be le ntshetso pele ya moruo. A matle haholo ene ha o tlwa ntho tsa ikonomi. Masipala wa kopanong o batla o le ka pelenyana ba neneng ba na le ntho tse ngatanyana bo garidamo manene. Maranganye ke fela a ke batle hore ke rona le masipaleng ga ga ngona na o o tsweleletse hantle o entse ntho engwe le nngwe e le hantle gobaneneng le ga salga ya leka go ga dimasepala empa go na le ntlhwane ya gore masepala le tsona ke o na le boikemelo ba ona ke e mong ke puso mara e ikemetse e le nngwe ga ena tshusumetso ya puso e nngwe go na le mo dikopanang teng empa ikemetse e le nngwe so ga ke na masepale nka kareng ona nka tla ka iphafa ka ona ka nnete mme fela re lekile
2: ke a utlwa mme wa ka kannete ke mosebetsi o motle ebile re thabetse ba le wena kwano tshebeletsong ya lesedi gore fa ditaba tsena ka ofela ke a tshepa gore mamedi kannete ikutlwetse taba tsa botlhokwa re shebile taba ena ya o netefatsa gore leruo la masepala kannete wa lehae le tswela setšhaba molemo ke lebuile gagolo mme mokotla ke thabetse puisano ena ya ka le wena go fitlhela nakong e tlang
1: mme ke a leboa ke leboa le bamamedi ba lese
2: FM ga e be kgotso mme wa ka
1: Thank
2: you. Ke a leboa. Mamedi hle ke Mme Matshepo Mokotla, Working Group Chairperson, Economic Development and Job Creation. Ka mona ka Salga Province ya Free State. Mme ka jeno re ne re buisana le yena re shebile taba ena ya o netefatsa gore le ruola masepala wa lehae le tswela setšhaba molemo. O seke wa lebala tlhe mamedi wa ka gore lena lenane o la ka Situkasi o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le Salga kwano lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives. Mme mohlophisi wa lona ke Thandi Tshabalala, SABC Education. Re mme sosuma medi hempe ya mona hle ka mogalena la Science and Technology re ya mane ho la youth ke yona mo e leng hore ntse re tswela pele teng ka ditaba tsa IEC. Re mme sosuma hempe ile tsena ke tle ka mona ke a gutla.

0: ke le bula holo tseneilwe mamedi dumela. Komishini ya madlanga e phatlaladitse hore e tlilo hlahlelanyewe ya tlolo ya molao kgatlhanong le motho ya ileng a senola lebitso la paki e faneng ka bopaki le kunutunga komishining. Modulasetulo wa komishini Moahlodi Mbuyiseli Madlanga o entse phatlalatso ena ka mora kgefutso ya dijo tsa motsheare moo a boletseng hore seo se etsaetseng sa ho senolwa ha boitsebiso ba paki eo ho entswe ka morero. Madlanga o boletse hore komishini e nka taba ena e le e hlokolosi haholo mme e tlilong ka kgato ho ipapisitswe le molao o laolang komishini.
1: In terms of the Commissions Act and this commission's regulations, it is a criminal offense to act in a manner, I'm paraphrasing, that prejudices the business of the commission. Consequently, the commission is going to institute criminal proceedings against that person. This is a matter that the commission takes very seriously, and it simply must act in these circumstances.
0: Setho sa umkhondo wesizwe parlamenteng a Desa van Rooyen se bolela hore mogha o lebeletse hore metsha e be pepeneneng ha o kgethwa ditho tsa boto e ntšha ya PIC. Letona la naha la ditšhelete Enoch Godongwana le tlilo kgetha boto e ntšha ka mora ho buisana le kabinete. Sena se tla ka mora ho itokolla ha ditho tse mmalwa tsa boto ha mmoho le modulasetulo wa yona David Masondo. Van Rooyen o bolela hore ba lebeletse hore boto e se laolwe kapa hona ho susumetswa ke dipolotiki.
2: As MK party, we are looking forward to a more transparent process of appointing the PIC board, a process free from political manipulation and interference. We don't want a personalized political process, one in which loyalty, proximity and administrative manipulation are being used to manage ethical and governance risk currently facing a strategic institution like PIC. PIC is managing not less than 3 trillion of South African workers' hard-earned investment.
0: Motsamaisi wa dikgetho komishining e ikemetseng ya dikgetho sa ema mabolo o bolela hore ba sebedisana mmoho le makala a ameyang a molao e le karolo ya ho netefatsa hore dikgetho ha di aparelwe ke merusu. Mamabolo o ne a buisana le baqolotsi ba ditaba parlamenteng mabapi le ditaba tse amanang le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse.
3: We started very early to work with the net joints and its priority committees on elections, because creating the climate for free and fair election is the primary duty of the commission, but it's a duty we share with the security services agencies, because if one party is allowed to campaign in one area and another party is not, it goes against the grain of a democratic dispensation.
0: Ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba fane ka temoso ya boemo ba bone mabapi le pula e matla e ka bakang tshitiso dikarolong tse fapaneng tsa profense ya KwaZulu-Natal ho tloha hosane ho fihlela ka laboraro. Dibaka tse lebeletsweng wangwa ke maemo ana di kenyeletsa Mthubathuba, Mandeni, Reinkonyeni hammoho le dibaka tse mabapi. Setsibi sa boemo ba lehodimo Wiseman Dlamini se bolela hore ho lebeletswe pula di a duma le ka bakang tshitiso. Dlamini o kgothaletsa ba ayo latela ditsebiso tsa semmuso tsa boemo ba lehodimo mmohong ka mehato e hlokehang ya tshireletso. Mamedi, ditaba di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he teana le tse dingwe sa noseng ka hora ya bohlano. Kgetsi da motho.
4: Mosi wa so ukile buile haholo wa utlwa.
0: O lebo ile na kgetsi da motho.
4: Ha se mo he. Mamedi, e re ke lebohe mosi wa tshweu ka ditaba tsena tsa hora ya leshome bile le tsa ho qetela tsa letsatsi. Ke boetse ke ho wa madume haeba ke hona ho bulelang seyalemoya sa hao. Ntswa ke nna monga lebitso ge ya horeng ya le shumele nang le metso e medi ke le bohesi kananelo motlui le kineilweng kamane ba satswa panula ka kwano ka leno la youth kiona ile ka mogone ba hlophisitse ka tenjelo ka batlalusitse ka labone ba tla boela ba teng kwano tshebetso mamedi ke la re mmogo wa tseba kana go tsena he ge kena ho manollo ya dibuga nthodi ngata ke tla nne ke benne ke fapanyetsane le Mr. Cool Thabokofa antsa re fa tsentseng dietsa hala ka go tsanetsa Wafcom ge shebile Ivory Coast le Burkina Faso ke tla nne ke mofe a nna re fe ditlalegelo valo re nne re neletsane valo re momonisane tabeng mamedi ge le nna ke sekebe ka senyana kwa letho ke sebeletse nakong ke kopane le moeti wa ka valo ka santsa le teng ka diphaposing tsa gaso ga ona ntho e nnate felang jalo ka go bona baiti ba tla kwane go feta o bua ka fono gore eno yona ke e rata ka go fetisisa ga batlile o tsebe dijo diwa ka baiti e re ke moamogele ke utlwe fela ke tla mokwa ga a tlhakile ka mona ntate magic ga selebedi ntate magic ke dumela ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi
5: o lebuilela nnentswake
4: o phetse bang
5: a ke phetse
4: gantle ke lebuile gore ebe o re etetse kwano e re tle re kene gabong re tla be ntse re neeletsana he le Mr. Khulu ka letlhakoreng lane ga ke re shebe ga re bua ka ntate magic ga selebedi gotseng ke mang motho eno ane wa tseba go monate bangwe o tseba motho yena a go tlhalosetsa ena a ko re fe setshwantsho ka ntate magic ke mang
5: ntate magic ke motho wa ona mona ke ngwana a tlhaetseng gona ona mona Bloemfontein mona ke goletse Capetown Equation le ba lebisang batho Equation ka Capetown ka mono ke gotse jalo e le gore ke ne ke rata dintho tsa bo dipapadi go sheba dintho tsena tse ba di bitsang tsa bo dibascopo bo ntho tse tsa bo di-sketch di-drama pelepele ne ke rata ntho tse jalo ka tseo go fitlhela be ke iphumana ke se ke le kene ka ra dintho tsa bo dithotokiso re ngola jalo
4: lapeng o ngwana wa bokae ntate magic
5: lapeng ke ngwana wa bohlano ke banana ke banana bafo ke nna fela o
4: wa fitla o batswaka
5: ka batswaka
4: ka nka nna ka go ntswaki
5: ne ka re ke ntswaki jwale go bane ha ona ntswaki wa ntate
4: ke le nna ke a dumela oho ko wena ba la ba pele mane bana nyana ntse ba le teng ka ofela
5: ho se setse ba ba ya di fela
4: ha o hle wa itse
5: ba bang ba se
4: ba iketse bo ya batho lebitso la na mbeshi ke lebitso la o la tlhao kapa cheki lebitso lo ile ngwa le thola go latela sena se ileng sa o gahla o ntse hola
5: ke nana ke se ke le batho ba se bona hona ha go le ona mo service ngwana bona o etsa ngwe ona go bane ha ke ngola a ke ha ngata batho dingwe di ba ngola ka hlakoreng le itseng e mo ka ngola ka hlakorela bodumedi e mo la dipolitike mo tsa la bo bolo entertainment jwale nna ke kopantse ka ofela
4: bo magic ke bona botswa mona
5: bo go tsa bona
4: mo ke a ifumana o tswa ha o etla wa tsa wa ibua ka e bona tabe o ke ne ke ipotsa ke re ka pa che la o thwele a ke re batho ba ntse bana le mabitswana go lo betso bo Josepha bo David bo Philippi ke re na hona le no na le magic u ba hutana ke hopona tshwele ka re tshwantse go tlo hlalosa tabe na magic iswa kae
5: eya ya ifile jwalo
4: fela go letse mo mamedi ha o ka bona ntate ga selebedi ha o ka mo bona ke ke ntate ya dilemo tse 60 ma ke ngotsi ma ke tlo jwetsa fela ha ke mo shebile ke hanana le nthwena e ke e bona ke a hana ha ke so bone motho a motjha ha kana ke tshwantse o kotlotla ga jwetsa le kunutula ha o ke le feng ka nete kore fela itse le mme Shamini ha mphalse nepe ka ga ai ga ipona ntate wa berete ya ha e ka ukwisisa ke motho a di ko fifi ena mamedi re ke fetise kgwebo a ke gutlwa mona be se ntse ke tswela pele le moeti wa ka re tlotloka go be monate ka sengwelo sena sa gae ntse re netsana le Mr. Khulu ka tlhakoreng lane ke atla re ke fetise kgwebo
6: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka 195 randa. Di fumane ho fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tsa dilemo tse 18.
7: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke dikopa. Empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
8: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Mme ditaba ke tsena tshwara pene hona jwale baithuti ba magolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditjhelete tsa semester ya bobedi ka National COVID-19 bursary. Na o dutse hae ka lebaka la tjhelete. Ona ke monyetla wa hao. National COVID-19 bursary e lefella 100% ya tjhelete e lebeletsweng ya ho ingodisa ho lefella dithuto, admin, dibuka, practicals, laptop, dijo hang ka beke le deposit ya kamore. O lefa fela accommodation ho tloha ho 799 ka kgwedi, kgetha dithuto tsa health, teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, le metric rewrite ha mmoho le tse ding tse ngata. Etsa kopo ka ho roromelle lebitso la hao ka mokgwa wa WhatsApp ho 0662400957. 0662400957 ka mokgwa wa WhatsApp o romella mabitso a hao mono. Ke 0662400957. We kopanye le College of Africa mane Polokwane ho ithuta. Nomoro ke mogwa wa WhatsApp go mela mabitso a ho 0662400957.
9: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
4: Tshebeletso ke yona ya Lesedi FM. Mollelo wa ka, mollelo wa hao, mollelo wa setjhaba. Mamedi e re ke khutlele o metu wa ka e se gale ke tlabe ke le ba kamane ka ho Mr. Cool bakeng sa hore fa di etswa halo tsentseng di etsa hala ka lehlakore neno Ivory Coast le Burkina Faso jwalo ka tla nna re tla lehele ka lehlakore neno. E re ke khutlele wena ntate Magic ha re tle monana jwalo ka ha o bontshitse hore ho tloa gale le holele mblong fanteng mona o sa le le motho a nang le tjantjello ya di movie di bapadi tsena tsa dikalaneng tsang qetellong wa ba qetelletse o ngola ke a ukwa le bitso la o ka mona o tshwara dintho tse ngata haholo bakeng sa hore madi o mo fanteng e bang motho e mo ka nna wa e hloka kapa ka tsela tse itseng ha re shebe sengola seo a ko nka dime fela mo ntate Magic, let me testify ga selebedi Magic khotse a go e bone e setshanyane ntle e designiwe ka tsela e ho hela mahlo a motho ho go tle boemong bona ba hore tsohle o dietse le thothokiso jwalo ka hore ke ntho e ho tseng so ntsona le yona ona le tshiseo ya yona ya yona ntate ga selebedi ha re shebe ke shebile di ka tentsena tse ka hare mona ya bo hlanganani ba fase mme le mogwa wa ho ngola o sebedisitse dipuo tse ngata tsa Afrika ke re ke sa ke mametse ke balatseng esemano ke bona se re hlangana bafazi ra khuluma mono se re bua hona le kae kae taba yena ha o no ke bona boholo ba dithothokiso tsa hao ebile bo mme ke a bona o ba golela kgaebana ka nnete kore ke shebile dinthong tse ngata dithothokiso tsa hao tse ka hara buka e boholo ba ditaba o itshitleile le ho bomme ebile ha ditloa fela hore hlanganane bafatshe ba kopane bitsong la ho etsa bang ho latela boikapelo bo ba hao ba dithothokiso kapa ho nona le ketsa le ho no e shebile hore o re hlanganane bafatshe
5: ke a leboha mentswane Mets wa ke hantle tona le nthungwe ya hape ke batla go isupa gore ntle le nthuna ya hungola ya poetry.
4: Eh.
5: Ke motho ena ba mitsa ka go ke gender activist.
4: Okay.
5: Ke sebetsana le ha sale mesebetsi ya ka go tlo ha sale ke tswa sekolong. Mesebetsi ke sebetsi nga bolo ke mesebetsi ene gore ke mesebetsi ene bua ka ditokelo tsa bomme ntshwetso jalo ka tseo gobane mo ke tlate jalo ka ke se ke ile ka hlalosa ga o ne mpotsa gore lapeng e ne le banana fela ke ebile nna fela moshimane ke hodisitswe ke batho ba bomme ke fumane mofuthu wa bona ne ke sena abuti wa ka ke hodisitswe ke dikgaitsedi tsaka ka tloa ka lo hodisiwa ke nkgono wa ka e le gore ga gona motho wa ntate yeo a neng a le teng ke ka ho hangata ha ka sheba buka yo ka di ngolweng tse ke di ngotsweng ntwe ka tsa bo 50% ke ke lo ke bua ka bomme ke re ke le bua maemo a leng go bomme ba fitile ho ona le tse ding tsa diketsa halo tse ile tsa etsa hala tse leng hore e bile tlhekefetso ho batho ba bomme ha ke bona ho na le ntho ya tlhekefetso ka puo ke e utlwa e nkama maikutlo e ja pelo ya ka gobane ga ke nagana gore ke seo ke leng sona ka lebaka la batho bao
4: ke a utlwisisa tabena ya bomme e tswa kae le gore ebe ke e bona iphetapheta ka gangata ka gare go dithotokiso ka mona
5: ee
4: jale o ne gore ba kopane bitso lang tlhanganane ba fase
5: ga o ka sheba ntho sengola seo thotokiso eo e ne bua ka boitseko ba bomme ga ba ne ba kopane gobane pele-pele ga re gopola batho ba bomme ba ne ba gateletswe ba ne ba gateletswe ke mmuso o wa pele-pele wa apartheid ba gateletswe gape-gape ke aga setšhaba le malapeng ba ne ba sena tokelo go ba ka ya dikolong ba ithuta go fitlha diyunibesity ba ne ba sena tokelo ya go ka sebetsa mosebetsi ofe kapo ofe ntho e nngwe lengwe e ne e le go batho ba bontate empa ka mora gore batho ba bomme ba kopane ba na le ditokelo tse e leng tsa bona melao e mengata ile ya fetoa basadi ba tseba gore batho ba bomme ke batho ba e leng gore le bone ba na le monyetla gore ba ka fumana ketapele gobane pele batho ba bomme mosebetsi wa fela ne le o dula tlong go pheya fela le o sheba bana
4: oho ke a e fumana gobaneng o ile wa re ga ba kopane ba itseke ba bontshe boitseko jalo ka ga dintho di nna tsa etsagala ka 1956 mo go la ga bona bomme le di ene ba ema ba kopana basadi merabe kao fela ba re ge lekane ke o tshwara dipherepešhana tsena tsa di dompass nagana ko go ebe ka mona o pepile ngwana ka mona o tshwere dompass mosebetsi yo mokana mme wa ntsha maikutlo a go ba ananela ka mokgwa wa ona wa thothokiso mamedi e re ke tlo fetisa mabenkele a ke khutla mabenkele mono ke tlabe sentse ke le ba go Mr. Khulu Thabokofa a re neletse dintlha le diketsagalo tsa ka letlhakoreng lane go bana ba Ivory Coast le Burkina Faso a re fe tsona go utlwena go ntse go tlile go kgatlhampana ka mokgwa letsela ya mofuta ofeng ka letlhakoreng leno ebege ga re gutlwa gape nne re tswele pega nne nne re qotse valo re nne re neletsane valo o fitleletse re fitlha panteng gobane nna le Mr. Khulu seng bona re ya goreng ya lesome le nang le metso e mmedi ka nnete re tlo thusalela valo nna le ena ga ona mo ke tla mo le sa teng le nna ga ona mo a tlang le sa teng jale ke tshwana le monnana ebe a tshwara lengelo ya ga ke tlo o lesa pele o ntlhononofatsa e ge ke fetise kgwebo a ke gutla mona kgwebong ke tsebo ya Mr. Khulu ke gutla pentatem maši ke re fetise mabenkele be se re neeletsa Mr. Khulu re gutla ape re gutla le tabetsa gona mamedi e ge ke gate konopo ena fela he ke ye hogof bakeng sa ha ke gutla mabenkeleng fela mona sentse ke le ba go yena Mr. Khulu ke metsotso e lesome le metso robong ka moga go ga ya lesome ke a
10: Simenya Tombstone e fumaneha bophara botlhe ba Free State le North West. Constant Welcome, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenya Tombstone e tla o sebeletsa.
11: Ebe o fitile ke mathata a tsiya lena no la hao la SABC Education se ya le moyeng ka SABC Plus o ka boela wa mamela lena no lena la SABC Education kae ka pakai neng ka paneng founung ya hao ka o bula app ya SABC Plus tobetsa ho on demand ebe o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao kapa ho computer ya hao o ka etela SABC Plus website ho www.sabcplus.com ebe o tobetsa ho on demand o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao ebe o bebe e o loketse mme e dula e tholahala ka nako ya hao. Molaetsa ona o tlisetsa ka motlotlo ke SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Mamedi e re metsotso ha idula ho ye mashume a mabedi tjena ka mora ho rena ya leshume ke ye ho mystical mystical.
12: Eh khaitseri
4: ke tsao he mofokeng we so kofe o go fetse ntse ndi etsa hala.
12: Har le bo wentswa ke motlo mmamedi re hlella jwalo papa dina le metsotso le shumele metsoro bo ntse tsona pele ke papa dia dipeng tsa Ivory Coast a mo le Burkina Faso ke tsona tsa WAFCON 2026 ho pala re di hlopa tsena di bapala jwalo mo kgatlhelo wa B mane mo bapala nteng banyana banyana ha mo le Tanzania papa di jwalo ka se tsa maile tsena mmamedi ne re ka utibisa fela re di nthodi mpe nthodi tlile di mafeke feke ho bani ho bani Ivory Coast se tsa mapele ka ntla tse pedi ho noto e re ka pele nyana re fela re she borna Ivory Coast pa ne jwang se tiba tiba sa bona ke Aramatu Diakite Rebele Akisi Konana Aisha Fofana Ruth Seri Aime Gebi Rebecca Elo Amenan Akuasi Bernadette Amani Kimu Kapteni Rebele Miriam Diakite Abu Amari Yapo Hamole Safi Uadragao Ke Bonabaka Lande Papadibao Atikala Sakona Labakina Fasom Sitipatua Nike Fauziatu Uadragom Rebele Safiatu Sem Madina Traore Stefani Ziram Madinatu Ruomba Alimata Belem Naomi Ekabre Delvende Uwabi Debora Agira Adama Kong Hamole Balkisa Sawa Dogo kama go papadi tsa mangate mmamedi e tlile potlakile ntle tikati go me ha ke sheba ke bona kare na yena ya Ivory Coast e tlotla e binakela Burkina Faso a bo tlokofela ba ne motsotsong wa bohlano fela ke ha ile re na yena ya Burkina Faso e etsa poso ka ra di 18 mane ne e be lo re na ya Ivory Coast e fuwa penele e ne le ya ne nga ba petso hampe e ne le Rebecca Elo o ile ba palo hampe mono ke Madina Traore mehem e be lo re penele na ra bua jwalo ke na Rebecca Elo ya ba o ibe ka hare mo mamedi ya ba ke ntla ya pele ya Ivory Coast mo tsotsong wa bo super karolo nyena ya pele ya papari me mo tsotsong wa le shume le metsumine karolo nyena ya pele ya papari ke ha ile re akisi konana mapara morao so pensena sa Ivory Coast o tla bantla entla holo me jola ka ke shokere ho ya ka mo go ihleng e potlakileng a tenga ke bone ka rena ha ena ya Cote d'Ivoire Ivory Coast e ka re tla binakela ha bo hloko na ena ya boke ya Burkina Faso ka mo go ke bona nthodi tsa makateng o tlo hopola re di na tsena tse pedi di ba petse papa di lengwe fela ha e sa lo tlwa le mo sa 2018 me papa di nyewe lengwe fela ha ona na ha e hlotsenye nngwe di ba petse ka ho lekana papa di nyewe ke ka motho ba dilenga teng ha mmamedi ne ke two Ivory Coast ke noto Burkina Faso tsela ka ke tla lo sa kere na hatsana tse pedi di mo gatlhelong le mong le banyana banyana ha mo le Tanzania re tla bona he o rena di tlahle di ganne jwang e re ha lo jwala he mmamedi ne ele two Ivory Coast le noto Burkina Faso me tso tsunya nam e ma shwa media me tso medika lo nyina ya pele ya papari ke khutlela hape di papatsi tsa gaso re kopana hape kgetlo la bobedi mane hadia khefutso ntwa ke motlo
4: Mr. Kulukile bile e utlwa etse.
12: Jota.
4: Ha se mo he. Mamedi ha ke tloa ho Mr. Kuluvalo metsotso le mashaba di metso mine ka mora hore na ya le shime ke boele ke khutlele ditabeng tsa rona le moetu wa ka ka kwano. Ntate Magic ke boetse ko amohetse hape.
5: Ya ka le bona tsa.
4: Ha re khutlele ho thothokiso ka mona ka bukeng mona. Ge e mane ka di 16 tsa August 2012. Sebakeng sa Marika. Hona le mo hupuditse mmolo mo ditaba e bile batho ba bang ke dumela mo bateng ba wa bathongga ka ketsahalo yenu koduwa yenu ile nya etsa la marikan mo mo go polang ba bontate ba di minera ka pa batho ba neng ba sebetsa ka mining ba 34 ba ile ba hlokahala tsiponisa sithunya ka ka mo mohopolo wona e be o le ka ho fitisang ka taba yena ya marikana e bile o hlalosa go time will tell ho motho a sa tsebeng jwalo ka sentseng fa so santse ho no ho etsa leng fela ho baneng o gutletse tabeng ya marikana o leka o fidisa molaetsa o mofuta ofeng ka thodokiso yeo
5: hangata mmentsi wa ke ntho a dietsa hala la ga ba ntho entle ka e bohloko batho ba bangata ga e bone ka ho tshwara jwale nna ke sheba dintho ke le sheba ka lihlola la sengodi wa tseba hangata motho a o thoki ke segoki dintho tse ka mokgwa di bonang ka teng ga di bone ka lihlo le mang mang a le bona ka teng o le bona ka lihlo le leng jwale and-e le ga fetisa molaetsa ga fetise molaetsa jwalo ka ga
4: tlalosa
5: ka tsela e leng gore e ama motho maikutlo and-e ga ngata thothokiso kapo yona poem ka ga yone ga e tsamaye fela e le puo fela e otlologileng ka gare yone e na le ntho ena ya bo e ba itsang bo dirime bo e morethetho o e leng gore motho ga mametse ntho e buang moo a ba utlwa ka tsela e fapane le ga motho e mongwe a e bua fela e se poem jwale ntho ya marikana ke ntho e keo gane ke ngola ga ka e ngola fela gobane batho ba e bona batho ba e tseba ke ngotse go jwa ka maikutlo a ka ne ke ntsha maikutlo a ka and-e ka mokgwa ne ke ntsha maikutlo ne ke ntsha maikutlo gore le motho a mametseng a nke maikutlo a ka a beye go yena ke ka go kore ga le ga ke e bua kapo ke bua ka yona mono ke recite motho e mongwe ga mamela ntho tseo a ntse a tseba go etsagetseng matsela e ke e buang ka yona e tlo mo ama jalo ka kare ke ntho e ne e tsegala maobane
4: kore tsela o e ngotseng ka yona e fa le madi kapa motho e reng ga o mametse a etsa thodokiso eo a utlwisile e kareng date magic e ka go na le karolo o na le temo wa tsa gona motho a o fang ntho e siko ke tshwana fela keke le bontate kofa ba gasa dipapadi mo ba kgona gore fa dibapadi ko go bo utlwe le bolo ga ithethebana kore tsela e ba o fang ka yona o utlwe le gare o phamisitse lesela o santse o na le setshwantsho seo yalla phala o go fa ntho eno ka mantswe ama ke ntho e entseng le wena ka ga buka ka taba ena marika
5: ke ntho e ke entse gobane a kere nako nngwe go ka etsala gore o fumane gore motho o bone ntho empa ga e bona ka tsela e wena o e bone kate gore tsela o e buang ka yone o tlala ithuta ntho e ntšha o tla ithuta ntho e ntšha gore noma ntho e ka mokgwa ke utlwa ka teng ke thuto go nna o mo fa thuto e nngwe e ntšha e leng gore ntho e le ga e bona ka mokgwa wena o e boneng ka teng e kare ke ntho e etsagetse mmaobane gantlentle ke ona mosebetsi wa ntho e ne ga re bitsa poetry poetry mosebetsi wa teng ke ona o wa gore go fetola maikutlo a batho kore e ka ba maikutlo a thabo e ka ba maikutlo a utlwa botlhoko mmaare e be maikutlo kore poeme engwe le ngwe e tlamehile e be le maikutlo e be le susumetso mothong ya e
4: balang
5: e kenelele
4: ya ga re tle mona

0: ya wa tsoba se feela se ke tla o pakadi ya tla ke ga haleluya haleluya clap and tap wa tsoba how to ke gore ha ke tsebe ke ne ke tla go all around cha ya se feela le magic ntse le nbitso le ne paitseng o mona o mani ntate magic nantle keng bane ha ke sheba taba ina ya clap and tap ke ithola e teng hape ka ga thothokiso ha o kui bale gore ka hopola bo di tlopa tsa di gospel wa di tseba tse ding bileng tse ileng tsa tuma hentle le tsa bo makation mona bo je kusa le maintsha bo ba gorisi ba tsa ba teng ke di ngata le hona jwa o bile ba se ba etsa mmino ona o re nate fela ka o fetisa bana go na le tsela e se ba tswaka clap and tap taba ena ya mmino o nana le yona ke ntho e teng wena mona e mading
1: gantlentle e jalo nna ke motšhedi wa ba mbitsa ka gore kore ke saile ke nna le ntho yakore ke engwe ya dinneo tsaka
0: ke e batlang
1: jale ne ke rata go tsamaya nthong ke re ke mola bane bang rata bane ne ke kgona o ke bine ne ke phokola ebile ke ngola le dipina tse dimono tsa gospel ha ke ne ke sebetsana le ntho le bana ba diterateng ba bitswang ka gore ke bana ba diterateng bla street kids sebakeng sena se ba se bitsang iphamiseng community child care center ke sebaka se ke se qadileng ka baka qala le gospel mo ne re tsamaya re tloa mo re ya bo diphihlo mono re lo pata ba ha ona le mekete di dikerekeng re na le ntho ena bo tsosiletso ya revival service ne ke banka ba bangata bana ke ba isa mono ha ba isa mono ba ilo bina bo ha ba bina batswadi ba bona le femi tsa bone ba ne ba kgona go ba bona moo ba khutletse e ne tsela e nngwe e le gone ke khutlisetsa bana setšhabeng ka yona ka taba ya ntho go bona tseba motho ha gateletswe a kula kore moyeng kore a kula mmeleng a sena letho motho ya jalo ha a bina sefela sentse o se bina ke tla opa ka diatla o se bina ko ga o se mametse se ama pelo ya gago go feta ha se biniwa ke kwaere fela e ntse e practisa moo bana bano ba ne ba sa practice mare ntho yane ba bina ntho go tswa botebong ba bone kore banka maemo wa bona ba beaka pele sefelabe se tla ka morago e jalo ka ntho ya batho ba ne ba tshwabua toronkong ga ba bina batho ba ga ba practice mare ga ba bina pina ya bona ya go ama jale ga ke tlata ka pina yona eo ya jaaka ntho sethothokiso seo sa tap and clap ile ya tla go nna ke gopola gore gana mmino o o sokolotse batho ba bakae gona jwa ditena le gore le gape-gape e le gore ke mmino o sa tlaeng kae kapo kae o tlaile makuešeneng ka gara batho ba batsho tap and clap ga ona mo e tlaile go south africa mona and-e tlaetse ona go gona batho ba batsho and-e ke tsela e le gore re ne re kopana le mmupi ka yona re ne re tsamaya di-concerte ne re tla fumana gore tap and clap ke ntho gona jale tsena tap and clap re buang ka yona ga re sa tlhola re bua ka yona lequation re bua ka yona international jale e se biniwa le mafatsheng a ka ntle
0: go tla ba bang ga kesi ya kobo e na e bola jalo ka elia mamedi wa tseba ko o jetse o tlotse pelo ya ka ntate magic ga re shebe boqheki ba tla bang kgona buka ena ga re tlo kena nthong e nngwe le nngwe ka monao lebaka ke lena ga re kaya a ke bone momamedi o santsane se re mofie ntho nngwe le nngwe mme mona nna le wena re mo etsetsa gang ga di fela fela pele ga tlo kwala taba tsa rona kapa re ya gole boqheku batla ke mang a na bua mo kapa chair ke se ke utlwile tsotlhe tse o di ngotseng kapa tse bangwe o di ngotse bo dithothokisi tse dingwe tsa tsona ke diketsagalo tsa letsatsi-letsatsi tse dingwe ke ntho tse e tsaetseng jalo ka re ka sheba setlho seno sa marikana le mo bontshitse gore basadi le bona ntse bana le ditokelo tsa go ka tshwara ditulo tse itseng tsa boemo bo godimo ga re shebe monana boqheku ba tla bangwe boqheku ba mahubu a ka mammo ka nnete e ma a ka nangage botlhoko ba tla bangolwa
1: hangata ka tshe ba tswa bangata re ba tswa hudisitswe ke batho ba bomme o hula o rateha o le wanana o shebeha wa nkuwa wa isiwa bohali wa etsa bua ba etsa ngwetsi wa ba motle wa ratuwa impulse of hudile ha o sa hlole se o ba ka golo ya lelapa o so nkuwa o so isiwa bo maqheku e ka re jwale so dampiwa e ka re jwale ha o sa hlola o le ka golo ha o sa hlole le ka golo ya ka mola ka ya lelapa ka po ya sechaba ntwetse ngata motho e ke bua ka ena letheko le reng botheko ba tla bangolo bangolo gore le nna ke ne ke na le matla a itseng ke ne ke ratwa ke batho ke yona ke iketsetsa gona jwale tjena ha ke kgone go iketsetsa ebile gagolo ga o ka ba letheko wa dula o le mong o bona batho ba maqheku ke batho ba ratang diphoofolo bo dikatsinyana ga o ka dula o le mo ebile ba le yona katsi o se bole molosi
0: ba e bona
1: ntsetsangeo ntho ngwe le ngwe o bone o letheko kore ga o sana le motho ya batlang go ba kagolo e le ya
0: gagoipapisa
1: le wenaosale
0: kotsiabo e tsang ka dikatse
1: ebile ga o sana le ntho tsa bo rena gona jone ga o sa bua le gorena bana le ditokelo tse itseng ga o letheko ga o kgone le o tloa mona o tsamaya o ya go kaekaekaekae mono o tlwaetse teng
0: mangwele a hanaa
1: ga a sa kgona jale ke ntho ya bore batho bao le bona ba na le sebaka bophelong ba rona gobane dintho tse ngata re di rutiwa ke bona ditlolo re na le ditshomo batho bao maqheku ke bone ba rutang bana ditshomo ke bona ba rutang bana gore no bophelong gore o atle o tlamehile o fetetseletse gobane motsamai wa tsela ke motsebi wa yona jale batho bao ba ntse ba na le kagolo e ba ka e bapalang ka ga setšhaba sa rona
0: ba mo botsofading ko bane go na le mo ba fetileng teka ke re ke ke bone bana ba gona bale ba nana dintho di tlala ka bona
1: ee
0: ati ko go tshwana le ngwana ntse a o thetsa mona ke le o bala wa mosheba ka moratsebo go wa tseba keng gale ke le ngwana ke le kana le wena ko go santse o bona botsotsi di boqhitolo ba ntse a bo etsang o mosheba fela matlong mo bala gore a gale le nna ke tseba gore o ja jana ee mme taba ena ya maqheku ke utlwa e le taba e botlhokwa gagolo ebile e letlhokolosi gobane ba bangwe ba bona ga ba se ba godile gagolo di ditlogolo di a ba tenegela bana ba bona ba ba tenegela ke wa tsa batho ba bagolo na ba bang a ka dula a tletebela le ntho nngwe le nngwe e siko lona le a ja nna ga o tlao e mong baneng ba ge ba nsotla ba rata buang le ntho e seng yona a tshoka bo mo fela a ga ba mpha dijo fela a jele e ba bana a ke wa tsaya ngwana ubang e ngwana a ka tlogare mama e sale ke sojo ntshile ba na le ga ba gola ba gutlela bongwane mme ga o sena mamelelo ya bona e ba mathata ga re bua ka boqheku jena ke gopola kila ka nna ga bona marangrang mona go na le setlogolo ga se moradi wang kgolo setlogolo sa gae se mo shapa mono se mo otla ka dimpamaga a wa mona a mo gata letlhoene mme beke ka mora moo ga tlalewa ga nkgono a tlhokaetse o ne a patwa bekeng tsane tsa go feta kore o se o ka sheba ke motho o ka mo etsang eng eo a sa itabolela ngwananyana gonkgono mono kore a e ka olwana le thaka gae kore ebile nna ke ga na le mmele a motsokotsa fela jale ntho ena taba ena ya boqheku ba tla bangolo mme ba bangata bonkgono le bontate mogolo ke dumela ba bua mantswe yao go latela bophelo bo ba bophidisang ka go malapa
1: esile a kry jale mose and ga o basheba batho bao batho bao ga ba tuu ga ka le gore kabatn ga ba batle ntho tse ngate batho bao ba rata dinthonya tse kare bo dikuku bo dipompong
0: ee ke batho ba dipompong
1: ga se batho ba le go tlantsha tšhelete e
0: ngatagadi
1: gore o kgone go mo kgotsofatsa
0: mme ntate magic ke tlo boela ke fetise kgweba go gutla mono nna le wena e be re phethela taba tsa rona ke utlwe fela ka kakaretso tse tabeng ya sengolwa sena hona le molaetsa ka o ikgethileng go tloa page 1 go fitela pageng ya go qetela ya 54 hona le molaetsa o ikgethileng o ne o batla o fetisa mme taba potso ke gore sengwalwa se dithothokiso tse o di ngolletse batho ba di lemong dife bonyane ke go laese di le mogo ka boikgetha nna ke bo mme le bontate batšha bana mang le mang o dumeletsei kapa o ne o tlile go fetisa molaetsa go yena ka boikgetha ga o nongola dithothokiso tsena di rakeretsa ka go fela le batho ba batšha kgalemelo ya motho e mong le mong kapa tataiso ya motho e mong le mong e teng ka gare go buka ka monana fela pele o arabela potso eo ke boele fela ke fetise mabenkele ya ka metsotsong ene mašome a mabedi pele go ga ya lesome le motsheno mo be se re tlo phethela ditaba tsa rona
2: Mahabani Ameka Uber, Intate Salvale Hing, Mahabani Aikatang Amzanzi, Natifelagina Lana Papaya Bolo, Kari Papari Tashwa Kote Fidilenta PSL, Ngaleto, Kawi Hopoza Fitiling, Kamisutui Katanya Papaya Bolo, Afrika Bura, Kamukabelo Amun Lomung, Hotwa Mesutuya Mashmara, Rukamara, and Shimabushi,
3: Kumalo,
2: SABC 2, Wai Kisa Kamoto to get SABC Sport.
4: For the love of the game.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
0: Mamedi ere ke bone fela sentse re qetella le ntate Magic ka kwano ke tsebe le o khutlela ho Mr. Khulu Thabo kofa ntate Magic ke ne ke buile ka botsa potso pele ke ya mabenkeleng molaetsa o ka mo o no fitisetsa ho bomang ke wa gona ka ofela
1: molaetsa o ka mo kwa kuna ka ofela chaba sagantsu ka ofela u bani ya ha ke bua mo how she ba ntwe ya bo let me testify
0: yes
1: lintwe ofela let me testify re bua ka ho bua ka diketsalo tse fitileng tse o rona re le chaba sagantsu re tswang ho sona
0: mme bo paki ke bona u fana ka bo paki
1: ho no re phetse jwang bo pilong bo fitileng ba khatello ho fihlella ona jwale buka yeno ina le mo ibuang le batho ba bomme ina le mo ibuang le ba chakateng ibile ha pepe inka le batho ba ikhopole e ba khutsetsa ho modimo le hore batho ba hlomphe le sitso sa bona so ka tsela jwalo e batla e le buka e amansi chaba ha hulu
0: ke fumana ka e molemong wa batho ba ihloka
1: buka ena ka bo madima bi hona jwale tshena di se di fedile empa ke hona jwale di le o da huwa
0: mokhasa ka be ya nkhosi dibeng tshwantse tse bang he
1: nka fana ka dinomoro tsa ka
0: e ntataka
1: ne mali ma ya batla a ka mfunela company ena e exhibita le lona yena ya di buka batla di ororoga
0: okay
1: hobane ba ile ba tshepisa hore no bobeketlang batle ba se ba di ororogile
0: okay di nomoro di reng ntate ga se lebedi
1: di nomoro tsa ka ke
0: 060 460 406 81 81 40 ako di pete 060 060
1: 406 81 40
0: Alright. Me batla buisana le wena mono bakeng sa o beeletsa dibuka e be jwale la tataisana di fika bang motho patala bang taba tseno ka ofe.
1: Copy ke 200 rand. Ya
0: let me testify.
1: Ya ya let me testify.
0: Okay.
1: Ke 200 rand ha ba mfounetse nna ke tla etsa di ya di tukiso tsa rona ba tla di fumana neng jwang
0: e tlakile ntataka ntate ga se lebedi ke leboetse nako go fileng yona tle tshebeletsong ya lesedi ke batla ba ke ba o meme mane ho gaitsedi ya ka mozwake khatshela mane ho mege thetho a ke wa otletsane tsa gale tsa bo ko fifi a ke ke shebile be re de ntate ka se lebedi ke lebo tsena go go fileng yona tshebeletsong ya lesedi ke lebuile ha holo mongaka o be le busiwo botle ka tla o le mahlohonono e ska ba buka fela e tlise bophelo le go wena ka kakagetso
1: ke nna ke le buile mme tswa
0: e tsa mbophelo ba o eh
1: ke nna ke le buile le ba mamedi ka ofela
0: ntate
1: ka se ba ka sena 6 fumane mme se ba ka sena ha se fela gore e ke bile puisano
0: eh ke a
1: tsiba ke ke ntweno e tlang ka ha le ho sane
0: eh mme ke a dumela ha wa fella mono fella ho let me testify ke tla bona sengolo se seng ditodokiswe ka bang e ya tla engwe
1: ke tshepisi e file ka mora September ka mora September engwe tla bile ke eng happy
0: ke teng ke le buile ha holo
1: ke nna ke le buile
0: thank you gabane mamedi re ke buile ke tlo khutlela ka mane ka ho Mr Khulu Thabokofa ha ke khutla mono hebe se ke bona hore na ke gopola di ntho jwang tshwantse ke tlo fitisa tshwantse ya gona he e sa ka nya ba teng hore nyane ya bokobedi ire ke boele ke tlae ka mona ka ho mofokeng o se Mr Cool
3: ga itseri
0: ke a tsapa ntshontse di nepa hetse ka mo
3: ntshontse di nepa hetse ga itseri metsotso ke mashuma mana metso me raro ka rolo nyana ya pele ya papadi e ntse e le he ntho di fetoile re ke tlhe ke tlhalose ntho di fetoile gobane motsotso kwa bo mashome a mabedi a metso meraro ke mo e leng gore naga ena ya Ivory Coast ile ya fumana huku mme huku ena ile raua jalo ke Safi Ouadraogo ya ba e beiwa ka gare ka tlhogo ka mane ke Akisi Konan. Akisi Konan re a gopola gore o tlhabile ntlha ya bobedi mme ka gona re bua jalo gore Ivory Coast e tsamaya pele ka dintlha tse tharo go noto ya beke ne faso dela ka gile ka tlalosa gore ho han fela ke bone kare Ivory Coast e tla ba binakela ha bohloko e seng ha monate e bile ha ke shaba ke fumana hore na tsela tse pedi e hle di matla mo mamedi di matla papa di ena ke potlakile nga holo e pakeng tsa Ivory Coast ha mo le Burkina Faso me ke shebile jwalo hore banyana banyana ba tla lokela hore ba tle ba ithlokomela holo ha ba tlo bapala le na tsela tse pedi Ivory Coast ha mo le Burkina Faso ho bane di hle di matla ka bobedi di bapala papa di e potlakile me re bua jona he mo mamedi e le hore ke 3 na ya Ivory Coast ke noto Burkina Faso me tsotseng ena e mashwa mana a metse mine ka rolo nyana ya pele ya papari center tla ge futsong la o le jalo hona le ke tsalo mona e le nyetsa hala mo se papari se papala mo rao sa Ivory Coast le Miriam Diakite a ileng a batla e tle a bontsha ka rete go buedu ho la bona hala ka re o ba petse jalo Balkisa Sawadako Hampinyana e ho mo le tsapala a neng a bona hore o lokelwa ke ka rete e khubedu ka kwano ke bua ka mapala morao ena wa Ivory Coast iling Miriam Diakite ona santa montsi te karte e khubedu mpa a lokela hore a yemane vi a ring a lo sheba hore na ebe mme ka nete mme o tshwanela ke karte ena e khubedu ka pachem empa itse ha ya ilo sheba mane vi a ring a fumana hore che ha ona mokokolla njalo ya ba wa hlakola karte ena e khubedu e wa neng a e botsintse mapala morao wa na yena ya Ivory Coast iling Miriam Diakite ka hona hemne o ile abasa bontsha karte e tsetsa ba sayane e khubedu e leng ya hlakolwa ke ka motho ba dileng ka teng ha mo mamedi ke 3 Ivory Coast ke noto Burkina Faso karolo nyena ya pele ya papari nyena e ba polanjwalo mona larbi zauli hona teng Casablanca Morocco e re ha lo jona hen ke tle ke khutela wena ga itedi re se re tla kopana kana karolo nyane ya bobedi ya papari tshola ka ile mona ho bona la ke metsotso e mene e senye ileng karolo nyena ya pele ya papari mme metsotso e mene e tla ba palo re phethele karolo na ya pele papa rien K3 Ivory Coast ke noto Burkina Faso ke khotlela wena ga itedi
0: ke le wile ha holo Mr Cool
3: ke o ta
0: ha simo he mamedi ke ire ke fitise kgwebo ke tsebele o ya ho monyaka ne ke la ka ditse ka nnete ne re ka nna ga mong ka ntate magic a ka go tleletse dintsa dithotokiso fela he re tla ithlopa ge lukise dintho di sa phathagana ka tsela ena ke ya
6: e bang o nana o ro ke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ha o hlokahala, ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le tlamehang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete. Karabelo Funeral Cover e patalla grocery ya dikgwedi tse tharo, lejwe, tjhelete ya matshidiso le ho kgutlisetsa mofu Lesotho ho tswa hohle ka hare ho SADAG. Ho tloha ka bonyane R20 ka letsatsi, lelapa la hao le bolokehile. Send lesedi on WhatsApp to +266 6244 8775. Ho na le dipehelo.

0: Re boetse ra o mema ra o hohla re ka temetso tlo bomela tshwantse tsho motshaotsi le wa rona e le munyaka ya ke tsone gaolo ke ya dikete tse tharoma kgolo sepile le metso medi mme mongodi e ntse le molele kwa marumo wa tuma ho le Paris.
1: Mpoloke mosadi
2: a se ntebele
1: o be o le motle jwa ngwana motho he mese ya o tshwanela ngwana motle
2: ke ntebela e se kampaba wa mphoqa he
1: awa ke tlabe ke o phoqelang gobane a se nna fela a dulang a o kgotsa gore botle bo bokana a re so bo bone
2: batsho ba lebaka le etsang gore ke nyatse ke obane hai ga e sa le mariana a kena ke utlwa ke ke tseile lefuranyana gore ga ke sana boitshepo gantle
1: a ko tlobe mona jwalo wa bona ka ga lefuranyana le o motle le go feta a kere ke rona o bonang motho a ipone kapa jwale mosadi lefuranyana le ke lefura la thabo
2: ao sentebale

0: Makolwane, ke tswile ka mora nako mosebetsing. Jalo o tsebe gore ga ke a kgona go pheya mane ntlong ke ka oko tletseng te ka wena.
1: Ai, ke a leboa, ka nna di beya mo.
0: E le gore o jele motsheare ga e ka dipitsa di ntse di tlhokile je.
1: Ne ke sa lapa wa tseba mpolokeng.
0: O se ka tlompolela ntho eno Makolwane. O ne mpa o na le boikgantsho fela wa gore o ka nkopa go tlele le dijo obane fela re arogane re sa thaba ke re motlhamoneng. Se ka letsa molodi
1: mpolokeng ga o tseba gore u ga ona dijo ka tlong kao ke o baneng o ne emela gore nna ke o letsetsene
0: ke a sebetsa ke re wa tseba
1: kapo ke yona tsela ya gore o kgannele mo o batlang teng ka baka la lephakausi e re ke o jetse nna tlala ke e tshabe ausi ntho ke e tshabang fela ko o tlhoka tšhelete bophelong ba ka ausi okwe
0: a abuti wa tseba go lwana ka mantswe
1: ebile
0: gore o lwana ga gona ntho eo motho a ka e buang wena e be ga gona karabo ya teng ke e tlhokometse ntho ebile ga ke tsebe le gore na o kgona jwang
1: ga ke tsebe jalo go na le wena o lebeleletse ke etseng wa tsebang polo ga mpotsa potso be ke thula le teng o tlabe ore ke a ke tsebe ke a go kgaola kapa ko imaza wena o e tsalang ka wena
0: mpolokenga
1: ke araba le teng ke dikarabo dingata ga ko botlepele
0: ke ipatlela fela kgotso le kutlwano pakeng tsa ka le wena ga gona motlhankileng ka batla ge lwane ga ke batle ntho ena e wena o dulang o mpha yona metlhaeni
1: o batla kgotso wena mpolokeng empa o tlhoka yona kgotso eno o dula o nkosa ka ntho ena leng thwane ke ipotsa o e tsalang ka wena
0: mpolokengke o kosa ga ke etsang ga ke o botsa dipotso ke a o kosa
1: hela
0: e go o botsa fela gore na o ne o etsang ka koloi ka nako e o nang le mogale ke phoso ntho eo ke ntwa ke
1: kosakeyakabile eo ke yakabile galantampi ebilegaeoa ke batle go kgutlhele mono gape
0: fele ke a bona gore ka jeno le o nkile qeto ya go chepola thapo tsa battery ya koloi gore e sekebe ya tracker e sekebe ya supa go gang gore na yeme
1: kae lejwale ke itse ke itime gobane ke a bone baka ditaba ka tlong ka monana ga ntse o bona mo ke leng teng e baka ditaba fela
0: jenaaane wa tseba ke utlwisise gore na lebaka la gore be o raya diphiriphiri tjena ka koloi ya ka ke lefeng
1: e batho
0: e ga o anane le molemo o nna ke lekang go etsetsa ona ka go adima koloi ena yaka and-e seo ke se etsa gobane ke o rata se teng wena o batla go etsa gore nna ke bona le e ka re ke sethoto kolwane
1: kgonase
0: ka re ga e kgona goba ke yona ntho o
1: etsangmpolokeng ka mpanka koloi ena gao enana ga e ba e tla ba lona lebaka le tlo etsa gore nna ke tlhoke privacy a enke enke mpolokeng ke tlapala madix ke tlabone gona ke tsea dinotlo le ke itse odima tafole mo ga o tswa mo monana o tsamaye o retse odima tlhoo koloi yao eo ke a leboa o nthusitse ka yona ka enke koloi yao eo ga ke sa e tlhoka
0: ga ke batle go tlo ipoledisa nna empa ke batla go sia ka lena le tla fitlha letsatsi ke o jetse leo ka lona o tla gopola melemo yotlhe yaka ke o jetse moshanyana o tla lakatsa e ka o ka fumana motho ya tshwanang le nna ke mpolokeng mogolobela ke mmae o ntšhebeng kuke sala
1: mpolokeng re ke o jetse dianateama ke a ditse ba di a sebetsa maka seterateng ga ke ikgolo e ka sebetsa

0: di a sebetsa tsona di a lwana wa utlwa
1: mo keng ke nnete ka nnete matsaka le onaana go wetse rwanja le
0: katana se ke nkile qeto ha sa batle go nthusa ke tla tlameya go fumana motho ya tla nthusa bute ntho ena nna ke e tlwaetse ke a e tseba ga le ke thaota batho le pele thabiso a tlaga
1: ka se moqhelele ka
0: thoa o tlalefa jena ke se ke tlwaetse go iketsetsa so what
1: bebe ke a utlwa tlhemare jale a ko se ka qhelela ngwana ka thoo
0: but why not a ke re ko wena o bona metsamao ya gae
1: mmara ga o etsa jena kapa o etsa jalo o tla bo mofile lebaka la go tswa he kore a ye holehole and-e nna ke yona ntho ke sa e batleng ewa ke re wa tseba gore re tlameya ko re moatametse pela gona
0: bona sipatie ga ke kgathalele ka bona motsotso wa kutlwa e seng ka morago tellwa ke ngwanenwa e o tweng

0: Haholo.
1: Ha o batle le mo hatileng teng ko ngwanwa ke moleko o nyonyang ebile ha o bone ka letho wa o tshella fane.
0: Mati le wena jwalo ska bo so e hatella ha kana kana ka nnete go ya ke be ka ro batla. Ke iponetse ka mahlo a ka mabedi. E ke nnete. Wa tseba ngwane no hantle ntle ke nnoa.
1: Ke batho
0: ke moleko o rometseng bophelong baka. Ke ntho fela tjena ke tsebe e tlotla re lata lefatshe mona kapa o e tsalang. I just don't know.
1: Fela monna ka ke kopa o itlhokomele pele gae mo nne o kotsiwa. Ke a tseba ebile gore nka se re o bapalele gole le yena empa ke ya o kopa
0: tlhe ga bofatiwa. Ke a utlwa setlhe seipati ke itse se ka boso e hatelela ga kana.

0: kgokwa ke a monyonya ha ke matle yo
1: o ja go no gona ha
2: le nka re o nke le siela ha o gaole makhama le le mene mene le la le tla mona e kae wa tsaba le tlo thaba le wena athi le tlo halifisa man he
0: tabata
3: Jobsy buddy wa ifumana ntho no ntso e batla se fetu khaolo e latelang ka moso
4: dibile jwalo hetsa munyaka etsa bonete ba ga ha o fetu ho hanke khaolo e latelang ena ho sa sa metsotso e mine ntswa ke ka motho ra ya le shumele motsolomong ibile le mogahlelo wa ho qetela wa nano lena la re moho ke ntse ke tsa male Misty Cool ya ntse a re clear re fa di ntla di diketsa halo tsa tsena tsa Wafcon ile ho Ivory Coast le Burkina Faso so se ile wa ukantsa tla bo sa mona ke tla boela hape ke tlotla ho yena hape ka go lonyena ya bobedi ya papadi yena re fe di ntla di diketsa halo ka lehlakongeng leno mamediwe haibe ke hona o bulelang sealemoya sa ho dumela hle ntswa ke ke nna dumela ke a bona le ngotse mona dumela mbo pulane modisa dife le petse hantle ka moka freedom square ka Bloemfontein le ka mohelo mofukeng tlentse ba dutse tabeng tsa ntate ba re ntate ka nnete taba tsa di tlhakile hona ho ntate magic ntate sebilwane ke lebile haholo ga e motona ha o le ka ga bakwetsana ke letswaka nna he ke ntswaki e motona ke leswaka ntate sebilwane ke lebile ka moka sebokeng ka mono ke lebile ho menahane gabaneso ke lebile hona ho magotso le tshaba ka Braxton re ke ntse ke mametse monyaka ka mogo monyaka o rena tefela ntswaki ke lebile haholo hlele wena lindela mafaso ka moka ka phoko section ka katlehong ntswaki halao mona ho thimmo what's like ntonya ne ka ngiya ka tselang yeno u tlhola ke ikenya di tlo mo thimmo bua ka tabatsa ka nakwela tsa mabudi ba ba ngola ba bitsa di nomoro wena ngwane u no di ngola bothata kogi ba sebeletsa ho dimana ko ke tla bona fela na ku tlepegeletsa tsona bang ka nqene ke tla ofa e hona le mo le nna ne ke ngotse jwale ha u bua ho ho nka pene le pampiri o ngole ho bane ka nnete ha di tlobitswa le nna be ke o mamelle sebaka e bile ka mogwala di petha u simono ke ho pola fela ere kofe ha ke motho a mo fitlela mona re ko neletse tsona ke tsena mona ka pela mahlwaka ka le hlohonono ha na di bitsa ke ile ka ngola le nna tswale ha ke tse o ka di bitsa moeng ha isa le nako ya hai nako ya hai ne le eno e re kueng wena ka mono ka me ya 10 fela ku fike ke tse no dumelang ka mo mapale sa hlaole hala boje ke ita ka zone 13 ka sebokeng le pesantle maskubela potsane ke le buile ha holo le wena motsamai ka mono ka ri tse thulane mo phete thulare mo phete ke le buile ha holo ka mono ka thabantshu metso se supire ka mora hore na ya le shumele nna le motso le mo ke ke ke nke pina ke ke nke pina ntate meji ki e ra se lebe di ngopo di tsentwe ngwa ha bua ka tle pentepo jena go pala she le wona ke ke la ka ga fitla di khwaire mo o tshwara re sa ita mo le bo tshwara batho ba ke wa tsa batho ba se ba ipaitse di linda di gaila ke di linda a se linda e na e tsetsanya ke di gaila ga tsena le se shubana tla se mothole so itse o itse teki e tshwe u tsena ka dikausu o itse ke o nana be ke tena bo e swela ka nqe he ba thoga tswa holo a tsiba ke lo tsebe o na re mantsoe a mangata o ka mpatla ka ba ga thoning e ba ga thoning ka nka e bina tena ke a kena alto ke a kena bo first part ga se ntho a ka hantle wa ke re ba le mantsoe a rona a matenya o ka utlwa le ga re batla go qala pina o batla go ikala ka lentswe leno le le tenya leno la bontate lena ke ya ra da ho bona wa ukwa ke bina ba fela motho a first part ha tlo ikala ha tlo bina ba lokan fela ke hona le ntwe ke e ratang ya lentswe lena na ha ba kena ba tlo tseba ho kena tabenya sione hey hey hey hey o thole se re iketsang ya sione le ba ha la le di tabe he a re ka nna ga lida ga lida bi re dumele putle pele ke tlo nka ke tlo fitisa mabenkele metsotsong ena e dulang go ye go bonka mo ga ga lshimele motsolomo ke be ke tlo nka pina ke ba tlo sila mahetana e ka ha go sheba ke bone ka reng o ingwetse tsena keng ke mafelo a be ke ana me bang ba bang kutlwile tshe sho mamedi ke la ka tshodi a ya re pitsa kgweding e le gale ba se ke la ka go na le ntwe ke sa ikwisising e moya o buang le nna ka yona fela ke tsebe ke hlapolle ke hlalose ke re go na le ho phoso kgwedi ena busupa go na le phoso go na le phoso ke di aya IRP fela IRP IRP IRP IRP he batho no a ke tsebe ke reng fela hona le ho nkimela ho imela le pelo ena ka ibile ya khathala tjena ha ke tsebe ke hlaloseki jwanta bena fela taba ite ire ke fitse mabenkele ha ke khutla mona ke bona ntho tsa
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: le shimele motsolomo la metsotso ka mora hora ya le shimele motsolomo ha ile malika valo ke ku tlise honna le wena o ntumelle ku tlise honna ebe ku judisa fatshe he o ebe wa mfukalla ke o tshwagatshwaga mahetlana ke ke sidile ku kwa ka hona le boima mahetleng a ho mona ibile motho eke ha ke tlo kenya sitso ya ke o sidile ha mona tsana ku fe ntho tse jintlo Oh yes, I've never been to me. Ooh, the temptations.

0: ke The Temptations tshebeletso nngwe e ratang ya lesedi le metsotso e leshome le metso e supileng ka morago go hora ya leshome le nang le motso le momamedi ke tlo fitisa mabenkele ga ke gotla mo nakgwebong fela e be ke a le tipa-tipa he ke tlhae ka mane ka ho Mr. Cool go utlwe karolo ena ya bobedi ya papadi ena ya Ivory Coast le Burkina Faso dintho ntse di tlile di tsamaya ka mokgwa letsela e feng shebile ao dintho ho obe ka mane ho obe banana ba e hata ba ipikitle ei ba nngopotsa nna ke sa ipikitla ntho e ba ntsa kula ka e raka he o ke ba teka ntho e ke e teka ke bile ke e teka ke shebile kwana ke ba shebile ke re banana ba ka e di abela di a hleba ka nte madiba a bosha matala e be ke nna eo ne ke tlo etsa ntho e nngwe ka mono ka lebaleng ba ke ba mphe fela metsotso e leshome le metso metlhano fela ke etse disala jale batho ga ntse a kekere mofuta gang o seka wa nghalala ka matlho fela o ncheba wa tseba se ka ncheba wa nnyatsa ke tla o etsetsa ntho e ngata gampe ke e etsa je kere o ko botse thwasa e re ke fetise mabenkele gobane nako le motsotso dimpatla ka nceng e be go latla bang tabe e ke e bonang ntse mpalela mo gore ke e latlhele ke sa e bone e nna mona orite ke a bonana go etsaetse jwang mona fela he ga ona mankgang ga o nyewe ke tlatlhe ke itlepiretse fela ke bona di lampa tsa gwana mamedi e re ke tlhae ka bona ka mabenkeleng ga ke gotla ntho tsa ka ke di supa ka mane ka ho Mr. Cool Thabokofa ge bonena ntsotlhile go etsala bang ka letlhakoreng leno la Burkina Faso le Ivory Coast ke tlhae ka mona pele he ntswakana ntho tsa ka di tsepame mabenkele
1: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le Queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tlwa neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan yena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na go eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Alright, ai o kof ding those di utlwaetse ka kwana di utlwaetse e o a tlhagela yena wa bona ho mtshwara mo tsaka na ha o tlhaka ntle e ke a ge ka ntle ke re ke a bona re o tsebe he wono ke mogho ko thabelang hona ho o kof ke tla o khwae ka nako tseno mofukeng weso mamediwe e ke ke etse tsena tshebeletso ha ga di tshebeletso
4: tshebeletso ha ra di tshebeletso
0: Lesedi FM mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba dumelang ka mo ka loli 2 Mr. Jim Hlongo hala lo wena nthuna potlaki wa bothabothe ko bone hlelo wena o re hela ke ntse ke na lwana o fitlela re nya o qetela le wena mmale bohanta le nka mo ka mafuga ka Bloemfontein batho ba mo mona ba re kha mafuga kha kha mafuga kha bo mati muthibedi ke lebuile ga senyalwa re ka opola Bethesda o so di gotla bana ne ri ke tsang fela e bela ke watsa mino no na go ntse ba tle ka go so tshwara ke di pipenyana ba o tshware ka linda mon so ya kwana le kwana lokole ne mo dumelang sekolanyane go thewetse ga itse ya ka ke lebuile ha holo le Maria mogothu ka mono ka velkwa mokutlwile hle ke letsatsi la tswalo la magsibidi mo lefona kete ka maobane hle lalva ke a gola go hotse gantle he nnake o hotse gantle nneso le mang ke utlwile ke shebile mona ke bone ke mang motho eno na go thwe ke Jonas Motaung ya dulang Frankfurt Jonas Motaung wa Frankfurt le Petros Pakati wa Tsiame Harry Smith le July Motaung ba keteka matsatsi letsatsi la bona la tswalo ka jeno ba kopanetse batho bana Jonas Motaung wa Frankfurt Petros Pakati wa Tsiame Harry Smith le July Motaung wa Botlhokong Bethlehem mo ga ma July gaitsedi ya motshewa ba keteka ke a gola le ketekile a monate hai kgweding ena bale gona jale e ntsha mekgwa e ntsha gore na e lwana go fitlhela kae e re ke lefe pinena le botlhe be bang ba keteka be re sa kang ka tseba fela he sentse re o kopela re le tshebeletso ya lesedi re golang ga ona motho a e leng a ruta motho gore na bophelo bo tla ba bonolo go fitlhela kae e bo mo ipa bo a theosa o bua lo fela he ntho ngwe nngwe e o etsetsang molemo o unang molemong go yona se ka tlo tshoswa can't give up now mary

0: akeke ya ube ya ba buye mombonu ibe wa olesa ukeke wa kwa panalili fika leba ngotla sito wa olesa. Mary, Mary, I can't give up now. We sing mona mo sekilite. Bo pilong huna le bohloko bo ba mbotlo o bopa. Tsohle tse o etsa halang. Ha ine se wena o no bata o no re be ma. Ho ba ne tseding tsa dintho tse re hlahelang. E qetello modimo o sebedisa wena hape ho garolla. Na go tseding ho be le motho a tlang bo pilong ba hao a winulang ka ga gohlo yena. Fela tseba hore ka ga gohlo ha re dule ka ga gohlo ga feta. Le hanka tsa maka ga gohlo ya mogithi wa lifung keke ka tshwa bobebe le ha bo le bong ho bane o na le wena motho ya o bupileng a o tisitseng lefatsheng mona ke yena e bang a ka nna tsa ma ha ba ho no khone ya a tshose ka bophelo ba hao a o ba le ha ke mo fa kgwedi fela o le ma jwale se ka to tshoswa ha o file boima ho na le ma wisa nteng me se tsoko tsane se se le se seng se tlang ka gare bophelo ba ha mo fegefe go mo lomo o tlang ka gare bophelo ba ha o bolele o tlo o di ya fatse ka pa o bolae na go tseding ha o qeta o ba le se tsoko tsane ka gare bophelo ba ha ha se feta se khutsa a go shebe na ke nge se tsempela ho mona e se seng yeo ke mo dimana ntsa hloka go ibe teng bophelo ba ha e seng ile siko e ne ntse o lokeletse ile gore go be le seso go tsa nnitse bo suthu hona le batho ba ka tloang bophelong ba hao le salwana le saitse le hona le sepheo ba neng ba ikabantse ka pa motho a itlosa fela a go ga mene mo ga mo hona le lebaka ka hona ha nthotse o etsa halang se ka re modimo ho ba ne nna o no re e be mang ha ise wena go ha o sona hana fela ke ka ona ke re bohloko bo bong ha se botlo o bolaya ka pa ba bobudi e fatse bo bong botlo o bopa bo shape bo yetse motho ya phethaitse mo feta ka mogomo batho ba kana nang ka tega go sheba gege matlana makana wanka kae go re le maemo ngano re la nna ga bona ntate jobo a feta ka ga dintho tse bima fela ha bua a bula molomo ha ona re fela ke a tseba bane molupuluwa ka o ya phela le o bane qetellong o tloema le fatshe go re go sa tsotelle hore na o fitile ho dingwe la nna hla a lahlelwa ke metswalle bana ba motlwa molekani wa haya mo a momakatsa ya ba yena ye bang o ifetola sega sa hae go re ha tshwantse be moeletsi wa haya mo emenokeng ya ba yena a tabantsa ga o ga ke modimo wa go ipone na o jwa a hlaile mathopa a dutse thothobolong fela nna a tseba gore le ga nka ba la se ke se nameng go na le motho a tlong lopolola ke a tseba gobane molupulu wa ka o ya phela le gobane qetellong o tlo ema lefatsheng ke tla mmona la se ke se nameng ke tla mmona ka matlho a moya mo re na tlonono fatshe mamediwe e re ke tlo fetela mona o ko fine le waneng ona Okof?
1: Eh, gaitedi.
0: O tsebe ke shebile 22 yena ke re one ka ke 30, ere 23 tete ke re ai man jwa le ke o shebise ke re no yena e tshwane le 9.
1: Eh, e ribile o sa ntse jwa le gaitedi ke hle ke kene, ke hle ke kene ke a leboa. Eh, mamedi, re ka rolo nya bidi ya papadi me na le metsotso ele shemele metsoro bo intetso la pele. Re hlella jwa lo ntle difetuile ka kwa ono ke 4 na ya Ivory Coast ke 1 Burkina Faso me re tla re hlalosa tsena mamedi motsotso wa bo shemele motso bo karolo nya na bidi ya papadi ke mo ile ngore Ivory Coast ile fua free kick ka ntle di 18 tsena tsa Burkina Faso ya ba free kick ena ra bua ke Safi wa Drago ya ba ka nnete o ira antle jwa lo ya ka letanteng ibile ine le hore pejana ho mo se tiba tiba sa Burkina Faso eleng Fauziatu wa Drago o ile a bontsha karte e khubedu ka lebaka la papadi ya e bohlaswa ya ba o atswa ho kengwa se tiba tiba ne sena Dalbilingu Dalbilingu ya ba tiba tiba ne sena se yakena hamfela ha tiba tiba ne sena se tata o kena sa Burkina Faso eleng Dalbilingu e be le hore Safi wa Drago wa Ivory Coast o raha free kick yane e ke buang ka yona hore ba ile ba fumana free kick o ile a raha jwalo ka la lekene ya ba ya hantle ka letanteng e hlola se thibathiba ne sena sa Burkina Faso se qetang ho kena se neng se qeta ho kena ka nako eno e leng yana Dalbilingu jwale tsaya jwalo hemo mamedi e be le hore motsotsong wa bo leshome le metso mine karolong yena ya bobedi ya papadi Adama Congo se bapadi se bapalang pele tlhopheng sena sa Burkina Faso o tlhabantlha e be le hore he jwale ke mona e tsamapele nka tla gare e hlabihlabile ntla ile ngo jwalo fela Ivory Coast e tsamapele ka nthatsenne ha ile Burkina Faso ina le ntla ile ngwe ke ka mo tabadileng ka teng ka karolong yena ya bedi ya papadi mme wa bona gala gore ihle mogatlhelong ona wa B ho tla hle ho bethata o be buima na yena Ivory Coast o bona la tla hle itlhomepele ile ka nnete o tsebe gore e santane tlo bapala le Tanzania e santane tlo bapala le Afrika Borwa Burkina Faso jwalo fela le yona e santane tlo bapala le Afrika Borwa e santane tlo bapala jwalo le Tanzania ke ka mo tabadileng ka teng mme a re sheba re fumana gore na ena ya Ivory Coast maemong a FIFA e boemong ba 70 ka metso mmedi athe kwano continenteng ya Africa CAF e boemong ba bosupa ke bua ka Ivory Coast e na e ntseng e tlile e bonagala e sebetsa gantle golo mme a re sheba na ena ya Burkina Faso re fumana gore ka nnete ga ba soka ba iphumana ba le dipapading tsa mohope wa lefatshe go gang fela ga ba so iphumane ba le mohopeng wa lefatshe ga ba so iphumane ba le dipapading tsa di-olympic mme a re sheba tlhodisano ena ya Africa Cup of Nations ke lekgetlho la bobedi ba ba le kabelo papading tsena tsa magaolagang tsa Africa Cup of Nations ke bua ka yona Burkina Faso mme ba ile ba kala jalo ka 2022 mme ka 2022 jalo ke a ba tswa mane boemong ba megatlhelo ke lekgetlho la bobedi lena mme a re sheba na ena ya Ivory Coast bona ke lekgetlho la boraro lena ba iphumana ba le papading tsena tsa magaolagang tsa Africa Cup of Nations ba ile ba kala jalo ka 2012 mme a re sheba mo ba ileng ba sebetsa gantle golo magetlo a mabedi a fitileng ke ka 2014 ga ba ne ba iphumana ba tswa boemong ba boraro ke naga ena ya Ivory Coast ka mokgwa e sebetsang ka teng empa ke a bona ka nnete ruri ba bapala mo mamedi bana ba Ivory Coast ba bapala ba ka nna ba tlhaba le ntlha e nngwe gape-gape le pele papadi ena e fela e re ke o sie jalo ge mamedi ke re ke 4 Ivory Coast ke 1 Burkina Faso re kopana ga papadi ena e fitlha pheletsong ntswa ke motlhong
0: Mr. Khulukile buile gagolo mofokeng
1: ke o taba
0: Has mo here ke tse tsena fela mamedi ke hate mona
2: Dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlo se tension sa ha sa mamorato

raatua.

go to Hamobi, kiss a shibona. Totally di bua. This one I let's say di eta. Ntshempula hloye e ka hanka di hloella u di mutse telele tsena u di mantse ke tsabile le fatshe be ke tsamaya motsamo wa no sa batlile gata get walk khathatso nyama ka mo ka bohlukung ke le buile. Yeah. Mami di haufi ya holo mo re libileng teng bakeng sa siubona. E cheki bu ki bu khubile ka nnete lo golf. Le ho sa sa ntso le netso. Ah, eh? O ki di report. Fela se le ka thata. Ke batla batho be re sha mmo ka 12. A ke tsebe hebe ya utlwa tabeng. Oh, ntate Muthibedi ga mosweu mafete mo boleka ke le buile. Ke le buile ha hono. Mokotso ke le buile gaitsedi ya ka mo Harasta. Masegumo. Di rontsho mahlwane ka mo ka Welcome ke le buile. Kwa matati ele thabachicha mo ke mang o mokwena ka Randfontein ke le buile hle kwena. Okay ba ga usintswa ke thabontsi ya pane dimbe ke makeleketla thakani dibe ke le buile. Maseboka Maria Thekisho ke le buile. Zastrono mo matlakeng dumela nhle wena tsholo. Mabinda le epo halao, halao. Ba batla tshe. Splinty Smile go thule ke le buile ka mono ka Bothaville. Sibongile nketwane ke le buile tlokoleng. Le mampopi mokwena ka mono ka botlhokong ka Mogele Street. Mamedi ire ke tswe. Ke gola go se ditse ka po bang o bang. Go pete. Ha tsana go tsene nga Louis Mero go tlo fa ntswe ke ya o fe massage ka mmino fela maqhubu mona. Ke ke go tshwara mona go nolo fatse. O petlelle. Ke hle ke batla ha o paqa ira ha o nsheba be ko sheba ke love me for me baby. What you see is what you get.

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa mamedi e re metsotso ga e dula go etseletseng jena e tsheletseng pele go gora ya lesome le nang le metso e mmedi ke boele ke le tipatipe gape ke tlae ka mane ka go mysticool thabokofa gof
1: kgaitsedi ga ise o fele papadi re saletswe ke go ka etsang metsotso e mmedi le sekoto mme ga re tsebe gorena ebe ke nako e ka e tlabeng e le gore e tla kengwa e le gore e senyeile jale ke ne ke batla gore ke tle ke phethele dintho gantle ga papadi se fitlhile pheletsong kgaitsedi a ko di tshware ka mono ke tla etsa molaetsa go utshwe e bang ke bona dintho di tsamaya ka tsela e nngwe
0: ke lebile gagolo golf
1: kota
0: ga se mohe re keketse tsena e ntho ena e laka ya nkopanya tlhogo ye ye a welele banna we ne ko rata ngwana ka wa ntsokoletsa ntho tsengata

0: Mr. Cool.
1: Eh, ponto wana media jwang.
0: Eh, ho ya jwang ka mo.
1: Eh, dia le ka wana me bile o sel la jwalo papa di ka tao fela ka kwano papa di eneng le pagentsa Ivory Coast le Burkina Faso ile tsona tsena tsa WAFCON 2026 ka mona ka Morocco me papa di fedile jwalo ya mamedi ile 4 Ivory Coast ile 1 Burkina Faso ke tsa mogatlhelo wa B mane mo bapalang banyana banyana mo le Tanzania me o sontso tlo tobetse re mogatlhelo ngona wa B ke mo ile ngore na haena ya Ivory Coast e tla ba bo mo mapele ka le bakala ho bane e hlebile ntlatseng a ta jwalo me bo mo mabobedi e tla ba Tanzania e hlotseng Afrika Borwa ka ntlatse pedi ntla lengwe me o tlo mono hemme e be Afrika Borwa bo mo mabraro e be na ina ya Burkina Faso bo mo mabone ke ka motho ba dilenga teng hemme re tla bona papa dintse latelanga hore na ho tla tle o sebetsa le jwanga 4 Ivory Coast wa na Burkina Faso if it le tabadie mi jwalo hem mi kya le bua mo mamedi kya le bua ntse ke motlong kya le bua ponto wa selebo re kopana na kunyetla.

0: Mponto wa selepo le rato la ha
1: mosebetsing la beng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re khuba busiu ho le sedi fm
2: RQB tsebelesong ya lesedi e le shume metsotso ka moragora ya le shume le metsi medi ke le monatele ke nanga le bitsang ka hore ke re qhoba bosiu le kena manta ho ya labohlano empa nna ke teng manta ho ya laboraro mamedi ka jeno ke ra bobedi kgodina la matsatsi a mashume a mabedi le metsi robedi ke kgodi ya phupu selemo ke sa ketepedi mashume a mabedi le metsi tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng o pere dumela motho o motle lebitso la ka ke piso Solfex Sumane le rrato la hao empa morao ntsena ba mpitsa ka gore ke Ponto wa selebo ha mamele dinke tsa jwa ntho tsemo banna kere ke a otla bjale tsona di batla otla ka mo di gatang ka teng ge tlo tsama monate mamedi dingata ntho tsa bohlokwa tse o tlo di utlwa ka rona lane o lena jolo ka e le gore ke beke ya o qetela e o kgodi e felang ka yona bakeng sa mathata a bo motlhoka lebitso re na le moeti mme moleboheng Ramaqaele ke social worker re tla buisana le ena ka nqane ho hora ya pele ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo re utlwa rena bo eletsi ba ka ba bofenta bentsa bo motlhoka lebitso bao ileng gore re ile ra ba le bona bohareng ba kgwedi ena go tloa e qala mane re utlwa wa tseba gore a kgwedi fela tjena jolo ka e le gore maobanene re bua le ntate Gauta Mofokeng ehlile re tlatlhe re bue haholo le batho ba nana gore bane qetellong ya letsatsi re batla gore batle ba thuseya ke re batla gore bo anonymous ba rona batle ba thuseye mathateng yo ba nang le ona mamedi ya tshebeletso ya lesedi 87.7 o lobajala 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 SABC plus re teng nka etsa kgetho fela gore na wena o batla gore mamela jwang at lesedi fm hotle mona go marangrang a dipuisano at Ponto wa selebo ha eba o ketekala tsatsi la tsolo ka jeno happy birthday to you keteka o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go o bona o thabile modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go o bona o bososela ka tlolo mahlonolo wena ya ileng a kenya kopo ya mosebetsi letsatsing la maobane wena ya ileng a qala kgwebo e nyane le kgwebo e kgolo sentse ke tshwere wena ka tlhogo le mahlohonolo ke kopa re tle lebelo kgotso le kgutso hape le ka rudi baka tse fapaneng e ka ba tsiba ka tsa mosebetsi ka paka romalapa hohle mona wa tsaba go jwetse mamedi ho thata hona jwa letsena ha hona kgotso di bakeng tse ngata e bile bophelo bona hangata bo batla hore o ke o tlohela o qekisa lagato ho ba ma di molo wena ba o bonang hore ka nnete ha ba moka wena ke re na lo hlela hanyane man kana go tshedi ya kona ba bidi ntse ga bo ntse o bona hantle ga e khona batho bana a se batho ba ga thabela man ibe ke gona bana ntate ibe ke gona bana ga bua hampe jwa le ga ska la tella motho a sa la tele o bana o qatella o fetuile motho ile ngore ka ro tseketseke wa bona taba ha re re nyolosa mamedi ka o fela batho ba imetsweng ka jeno se ka modimo a ka kena ka haro ho lona le ka sireletswa ke moya o halalelang la ha bona ba le tsena ka nnete ho nontse ho dikuluwa moya wa ho batla ho nka bophelo ba hao ho wena mona e se ka o ka tia wa utlwisisa hore lefatshe lena le o re phelang ho lona ha le re kolote lethwa ebile ha re batho ba pele ba ho feta maemong ao e leng hore re feta ho ona hona jwale fola ba kulamba fole ba batla mosebetsi ba ufumane

0: Joko ya hao, Teboho Moruti o tswa mane province ya Free State, sebakeng se bitswang ka gore ke Botshabelo, ke talent ya province ya Free State. Ke a leboha Basi Mahlwane, witseponto wa Serbo, ke mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. A re ke tswela kae kae bjale ke koloi mona, ke a hae ke mametse ha monate jwalo tshebeletso ya lesedi. Ke mong wa batjha ba sa emelang go batla mosebetsi. Nna ke rata batho ba emang ka maoto ka pelo ya ka kaofela. Bophelo bona bo batla motho a swabang bone. Ga o ka nna wa swaba, ya gagwe hips tla fumana batho ba bangwe ba le pele gampe ka bophelo. O ntse o swaba aiko, ebile ke a rata ke bone bogolo ba batho ka nnete a se ba ema gona jwale ya. Banna ba ntse ba re ba emela dintho tse ngata. Go tse bona ba le tsena tlhokego ya mosebetsi ya Aforika Borwa e ka nkano go diperesente tse 30. Jwale boemo bo ba tlhokego ya mosebetsi ha bo batle motho a iketlileng go hang. Jwale go a kgothatsa bale kere ke mongwe wa batšha beo ke ba tsebang ka nnete ba emeng ka maoto go bona gore na ba iketsetsa tšhelete jwang. Jwale o tsebe botlhoko ba kgwebo, nenneng tšhelete e teng, nenneng ga eyo, nenneng e teng, nenneng ga eyo. Ke ka go e batlang motho a nang le mamelelo. E batla motho a nang le mamelelo. E teng ga eyo, e teng ga eyo. O sebeditsa ntle kgweding ena. E tlang ga o sebetse gantle, jalo o batla gore motlhang o sebeditseng gantle o entseng tšhelete, le wena o sebedise tšhelete gantle gobane kgwebong go na le nako ya goga, go na le nako ya tlala. O na le nako ya goga, go na le nako ya tlala. 086 000 3084 ntetsetse e 30 ka morago gora ya 12:00. 086 000 3084 tshebeletsong ya lesedi sentse panyamahala kebo.
1: Wa ratwa wa le sedi FM
0: 086 000 3084
2: le sedi
0: dume
2: o motho
0: e somotho
2: a ntle kae ponto
0: ya phela wa phela wena
2: bona me ke tse se ponto tsa tla pele na ba mo ngati mo sebetsi na ka mo go di tsana
0: o ke khatlo la pele o ya mo sebetsi.
2: Ee, ke fetla pele ka morago ke dile matlhagodi tse tlhano ka morago ke tshekotse ponta o ne le monatenyana mosebetsing kona ponto.
0: Re a o lebogela ngwana mme.
2: Ka morago wa modimo tlhe ponto. Ponto tlhe a ke kere mme mamorena mo leka se kamane ka thabantse ke ga tsewa ka producing ponto mo eng. Ke ka mare ka maltrakaltra tsore ke machiwa le kgotshiwa mo kaltra tsore e machiro tsowa ka producing ponto mo eng. Ke tatele a motswala ka kamane ka dikuti gauti ba ke bana ke sporo ka wa sporo ka wa a go dama le tsho tsho khobo ye ponte ke motho ya breakfast and lunch ha ile ka botse mo rena ranti ba di o so motho
0: so motho
2: thank you for ponto
0: se jalo tsebele tsela se di dume
3: ponto a mamelwe
0: le teng le ka
3: eme ponto la archive ku mamela ke la 8.9 ke le ka ka sampo di bona ke rata o se sa go no mamtsimkulu le mamrena malukati ke ketela ka pole na molebati bona re bona ke ba ka le be ke bona ha mna ke mama ka se ka ke gente ka
0: tata mama se se di FM dume
4: dume na ponto
0: ten le ka ya usi
4: ke teng mole go sentse men ka tmo le tsara isi ke ra toro le mama se ke ka mo ka po tshe se ke no kgile go se a tsinge le mama wa na malukati tswa ka mo ka thara ntsho ka tla ka ke a ke o kwa ntsho wa mo ema ba ke me ara tama se re ke pita mara se ke tshele ba ponto o se tsa mana
0: tsa tsile mona ta utlwa
4: ke le bo
0: a me se jolo tsebe le tsole se di dumela
5: ponto
0: le teng le ga
5: mang tsa ngwana mme
0: a mana
5: e le ga tsuite ba tsante ni ngwana mme
0: e
5: a re ke tso se mami ke ka mo le ka themba mami ke tsuite ke ke re le rato tshoute ona mo no themba be ke kotela ga re thabile ona ka themba ka mo ba ke sa tsile ka tshoute
0: le tsa tsile mona ta utlwa
5: thank you bona mme
0: se jola se bile tsala se di dumela hle
6: hi hi up to ponto
0: re teng le kae
6: ke teng le kae
0: a mona ti ke bua le mang ho kae
6: ke mama o ne tshi pick up breakfast ma jama tshe
0: e ka morana
6: kamganako
0: o handle
6: ke handle ke tau go tsa bua ka thoko ke mara ke handle nao
0: bue
6: a tla bo
0: ke
6: a gore ke tsofe e dindenzeni thata ke tsofe Mama Grace Moshodi, ke qetelle ka mokgono wa moloi ka dipelaneng ya morata hle.
0: Re a leboha.
6: Thank you, Apiponto.
0: Sa se monate utlwa.
6: Thank you, wena fela jwalo ngwaneso.
0: Mametse Lesedi FM, dumela.
7: Bonti, bonti, kiza.
0: Ke qetelle ka.
7: Kama ole ka ntate Ponto.
0: Ha monate, ke bua le mang ka?
7: Ke hebe dinga ka mona ka pomolo ga fudi yena man
0: eh
7: ha o ke tsitse ba tbana le tsatsi tle ke makgwa botshiwe ke se bulelo le ballo ka fe penare ke ma me ma dingi hlatswa yo ka velkomo e bentwe no ba baby mshonyane mo ke batho ba go la le me ma maina go jwana tena na go la ka nnete ke ba kopela ke be dinga ka mona ka phumulo wa fili yena ma le hlentate wa ga dango
0: ya le bo la tsatsi le mona tautlo
7: thank you ponti
0: metsele seri fm dume seri rqb dume la hle re fete khotso re nge motho teng kwa dume go le seri fm dume
8: Hey, hey, exactly, ba o ba fita, se tong tapondo.
0: Tsa jwa.
8: Yapi, la go jari.
0: Yapi.
8: Ai, o sa ba fudi ya no fuyi.
0: Hey.
8: Hey, ithe mongi ba qelele ba.
0: Tse.
8: Hey, yi busa makere no plana, ba bo dau. Bese yivuse ubaba Zaini Shabalala ohlala la eBalfour yivuse umamami ubaba Sikile uBethi Masiza bazi ukuthi sifikile uyabathanda hle
0: yala bawutwa
8: All right ba
0: kuta mamedi wautwa batho ba ba buang sizulu mazulu lokho la ba gata bua bona jwa go tsebe ke ke shebe redutse ke ka ela la dula le ba hlano a fihla a le mong a batla tsela go na tsela e itseng e tswala kae tlo fihla bua puo ya ka motlotlono wa esala o tlo tla bua puo ya e o komamele o mamele le maqhosa ba rata puo ya bona ba e bua hohle mona ha monate o tlo bona ba ala go tsama mona a umhle a umhle ponto wa bona o e bua ka mmele e lo le moya a umhle ponto umhle Ai, hle. Ke rata tsela eo le rata ene ba bangata ba mmamelang ke a tseba kwano modimo a nketsetse lona hantle ka ofela fiki o hana dula fixbeke kwana ka pa nda ga ya ntate o ya khuluma lo muntu lo dumela le seri
9: e re bondo
0: e ho zwang
9: dire ya na mona me
0: ha mona
9: ngwana mme batho bane ba tlo dithata ponto ngwana mme ke dilotla ka ofela emelemya ngwana mmena
0: ke re le wena ona motho a o supileng ka sethunya a dilotla ka ofela a bone
9: a bona ngwana mme puo ya gona a ba rata ngwana mme
0: ela ga se ka reng ka gampe re re ke mofuta wa batho ba ratang puo ya bona le se ga ba rate puo ya bona fela ba rata le setso sa bona e ba o bone
9: Mara so di tata bonto.
0: O shebe pela ka heritage month ka kgodi ya botshaba. O tlo shebe hore na rona re le ba sotho meketeng ya botshaba na re latlile ka ya re satse bana raparang. Re bile rapara tsa bona.
9: A go bona magedi wa le go nna mo tsana re tene kubo. Wa le bona le wa chief tsena kana go
0: yona. Ba le ya. O fela ntate.
9: O tla go le ngwana.
0: Ya pa go tsa ba sotho a se kubo fela ditshia ditentho tsena ka ofela ditentse. Ke bone ka kgodi ya botshaba ne ke e bona ke re mokete wa botshaba ngata o ne o tshwarelwa bo fixbek mona ka mokete wa botshaba wa freestata mona wa batho a ikhona Ai kho. Ya mokiting wa botshaba kwa Zulu Natal. Ya mokiting wa botshaba Eastern Cape. Ya mokiting wa botshaba Limpopo. O tla mokiting wa botshaba Free State. Baba amba basotho ba se ba gahlwala ke moaparo wa bona bana batho bana o fumana batho se ba kentse dintho tsa mazulu ba kentse batho ba ona o ke ba bona ba kentse leqapha ka ba kentse tsheya ba kenya tsa bona ina makoko a bona ba nke ntho kana uthukeng ntho ya na uthukeng thebe motho anke thebe a ya ge o bone le hona machine mona bane ba apaga jwang bone ba apaga botshaba ba bona ha se ka re batho ba rata se ntho ba e rata ibile kana go engwe go lokela go tlwelela go dilentse ge blame empa re lokela re ithute go bane ka jeno ba bang ba rona la re bua Sesotho re ya se fosa bana re motlotlo ka sona gona re re batla wa accommodate ha re motlotlo ka sona wa utlwa se kere re qoqa strateng kwana se kere hai taba eno e tsala mono matlhagantleng ke phephetso go utlwa se bare bonto wena o ya Sesotho se thata phephetso ke Sesotho se thata ka phoso go tlwa sekolong wena o la thu testing ka pa la thu challenge ke eng wena sekolong go bana o go tlwa gore ke teko ka phephetso ha o so bua o hlile o pratisa puo ya ha o bua strateng mona o bua o tswa kae he o ya Sesotho se thata e batho ba tla o makatsa utlwa o ntse o tseba ntlo ga rena ka sheno re na le ka jeko ha ke bua Sesotho ntle ke re ka he bua Sesotho se thatang e batho ba tla o makatsa utlwa o ntse o tseba ntlo ga rena ka sheno re na le ka jeko ha ke bua Sesotho ntle ke re ka

0: Amedi wa sebeletso ya le sedi hotse amanse chaba haile la bobedi tsena re sheba ditlalo tsentsitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa.
1: Ditaba tse amanse chaba ona le ponto wa selepo lena nong le RQB kholi sedi FM fela.
0: Mamedi tse hlahelletseng tsentsitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa kwano re fumana ditaba tse bontshang ha sepolesa se fuputsana le nyewe ya monna ya dilemo di mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hore a tle a otlwe ke setšhaba a ba hlokagale a tla otlwe ke batho ba ba hlokagale ele sepolesa sa mane Thohoyandou profenseng ya Limpopo se fuputsana le nyewe eo e etsetseng ka hara setoriki sa Vembe. Go tlhotlhile ona na le dikotsi tse ngata ka mora hore ba bang ba batho ba tle ba inkela molao matsohong. Bale sepolesa se ile sa fumana mohala ka la 26 ka di 26 tsa July ne le ka Sonta mo mamedi ha hono ho tla le wataba ena ya motho a ntseng a otlwa ke setšhaba mane sebakeng se bitswang ka gore ke Doveni. Jwale o ile a fumanwa a rapaletse a na le dikotsi tse tshosang empa ba dithuso tsa tshwanyetso ke bona ba ileng ba netefatsa ka nnete hore ka moraro ba monke ba mo ise sepetleleng sa selehae. Ka mora nakonyana e sa fedisen pelo ya banehe ke moo mo ileng gore ho so ho hlaga jwalo boemo ba ore a hlokagale. Ke tse dinge tse reng re tle re o fe tsona ga nako e ditsimona mo e leng gore gona teng mamedi e nngwe gape taba e ntseng e tlile tswela pele tlae moriting taba ena ya March and March. March and March o ka gopola gore baetapele ba March and March ba tseba gaditse gore ga ba tlotla ba emisa ebile ba ikemiseditse gore la bone beke le beke ba tswele pele ka gore ba lwantshe boemo ba melata e Afrika Borwa ntle le ditokomane ba reng ba gutlele hae. Jela ro a kena marangrang a dipuisano mona e ntse e le teng taba ena re bone re e ho laba le dikgotlhano tse mpe haholo mane profenseng ya Western Cape sebakeng se bitswang ka gore ke Cape Town dipakeng tsa sepolesa le matswalo a Nigeria ebile e ka re go na le monna wa le Nigeria tlhokaetseng ka moo ditlalego tsa nnete a soka tlile di netefatswa goba diphuputso di ntse di tswela pele empa menyenyetsire e ne le mongwe wa batho ba neng ba gweba ka dithethefatsi empa ya gore fitlheletse yona ba le tsena e tle ntse le bothata bo bogolo la go a kena di-social media mona TikTok ke di-panele fela go seka sekwataba ena gagolo e seng ganyane. Re tle re fete mamedi re shebetse dingape le a gopola maobane ke ne ke lejwetsa kere motho a kgutlela mosebetsing mona dipolao tse tla be di etsetse mafelo a beke mo re kopang batho gore batho ba ipoloke gobane go gobe ka ntle ka mona mantao.

0: ena ketsahalo e etsetse maobane ka di 27 ne le mmanta 2026 tjena kgweding ena o re leng ho yona. Ke tsona jwale ya fuputsanyewe mono he jwale utlwela ka re ho renya leshomelo metsimedi motsheare mmelaellwa ka nnete o lantsha sethunya a thunya sehlopha sa batho a thunya sehlopha sa batho jwale sepolesa yala ra se fitlha mo sa fitlha sa fumana mahlatsipa a mane kaofela a neng a na le maqeba a ho thunngwa. Jwale batho ba fumaneng ba tlhokaetse ba ne ba le mono ke ba dipakeng tsa dilemo tse 18 le dilemo tse 31. Ke tsona hemamedi tse ya mang setšhaba tse re ne re rete re o fe tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng e supile metsotso pele go gora ya pele ke mokgatlhelo wa pele o mametse RQB tshebeletsong e ratwang ya lesedi. Re tle ke iqetele he ka go fa tsena tse e bontshang gore tlasa letsholo la hashtag Operation Shanela sepolesa ba ile ba fumana jwalo babelelwa ba tshwere babelelwa ba 16684 ya babelelwa ba o e leng gore ba ile ba tshwarwa go tho bana ba kenyeletsa ka gare ba 1869 bao e leng gore ba ne ba le Aforika Borwa ntle le ditokomane ba boela ba fumana jwalo dithunya tse legolo 128 ya dithunya tse neng di semolaong tseneng di sena mangolo baba ba fumana le thepa ba fumana le thepa e balwang go dimilione tse 46.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB. Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go Lesedi FM fela.

0: Mamadi wa tsebeletswa le sedi ke ile ka bua pejana gore la bobedi tsena re ke la bobedi la ba ithuti ya pejwale le taba tsa bona re ya di sheba ba ne ba fumane dikeletso mona le mane kwano ho RQOP
1: Hashtag moithuti pele lenaneo la re qhoba bosiu le ponto wa selepo go le sedi FM
0: jwale ba lehlohonolo gagolo re e be ba na le segutlwana sa bona naneng lena la RQB gobane batho ba bang kapa gona ba bang re ile ga etsa diphoso nakong eo re etsang kopo tsa sekolo ga re ne re qata go etsa bo medriki kwana ka morao etsa bo medriki re ile ra etsa diphoso gagolo o fumana gore nenneng jalo o senya tšhelete ya kwana go kgotlwisetswa ntho enyane empa gona kwana go RQB go fa gore na o lokela o etsa eng ntho tse o ka di elelelwang tsa botlhokwana ke difeng jwale mona re shebana le baithuti bana ba tlo ya university kapa di-collegeng lekgetlo la pele baithuti ba batlang go lokena ditsing tsa thuto e phahameng e ka ba etsang grade 12 a ke re ba kgona go applya ka di-result tsa June ba kgona go sebedisa sephetho sa maria tjena sa kotara bobedi bakeng sa o etsa kopo ya sekolo ba bang ba tla etsa kopo ya sekolo ke bao e leng gore ba ne ba nkile bo gap year bera re ke re utlwa gore na ditsebi tsa rona di reng ga di ba eletsa baithuti bana ba batlang go ya ditsing tsa thuto e phahameng
1: Hashtag moithuti pele lenaneo la re qhoba bosiu le ponto wa selepo go le sedi FM
0: go thwe ke le jwetse gore le nke pene le pampiri ntho ya pele e o le lokelang go e ngwala fatshe ke gore na dikopo tsa o kopa sekolo di felela neng mona o bua ka deadline wa tsebane nne motho e mo tla nna ge ke tla apply be ke tlang ke tla apply la bohlano ke tla etsa mo qetella le betse jwa le hotho ho bohlokwa haholo ho ngola fatshe hore University of Johannesburg e kwala ka dikana University of Free State e kwala ka dikana Durban University of Technology Motheo TUT jwalo jwalo ho ngola fatshe di closing dates matsatsi a ho kwalwa bakeng sa o etsa kopo ya sekolo o tho ke ntho ya botlhokwa eno se ka ba enka ganyane goba motho e mong e ra re heps o fumana gore gale o so kwetswe bakeng sa o etsa kopo kapa go batlana le sekolo jalo o thoe le ngwala fatshe di-closing date tsa mona mo le tlo etsa kopo tsa sekolo teng jwale ntle le moo gapegena go thwe o wena o nka ditokomane tsane tsa university he tse o batlang sekolo ka tsona ba re ke di-prospectors jwale go thwe mona o sheba sephetho sa gago sa grade 11 ebe wa se sheba ebe wa sheba gore na ke efeng thuto kapa lekala le o tshwanelang gore o ka etsa kopo ya lona ke ka nako nngwe ge na le o ngola fumane o sengotse mo wena o batla etsa law sengotse law ao heps batla fetho 5 points o na le 27 points ba re ee ga ona mokokololang jalo re batla ka godima dintlha tse e fetang tse 30 bale o tho o shebe gantle le wena o boele o itsebe ga o etsa kopo ya sekolo jalo go tho mona o tlo boele gape o shebe gore na go a patalwa na kapa ga o patalwe nakong o etsang kopo go na le application fee kapa go etsagala jwang mo etsang kopo ya sekolo teng jalo go thwe ntho tse jalo ke dintho tsa botlhokwa tse o lokelang gore o tlo o shebane le tsona ga o etsa kopo ya sekolo jalo go thwe o tlo o shebege o ga o sheba ditsi tsa thuto e phameng ka go fapana gore na kae application fee ya teng ke bokae kae application fee ya teng ke bokae o tlo seka wa ke qatelela o sokene ka re o bothata ke tseo he tse re re tle re o fe tsona ga nako e ditsimona mo e leng gore gona teng jalo go thwe ntho tse dingwe gape tse o lokelang go di lokisa ke dicopy tse certified certified copies ga ke ranga tota bothwe di fellwa ke nako ka maga go ditse tharo jwale etsa o robo sontso na le tsona ska nna ya kwana le kwana o bo di beile jwale hotwe o etse gore di beteng di document tsa mofuta o jwalo tse kenyeletsang ka gare bukana hao ya boitsebiso kapa karete ya boitsebiso mona ke bua ka identity document e ka sitana le di-ID tsa batswadi di-copy tsa di-ID tsa batswadi le sephetho sa gago sa sekolong le proof of residence e ne le tlabelentse le tsamaya lo e batla le bomasepaleng mona lo batla proof of residence jale le tsona gothwe ke tsona tse o tlamehang wetse gore di dule di sentse di le tentho tsa mofuto o jalo identity document di-ID copy tsa batswadi le latest school results sephetho sa go sa moraorao sa sekolong le bopaki ba bodulo proof of residence ke dintho tse o lokelang gore o tlo dishebe motswadi ya ba mametse le wena o na baletse go bohlokwa gagolo ga e ba o na le ngwana ya lakatsang go ya setsing sa thuto e phameng e be o ntse o mo ngolola dintho tsena fatshe kapa e be o mo mamelletse o tlo mo joetse gore na gotho ba ka etsa jwang ba ka itukisa ka tsela e jwang jwale ga qeta gotho ba tle ba shebe gape gore na lekala lena leo ba batlang go lo ithutela lona na le na le NBT na don't talk think NBT mona e ngolwang pele o ka lokena university nyeo e leng gore o batla ya go yona jwale go thwa ha o tlatsa foromo mona kapa ba tlatsa foromo ena ba shabe dipehelo hantle ba tlatsa hantle ba batla e bela kwana ba sa tlatsa hantle ntate kapa ona ntho tso di be sile morao ke tsona hetsa ba ithuti

ene e ngwa pere re bua ka nana go fetileng go ela hloko mo lo kena sekolo teng hoetsa diphuputso ka polokego ya sekolo se o lo kena ho sona lo fumana hore e sekolo so se batang ke sona se nepaetseng empa e safety mono ke bothata bona bo a esahle na le batho ba dulang dibakeng tse sa bolokeyang ke a ipotsa gore na ke tseba bo phutha ditšhaba mo eno na le botsotsi bo bongata ba mastudent a na ke neelwang kelwa di-laptop ona ba letse ebe boemong bo jwang bo mo phutha ditšhaba mo ka gopola gore phutha ditšhaba mo mamedi e tshwere bana ba bangata ba kenang ditsing tsa thuto e phameng ba kenang UNIQA University of Free State e qwaqwa le ba kenang bo bonamelo mane ba kenang Maluti TVET College tseo tse mo bo main campus ka moo ka qwaqwa ke yane main campus ha o tsamaya o lo kena ka setsi e supile metsotso ka morago ra ya pele ba metseponto ba sela botshebeletsong e ratwang le CDF mo di fumanang ka o fela kwano re kgethong kukapela ona ke Theo Kgosinkwe ketekeng

0: mashume amabedi le meso e supile meso tso ke mashume amabedi le meso me raro tsumane tsa ma yena ko pele re kena goreng ya bobedi ya ka ke batla go tshechela mogao ke itse ke ntse di tshepiso ke a dipethatsa jolo ka o tseba gore ke mafelo a kgwedi ke bekeng ya go qatela e qatelang kgwedi bekeng engwe lengwe e qatelang kgwedi re buisana le ditsebi maobane re ne re bua le ba banka jeno re tshwere mme Moleboheng Mle Ramaqaele ke mosebeletsi wa setšhaba sa ntse a le teng kwana mogaleng dumela mme
1: kgotsa
0: ke teng le kae
1: ke teng
0: monate se jwang se game ka mo
1: e wa bata buti
0: ne ke botsa mo mamedi nakong ya go feta mona gore na ba sebedisa mokgwa ofe wa iphuthumatsa e le maredi a tšhene wena o sebedisa tsela efe
1: go tla nne akannete re jeng dijo tse mogonyana ka nnete leore re futhumela difitharanyana ka nnetee go tla sesola serane
0: ga o tshele botlolo metsi ya chesa botlolo tse tsa drinkitse
1: ke nna jona ke di ke ikgala letswalo ga ke soka ke etsa bophelo mme a ka ise ke ntse ke itshabang gagolo
0: ke a leboa bona ko dumedise mabedi wa sebeletso ya lesedihe re tswele pele ka taba tsa rona
1: ke leboa botiponto ke dumedise mamedi wa tshebeletso ena ya lesedi letsatsing la kajeno sentse re le teng
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi jolo ka ke buile pejana mane ke mosebeletsi wa setšhaba mme Moleboheng Mle Ramaqaele se se tlaboša kwano empa fela na le go ipata empa o teng ka jeno ga motshwasitse mme Ramaqaele ditaba tsa motlhoka lebitso tseo re buang ka tsona ka jeno ke motlhoka lebitso yane eo e leng gore o ile a bontsha gore ngwanabo wa ngwanana o monketse ka boyfriend ga go bale a kore fela qaqa ka mabedi a mararo pele ke tlo kena ka botebo ka potso tsaka ka boemo bo
1: boemo bona ka nnete ya se bone go thabisang gagolo ke a utlwisisa gore ausi ga a robale gobaneng wa tseba go phoqwa ke motho wa pela gago ehlile e batla e le ntho e bima gagolo gore o ka e feta jale ke tlameya re ithute gore ehlile o ke kebe wa phoqwa ke moditšhaba o ke o phoqwa ke motho wa leng gore o gaufinyane le wena jale ka nnete le sentse re utlwisisa boemo bo a leng go bona go fitlhela ga jwale
0: ke utlwa ke ipotsa dipotso gore hei ha o entswe hampe ke motswalle fela motswalle ebe ha a ise entswe ke ngwaneno tse ebe motho wa modimo o jwang mo wa leng teng bela re ke re utlwe empa ke ntho e ka etsagalang e kapa tšhege ka ga ke motlholo ha o etsetse taba tse e kantsa mofuta o je
1: ga se motlholo wena ponto ga se motlholo go ganta bena e etsagetseng gobane jale ke tla ithuta gore re phela le batho mme ga ebe re phela le batho go na le bo go galelana go gong go etsagalang ka dinako tse dingwe o ka fumana gore ke etse motlhala o ka fumana gore a buti motho a nantse a mo rata e lentse e le ngwaneno wa boausi kele a sa tsebe gona o tlo fitlhelela jwang ngwaneno wa boausi itse ga a sheba ausi ya bona go le bobebe gore a kenelele go ausi ka tsela eno taba eno e tlo qeteletseng e fitlhisitse go motho ya ne e leng gore wa mo tlhoka jale le ka letlhakore le leng re ka re ke ntho e etsagalang boemong ba gore o thola gore ngwana bo ausi o nagalela dikamano tsa ausino la botima a bona a botima a rata ausi wa gae ga monate ka motlhomong ba kotlelana jale a utlwa gohele le na lerato le nna ke a le deserva ka nnete fele ehlile ke ntho tse etsagalang maemong a fapaneng re sa tsebeng go rona ena e ne le ka letlhakong le feng gore ebe iqeteletse e etsagetse
0: jale motho a ka gaga bothata botse jalo ka motlhoka lebitso o tswela pele jwang ka bophelo he
1: taba ke gore re le batho re rata go ithwesa morwalo e leng gore o boima gagolo e mongwe o tla fumana gore boemong bona o ikotla sefuba ka bothata bono ka go ikotla sefuba ke bolela gore o bona bothata e le ena ga a thola a sheba ore ebe go na le moo ke shotang teng ebe go na le moo ngwane o ba heswang tlodisang teng ebe go na le seo ke sa se etseng gantle ka motlhomo se ileng sa gatlha sa etsa gore motho wa ka qetetsa gatlhiwe ke ngwana heso ke go ithwetsa bothata me go ithosa botlhata go ke o phidisa ga botlhoko nako e telele ka lebaka la gore ga o tsebe gore na sesosa-sosa ke eng empa wena o batla go ietsa bothata ba gago tabe e kgologolo ke gore ge le batho re tlameya gore o ko o intshe ka gare go bothata ke etsa motlhala fela ke re ausi a se ka ba nagana gore go na le sephoso go ena gobane ga ka ba nagana go na le sephoso go ena ke gona teng motabo ena e ke o tla e mo imela gagolo ke gona teng ma ke o tla a ipotsa dipotso tse sa feleng a nke taba e nanang e le go phokwa go entsweng ke batho ba pela gae a itumelele go dumela gore o phoqeile mme o phoqiwe ke batho ba pela gae a se ka ba itumelela gore a re yena o na le bothata bane ka tsela eno nong o santse a fitlha boitshepo ba gae mme o tla qeteletse ka nako ngwe tlhile a sena kgatlhego ya o kena ka gago dikamang
0: empa ko go jwetse mona na go botlhokwa go seya moedi pakeng tsa motho wa gago motlhomong le bana beno kapa ngwaneno wa ngwanana na go tlhokala gore go be le moedi moo
1: ke tabe botlhokwa gagolo eno a botipontlo ke tabe botlhokwa gagolo gobane jale ga o ke kebe ngwa seya moedi ke gona mona mo motho wa gago a tlo o bona gore gantlentle motho e ke metšhang le ena ke ena enwa ga se le ga kalo gore ke metšhale ne pele o ke kopane le ena peleng ka kopana le ena ha o so o le boemong ba gore o ka tsamaya le motho wa gago la ya parting le ngwana heno go etsagala dintho tse ngata tse tla qeteletse di ntse gore batho bana ba babedi ba be le nako mmogo ba qeteletse ba fanang dinomoro ba se ba buisana le bosikong ba gago jale e tlhile moedi o botlhokwa gagolo e seng baneng ba heno fela le metswaleng go na le dintho tse o tlamayang gore o ditlotse le bana ba heno le metswalle ya gago ka motho wa gago tse ding tsona ga o ditlotse goo gane mme senanang se tlo thusa gore ga ba ya ba lebile motho wa gago ba be le tlhompho ba seke ba ikatlhela fela
0: motlhomong mmeramaqele moetsi wa ketso ena kapa gere yena a buti o mametse gona jwale mme ga a mamela a le mong o mametse le batho ba ntseng ba rera go etsa ntho e tshwanang le e wa e entseng motlhomong tsa tšhakela ga bo motho ae ga bo usintsa bone he ga o senyana le 2000 manabenyang jalo o ntsana le megero e tshwanang le eo e seng entswe ke a buti jale le motlhoka le bitso kapa ke re ena a buti e ntseng ke tswe motlho o mongwe wena maele o ka fanang ka ona o ka reng ga o eletsa boemong bo
1: wena tiponto ke ka rata fela gore ga o rata motho ya motho yo o mo ratang se ka batla tsela tsa go fitlhelela go yena gobane e tlhile ke ntho e tsegalang o utlwe motho a re ke ile go mokgwetsi wa gago gobane ke o tshaba ke ne ke nagana gore o motho ya kgopo sena motho ena o ithutile sona ka nako e ba e tletile mmogo ga ntse a ya go ena e leng gore o ile go ena pele so ke rata fela gore kere ya go yo o mo ratang le tle le solane go na le gore o tlale ka motho e leng gore o bona a le week gore o fitlhelele go yo o mmatlang
0: ke o taba ga o ntse o agabela ditaba tsa o e o agabela mo nateng mera maqele mo mamedi ga o ntse o agabela moo go na le mo ammeng taba ya metswalle a ko kene ka botebo mona metswalleng gobane jwale o se e tlhaisitse ganyane taba eno e teng ntho a mofuto o bala utlwe sotho jwale o se nketswe ke metswalle moedi teng metswalle moo o tlameya o tlotle eng ka motho wa gago le motswalle wa gago kapa o tlameya o ba spendise nako ka tsele o e tsarabo mo re sebetse jwang o ga se ka ba renkela
1: e ke tlameyang go ithuta yona wena botipontlo ke gore motswalle wa gago ga e le motswalle wa gago ga e se ka ba motswalle wa lona ka tsela eno ke tlhalosa gore motswalle wa gago ga se ka ba le kamano le motho wa gago tlwelela go fa motho wa gago dinomoro tsa motswalle wa gago ebe o ntse ore ga o sa mphumane o tla mphumana mona taba e nonong e tlotla e etsa gore batho bane ba be le dikamano go na le dintho tsena matsatsi ana go thoke di-status ga a beile status wa tseba moqoqo o tlala gona moo a o senyana o tla ba sa commenta kapa otinyana o tla ba sa commenta statuseng sa e mong ke gona mo o qadileng teng jalo o tla bana gore batho bana ba se ba qadile ba qoqa ga ba sa etsa sane se o itseng setle se etsagale ga o ne go fana ka dinomoro pele ga re ya ke lebile metlotlong mo nanang ga re a tlanna gore re tlhobodise batho ba rona go metswalle ya rona ka ho etsa jwalo o sontso o mo fa dikelello tsa hore a batle ho bona ka bo utlwa taba ena o buang ka yona jwale ke tlameha hore ka ho phethahala re se ke ra bua haholo ka batho ba rona metswalleng ya rona.
0: Hey, o ile taba mona ya dinomogo o se ka ka fa motswalle wa ka nomogo tsa motho wa ka mo wa ka nthola teng a sa mfumane o nna.
1: Ke ntate ke re ha o se ile wa ipea mono o jae fa o sa hlaha fela a tshetse ya mono se o nwe ntho tse tse ya dipanto ko ntheno o lwana o se khutla o mo agaba o tshetse ya mono le ngwana o se ka iteka a o ikadile ngwana mme e se ya pele o tlo qeteletse so sa tsebe go bona go ile wa senya ka so tla bona di hey hi jalo so ga motho o ka ntirile ga sebetsa jwang.
0: E o sa mo tshidisa la ha bona ntse a set face mona sa bo botsana ke jwa se
1: ke sa ke tshidisana hore a e ka nete mogotsi wa ka o phoso na sa tla nwa go bontse jwa ha o so qala o bona phoso ya motswalle wa hao ho motho wa hae o bontsha motho ona hore nna ke na le kelello e bete go feta ya motho ona nang o ntse o kwana le
0: hey re bua taba tse thata bosiu mona bohloko ke hore he re bua ntho tse etsa halang mana ke a tseba ka nne etsa la hore e be ona le motho jwa la bua sa gahlwa ke botswalle wa botho wae empa taba tse jalo ka metlha le matsatsi di edibile ditlamorago e tse bohloko empa he ka kakaretso ha ge ke go utlwe nna ke utlwe thwe o gopola gore sa nke ntseng sona ka o etsa sona le wena go sane taba tse etsa mofuto tse e be ntho tso tsa mofuto tse di na le ditlamorago
1: di bosula haholo wena diponto gobane jale ka nako e nngwe o gatlhilwe ke motho ona nakwana ga o soka o motse ba go tiba e tla re mane mo o seng o itshimeleditse le motho wa gago o ne ntse o tswela pele le yena gantle jele o se o kene tebetebeng jele o tlhokomele gore a motho ngwana ke ne ke nagana ke motho ya itseng empa ga go jalo jele o tlhokomela gore jele o se o go gopola yane yo o mosileng mme o bone gore ka nnete go khutlhelana le yo o mosileng e batla le ba ntho e dima e be e tla ba ntho o tla ikotla ka yona nako e telele gore ka tla ka bokeletsa magakwe ka tlolela teemane
0: jale a re gotlhela tabeng ya motlhoka le bitso he a tshwarele kgaitsedi ya e kapetsewa
1: taba ya go tshwarela ke taba e leng gore e teng pelong ya gae yena o tlokela gore fela a fumane sebaka sa gore a bue le ngwana eno wa gago gore na e ka ba lebaka le ntseng gore o qeteletse o entse taba e ke lefeng a fumane mononong gobane jwale ga ba sa ka ba e koqa e tlile go tlotla go ba thata gore a fitlhele tshwarelo a ke ba e kotle gore na re fitlhile jwang boemong bo gobane o lang ka qeto ya go etsa jwalo mme a tla fumane dikarabo tsenonong ga se a di fumane go tlo ba bobebe gore ae ka nnete ke a o tshwarela e nngwe gape re tlanang go elelelwa ke gore go tshwarela motho wa kgona gore o mo tshwarele le go mobetsa o sa mo reta jale pelong ya gae go lokolola se mo imetseng a ka nka qeto ya go fela ngwane nako wa heso ke a mo tshwarela
0: hei o gona le go itswetsa re ke tshwaretse empa ga mo utlwa a bua le ena ka founu ba bua fa ne be go utlwa
1: ke ka lebaka le nake kereng o tla nne bake ba dule fatshe le ena ba ke ba bue gore na re fitlhile jwang mo a tla tsebo go utlwisisa gore ga se le gobane ena go na le ntho e shotang go ena motlhomongwe o tlo mo fa mabaka a itseng gore a e ka nnete e itse ga re ntse re tsamaya re ya kae re ya kae ga tlhokomela one le two ya ba three se etsagala jale o tla tlhalosa ka mokgwa o utlwagalang jale ka nnete gore a tlabe le kgotso pelong ya gae ga ka a bone gore na ke ntlho a ka kgone gore a ka buisana le ngwane eno wa gabo ka yona ga e be e ka mo etsa gore a be betere motlhomongwe a ka ba e fetisetsa ya pele a lo bua le motho eno wa gae ka yona gore hantle hantle go ile ga etsagala jwang
0: ke o taba mabedo sebediso ya lesedi e robong metsotso pele go gora ya pele jale a kofe gona ka o fela le batho ba babetseng ba sokang ba etsagalelwa ke taba tsena tsa mofuta ona ke eng ntho re ka ithutang yona ka boemo bo re ka ithuta eng
1: taba e re ka ra isang gae ka boemo bo nako gore se ka wa tlwaetsa motho wa gago motswalle wa gago kapo ba lelapa ke taba e kotsi haholo e seyamedi ha o ya o lebile family le metswalle ya gago e tsa gore ka dinako tsohle motho wa gago o mo tsebe gobane ka nnete re keke gare batho ba rona re ba tsebe motho wa gago wa mo tseba gore ach ka nnete ponto ke a tseba o le bathanyana jale ga e le o le bathanyana go etsa gore a se ka etsa diphoso ke lokela gore ke etse jeng ke mo thuse ka go etsa jeng e keke gare o ntse o tseba gore motho wa gago ka nnete o ya tlholega ga ile a bona sekete fela ka nnete go ra mathe ka mora sone ebe jalo o tla bontse o tla le bakgotsi ba gago mokgotsi wa gago o teng o tswa province e itseng ga a fitlha o sore ga re etse le o tsedisa motho wa ka ga re etse jalo se etsa gore relationship ya gago e be ya gago e seke ya ba ya goleng ka tlong
0: ka tla bua taba bona gore ga o tseba motho wa go gata sekete yana ba teng batho ba jalo bega ba tsene a le ka ga relationship ebe o tsa gata

0: itse motho yo nang go motho wa gago.
1: Hey, taba tsa dikamano di thata bane. Hey, aiko. Mamedi, e tshele sebe sotso pele go hora ya bobedi. Pele pele ke molokolola ke batla go utlwa gore na mantswe a ya go qetela go mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi na ke a feng. Ka geng ka mantswe a wa go qetela fela go mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme ra maqala pele ke molokolola.
0: Ke rata fela gore ke re lerato le monate ntate Ponto, lerato le a sireletswa. Lerato le reetsa gore ke be ntho e le nngwe ka gona ga re etseng ka go loka ga re tlweleng go leka batho ga o bona gore ntho ga e o sebeletse bua nako e sa le teng se ka emela gore e bebe late fele go beela utlwang botlhoko ka dinako tsotlhe go ditse le kgothaletsa gore ga re buisaneng ka gara dikamano ga re buisaneng go bua le go arogana ka tsela e nepaetseng ke yona ntho botlhokwa ga re kobeng gore nako ena ka o fela ga re arogana ka gane se re le dija
1: pele ke o lokolola a ko ntswetse mona pele ke o lokolola fela ke e ntho e tsang gore matsatsing a ka jeno di-relationshiping mo o thole relationshiping gona monate ga gona le tšhelete motlhang e leng seo e teng ntho ene o tlo fumana gore ge bodedi fela ga kgwedi fela gao bo di-12 mona ke pitso ke e ntho e tsang gore relationship e be bodutu ga e sena dinthwana-nthwana e sena le tšhelete
0: bothata ba di-relationship tsa matsatsi ana wena dipontso ko gore re seke dibositse masale relationship e ntle ga e na le mme o utlwisisa fela gore yaka ga e sena ntho eo ka nnete ga e sa le ntle ehile lerato e se le batla le sokolo ya matsatsi ana go seng go re kopanya se le yona tšhelete le dimpho jale ga o ka tala yaba ke dintho tse o di etsang ya baneneng wa ditlwelela ka nnete le lerato ka mo nanang ka mono ntse o fana ka tsona le a sekaseka le go tshwago motho ena ga a sankgona go batla ke lo batla bang kgonang ke ka lebaka le ena o tla utlwa gore ga tšhelete e le teng go ba monate ga e le siko ehlile ga o sa bona dintho tsa gago gantle ehlile ke se re batla re shebile dintho tse ka ntle go feta se re kopantseng
1: hei ke a leboa gagolo nna le wena re tla kopana gape bekeng ya o qetela ya kgwedi ya phato ke a leboa ka nako ya gago gagolo molemong wa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi modimo a re etsetse wena gantle o utlwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi eo re neng re bua le ena kwano ke mme molebogeng mle ramaqele ke mosebeletsi wa setšhaba re ne re bua ka ditaba tsa motlhoka lebitso wa rona wa nako e fetileng ya ileng a bontsha ka nnete gapelo e le botlhoko ka mora go nkelwa motho wa gae ke ngwana bo wa ngwanana a dulang le ena ka tung a monkela ka motho a re jwale teya ba bua founung pelo e dulang tse re tlepe re tla bua le mme molebogeng mle ramaqele le wena re fe ditaba tsa gago tsena tse o sitwang hua tsena tse o kukunetseng gona jale foka boga o itse makukuno a pelo a kontse ke le ntsheng makukuno a pelo maano mararangrang a dipuisano ke Ponto wa Selebo motlhomong ke maemo a ditšhelete motlhomong ke stepmada se o etsang jwangjwang kapa ngwana gago e sengwa madi o etsa tsena o batla dikeletso motlhomong mosebetsing go etsala tsena kore dingata ntho tse o kamphang tsona kwano sekala salela morago email e re e sebedisang nanong lena ke tsumane pb@sabc.co.za tsumane pb@sabc.co.za go marangrang Ponto wa Selebo re o pata le bitso anonymous bekeng e tlang re tswela pele hey Mr. DJ say bo monate ba nanang o tlatlangwe latela tshebeletso ya lesedi ya ke tswa mona ditheo wa dikalaneng o tla ba teng fe le moloi ba bae